0: beauty salon sa Adlayan Malaybalay City, Bukidnon.
1: Nga ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na baratura?
0: Yes, girl, oy! Baratura sa RT Beauty Salon. Unya, mag-satisfy pa dyan ka. Kay maayo kayo sila mo servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair rebrand, color, treatment, Brazilian, ug daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure. Well, nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isisaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Adlayan, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Zaton Plus Gold User, atong paminawan.
3: Ako rin si Carlitos Hetario, Barangay Science, Makati City.
4: Sobra na kong uric acid,
3: ngayon pag nitong lipo,
4: anak ko'y kusog sa kundawa.
3: Kung sa gamay na ganit ng kulitan, mabuhian na.
2: Zaton Plus Gold.
4: Si Mana Barangay, pagkarpa na ito, huwag na tayo kong bumati sa kundawa. Ngayon kusog yung mga tao. Kabahon nga, nanay, madag mga balatian sa ama na ko. Ano din ang insaktong pagpanambal na ito. Makita yun na ito dahil ang review.
2: Zaton Plus Gold. Ay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig na paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingin sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o M. Lulier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambalumal sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abal. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bana.
6: Aragway, hamasulong inyo mga palangga. Inaot kita magpasalamat sa atong magbabaya. Kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kitang ligon, gamin na gyud mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tungkay Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan, kumbati gali!
7: Pakabaw di kalidad nga health and wellness products aduna nay kasaligan nga partner Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer, aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pang o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilanduka Street, Barangay Northern, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong yulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
8: Kita kong syunti. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
9: Ay, Mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman. Wasa na adikto.
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
8: Ha? Tinuot? Wala yun?
9: Oo. Naapagin sa repa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
8: Sa lahat kayo day ha? Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, pagpambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Napakalis sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santa Claus Herbal Oil. Healthy na ang alit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santa Claus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santa Claus Herbal Oil. Santa Claus Coffin Mix User.
11: Tugsog kay kumakapi. Pag-abot na kong 40 anos, na ako'y ginabati ng acid reflux. Ginatawag nila ng GERD. Upusa ang kape nga mawinong balihini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawas, Saturn Plus Coffee Mixer jud ko niya. Pag-ili lang acid reflux iyang natambala. Mati akong arthritis, antun karoon. Wala na ko kakiangkia. Archie D.I. ni taga-panabo, office worker.
10: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zambra Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwas na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas. With blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan ug garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
13: Merienda time na!
12: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw. Cheese disal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese bread. Spanish bread. Chocolanay. Loaf bread. Pastries. Cookies. Chiffon cake. Hopia. Piaya. Crinkles. Pinka. Banana loaf. Banana slice. Pineapple. Custard. Sponge cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese roll. Star bread. Putok. Putok disal. Donut. Cheese donut. Burger bun. Hotdog bun. Papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
14: Ninduta sa imong sound system, oy, bones makaayo.
15: Ay, siyempre, pre, ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay, maniagto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
14: Tiyadaha, oy, magpabuhatsab ko. Asa ganito, pre?
15: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
16: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of Electronic Parts. Electrical supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a single sound system and repair shop, battery charging and vulcanizing, JD Electronic Parts and Equipment Trading, located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julie Numabas or Roger Perman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: Mangakap yung pa! Exciting!
1: Bullseye! Bullseye!
2: Alas 8:12 ang atong oras, mga katropa! Buntag rin na, basi nagmatamo diha og morning. Alas 8:12 sa buntag, mga katropa, og nasayod kong uban diha, mga katropa, gakuan pa, mika-mika pa ba? Ala, kaligo na, kanamaho na kang ingon-ingon diha. Pagsabot, katropa, og clear skin na soap, mga katropa, ang sabon na nagama, katropa, sa virgin coconut oil, kung VCO, mga katropa, og adunay glutacogic. So, makatabang gihapon ni katropa aron nga muhamis ang imuhang kutis, katropa. No, bahalag dili kay katantong puti, basta hamis ang imuhang kutis, unya wala kay kagid-kagid. Doon na po na ilan, katropa, nga kagiron kayo og tiil, mga katropa. I hope nga nag-clear skin soap na to siya. Maulaw, mas nagkumaingon sa iyahang ang kagid ni Montiel. So, ang akong gibuhat, katropa, gitagaan na lang ako og clear skin soap, mga katropa. O, pa may nakitag utro? O, ako ni makitag utro siya, I hope nga nawala na iyang kagid-kagid siyang tiil. And I also hope, katropa, nga nagpadayon siya o gamit sa sabon nga clear skin soap. Kung wala nawala ang kagid siyang tiil, murag katwarag ito higayon na nagamit siya o clear skin soap. Wala ni palit o gutro. Clear skin soap, mga katropa. Mga katropa, nasa Picas Linyas, katropa nga Jonathan Soriano, ala usab mga katropa sa update. Di asya na himutangan. Live report.
3: Yes, sa katropa Mari, usa ka aksidente sa kadalanan na itabo kagabi pasado alas 5:45 sa hapon katropa Mari, Diyembre 29 diha sa Maysari Highway 404 Barangay Sarsi Digasyon sa Malibalay. Ang aksidente naglamigit sa tulo ka mga sakin ang usa ka SUV o duha ka motorsiklo na resulta sa pagkaangol sa pibila ka mga individual. Base sa taho sa kapulisan ang baong sakinan o mga tao nang nalambig ito ang usunod, katropa Gamari, usa kini ka Nissan Terra SUV ipanagiyahan o gimaniho sa usa ka pulis, katropa Gamari, police staff master sergeant ni katropa Gamari, 43 anyos, usa kini ka una assign kini diri sa tuag Bukidnon Provincial Police Office, katropa Gamari, samtang duha ka motor bao ang Yamaha Mio motor gimaniho ni Michael 22 anyos og usa ka Honda ECB 125 katropang mare nga nakarehistrado sa usa ka presyosa og gimaniyo ni Minard katropa Gamari 24 anyos og walay gipakita ga driver's license atol sa buong insidente. Subay sa investigasyon nahitabo ang insidente sa usa ka dalan katropang mare kana bitaw atbang sa ato ga station sa una ng katong Bangaan. Wasa po na Bangaan sa dudong.
2: No.
3: Dol sa usa hindi kasko usa ka school og school sa eskwelahan katropang mare og pedestrian lane ito ginigahapi igyon sa wa pa ang panagbangga katropang mare ang duha ka motor nagbiyahe sa north bound nga dalan gikan kinis barangay Lagitas paingon sila Pinoy anan na samtang ang kining isgutan SUV nagmaniho og left turn gikan sa southbound paingon unta kini pasulod sa Central School katropang mare. Apan gisungag kini sa nagsingabot nga duha ka motorsiklo. Nasuta sa investigasyon nga ang mga driver sa motorsiklo katropang mare pagituan posibleng nagmaniho samtang nakamamam katropang mare. Tungod kay sila nagmaniho katropang mare tinatamahoan kini kay sumapa gikan kinis na sa usa ka piyesta.
2: Mauna lagi. Basit kasabayan ni mo na gahapon.
3: Wala ni una ni sa pumikaabot no, pumikaabot sa pistahan.
2: Oh.
3: Paglagita sa sila katrupang mayon, naglagita. Oh. Yan angol usab katrupang mari ang pasahero sa kining SUV katrupang mari nga posible nga dito na nakalingkod sa tubangan katrupang mari.
2: Wasuro ni ka seatbelt siguro pod.
3: Dito kay dito mo go ditaplak ang motor sa passenger side.
2: Ah, mausap.
3: Dito ning taplak ning duha ka motor katropang mare kining diha sa passenger side katropang mare. Lakip nga naangol

0: huning isa ni katrupang mare posible kining motor dito ra po ni mutaplak sa kaubang motor.
1: Oh.
0: Dito man ning halok katrupang mare sa driver side.
1: Ang tuo siguro sila ha, di passenger side.
0: Passenger,
1: so, passenger side. Siguro sila kay ilaha pa ng linya.
0: Nya, yeah. Kusog-kusog gingit-ngit bang katrupang nga mare. Sakto man ilaha man gyung linya. Walang lang nakita katrupang mare nga ni sulod na, kasulod na gud ang makita nga tong gi padala diha nga hulagway nakasunod dagot posisyon na gid para mo saka na gid unta des babaw andro pang mare suro ulan man gud ulan man gud gabi nya
1: yeah, lisod na pag break kung nakahunat na
0: nakahunat na kana atso pag gikan mo gud mo diha sa no si akong subida di mo dayde din kagamay ka tropang mare oto nga pag umo suro ato nya kini mo gud mga scooter mga motor mo ni mga scooter ba mga scooter nya pag kumot suro ato pagtanaw hindi na gid madala og brake motor ni taplak lang gid katropa nga mare
1: gadungan pag sila gasabay pag yon
0: sabay gatap kini gatapad gining duha padagan gatapad kini katropa mare
1: gi-imagine ako katropang Jonathan ba sorry kung gusto makasala ba pero nasa kung huna-huna and base po na sa itong nakakita po usually nga magtapad unya magsiningitay happy kayo magistoryhanay
0: og tay sa po na nga na pero kato dudagi ko ato kusog-kusog itong adag, kusog itong adag na pagpapalik. Impact, guba mo po ang sakit. Guba mo yung sakinan sa kwan.
1: Oh, guba po.
0: SUV. Guba, katropang mo rin SUV.
1: So usamay, karun, usamay padul nga na ni Ron?
0: Kumurag mo file ang kaso.
1: Kisay mo file ang kaso?
0: Ang SUV, katropang mo rin.
1: Oh.
0: Kumurag mo file ang kaso ang sa SUV kay...
1: Siya may wala siyang dalan?
0: Di pasulod naman ko to siya na investigation ani ano kung yun siya ni pag unsa gibuhat sa investigation ni katropang mare
1: kani atong gusto li kayan katropang Jonathan kay base nakabalo na kasahuna una sa mga tao aw mapildi gi sila sa kaso kay pulis may lang kontra
0: isa pa do pulis lisensya katropang mare
1: ang kini manggung walay lisensya lahi po na siya nga kaso ang tulubagon yes, ana dito sa LTO
0: kabalo ta na katropang mare
1: ang problema diri karon kay ang atoli kay Andre ang tawag ani ba? Komento sa mga katawhan kay policeman.
0: Police. May investigation.
1: Oh, inoo na may investigation.
0: Oh, mao ni nga iduso ang kaso tugod na human ang investigation.
1: Okay. All right.
0: Oh. Oh. So, atong hulat tugod trupang mo ni kamulor, grabe ka busy sa tuwang investigator. Iduso ani karon og kaso katrupang mo ganay, no? Pabuto na to unsa na kaso ni. Nga, ang status sa itong mga driver ito pag mari, nahama sa hospital karon.
1: Oo, niya pa man, mga Gcash.
0: Oo, niya, ang motor ko pating ko ba? Kung ako ito, niya ako ni. Sumaka pala niya itong sayaran, kanyang isa ka motor ka trupang mari, murag bili ni Iaha kanin sa isa.
1: Ah, nahulam ra.
0: Oo, diba? Lang ra.
1: Diyos, ginoo ko. Ana magina katropang Jonathan, pamatasa na gina nato nga Pilipino katropang Jonathan. Basta bitaw dili atua kay di nato ma-fail bitaw ang responsibility. Ngano ka ana no?
0: Wala pinag na kainom pod.
1: Kainom pod niya. Ah, kanang taas na og kanang amats ba kay saka na sa utok ang bakukang katropang Jonathan. Gahilas-hilas lang. Niya pa kuman karon, nawag dai ginikanan, nawag gayon og paryente tabang. Unya send Gcash dayon.
0: Awal ang pagigikas po. Kato, si Binti ato, kasi po nag ma-afford nila ang hospital katropang mare. Kato, si Kaya nag... Maumbos. Kana, tubangon yun nila. Lagi na tubangon katropang mare.
1: Wala ni helmet, no?
0: Wala, nakabutang sa report na wala nagsuot o helmet.
1: Oh, pero dito sa area?
0: Sa picture? Sa area, gabi, sa pag-abot muna mo sa area katropang mare, ipangkarga na mga kundi niya, posible na rin sa motor siguro sa sakinan siguro sa TMC ang mga helmet ani.
1: Sige
0: so wala katropang Maria tuwag police report update sa vehicular accident kagabi dito sa may barangay San Jose itong siyudad sa Malaybalay ito mga katropa mag-amping kanunay sa mga alabi na sa mga drivers ayop lang na dapat makikita na ito ang ito ag gitanaw o sundan o rin nga mag-inom og Visionix Plus Soft Gel Capsule. Gikan sa PNP Malaybalay, katropang Jonathan Lee Soriano sa Purabaga, Bullseye. Live report.
1: Amping lagi permente. Amping, balik-balik, ginapahinom daw na model sa XFM. Amping sa pag-drive. Kani, bisaunsaan ni mo ka-careful mga katropa. Di ni mo, bisaunsaan ni mo o kanabitang magbantay ka, careful kasi mong pagliko. Doon na yung mga buwang-buwang yun mga katropa. Doon na yung mga way buot.

0: among paog kinabuhi sa laing tao. So, dapat na po, na file ano kaso kung galing man nga ningawas investigation, nga sala na ining duha katropa nga gapataka ara katropa o takag-drive. Dapat file lang yun o kaso aron po nga makat-o ni sila. Usab, katupod nga nagpahulam og motor, aw, lesson learned na po niya mga katropa. Sunod, kahibalo na siya unsay buhaton. Di patakag pahulam. Ha, ang katong sa monghe katropang ang katong sa monghe katropang Jonathan, unsa sa monghe? Ah, magtupod, apil pod. Ah. No, kana bang happy-happy kay diha. Unya inom ka, inom tama sa ginhawa, ano mo ginahuna nga mag-drive ka pag motor nya, ang motor nga mo gi-drive ban di pag ginay mo hinulman pag hinampaka ka. Nakadisgrasya ka diha. Unta, makamata pa kakaroon. O, oh, naman sa ospital. Unta, mahimong stable, imong kahimtang. Unya, kining tanan, imuhaning ma-realize ba? Unya, dito kas presuhan? Or dili ba ka? Di ka mapriso, makabayad yung kaanik kani mga damages. Di ba mo kasabot? Pahimangnuan mo? Di ba mo kasabot, good pod? Ngayonan o mag-Vision X? Nag-Vision X tuod, pero naghubog-hubog pod. Diba? So, amping yun kanunay mga katropa. Magdubli amping kita sa pag-drive aron dili ta madisgrasya kay walay rewind ang kinabuhi. Wagi rewind ang kinabuhi mga katropa. Di na nimo but-pasabot, dili na nimo mabalik pa ang imuhang kinabuhi.
1: Tama.
0: Ha? Tama na lang sa hilak unya kung mapuruhan yun. Di man na bagos tong balita, permente man na. Ba?
1: Tama.
0: Bullseye. Katropa 8:25 in the morning mga katropa nato diha na minaw karon. Imo ang parte sa imong matag adlaw-adlaw katropa nga pagpanginabuhi katropa ang atoang Xanthan vitamin C, the alkaline vitamin C. Kadto na 10 times mas daghan og vitamins kaysa sa carrots ug oranges. Imagine nyo mga katropa, isa ka kapsula lang mga katropa nga tag 9 or tag 10 pesos sa Xanthan vitamin C equivalent ana mga katropa pulo na ka oranges. Kasi naingon mo nga mahal man inyong vitamins kontra sa uban, tungod na mga katropa sa kalidad sa vitamins. Tungod na katropa sa ingredients sa vitamins mga katropa. Vitamins nga adunay alkaline, vitamins katropa nga 10 times mas daghan katropa og vitamins kaysa sa carrots og oranges. Ala, palit og orange niya mga katropa, pulo kabuk, pilay kantidad, sige daw. Mm. Ikumpara nimo sa isa kakapsula lang sa Xanthan vitamin C. Kanos apa ka maghuna-huna katropang mag-vitamins ka? Unya nagduna na kay sakit? Ha? Unya nagmaka-absent kag pila ka-adlaw, kay gipislango ka diha, gisipon ka, giubo ka? Doon ako'y kailang mga katropa nga, kanabang dili man lisod mga katropa ang kinabuhi. Kay nindot man og trabaho, mag-asawa nga dunay trabaho. Di po sila daghan og anak. Tungod lagi sa sub-sub sa trabaho, kay dunay mga bayro nun, unya dunay ubo, gidala-dala lang ang ubo mga katropa, natapta na siya og ubo, wala po niya gitambalan, wala po siya naka-vitamins, munang giubo siya, nataptan siya og virus nga naay ubo. So, ang nahitabo katropa, nagkadugay, mas ning lala pagid ang ihang ubo, unya lisod na katropa, kada bitaw mo ubo ka nga wa ka iluwa ana ba? Ning abot na sa punto nga dili na siya makaginhawa. Og kana nga panahon mga katropa, after tuig katropang binitbit, imagine tuig nga binitbit siyang ubo. Usa pa siya nagpa-check up. And didto na mga katropa na discover nga duna na diay siya bukol sa iyang lungs mga katropa, duna na scar ang iyang lungs ug karon na cancer na. So, dili na to gusto nga muabuta sa ingon ana mga katropa nga mugasto na tagpila ka hundreds of thousands, million katropa para ma-save na to ato ang life. Karon magkwinta mo kay 9 Jess, mahala po ana, oy, diri ko sa kuan, unya, unsay benefits ana makuha ni mo. Prangka-prangka lang ta, muna nga kami, ang mo ang Xanthan Vitamin C, proud mi musulti mga katropa, nga kini, kalidad gid nga food supplement mga katropa. Brando Santisas, mayong buntag kanimo diha. Happy listening daw to Randy Santisas. Diyosab kay Ate Elvi Solano. Good morning, Ma'am Marie, at sa mga nanonood ng live ng Bullseye at sa nakikinig ng XFM sa lahat ng staff ng XFM. Good morning daw. Ah, matod pa ni Ma'am Elvi. Solano. Good morning ka nimo diha. Katropa, dirita sa to ang hisgutanan, mga katropa. Naabot mga katropa dito sa Senado at all mga katropa sa impeachment hearing batok kang VP Sara Duterte, mga katropa, no diin gihisgutan nga ang mag-asawa katropa ng VP Sara Duterte og Man Scarpio na nag-iya mga katropa og daghan kayo nga mga armas. Ha? Daghan kayo nga mga armas, mga katropa. O gani, ha? Gini, gibuhatan na po dog issue, mga katropa. Atol, mga katropa, sa cross-examination, nga gidumala, mga katropa, sa prosecutor, sa pikas nga kampo, mga katropa, nga guwapa o kanang very lambing and very demure, mga katropa, nga kongresista. Pautanan niya, katropa, nga, Mr. Witness, normal ba na ang vice presidente magkaroon ng malaking barrel? Normal, gi-question mga katropa nito sa Senado, mga katropa, kung normal ba nga ingon ani kadaghan mga katropa ang armas sa to ang vice presidente sa iyang bana? Amor mag mafia don and the mafia family. Tapos dungagan pa ni Basti nga nitumaw gahapon mga katropa sa hearing. Muragin og ka ng mafia don mga katropa. Naay postura mga katropa. Muragin og ka ng... Na, lagi! Lagi! Suko na lang mga katropa ang tawagan eh. Kanyang mga kontrapartido mga katropa, supporter sa PICAS. Nasuko na lang sila kay... Abi kay nag dirty finger, sumile ana, nag dirty finger. Ha? Fit na mahimong presidente? Ha? Mo na mga pangutana ba? Abi kay ingon ana. Ha? Gwapo na pananaw. Suya kay sila. Saon man gid mga katropa nga bisan unsay buhaton, unsay postura ani mga katropa ani nila. Basta kay sentimentos tao na anila, mulaban gina. Ha? Imbis noon nga ibatikos ka tropa kay nag dirty fingers sa sumangay lang pa simple lang mga action nga kalot kuno sa liog pero ang gikalot kay ana ba dirty fingers na tan-aw sa kwasa tong live ana siya mga katropa pero nag dirty finger napansin dayon nya gi-appreciate dayon mga katropa sa kanang mga supporters. What if si Trillanes kahay magingon ana? Trillanes ka ano unsa kay resulta mga katropa? Sige. Atong paminawon mga katropa, katawas Mami Josie, oh. Arte, parang akit ng, nagparang ng akit ng boys. Mr. Witness. Atong paminawon mga katropa, ang interrogation. Ang hitabo katropa, ang pagpangutana mga katropa. Alright, katropa ang Rustom.
1: Bate po sa records ng inyong tanggapan, ilan po pong baril ang nakarehistro sa pangalan ni Vice President Sara?
2: Si Vice President Sara po ay merong 22 firearms. Meron po siyang 14 na pistol, 2 revolver, 5 rifle, of which 3 po doon ay Class A light weapon. Eh, hindi siya pong shotgun.
0: Lupigan, matani.
1: Hindi po ang Class A light weapon. Ano po ito?
2: Objection, Your Honor. Again, relevance.
1: Your Honor, I'll allow it.
3: I know out of habit, perhaps, Attorney CJ, you would, but I'll allow it. Please answer, Major Sangilan.
1: Your Honor.
2: Ang Class A light weapons po ay, mga baril na may caliber po hanggang 7.62 with automatic functions or fully automatic po sila.
1: Okay, para sa kaalaman ng lahat, ano po ang may ibig sabihin ng fully automatic functions?
2: Yung firearms po na yun ay capable of burst of fire. Ibig sabihin po nito, pag kinalabit po natin yung gatilyo, sunod-sunod na po yung puputok.
1: At Sino-sino ba po ang pwedeng magmay-ari ng firearms with fully automatic functions kung meron man?
3: Stated in Republic Act 10591, that is Section 10, only law enforcement agencies can acquire Class A light weapons, especially PNP and AFP. However, for those individual na nakapag-acquire na po prior ng effectivity ng batas na ito, ay maaari pa rin pong ipagpatuloy ang kanilang pagkakaroon ng Class A light weapon. Papayagan pa rin po silang mag-register. However, hindi na po ito pwedeng ilipat sa ibang LTAP holder. So, lifetime na po ang pag-registration nila. Kung ayaw na po nila na ituloy ang pagkakaroon ng baril na klase light weapon, pwede naman po nila itong isurrender sa PNP.
1: Okay, thank you, Mr. Witness. So, para lang po malinaw, batay sa inyong testimonya, tatlo po sa mga rifle na nakirehistro sa pangalan ni Vice President Sara ay fully automatic. Tama ba po?
3: Yes po, ma'am.
1: Basta sa inyong records, Mr. Witness, ilang pong baril ang nakirehistro sa pangalan ni Attorney Man Scarpio? Your Honor, continuing authority for the counsel.
4: Assistant counsels may approach the witness.
1: Thank you.
3: Si Attorney Man Scarpio naman po ay merong 29 firearms. Meron po siyang 16 na pistol, dalawang revolver, isang shotgun, 10 rifle, isa po doon ay Class A light weapon, at meron din po siyang isang expired na firearm.
1: Thank you, Mr. Witness. Ano pong katibayan niyo kung meron man upang patunayan na ang ating Vice President ay may 22 na firearms samantalang ang kanyang asawa ay may 29 na firearms?
3: Ito pong certification na dalawa, ma'am.
1: Batay po sa records ng inyong tanggapan, ilan po pong baril ang nakarehistro sa pangalan ni Vice President Sarah?
0: Mauna mga katropa ang nahitabo mga katropa. No, ito mga niaging adlaw atol mga katropa sa Senate impeachment trial. Grabe mga maro mafia. No, gipahutan na mga katropa kung pila kabuok ang armas ni Vice President Sara Duterte lakip na ang iyahang bana nga si Man Scarpio. Attorney Man Scarpio. So, base mga katropa, gikan sa PNP Firearms and Explosives sa office mga katropa, no, a total of 51 ka mga armas mga katropa ang pinag-iyahan sa mag-asawa. So VP Sara, doon na 22 ka armas, 14 ka pistols, 2 ka revolvers, 5 ka rifles, ug tulo niini katropa kay Class A light weapons ug usa ang shotgun. Si Man Scarpio, adunay 29 ka armas, 16 ka pistola, 2 ka revolvers, 1 ka shotgun, 10 ka rifle, isa niini Class A light weapon, doon na pa isa ka expired nga rehistro. Mas daghan, mas lamang di ay uga ng Class A light weapons mga katropa si VP kaysa ni Man Scarpio. Usog din inday ba, inday. So, base sa pagtuon mga katropa or base sa ilahang gideclare nga presyo, mukabat katropa ang market value ni ini karon og 7.2 million pesos in total sa ilahang mga armas. Who are we to question? Nakamas lang mga trabaho, dugay na po sila sa politiko, maka-afford yun sila. So, 2.1 million kang VP Sara, unya 5 million matod pa kang Carpio mga katropa. So a total of 7.2 million kapin ang kantidad karon value sa ilahang asset ng mga armas. So, gipautan na magud mga katropa kung legal ba ni, amita gyud lang issue. Legal ba ni nga paghupot mga katropa? No, legal ba? Kay Sinigog, adagahan na bag-armas. So, ang ilang, kung imagination, maguna to katropa, adagahan yung armas, 51. So, doon ay mga illegal, siguro nga mga binuhatan. Ah, doon naman good, mga katropa, ay mga collector og armas. Lahi po nang mukuha kang LTAP, mga katropa, nga ang imuhang lisensya, ang imuhang LTAP is limited lang, hantod duha ka lang ka-armas. Oh, like si katropa, ang Jonathan, doon naman na LTAP. Duha ka-armas, rabit-bit anak niya. Moro may na siyang lisensya. Allowed ra siya mapalit og duha ka armas base sa iyahang classification. Mura naglisensya basa ka ng drivers ba? Naay classification kung pila lang unsa lang ka imong limit imong drive-an. Sa armas ingon ana pod. Ang lisensya mga katropa gikan sa LTAP which is gitugutan ka magpalit og armas, nakadepende to sa lisensya kung pila ka armas imong allowed lang ka nga mapalit. So, kine ang duha, kini si Vice President Sara Duterte, katropa, o ang iyahang bana, no? Aduna, mga katropa, type 5 sa LTAF, mga katropa. Huy! Si katropa ang Jonathan, kay type 1 raman na iyaha. Murag blood type, no? Type 1, meaning duha ka, armas ang iyang mapalit. Ang type 5, mga katropa, license to own and possess firearms. Certified, para ni siya mga katropa sa mga certified gun collectors. Stila, no? Imagine ako ba kung gun collector ka, niya inani ka naghanay mo ang armas, niya sulod mo sa kwarto, nabi tayo glass diha, aparador, niya nakatutok ang mga suga, dinaay mga armas diha, lalo ninduta, tanaw, no? Oh? So, kung ikaw katropa, usa ka ka gun collector, doon na kay type 5 nga lisensya sa LTAP, pwede ka katropa maghupot og kapin 15 ka-armas. Kapin 15 ka-armas. Wala gibutang diri og hantod pila. Pero ang gibutang lang, kapin 15 ka-armas. Kini katropa, ubos sa RA 10591 kung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang ordinaryo katropa nga citizen, hangtod 15 ra. Kung ordinaryo ka nga citizen, sumuon na siya ngang LTAP number 1, 2, 3 or 4. Mao na siya. Pero kay kung collector ka og armas, type 5 collector ka. So, pwede ka mo lapas. Kay imong lisensya is 5 man. Oh. Mao na explanation diha. So, ang medyo sensitibo lang din mga katropa kay para wa, sa mga wa kahibalo, kining class A nga light weapons, balik ta. Si Sara dunay tulo ka lightweight weapon. Si Mans Carpio adunay isa katropa. So, naa sila'y upat ka class A in total mga katropa. Kini nga armas matod pa, ha? Fully automatic ni siya. But pa sa pagtanang fully automatic mga katropa. Kada bang isa ka kablit lang, murapid ba? Murag bayi ba? Murag bayi. Ha? Magri ka na, Rostom? Nga ang class A nga armas murag bayi, ratatat. Ana na siya ang armas niya class A. So, kini siya mga katropa, no, matod pa, matod sa PNP, ang class A katropa, kana siya unta, is para lang na sa, kana mga law enforcers, for military and police officer lang ni sila mga katropa, law enforcer. Pero doon na exemption ni ini, matod pa sa itong nadunggan kaganina, kung na-acquire niya ni mga katropa nga armas, before pa na-epektibo ang balaod, nga nagdili sa civilian katropa, nga pwede magpa, o pwede ka magpadayo ni ini. Oh, kung wala pa na-apply itong balaod ka ni Adto Katropa, ane, oh, so pwede ka magpadayon og hupot. Pero kung nagpalit ka katropa og armas, unya, doon na balaod nun, mahitungod ni ining paghupot katropa og class A nga armas, aw, maigo gud ka. So, ang pangitaon ato diri karon mga katropa, kung kini bang class A, upat ka class A nga armas nila, ilha ba ning na-acquire before pa ang balaod or after doon na balaod? Mauni ato ang pangitaon. Ang pangutana diri kung makitaan ba ni nila? Oh. Nagpunga-punga in tawon mga katropa og tubag si Mr. Witness. Mr. Witness. Witness. Kining, abi ni mga katropa kun duna kalay kwarta, di good lisod ang paghupot og armas manggod. Di good lisod katropa ang paghupot og armas kun duna lang kay kwarta. Ngano man? Pila ra man in tawon ang bayad og iltap? ipasa lang nimo na katropa ang neuro, makasubmit lang ka katropa og mga requirements, unya labi na karon nga dunay mga caravan katropa, one-stop caravan, ang purpose ni ini kay para katong mga naghupot og mga armas ng mga illegal, mabago ang sistema ba kay dagdag na trabaho magus ka pulisa ng paghukod og mga illegal nga mga armas. So, naikaravan karon, bisag asa nga karavan mga katropa nga pwede ka magkuha og LTAP mga katropa para nga mainganyo po ka nga mupalit ka og armas katong legal na. Oh. Again, kung doon na kay kwarta katropa, kay makapalit na kag armas kung doon na kay 35 to 40,000 pesos, makapalit na ka og kanang short firearm. Unya, ang LTAP katropa, brato ra kaayo. Mugasto ra ka katropa og 8 to 10,000 mga katropa. Kung mukuha ka og kanang mukuha ka katropa og magdagan ana, madagdagan gyud ka og bayad. Oh. Pero 8,000 to 10,000 mga katropa nga pagkuha nimo og LTAP, anyone can afford kung gustohon lang yun. So, ang question kung normal ba ni sa vice presidente nga maghawi dog armas inani kadaghan? Well, para sa kuha, normal. Oh, abnormal na kung naghawid ka og armas kung wala nimo gideclare. Mo na abnormal. Kay mafia gyud ang tawag nimo ana. Pero kini kay naka-declare, wa ta kahibalo og pilay wala na declare. Anti-declare. Oh. Kini kay na-declare man eh. So, pasana mo ta kay gideclare niya. Anong question nun man nato, inani, normal ba inani kadaghan og armas? Well, collector siya. Diba? Ma-question nato diha, mga katropa, pwede na to question nun ang mag-asawa kung doon na sila'y armas nga na bulgar, ha, gipakita diha nga 51 ka armas, unya, wala'y lisensya. Kana, diha ta mo alma. O, pero ikaw nga ordinary ka, nga hili ka lang pa cute-cute, unya, dili ka hilig og armas, who are you to question those who are gun collectors? Collector manik armas, nga nung ma-question man ka, kung ako lang katropa, doon na lang gigoy kwarta, why not? Diba? Kay, ako personally, isa ko, enthusiast ko anang firing, napabuto-pabuto, bang-bang, ana. Oh. Pero unsa ko bang, umantay kwarta. Diba? Umantay kwarta. So, di lang sa tadiha. Ha, mantin nila lang sa taga ng atsa. So, kana lang. Kana lang. So, mura ba o ka ng waste of time? Dili nun naman siguro unta ni kailangan pandalon di ang mga katropa sa Senate hearing. Magbayad mga katropa sa tibok empleyado 25 million in one hearing mga katropa on that day. Para lang tukiune kay given man, doon na may lisensya. Doon na lisensya. Si Jonathan gali nga. Doon ka book armas si Jonathan. Iyang LTAP katropa kay class A, type A. Type A, maraman nag-uniform. Type 1. Iyang lisensya. Iyang armas kay 3-8 niya, kirikion pagid. Ang armas ng katropa, 38, kirikion. Kuan ba, kalawang. Ne, bubuto rin, ipuspos. Mayong buntag, diha kang, diha kay Elvin Luabol, Elliot Humile, Toto Narca Cherry Kate. Mayong buntag, salamat ninyo diha mga katropa, ha? Good morning! Nag-viral mga katropa si Representative Zamora. No, ang nag-interrogate katropa, no, Mr. Witness. Nag-viral siya mga katropa tungod sa tingog, iyang tingog, daw siya mangutana. Nabash mga katropa. Ha? Kanila, pang good vibes lang ni mga katropa. Pang good vibes lang ni kay seryosohon ta ni mga katropa, kabalo man ta nga. Akinin nahitabo karon na purely politics gini mga katropa. Diba? Politiko mong gini mga nahitabo karon sa tuang kaya ito madunggan, makita na ito sa television about the impeachment hearing mga katropa. There are some instances mga katropa nga nonsense na ang mga pangutana. Now there are some questions katropa that out of order and mga personal nga mga pangutana na ang mga politiko. Okay na katropang Rostom. Sige, go.
1: Mr. Witness, matatawag mo ba itong isang armory?
5: Objection, Your Honor. Speculative.
3: It is speculative, counsel. Move on, counsel.
1: Mr. Witness, tama ba na ang ating Vice President ay may ganito kalaking
5: barrel? Objection, Your Honor. Same. And,
3: again, it will be hypothetical and speculative. It's not presented.
0: Otrowa ka, tropa, ang gusto.
1: Napatawag mo ba itong isang armory?
0: Ganan, ikaw uminaw, oh.
5: Objection, Your Honor. Speculative.
3: It is speculative, counsel. Move on, counsel.
1: Mr. Witness, tama ba na ang ating Vice President ay may ganito kalaking...
0: Mr. Witness.
5: Objection, Your Honor. Same. And,
3: again, it will be hypothetical and speculative. It's not presented.
0: Mura magbasa.
1: Ano tawag mo ito isang armory?
0: Ha, mura gabasa.
5: Objection, Your Honor. Speculative.
3: It is speculative, counsel. Move on, counsel.
0: What na lang yun?
1: Mr. Witness?
0: Mami Josie, huwag kang
1: tama
0: matawa dyan.
1: Tama ba na ating Vice President ay may ganito kalaking...
0: Hi, ambot na lang!
5: Same. And
3: again, it will be hypothetical and speculative. It's not
0: presented. Ano ko ba ganahan ko? The way nga mauta na siya, ganahan ko.
1: Sir Witness, kalma ka. Kayo, mo ba ito isang tubang. Armory?
0: Ikaw nga naminaw ka, kaya waka kasabot. Lami kayo lang, istoryahan na yung mga katropa.
3: It is speculative, counsel. Move on, counsel.
0: Kasi may naging mong background na eh.
1: Tama ba na ang ating Vice President ay may ganito kalaki?
0: Katropang Jonathan!
5: Objection, Your Honor. Same. And
3: again, it will be hypothetical and speculative. It's not presented.
0: Nas katropang Jonathan, diya?
1: Mr. Witness, wala tawag mo ba itong isang armory?
0: Kung inana, mangutana ba ang kanang kuan dito ba sa korte? Bypass, maka bypass. Inana, mangutana. Otro hago na katropang
5: Jonathan. Speculative.
3: It is speculative, counsel.
1: Mr. Witness, matatawag mo ba itong isang armory?
5: Objection, Your Honor. Speculative.
3: It is speculative, counsel. Move on, counsel.
1: Mr. Witness, tama ba na ang ating Vice President ay may ganito kalaking...
5: Objection, Your Honor. Same. And,
3: again, it will be hypothetical and speculative.
0: Mga tana sa inyo, dito sa kanang kuhan, korte, marang hindi na kagana, kanang ganahan na ka magbalik-balik, kung hindi na kailangan mag-memorize, eh. Oh, maka... Kana nga, maka-answer, di man ka ma-pressure. Inani, mangutana, di ka ma-pressure. Uy, makatubag, ikag tarong yun. Oh, yeah, with smile-smile, pag yun, yawin, ana-ana. Pero kung laki ka, tropang Jonathan, mag-iunani, magduda ka. Hay, nako, ambot na lang. Ambot, ambot, ambot, pang good vibes. Nagiklaro ka tropa ni Representative Zamora nga despite sa mga bashing nga ito kaniya, padayon siya sa pagservisyo mga katropa. Ana lang! Ana lang! Baya itong palakpakan si... Katropa, 8:51 na ang otong oras. No, palihog ko credit niya katropa ang rustom sa ito ang katropa leta. Meanwhile, katropa, ito ang padayunon ng ito ang mabalita na kalapsulod sa 24 oras. XFM Report. Katropa, pulis nga wala nasilaw sa suhol sa Pineriso, gihatagan or hatagan og pasidungog sa pulis sa Regional Office 12. Detali ni katropa nga Philip Oligario sa XFM Jensan. XFM
6: Report. Dako nga garbo alang sa General Santos City Police Office ang pagpamatuod na gibuhat ni Police Corporal Kenneth Artizona, investigador sa Bacar Police Station, nga daghan gyapong masaligan nga sakop sa kapulisan ug tinun-an sa balaod karong higayon na. Ang nasampit ka pulis wala matud pa nagpasilaw sa suhol sa Pineriso ni nakalabay alas 10:50 sa gabi aron arigluhon ang kaso ni ining droga. Subay sa investigasyon nga samtang gapay gayon og PUPC accounting ang duwa ka pulis sa mga Pineriso sa Police Station 2, usa ka babaeng nga detaining nga giila sa pangalang si Alias Samera, ang miduol kay Police Corporal Artizona ug gitunol ang cellphone nga doon ay nakapilo nga salapi nga nagkatidad og 25,000 pesos. Dayon miingon og pang-areglo, sir. Gipahibalo sa Pineriso nga supak sa balaod ang iyang kibuhat. Tungod niini, nadugangan ang kaso sa babaeng Pineriso og pagsupak sa Article 212 sa Revised Penal Code, Concorruption of Public Officer. samtang buo tagaan si Police Corporal Artizona og medalya na pagkilala kon PNP Recognition Medal. Mga katropa, sa pang-adlaw-adlaw, dapat duna usab kitay baruganan nga kanunay makaangkod og healthy body og strong immunity. Santon Plus Gold Herbal Capsule na aron makaangkod og ligon nga panglawas. Alang sa Reke Usab Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
0: XFM Report. Salamat katropa nga Philip Oligario si mong report. Nagdagan pa yun ang kaso ani niya mga katropa. Gibribe niya ang pulis niya wagi dawat at tuara. Nagtuo sa kurusyag tanang pulis mabayran. Mauna diya karon. Saludo ta ani nga pulis mga katropa ha. Unta do, napay mas daghan pang ingon ani nga kapulisan. Unta mas daghan pa. Pulisan na rin sa Malaybalay PNP, mga buutan man sila mga katropa.
7: Tama.
0: Mga buutan rin sila. Mga faithful pag hindi sila mga katropa sila mga asawa. Congratulations once again sa tuang kapulisan diha mga katropa sa Region 12. No, sa pagpakita katropa o nagyong dunay credibility ang kapulisan dihang dapita. Samtang mga katropa, MOA signing and ribbon cutting sa Manolo Forte sa gipahigayon. Ang detalye katropa ni katropang Jezebel Atchacuso sa PIA Bukidnon. XFM
8: Report. Pangunahan ni Mayor Rogelio Quino ang ribbon cutting ug MOA signing alang sa Human Milk Hub Satellite Storage Facility sa Barangay Dalirig ug ang Damilag Nutrition Office sa Manolo Forte niadtong September 28, 2026. Ang maong mga pasilidad gitukod isip luwas nga storage facility alang sa pasteurized ug raw human milk nga mahimong magamit sa mga masusong nanginahanglan og breast milk sa lungsod. Budawat usab kini ug human milk donations gikan sa mga kwalipikadong nanay nga moagiuna sa screening checklist sa Dalirig ug Damilag's health stations. Ang minimum nga donation anaa sa 90 ml samtang ang hub adunay storage capacity nga 3-7 ka litro nga human milk. Kini nga kalambuan kabahin sa 8-point agenda ni Mayor Quino nga mao ang health and nutrition nga nagtumong sa pagpalig-on sa nutrisyon ug kahimsog sa mga Manolenyo. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Jezebel Atchacuso sa Philippine Information Agency, Bukidnon. XFM
0: Report. Alas 8:55 ang itong oras sa mga katropa. Katropa nga Rostom, patuyo ka na diha. Mamili kita katropa o lucky winner alang sa to ang katropa leta. Makadaog o 50 pesos nga load or Gcash. Mr. Wetness. Katropa, announcement lang sa tuang katropa listeners and solid supporters kun class. Mga katropa, doon na kita'y natunulan na nga unom ka mga benepisyaryo, mga katropa o miyembro sa tuang dayong. Doon na kadawat katropa o tag 5,000 pesos. So, gitapos na to ang bulan sa Setyembre, mga katropa, nga nakatabang kita, nakatunol, nga to sa unom na to ka mga pinalangga, nga mga miyembro, benepisyaryo, mga katropa, sa katropa listeners and solid supporters. Tungod yan ang mga katropa kami magpasalamaton or mapasalamaton sa itong mga coordinators, kain tawon mga katropa. No, ulan o init mga katropa, bisan o gabi, nagpatuman gihapon mga katropa sa ito ang tawag ana, ito ang obligasyon. No, isip coordinator, kana libre, way bayad mga katropa. Muna nga, dako kami pasalamat ninyong tanan. No, pangulahan ka na or gipanguluhan ka na sa ito ang president sa class, Wilmore Degano. Salamat, salamat kayo ha. Ato ang mga class coordinators, ato ang officers, o syempre sa ito ang mga miyembro. Thank you. Kung wala mo mga katropa, dili ni magtagumpay, dili mga katropa malampuso ng ato ang programa. So, for the record, pila na katropa ang Dave? 140 plus na? Ha? Pila na natagaan na ito? 148? O, nasa 148 mga katropa, more or less. Ang ato natagaan na katropa sa ato ang tabang pinansyal sa class mga katropa. Salamat kaayo mga katropa. Ang ato ang lucky winner karong nga kabuntagon sa ato ang katropa leta sa way pabor-pabor na kadaog na usap. Katropang Raul Imperado. Daog na po si Raul, katropang Raul. Oh. Daog na po, daog stilan. Congratulations kanimo ha, Raul Imperado. Nakadaog ka o 50 pesos. Load or GCash ba ka na? Palihog og message sa moa. Katropa, dahang ay salamat sa iyo pag-uban ka na ko sa tuang nga programang Bullseye ning Adlaw nga Miyerkules, katropa, Setyembre 30, 2026. Sa mga naminaw diha, dahang kayong salamat sa JD Electronics nagpaminaw sa na, naglagubo ang ato ang programa diha always. Salamat kayo. Diha kay Mami Josie, diha sa Bossing Ben Changes Wedding. Salamat. O sa mga nagpaminaw karon sa ilahang diha silang mga sakyanan na hapit mo katropa sa LL Yon Shell Mobility Gas Station, mga katropa. Salamat kayo sa inyong pag-uban ka na ko, mga katropa. Ako si Marie Codino, usa ka babaya, pandili, babae lang. Kini ang programa ng Bullseye.
7: Bullseye! Bullseye!
9: Assalamualaikum! Mga igsoon!

0: ihala na ang sa maning akong multigab ng lahi na maning tingog sa makina bako manunta ni gasolina malawag bumi ka ni kuwi.
1: Unsa man imong nuzulhok tay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilig-kilig. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mga ba? Asa may nindot nga gasolinahan na makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba na inong? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix your extraordinary coffee.
3: Ay, nanong gamugot mo na imong dagway?
4: Ah, sakit kaya kung tiyan mo lang.
3: Nanuman?
4: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinura kong guto-guto.
3: Mali na nga ka.

0: Usaganlaw sa sulod sa prisuan ug dinhi. Karon lawa, karong tanan. Karon lawa, naa na may mga bagong brief. Naa na may mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapog mo. O sige, ang kabiyuhan ng brief. Di ba exciting?
1: Exciting! Ang gusto ko sa lalaki, yung pigasi, yung hindi agad-agad sumusupo, yung kaya kong dalhin hanggang sa tukto, yung pang turbo kong pumili.
2: Turbo Dietary Herba Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa iyong suki butika.
3: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at

0: Mga katrupa, exciting!
1: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Mananagat ganda kong papa. Kuya, okay to akong papa kay taas kay tungkotong. Mutunga na lang gudang isda. Akong papa, wapang yapon.
1: Ala, yaway! Ala, ate ina papa!
0: Ay siya akong papa? Na, hantong garon, missing pa!

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
1: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na katagbuan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Merienda time na!
0: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, biyaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, bandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan, ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan, ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
1: Sa mga emergency hotline sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini na kung tabang sa paspas na pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Nangipakabaw di kalidad ng health and wellness products, aduna na'y kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, o daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo o livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang o kita, piniya ang kalidad, piniya ang kasaligan ng Red Era Incorporated, kauban sa inyong pangnawas o mas maayong kaugmaonan. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala! Mag-Cellphone Plus Herbal Oil! Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib! Siguradong ginhawa ay hatid! Cellphone Plus Herbal Oil! Ang top mind na all-in-one sa presyo magkaan! Cellphone Plus Herbal Oil! Turbo Food Supplement for Men!
6: Ako si Eman, isa ka-driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko naulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
5: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, magatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, amin.
3: ang lakas.
7: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Purok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Purok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Pangit, pangit. Ulingi man dayon. Exciting! XFM! Exciting!

0: morning, boys and girls.
1: Well, well, well, come star, mga maling. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome sa pinaka-libas-basta na programa sa radyo, mga maling, ha? Dari sa tuang tulumanon, kung ako, ikaw. Ako nga pa ni mga maling, mong kaoban ka ron sa kahanginan ako si Maring Inday Erika, daligwa pa dalamistan sa abanay ko makapiansaan kay Mangulay o Silingan. Alas, just 14 na nga itong oras, mga higala inay, manipo ang headset B. Nalagipokuskan ako, karmadungugin ang kakuang tingog, mga maring. Alas, just 15 ang itong oras, mga higala. Siyempre, kaling oras nato, di ka nato sa mga produktong gihimo sa Yes to Health. Nag-una, mga maring, ang tuang kapsula nga Santan Plus Gold Herbal Capsule. Sura, galing virgin pa tao eh. Nga na ito ang tingog, pamahalaan kita, virgin pa ta. Ang Santan Plus Gold Herbal Capsule, mga maring, the best kinis siyang ihatag sa mga kanagaling dunay mga balatian. Sama sa high blood, kanagaling taas ang sugar, mga arthritison, mga rheumahon. Sa lakpon niya pagka-estudya, masakiton, mga maring. Painuman lang ka na ang Santan Plus Gold Herbal Capsule or nga maalim ka na inyong mga balatian, mga higala. Mapalit na sa mga parmasay butika, nga dol mismo sa inyong mga lugar. Ay na mo ato sa layo kay mapakan mong burak dat. Siyempre dahil ang ato ang programa karon, nabati diri live sa Studio X sa XFM 107.1 Tagum. Alakay pilihalan sa mga maring kay makita ang punta karon sa live sa Facebook. Research lang mga igala ang XFM 107.1 Tagum sa Facebook, ha? Paki-share, paki-comment ang inyo mga gusto ipaabot diyan ng mga sumbong. Ah, mga komentary. Ah, kami bahala maring sa inyo hang morning karon to pag-i-adlaw karon nga Miyerkules. Siyempre, kung welcome niya ko ang mga kaoban karon diri ah, si Lilo o si Burakdat. Saan na? Kini? Lapos lagi diri. Dapat dito rin sa luyo gilapos. Sa rin niya. Wapo diri. Wala po diri Lila. Wala diri. Ladies and gentlemen, Master Inday Tanini.
2: Hello. Good morning, Philippines and hello world. Good morning to you. Good morning. Oh, how do you do?
0: Good morning, boys and girls.
2: Nagdadiyan din sila, mga kaibigan.
1: Kamusta mo ha, pagkato gabi?
2: Okay ra, still kicking and still alive.
1: Mura lagi ka nang kuan ka, kanang mura ka nang ganing gaba. Ano lahi rin po din nagbangon sa buntag na kanan na mabisibisan tano kay murag ayaw ay
2: pa ay dami kay maminaw ay rumah kay magpangihi
1: ano ka na yung mangikas kadlawan nga dugay mahuman murag dindot ka ina
2: yeah
1: pero kung mangikas kadlawan nga murag igot na mo to mga duwara ka buka tulo
2: madelikado na siya
1: ano matigala ko kung mga tanan siya kung sahay mas ikaw mga tanan ko si Muhabi kay bright di ako kay tungo sa kabright di mo nang awa na yun kasi lang po na dariya niya. Ano ang inagkakadlawon nga mugahi magina?
2: Mugahi ang nga. Ay, alam ko lang kaya kining namagaday siya sulod.
1: Kamulang ka ka na mugahi na?
2: Nga naman.
1: Kayoon
2: ka, nasulong nga ihi. Nasulong nga ihi. Di ba ihi na siya, di ba magkwa na, mawada yun.
1: Kung di pa kayoon, wag yun diha o yun.
2: Wakman.
1: Si Bas Dahon nga gihumol sa binukal nga tubig.
2: Mawag yun. Ay, nako.
1: Hoy mga maring, lahat punta ka rin mabati diri sa XFM Mati City.
2: Okay.
1: Sa lugar ni Picong.
2: Okay, siyempre sa XFM,
1: Bukid
2: Nuan.
1: Isang lugar.
2: Lugar ni Juan White Sidewall, ni Juan Garing, ito nga yung Bukid White Sidewall, Bukid Idol.
1: Kasi
2: sa Michael White Sidewall Ricabo.
1: No, dog po yung
2: Aniha.
1: Okay, siyempre mga maring live, butakara madungog diri asa. XFM San Francisco Agusan del Sol.
2: Alright, okay, siyempre.
1: Sa lugar

0: si mong FB, critical na kayo mong kinabuhi.
1: Abigail, kung reply ka ni, ay nag-attend sa party yun.
2: Abigail! Hello, Abigail!
0: Ay, ka!
2: Ako tawagan si Abigail B.
1: Pasok,
2: B. Tawagan ako to, B.
0: Pinapasok sa banga!
1: Kinapasokan si Abigail ay...
0: Mukha na lang po rin si Edgar. Delikado na yun.
1: Delikado niya. Murang katangalan na siguro.
2: Kaya nga, ako nga, ang tukunan si Abigail.
1: Kaya,
2: siyempre,
1: o niya, nandiyan, manood pa ang Urban Station. Lain po takaroon din niya sa XFM. O, man naman smoking nun. Sa XFM Davao City.
2: Yes! Shout out yan, Kang Lucy. Los! Taas sa gamay mo, ano si taga-taga-comment, Los. Los,
1: lugangin yung pasensya, Los.
0: Ito siguro, apilan po. Shout out yan kay Ate Anabel.
2: Ate Anabel.
0: Ayun, hindi lang siguro tayong mga suko, oy.
2: Oh, si Lucy, kayo ni-comment dito sa Kwalibong. Bayad-bayad po. Aba. Los, maji.
1: Napag-inay kay kulay yung
0: dito. Balance, eh, man.
2: Los, basi nakalimot ka, Los. Ako'y nag-bit-bit ni Cardo dito sa clinic, Los.
1: Nari-utay ka mabuto ni si
0: Lucy. Ilang gas?
2: Gas, kwanto? Kwanto ka, paniripan.
1: So, kuha na mo, oys.
2: Patrol. Patrol lang dalang.
1: Kanang okay na dahil mo, sitol na mo.
2: Sitol na bin ni Lucy di hapuhon.
1: Sila, murag masitol ni
2: sa'yo na.
1: Masitol
2: na.
0: Wala pa po kay utang. At least ang katong baso nga gamit ako, akong
2: gilang. Kaya mga baso ninyo, singlo na lang Lucy, B.
0: Ayan, gibigilan sa bangga.
1: Mau ba?
2: Oye, naman ko yung baso ako, oye.
1: Basi mo ito gibaso ni Paki.
0: Puriya. Basi biraho na tunti.
2: Kay Kamura, kay kalaban ba mo ato?
0: Ikaw, kaya nga nasuko ka dito ni Agis Likon.
1: Ay nako nga ba, ito na Adrian, ito ang katropa, okay. O siyempre, kaya ito ang katropa, okay. Hatod ni kanato mga...
2: Kaya mong mga bukol na yung bayota niyo.
1: Ang gina. Uy! Kung ano kakaroon? Kung ano kakaroon, Darya, ka ng kisabol kay kakaroon ay...
2: Kisabol lips.
0: Ano man, kung ano man kaya kong lips, yun.
1: Kung ano kay kakaroon mo na
0: nga?
1: You are so very delicious today.
2: Delicious kayo. Ay, nakuha.
1: Nakatur ka ng Dabao, nakalabay ang adlaw na, wala na kayo ba?
2: Nakatila niya sa kwan ni Marlo, sa kwan na, ito'y ni Marlo.
0: Sabi, pag-apply ako sa kaldero, mura naman po si Marlo ang baho. Ito ni Marlo.
1: Kato ka rin mura. Mga wild dog na maaway sa Leon.
2: Mga niya.
1: Mga...
2: Hayena ba na? Hayena.
1: Ano ang ito ni Marlo?
2: Kayo. Pati mo sigbin mo atras.
0: Kayo. Kayo mo sayo. Lahay kayo mo sayo. Kaya ang lubot. Bawas ka na.
2: Gani.
1: Pati mo sigbin. Murag ma-actual ka ba natin ang sigbin?
2: Baka sigbin. Kaysa ay mas grabis na doon eh. Okay, siyempre, shout out ka, Bichoro nga, ako bigtianan, pasuot sa og buhok kasi, magsuot ko, basta mabigti ka.
0: Ano pa si Alvin Go, kung pag-uho na lang, master, klaro na kayo, uy.
2: Kani ka ba minan jun jampong siya request pamilya ba?
1: Ano yung tutoyon kay payuko lagi? Sana all Virgin Embassy, Wilma Joaquin, good morning.
2: Abigdiana na po na mo.
0: Si Chris Mundo.
1: Sa ikon niya.
0: Good morning, Maring, from Igangon, Sawata. Unsa may migahe, Maring.
1: Migahe?
0: Migahe daw.
1: Katong humok, kanigahe ko siya. Ay, malabi na magahe na gahe na lang. Humok, magahe.
0: Hello, Dia. Sa inyo, Mary Joy, sa agikan sa Igangon, Sawata.
2: Ama.
0: Dili, paligulino sa Dia, oy. Para walay igang.
1: Elin Strong, mga Godron.
2: Ang liki.
0: Si Nining Garcia, hello, good morning mga maring. Lingaw-lingaw na punta. Request ko og song, Inspector Mills. Nade mo'y galing nga?
2: Inspector Mills.
0: Na sila'y galingan.
1: Isa si Mel, si Mel.

0: Naman sir, ko.
1: Ay, salamat.
0: Naman sa panakansi mail.
1: Anak, anak pa si Alvin. Ay, ay, salamat.
0: Updated. Kaya,
1: nagpasalamat si Alvin kaya naanak ko nung ka.
2: Ay, akalit na si Kwan.
0: Ang sabi ko, padulong na Alvin. Ikaw nga na.
1: Siksik ayaw ang duha. Yung pa si Wilmy Joaquin.
0: Natural.
1: Yung pa si Josepina Tinamburan nga highlight.
0: Kamala ka nga, magdula ba may pikul walong ma? Para pala ko yun ito.
1: Walong ba, di ay puhon.
2: Magpikul di ay mo.
0: Karang gusto na ipatanong sa buha, add to mo din sa RDR gym.
1: Mm-hmm.
0: Kaya magpikul ball mi.
2: Add yun sa Palabo?
1: Di niya sa tanggong ba?
2: Sa RDR gym sa Palabo?
1: Nah,
2: no, kapit ay RDR gym sa Manabo.
0: Di mong kuto RGR?
2: Ah, ARF, preto. Oh,
1: sama, dako gamay.
2: ARF, ako siya dako gamay.
1: Ang RDR dito?
2: Ah, kwanto gamay to.
1: Ah, alam ko, kaya dako ko nandun
2: eh. Kaya
0: dako ay, murag iyan, binuli.
2: Ba, murag agi. Murag ijabitis. Murag ijabitis, ah.
1: Oi, makanta na tabi? Kaya na Inspector Mills.
2: Inspector Mills, makanta na bebe.
1: Inspector Mills, sige, taga ay.
0: Nandiyan po yung microphone yung diabetes di ay. Nandiyan.
1: Di siya mo ginagagas talang, ano?
3: Che. Asa kayo siya.
0: Dito na gilang sila. Huwag lang
3: mo ka. Nandiyan. Ayaw siya pataka.
0: Volume ramaguna. Oo, taka lang
3: ka. Ana. Ayaw kayo sa kalaging.
1: Ah.
3: Gaya.
1: Masunod sa lahat sa Santon Vitamin C. Arga mas malami ang isi, mag-Santon Vitamin C.
0: Ay, operator, grabe, matang tahasan man sa kuha.
1: Backward, please.
3: Ay, backward.
0: Grabe, grabe. Ang reverb, oy!
2: Ang reverb, grabe, ma-upsi ka may pa ng reverb po. Check, check, check.
3: Inspector Mills.
2: Isa pa kayo. Pa-upsi ka may ang reverb to. May sakit kasi dumdan ako.
3: Check. Okay na, okay na.
1: Kaya kini mga bukalista, ah, yali kini
0: mga bukalista. Kaya pilihan mo ganun. Kung gusto mo na yung dilim niya, mahimawaan niya, yabang siya.
3: Check mic, 1, 2, yes.
2: Larga, buna kayo ng alaw.

0: gioperan?
1: Nawala.
2: Nga wala day itcho, mura na piskar.
1: Mura piskar. Ay, bayot na nga sige kan.
0: Ay, basta lang bayot lagi man.
1: Basta lagi kanang organization yung mga katropa. Sud lagi nag bayot bulabog gina.
2: Awa na.
1: Tawa.
0: Ami kong naminaw ko sa EM at master. EM
1: siguro to. Sige wala ako. Sige ni microphone siguro.
0: At sige, tingnan ko daw. Sige,
2: sige daw. Sige daw.
0: Hello.
2: What good?
0: Hello?
1: Kana.
0: Hello. Grabe ko suka para sa tabako.
1: Kusog kayo.
0: Hello? Hello. Okay na. Para niya music na sakto ra po.
2: Okay. So, baka na rin ha kay
0: kay mo nang gumin namin na sa EM ato kay kalaban man dito sa kuan.
1: Ay, sige.
0: Kalaban sa kanan na maligya kay isda. Kasi may trumpa na trumpa sa motor.
1: Ay, marang pandisal, anak.
0: Malunggay pandisal.
2: Bila ko ka na murag rekorida.
0: Baka na, rekorida ka na siya.
2: Siyempre mga igala, itong oras, alas 10:29 na, musunod ang awit na sab ni Tia Darian. Magpikulbol ta, master, partner ta. Why lili ay o gigol ha?
1: Kasi nga naman ko yung quadre, paddle dre. Naman ko yung...
2: Mitsurong, alas siya.
1: Mitsurong?
2: Magpikulbol ko na mo.
1: Amichoro, kaya akong paano lang ako, kaya kuha man eh, mura man eh siya siyatong.
2: Dili sa ihapos,
0: pre-handle. Gikan ka ni Tabandirusa.
2: Ang pickleball, ang iyahang handle, dili na sa i-post-post, kung dili i-handos.
1: I-handos?
0: Ay, i-handos na.
1: Marag-tako ba? Marag-tako.
0: Dili ni pickle ya, pakigulbol.
2: Mga gani.
0: Ano ba, pakita na sa pakigulbol eh. Pamatod ay na namas ko. Sa mga kigol na, pakita
2: na. Isa nilang ako ng front camp.
1: Palang ulo-ulo lang sa ha.
2: 14 mil ka mga viewers.
0: Ang nami, dahana ni oy.
2: Oo, kamusta man ninyo morning karon nila mga igala. Siyempre na katong bakulang na human yung kanta nga wala mahalos mahuman. At ito ko na ito mga maring sa ito ang produkto nga kanang Santon Gold Coffee Mix na
0: lamia na maring oy.
2: Hurot ang ako aday, hurot na.
0: Kami jugay na maring. Kinaama ko na siya ay aglo tatayo.
2: Yes.
1: Ang sapa.
0: Ang collagen.
1: Aba.
2: Ako dyan na hurot ako kay kusog mo timba si
0: Edgar. Ano ang pamanit na ako kanawa.
1: Grabe no.
0: Gaspang lagi.
1: Ayaw kay padoon sa kamera kay di na malinan.
2: Masa naman po nakin.
0: Hindi pa tagos
2: na matangin. Pataas na siya?
1: Ana. Iba obos. Oo, ana. Iba obos. Ana nila siya.
0: Si Master mo ko rin kasi pataas. At tingnan nga nalik ko.
2: Gusto may makakita sa naong ni Kainet. Ah, baka din pala din ni Ken.
1: Iba doon kaya.
0: Doon kaya naman doon. Bantun.
2: Nalagi o. Si Kuan. Nagkaigo na. Si Kerwin.
0: Ah, siya lagi. Tanggal mo nalim mo.
2: Hoy sa mga taga-hingo o. Regards daw kang SM Arnel. Ikan pa si Kerwin Ranyowa. Dire, Sir Ken. Ayos si tago-tago niya, pikulbol na kaugma.
1: Mga katropa, mugin na yung programa ha, kaning say. Mga kuhan man gudin, mga...
0: Ano man yung basalay, basta masaguran lagi yung bayot.
2: Sige, ang sa'yo katawan niya mo sa pia, Garya. Garya.
0: Inspector Mills.
2: Mo, Gapon?
0: Dili, ayang classmate.
2: Oh, binakog Inspector Mills, Gapon. Okay.
0: Basta mo na, ayang classmate.
2: Classmate, akong doktor. Ah, kisa man di ay ang...
0: Kuhan na ito, ano yung kuhan, ano yung... Cheres na lang.
2: Mabin ako ka-chiche. So, kaya may niyag... Cheres o Cheres?
0: Cheres, big shop.
2: Oh, ba? Medyo kilibre, ganyan.
0: Ay, usap na Cheres, wala ipang libre. Kuhan naman eh.
2: Wala libre nga kuhan niya, kailangang binangkal.
0: Gani.
2: Oh, tayo masunod nga awit mga igala, nagiganta sa pinaka-hubag diri sa Bisaya.
0: Ano pa si Kerwin? Si Kerwin Ranyowa, under the same sa si... Asi, eri ka rin bahala di ha?
2: Ano po niyo, ipito na po niyo. Di ba ako kakuha lang sa di ko
0: kainom? Patong ka sa bangko.
2: Di ba ako kakuha lang di ko kainom? Ay, lalagin mo.
0: Siyasa! Siyasa sa na may Lysol di ako.
2: Kini, pwede ba rin? Pwede ba rin?
0: May Lysol siyasa!
2: Ay, maala ang tagkuting anak marim, malipong taana marim. Pero well, Ranyo, salamat sa paglili. Kataon ni Tia Darian ng Under the Simpsons. By, sini? Sini katagayan, tinuod ganyan, si...
0: Ang Scorpionist.
2: Si Scorpionist. Kaoban sa mga amiga diri ang guwapa nga si Kenneth.
0: Okay na siguro, kay Burang. Okay na, yole naman, okay na. Kay Burang, nangalungso.
2: Asabi na daot eh, Ken.
0: What's up to?
2: Isaka ang...
0: Isaka balik.
2: Ang gay?
0: Kay Ken. Tinuod na ni Jai.
2: Muna na siya?
0: Nasa ko, makamaster, kaya di yung gasakan, karoon.
2: Yan. Gana po.
1: Gana, bites.
0: Tricks. Sex.
2: Onya kin ha? Kin onya kin for some. Ayaw pag-anak ka na.
1: Oy, shout out na to ang mga taga XFM Ipil 92.7.
2: Oy, taga Ipil.
1: Tingnan si Abigail.
3: Hello dia, ma'am. Nandami sa imong restaurant dia, ma'am, ha? Sa Ipil.
2: Isa may galing din, Abigail.

0: Cita.
1: Grabe.
2: Ngayon, comment rin ang 92.7 XFM EPL. Salamat mga katropa XFM Davao, katropa digital. Tagom ang gulmi. Tagom ang gulmi ng mga lupanista.
0: Wala
2: mo mag-type
0: pag-uwi.
2: XFM. Kasi mo itong gipakanta ni Gerwin Ranyoa.
0: Kasi mo na Espinosa?
2: Si dili una kulong naman to siya.
1: Ana mayor na galing.
0: Ayaw mayor ka na siya.
2: Mayor na siya.
0: Maitik na.
2: Sorry, your. Under the same sa nga pa si Kirwin daw. Ay, ba? Kasi may bukalistaan eh.
0: Kuwa, Scorpionist.
2: Kasi may mukantaan
0: eh. Ikaw, kaya agay magkasaka ng manghilutay. Ang tawag siya mo, Scorpionist po.
2: Ah, sige, uy, ako nalang kantaan mo.
0: Ikaw, di ba? Kung gusto ka, anak. Ang imang tingo, pina-firehouse man.
2: Wala mo sila po ni Lysol.
1: Wala sa Lysol niya. Kana.
2: Wala mo gitog na mga maring? Yung pa si Das Sabalio?
0: Dili kayo?
2: Under the same sun.
0: Gisingot yan eh, may katungudan eh.
2: Ay, katong katahang nga bagulang na human, nilindot kayo, ha? Cheers, The Love?
1: Cherry Slighead, ang asawa ni Toto at Richard.
2: Good, no?
0: Cherry, ito siya.
2: Matuntok ka na ito mga maring sa Turbo. Ayaw inang laki ka kung imo din na mugahi. Inumi og Turbo para sa makagahi ni Kerwin Ranyo. Tingahi asa ng iya hasa. Naka-turbo ka rin ti?
0: Pareha ni Adelino humamoy ka naka-turbo sa tanawa ko iya ko. Approval kayo.
2: Grabe, tindog kayo. Tisar kayo. Snappy kayo ang tabarido.
0: Kani.
2: Sama ni, mana ni? Ayo, ayo lah. Hello, boleh gini ha? Hello, panggil kuda dia.

0: Selamat, selamat kayo.
1: Oi si Abigail no, taga Ipil, request siya obladi oblada daw. Ano siya katang obladi oblada? Aba.
2: Katay na master.
0: Katay na master.
2: Yung pa si Aldrin Arandian you anew. Bunali maring aba maring larda bear pa maring be aba
0: request ko 25 minutes dili kani after sometimes di
2: basic after sometimes ang title ana
0: oh gani gikan sa Malaybalay City Bukidnon gikan kang Ate Josefina
1: aba
0: ate karon ang title ana
1: obladi sa kay kanta first kasi first siyempre first come first serve ni
2: tahana kay pasok pa lang sa kriteria ang nagrequest ana
0: basic magmahay ka.
2: Nanay kanta diri agi kan sa request sa taga pagani
1: ni Ma'am Abigail
2: taga Abigail
1: sa Buanga shout out morning
2: kanyang hurot diyan sa mga namati sa XFM Ipil. This song is for you,
1: this song is

0: Thank you so much.
1: Okay, salamat kay Mama Bigil, no? Muraga, imayun mingi pantos, Mama Bigil.
0: Siyempre, katukatano ka, igala, tutukunato sa Santon Vitamin C, aringas, mas malami ang isi.
1: Mag-Santon Vitamin C.
0: Mapalit na sa mga parmasya at butika nga dolinis mo sa iyong mga lugar. Og diri Castago, mapalit mga igala sa tuang Yes to Health Clinic and Pharmacy sa Door 8 First Floor.
1: Yes, correct.
0: M Central Building, doon lang sa Mr. DIY Paliko sa Palengke Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Okay. Doon na yung check-up gikan sa Miyerkules, katun na sa Biyernes, pangita si Doc C. Jenny Druda. O kung mapalam mo pa-check-up ka kung ganyan, wala gis prangga ay.
1: Ano na? Ano na dito?
0: Ito ko ganina,
1: Ay, ino na yung sirip.
0: Gawala na ko si Darwin.
1: Siya pala, si Darwin niya dito.
0: Nabayad mong gano'n siya. But anyway, thank you guys sa mga taga-ipil.
1: Gikan ka nga, kung kamo upaw, joke ra na marin.
0: I-celebrar ang Press Freedom Month sa mga media diri sa Davao del Norte.
1: Anya,
0: kita na ng mga kuan kanang ako di man ko bidya kay 1/4 naman ko. De ako ma
1: so, wala ka part sa media.
0: Yes,
1: so 1/4 sa sa imong grupo ka na namaligya o mga prutas kaya midya 1/4 ka pa pamaligya ang presyo
0: 1/4 ilad ba ka na mga ubas lagi ang
1: mga dako kayo dako kayo
0: kapay lang 50 na lang
1: 50 pero ang midya gamay kahit persuan
0: maro pa na doon ang kuhan tulo kilo ba kayo 50 na 150 tanan
1: gani marketing strategy
0: that's right natuhog mo rin
1: yes
0: sige Bik tayo na nag
1: after sometimes sama nih, tak asal nining stasiun ni, bukan kalau pernah pesan, tak garanjuk kau, bukan kalau
0: Naglimog ka?
1: Wala gini after some time. Sige, 25 minutes.
0: 25 minutes.
1: Too late.
0: Murang dili ka tayo video kaya, ati ka nga. Tagiyara ba kang sumbok? Tagiyabi akang Kung City, gani ato ha?
1: Di, o panda ba? O sa may title ane? 171.
0: Kwan siya?
1: 1771.
0: No arms can never hold you.
1: Ay, ikaw na yun!
0: Kini ako ha? 6007.
1: Kwan, kailang larawang kupas.
0: Mga
1: ginagawa mo ginagawa
0: ginagawa
1: ginagawa
0: ginagawa ginagawa ginagawa ginagawa ginagawa ginagawa ginagawa ginagawa ginagawa ginagawa

0: berarti action okay. Ya.
1: Ang imong bayad din na kaayo mo journey mo. Pay na ang turbo di ba kay bisag kilis ka na aga paan ka
0: aga para man hilig mo na ginakalit sa mga taga Mati driver o babao
1: yes
0: kada ipangkalso na lang nila daw
1: in case of emergency
0: yes
1: tinuod na do na ikalso kay gahi man tayo
0: set up di ano sa mga taga Mati City nga mga gikan padahitan nga mga driver
1: yes
0: dami na sila.
1: Ah, diyan may dapit sa kanag-liko-liko niya, sinapit na.
0: Ang sabi na, ay, badas,
2: badas, badas.
1: Ato ko na sundan.
2: Kanang nang kanang ginakarga man sa kwan, ginakarga man sa dump truck kanang mga sa kwan, mga sa
0: labalas magunto. Balas.
2: Sorry.
0: Bugon man puni bayutan ni oi.
1: Bugon ni siya.
0: Siya man lang naka-stick ni ka kanang.
2: Sorry kayo ninyo mga mare.
0: Kanapo ko dai.
1: Manumbag.
2: Sorry kayo. Sorry kay Maring, shout out tadi sa mga taga-Panabo. Oy, shout out ako na si Charles Dia. Oy,
1: si
2: Ate Billy rin ang pagos.
0: Hello Charles, I'm Darwin.
1: Okay, you're me,
0: it's more Charles Darwin.
2: Oy, kung ka Mayor Joe said.
1: Good morning, Mayor Joe. Thank you so much.
2: Salamat, Mayor Joe. Pero kanta ko big eh. Kantahan kayo ang sock.
1: Sige, kantahan
2: kayo. Tamay ko ka, Bee Gees.
1: Ayaw mo na ha, kaya happy na tayo mag-advertise.
0: Advertise ha, sige. Balik na lang.
2: Balik na lang. Mag-away kita, Jerry, ba?
1: Ay, mag-awa ba nga man eh. Kaya kumuhawa mo, di mamabayaran. Balik na ho na aning ka mga pahinomdom. Kini ang XFM.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan lang sa Anton Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Anton Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko. Kaya sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang panggung plus. Yung mga gilid ko at yung higya din ko makapurong bayang daw niya. Mayo ako ang gulog. Nagbanggulagod ko. Kaya ito gilid man. Sa magiging ang panggung plus.
4: Kamusad, mag-Anton Plus Herbal Capsule na.
7: Ako na ay si Nilson Timpo, taga Sama Island. Ako na ay usa ka trabahante sa Davao City Water District po na assigned sa PIN. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo na naay copy daw nga premium D3 copy mix. Sa camera kong trabaho, tapo nyo kay pag-uli. Pag-tisting ako, lukad daw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa dusa. Epektibo dining copy dining premium D3 copy mix. Sa mga kauban akong trabahante sa Water District na sa pinda sign na ang atong lawas kapoy mong tayo pag-uli. Distingin yung inong ng Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Na, ano sa manang imong ginom? Murugaran pa man ko nakakita ang sudlan lang sa imong ginom.
11: Santon Gold Herbal Tiniba.
10: Oh, mo ba? Tigamit ta ng gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila pagpong produkto.
11: Opa, maayon na siya na inon. Kay doon na tini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa ako nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubos at kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster. Maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion at heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpa-ubos sa timpang o labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Oh, mo ba na? Hala, paim ng imong mama ana ha kay kalimtano na kaayo to. Sige lang huwag kalimot, sige pa dyan huwag kasuko.
11: Oh, what is a moon si mama pa? Paim na na pong Santon Gold Herbal Tea, may makastabilize man po kini sa moon.
10: Sige na, pagpalit o gaghanana ha kay maisip man din na to na superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, laki na usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mabalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapaki makainis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdik sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at isamo ba ay napakarami. Gamit ang Sultan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Ito pa ang nakakainis na kuto. Sultan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo. Sultan Plus Herbal Oil.

0: Enable responsible gaming at PAGCOR.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Boss, abo, magpakilo ko sa humay, be.
3: O sige no. Ibutang asin ako sa timbangan.
4: Uy, sa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
2: Bato ko taon. Maunay resulta o epekto. Kung mo isprika o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina o grimsok sa mga tipasi.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer. Kompleto sa tanang elemento. Nga mapabukat sa humay. Kung sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 na to sa 50. 20% sa sina ko nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer. Pwede usang gamitin sa ubang tanong. Sama-sama mangga, mais, kung mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises. O mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Mugat o bulawan ang ani. This song is brought to you by Davao Light and Power Company.

0: mga we're back, mga katropos, oh, mga antanasadana, nasad may mga tulog, marami ginip, marag panik, mabalik-balik, ma.
1: Ah, ana naman na, huwaman na ni, hindi
2: naman niya, huwaman na po. Ito na nga oras, sa 6 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Siyempre kaling oras, ato din ka na ito, mga sa araw naman sa makita, maabot ito ang mga ambisyon. Dapat ito, abri minya ito ang mga vision, inam taado-ado, oh.
0: Vision X Plus, Subgel Capsule. Kailangan, Subgel Capsule, yun mo, ginay siya, yes. Makapanghayam sa itong pananaw.
2: Kaya namin si labad-labad ay mong ulo, basig ang difference ay mong matara di ay.
1: Wala nga kamalos sa kuha, di ba?
2: Tignan mo ha.
1: Tignan
2: mo ha. Tignan mo ha. Ako na rin.
1: Mahanap-hanap rin po.
2: Ako nakalabay ng adlog, gantira pa.
0: Naulihan ba ito?
1: Gantira
0: pa ka.
2: Kita niya, kaya gamitin na ako Vision X Plus. So, gitanggal na ako siya.
0: Baes, sige, pakita kayo.
1: Sige, Vision X Plus. Ipakita ang iba mati para sila, ha?
0: Antira pa. Di ba?
1: Di ba?
0: Nindot kayo
2: na. Nahan kayo ang mga kinay ni Lito, ano yung ipangayaw, wala akong ihatang.
0: Kaya gana, ang mga builder, magundo siya maring. Mga builder, magundo ang kinay ni Lito. Na nindot sa pag-wielding maring Erika mo.
1: Tuwan na, kung mag-wielder po na ito.
2: Ang mga kinay ni Marian, ganahan sa
0: pangalan. Kaya mga wielder, magundo.
2: Wielder po na ito sila.
0: Big sulda ba?
2: Ay nako. Mga igala, welcome tang tanan sa among ikaduhang pagbalik, ikaduhang oras. Ang tulumanon!
0: Kung ako ikaw! Pasok kasi sa criteria for judging.
2: Hiling sa mga skinny, dai. Hiling sa mga skinny.
0: Ya, hindi lang kayo bagay kayo siya. Bagay kasi siya ang mga suot. Oo. Nakapamahipoy ko itong kailan ako. Mahipoy.
2: Katong ditugikan?
0: Oo. Ditugikan. May iba na siguro pa ani. Balag magbasko.
2: Si Earl Jacob, Jacob di ay. Na request ng kanta nga doon, itito nga kanta.
0: Itito? Itiwan naman eh.
1: Problema na nasa research dito eh.
2: Sabi agad ni Master Oy, pinakakita agad ang dogan.
0: Amogis.
1: Ay, Romeo, waka kailan ni Master ang ating pangalan eh. Si John Yet.
0: I get a message to you. Okay.
1: Tarungan dito siya
2: nalisa. Para asa man na ididikar?
0: Kang Abigail. Abigail.
1: Kung nga nasa napakapaga.
0: Abigail, ayaw ko yung pag-inanang Abigail ba kay... Ako katangi. Yan ka request ka nila noon niya.
2: Katong din kaoban niya din na ito sa kwarto.
0: Asa?
2: Katong mga oyutar, hindi ka ato?
0: Hindi ba ko mag-junk food?
1: Wala na kabaluan ng 82, okay. Alam mo siya, nasa songbong na number 82.
0: Number 82? Kisa pa na?
1: Si Earl.
2: Kabalo ko kayo sa Lover's Moon.
1: Lover's Moon. Katahan na kay Gang Earl.
2: Sa'yo, una ka limang kata, Lover's Moon o katong kuhan?
0: Kuhan lang. BGS na sa'yo. BGS na. Lover's Moon.
1: Ang ulo ni Master Buck ay parehas ang ulo na ako sa ubos.

0: Thank you.
1: Salamat kay sa kanta, mga minala kong MP3 ba?
0: Meron minang AI.
1: Mga minala kong YouTube mga maring ha. Mm-hmm. Kaya may katong kanta mga maring ha. Tutukan na to sa tuang sabon nga ginusnus mga babae.
0: Aha.
1: Aron nga mas makabaton ka niya piskay nga pamanit ayang idol sama sa bye-bye sa Boracay.
0: Haba.
1: Ginusnus na mga maring ha. Tuang sabon nga Clear Skin Beauty Soap.
0: Aha.
1: Gusto siya ang lagoman ng mga bahay sa imong ilok, sa imong liog, lakip sa imong kigol.
0: Hoy!
1: Kung aron nga kada kita usahan ka rin nga ang mga banda dili na mukha sa
0: mga asawa
1: igol kay mura na ka ng buko-buko sa kampra
0: mura na siya ka ng lihang 14
1: mura na ka ng tagpuso sa krabong
0: makasama niya mga
1: asawa yun yung sa banda nga usap niya muhang kuhaan na honey nga nag-ungad ako mura na muna ka ng agtang sa trabong ko
0: oy gino ako ay wala na kay murang mura na kagikan sa bye-bye sa La Libertad no labi na ting ako
1: mura na nag-bye-bye sa Luban
0: sa Luban hey shout out ato mga katropa di ano nga no labi na gini akong kababayan nga taga Puerto Rico Negros Oriental La Libertad no si Brad Froilan amarante mga taga-akwa ni mga almi ni mga almi
1: mga sundalo na
0: mga sundalo mga lagot patahan mga sundalo kay sakat bukid eh yung manok na ang kuhan Baguio
1: saan?
0: Na lang kay Lami Mampun so kuhan kating ang mga di basta-basta niyo ayan mga ko shout out ni Alvin si Alvin si Alvin Bobro Lalang Jollibee Awing aba
1: sa mga parente niyo muna
0: sa mga brand marami na
1: talaga parente master
0: parente na ko ni Awing Abisana Winston Oga Roylan, SSBN Motorpol. Aba, kaupan nila ni Kwan eh.
1: Kwan ay SSBN Madena.
0: Mga Motorpol boys ni mga kudini basta-basta ni. Kani si Roylan Amarante, champion ni Ugan. Kanang shooting.
2: Okay, mga pickle ball.
0: Kuya kani, kaya napunipanipas. Saan ay panipas ni mo, Brad? Kanangan, dito matugikan sa Kwan Bindoy. Manatugikan ni mo.
2: Papi na, pag nasa shooting si Karunina, bahala kami to katindo.
0: Di basta-basta. Sa ni Guy, mo'n eh, jaging mo na niya ni
2: Guy. Pwede mo tamo appeal?
0: Appeal, magpwede tamo appeal
2: dito. Dito sa hiring range, mga tingdog, ta sila yung tira.
0: Dili, ang ibang mong bala, ang balas kanya ni Moni magbula sa aktong pickle ball.
1: Pwede ba kayo ito magtuwad kay kana imong sangpot dali kay panipas man.
2: Pwede po. Ang imong ano po niya kay para imong itmigin sa imong imong na ganang basyo.
0: Ako kay akong itmigin sa imong tiririt.
1: Sa bilya. Oy, mak cute perminte.
0: Itchiran perfect daw. Ingo ni Ron's Yaibs.
2: Pakigreat ko ni Jack. Kulain man na iya. Uy! Ay, rain makasi. Kontasyoso. Kontasyo. Ikabasa na marin.
1: Oo, asa ni? Pakigreat ni Jack Cool o ni Po Kiko ang ini, taga-tago.
0: Ayaw mo kaliwatan. Lami kay paliwatan ni Perp. O, sa ganggan.
2: Operator, perfect niya ba? Perfect.
0: Perfect ba?
1: Perfect ni Aid?
0: Ni Aid Pigrina.
1: Sige, sige.
2: Kami ako si Aid Garcia.
0: Adeli.
2: Adeli.
0: Sige.
2: Iwan ka rin. Katahan na mo ito malay, ang dessert mo?
0: Katahan nga dessert mo, Lover's Moon.
1: Lover's Moon lang.
0: Lover's Moon, sige na.
1: Bumunay ka na ako ni Edgar.
2: Lover's Moon, ang last, ang perfect.
0: Sige, kay.
1: Ako lang hindi niya, kamo lang ihuman kay.
2: Ay, ayo.
1: Sige, ako na kada.
0: Ito ba sa lalang na?
2: Walay pa sa luwad.
1: Kuan ta, chorus ta.
0: Chorus. Sige.
1: Ay, Marin, makita yung muhang kuan, Marin. Yung muhang kanang kuan, napita mo kita naman sa rally.
2: Ano, ang mga ito yung Marin, eh, lustre naman na, Marin.
0: Pwede man, eh, kulang
2: mo na sa tali.
0: Liston mo na sa kumbatsyos.

0: Kaulaw ka, ha? Kaya parang imigresyonan, ha?
1: Ang kanta ni mo, Maring, paing na tabang
0: ikutro. Kaya pangutana si Romeo ba? Ano si Romeo Amugis, ha? Curious lang ko ba?
1: Sa ingon niya?
0: Hindi nagkapadalag sulat sa dama sa inyo. Or kabuat-buat sa, buat-buat lang ang ninyo.
2: Gini, si Romeo, ha? Romeo Amugis ba, ma?
0: Isang para ko ng sulat, ha? Na may sulat, ha?
2: Kikita niya.
0: Tagam dah.
2: Rumi amigo sa Amogis.
1: Rumi Amogis.
2: Eka Rumi Amogis. Balawan. Anawa ko Rumi Amogis.
0: Mura tagalas amigos ka.
1: Mura tagalas amigos ka ba?
2: Balawan.
0: Rumi amigos.
2: Rumi. Eka Rumi. Ramat ka kayo. Nasingkaw na niya akong kamot. Hindi akong kamot to give me for eh.
0: Master, kanon sa amat na magpakitikul. Ay!
1: Aba. Ogma.
2: Tagasa ko yun eh.
1: Seryoso, maapil ka, Picol Bulog, ma?
2: Hindi ko maapil, ogma. Matulog ko nito kay ang ako ang prison soldier.
0: Ayun, Maring kay maulaw ta, Maring.
1: Ako ka
0: nito. Lagong binig.
1: Matulog ko
0: Maring.
1: Inisya?
0: O, lagong.
1: Ala, inom nga. Di ba niya taga-exibib? Ano
2: na ko dati? Inom niya ko na kalikod kong kuan, be, uling.
1: At ala, inom niya, taga-raim na yung istasyon eh.
0: Hindi, pagit bagol ka to, pagit kahoy.
2: Katong ang kahoy kay kuan, ganang. Katong ganang batilis.
1: Namataan ang ano, niabot si Monkey Golbe.
2: Anong nga, mamaman akong giilobot mo?
0: Ay, hindi, mali?
2: Gilog-gilog pa na.
1: Wala kang spiral kasi mukhaw muli.
2: Thank you for watching.
0: Karahan na ito mag-perfect na last bit.
1: Ganun, perfect bit.
2: Last
1: na yung
0: ingon ba yan sila nga, nobody's perfect. Pero na po naging nga, practice makes perfect.
2: Sa practice, sa practice. Pero
1: practice. Ako yun yung perfectionist.
0: Ay! Lahat man to, tighilot man to.
1: Tighilot eh, no?
2: Dili to, mawag takar mo ko eh. Si si si.
1: Saan na sila?
0: Mawag
2: man
0: to.
2: Kasi si Yone man to.
0: Kasi si Yone.
1: Yan ang kanta, mga
0: ika.
1: Kining mo sila kanta ato grato sa tuang produktong kape nga Santon Plus Coffee Mix dun sa cup nga kanang
2: collagen o Santon Plus Coffee Mix. Ayon.

0: tahu, Pak.
1: Iya, emang betul
0: sih. Oh, kan. Radiator kita tama pa sa ilu ah.
1: Sige ha, ah, katong katama mga ingla dito to kuno ay produkto kayo may ayaw pagkanta. At ito ko na to sa produkto na mapaghihimo.
0: Ah, pero magawas ay na.
1: Magawas ay na.
0: Sana on magawas.
1: Unta do na.
0: Wala ka di ay?
1: Wala pa di ay? Naman lagi turo karton di ay.
0: I-deliver ka ba yung gunda?
1: Deliver pa rin ah. Ay, mga ingala nga to ang kape ha, sa mga nakatilaw nga yung isigit sa labi, yung kayo ha. Kasagaran makatilaw sa to ang kape nga Santon Gold Coffee Mix. Dili pa sila makapugog, mapalit good sila.
0: Ah, ah,
1: tungkol sa kalami.
0: Ang ito ang... Anong manang magbalik-balik, manang uban lagi?
1: Kating lami among yun.
0: Ah, ah,
1: ang ilamang gawin naka... Ingon sa kagiyo.

0: human jud ko sa kong kompanya ko si Pare Usting ba.
1: Oo,
0: si Pare Usting nga dai. Gawas na lamig kayo ka. Lami sa ding imong kape. Anak siya.
1: So, double sweetness?
0: Kaya di ko na mohilap ang iyang kuto-kuto.
1: Yes, kuri ka na maring.
0: Nga.
1: Inga na, naga na kalami ang kape.
0: Ako sa ang giinan nga, Usting. Gawas nga lami niya nga mo ang kape. Salungat po niya si Bungi Chula, wadyo kay lami.
1: Ay! Pagkabastos pa na maring.
0: Agila man niya akong sampot.
1: Ah, nibawi, nibawi.
0: Masuko ko.
1: Eh, bro, nga, magkana kay hilang niya mo sampot.
0: Asa dai da pita unta?
1: Oh, dapat sa etmigi.
0: Thank you for watching.
1: Ah, ana sa mi amo, salamat sa pagtubag, master. Ah, ikaw, unsa may imong istorya ra, master?
0: Ah, salamat po. Ila pud na. Oh, dara ba siya ugma?
1: Ah.
0: Igid mo ato kita kay nabe si Choi Pahuta ugma.
1: Ah, napa dai
0: siya. Ni si Kaloy.
1: Ah, dula pud siya pikol bu.
0: Ang ipamutan si Kaloy. Kaloy ka nang ato kita sa kwan? Ato ka sa predaman ka? Ah, ato pa ni.
2: Ato pa ng anang.
0: So ato kita kay ato pa na siya magala. So mga maring, standby mo diyan kay musulod ng ato ang live drama ng ano ato at... ng ato mo talaga naman ho!
1: Kung ako ikaw!
3: Nandiyan ka pang isulat na dili din mo mapasa. Ikabraso at aga na. Bugi pa da. Ning tulamanon. Kung ako ikaw, katropa, kauba ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
0: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
1: Nakaliwa pa nga po yung kilaw.
3: Kung master, Inday Tanini. Ilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa. Kung ako ikaw, katropa.

0: mga pagtahod sa tanang mga suking tig panubay. Labi na gyud ninyong tulong mga maring o sa mga milyon ninyong mga suki sa Kabisayan o Mindanao. Mao kini programa Kung Ako Ikaw.
1: Good morning, boys and girls.
0: Ako si Lota. Napuyo din eh sa may Dabao de Oro, mga maring. Ang akong problema karon bahay niya sa akong tatay, nga si Tatay Simo. Actually, ito ang pangalan akong tatay, pili si Simo, pero Simo for short lang niyo. Pero mo kung akong tatay, mga maring, nandang siya sa kong edad. Ay, nung guwang na ginis siya niya. Maglakot ko sa yan eh, kahit ka nang, grabe kahit ka, kanang ka nang himantayon, ka nang maburukinto, kanang isang asa na lang magkuhan ba, kanang nagang kayo siya ang mga may makita, mga bubuyago niya, sa hindi niya apo, may naan na ba? Kita ka din siyang, kita ka siyang kinit bitaw na niyang sotabayot, yan, yan, bubuyak. Pero ano, masahiran ganyan kung unsan yung kaburukinto, kanyang akong apuhan, akong tatay, inani mga pangitabo.

0: Kudre.
1: Tayo, sa man tayo.
0: Grabe naman taong kalutaon. Ako, nagmaniid ako sa mga imo mga steeping, no? Ako, gandong sige magtagpagwapa, sige magtag kining palitan ng iyong mga pahumot. Ha? O iya, lahat na magkagbaho mo rin, baho kining kwan.
1: Sa problema na tayo mo man ay kwarta ka normal man na kay babae man jud ko manginang labi jud ko mga pahumot kay sao na lang ng mga laki mo man mimsita na mo diri
0: ay sus kung gimo lang jud mo kita imong nanay Julia kaniadto wa mo gitay pahumot pero na inla man lagi ko
1: nya man si jud jampong diri be sao man ako na nga modas magre na ginatanghanan na
0: ayaw jud to anang alotski jampon kay gitan ba jud kada. Uy, ikaw di ko gustong magpahumot-humot.
1: Sa kagatay, ano yung mamagungan na ang tay nga wala man kay sa di problema ni mo sa kuwa di ay?
0: Magustuhan ka sa nagang mga laki. Ang gusto na ko sa imong ipabana si Ron siya, Yaims.
1: Unya, sa mga kayo mamagungan na, basta abuti mo tayo ay na, ano magsige na tayo, ay isigot ana. Ikaw kayo, magkuhan lang kayo katibistiguan na gani katay, no? May magpuyo na lang kanya, magsige pa yung paghilabot diri.
0: Ayaw ko yung nagtiguan nga kay ako mga kumari gani, siya ni Mampili, sila ni si Kwan, si
1: Ismaila,
0: si Villano Asuncion, si Maribibing Mirabing.
1: Mga tanda ko din mo tayo, kanan si Ismaila o kanan si pangalan na. Ang katulisan,
0: si Feliciano. Ako mo yung kumari.
1: Kumari ni mga tanda ko din tayo, kanan okay ba lang sila?
0: Okay, Mampun. Ano ito mga isgulta na ito? Imo na pong kong ipatipatos. Nangakong ingon sa imo. Kung ako gusto di ka masiging gasto-gasto.
1: Kaya gusto mo yung gasto lang nga. Pinaram lang tayo. Oy, grabe po ka makakakuhan tayo. Oy.
0: Kung nakakakuhan pa matod di, papalitin kong trisbe.
1: Sige, papalitin kong trisbe.
0: Papalitin ko. Mabalak ako siya ko.

0: de Bloomingdale Randai.
1: Natural.
0: Ano de guapa Randai. Sa bisikleto ang Randai.
1: Sa mga debe-bebe mo. Oh, secret.
0: Well, oh, secret ang hindi ay. Isuwe pa siguro ang sikrito na para maapit mo. Tapos, uy,
1: bisita din.
0: Eh, may gabi tayo.
1: Kaya ko bisita. Si Genevieve.
2: Ay, kung ginagay, itaw ka lang kong Cersei mo.
0: Ay, Cersei mo. Nabisita ko ni Luta. Uy, kay... Nungay, may nakita at pagkakita na puro na guwapa na kayo. Sexy na magkayo.
1: Natural, natural.
0: Sexy na kayo kung amiga tayo. Ay, may hayag na kayo.
2: Ah, palagi product ko gasto.
0: Sabi ko gasto. Natural, magyunan siguro oy, tayo. Oy.
2: Ikaw, Luta, na mo na kayo bisita. Huwag ka magkahunahon ng paglimpyo niya itong bahay. Hugaw kayo.
0: Ay! Ano yung tatay mo?
2: Tinawala ko din mga abog na ripiti magana din mga abog.
1: Tay, saan ka nga? Bago naman ko na humanog bang nilig diya? Ano nga? Sige bang kagpahimantay diya nga? Oh, talawa! Tayo, kordiso na. Amis na kayo na.
2: O yun, sa mga nga abog ako na ikapan sa pike na hindi.
1: Ano nga? Gitan pa ka dito sa gawas. Ang ayos mo mga abog.
2: O sa mga nga kiling abog, iyay ni.
3: Ayaw diba?
1: Amot naman tayo ikaw ba kayo, wala dyo kay kwan ba, wala dyo kay ipiling lugar ba,
2: kasi mga taong ba? Ano mga bakano na murason pagin mo, sakpa na kay murason gin mo.
0: Isin mo kayo naman papamaring,
2: oy? Los ninyo.
0: Oy, napinagamay matani din, oy?
1: Day, ulit na tayo, seryoso na naman matani din.
0: Oy, mulit sa ko dahil.
1: Sige dahil, sige dahil.
0: Pamintin sa tiwan na dahil.
1: Sudlo na ko ni Ben.
0: Pamintin sa dahil.
1: Ah, sige dahil. Kung ano yung tatay mga maring kay wala yung makita nga mga ano maayo nga among ipang kuandri ka nang gusto niya hilabta niya tanan kaya nga amputan niya magluya siguro niya sa kakomentaryo siguro sa palibot mga maring kaya mga maring kung ay bata niya buhagi niya sa mga maring kaya ang kuan mga maring ang iyakasapan kaya niya sa kabata nito nga ni agi lang nagbitbit lang kung ka lang damon sa saging kaya ilabay kasapan niya ang ginaan yung mga pahitabo

0: Do, ganun, huwag yung magka-dress siya kung nataran. Ay, siyempre tayo, dyan na naman ninyong bahay. Tumag-tumag pa dyan, huwag kayo respeto sa mga tigawaga. Ganun, gadadama ka dahil nga mo, saging ni mo, saho mo ni mo lang daw saging. Ay, kwamang ganun siya tayo, magsuman mo kasi Nanay Wilma. Ayun, magsuman dahil sa palabot akong diri mong manguwag. Saging sa kong, daon saging sa kong mga pananom. Tatanggap po na yung mga basura dire. Abigay po niyo mong isituhan niyo mo tayo. Uy, grabe niyo guwapo ka.
1: Pare, isa nila pare. Parisin mo.
0: Dama dahil ni. Sabi lang ko na, Col. Sikto kay tigwagan na.
1: Ayun, mahalin
0: sa tiyo
1: yung
0: bata
1: ni pare.
0: Ah, kanyang mga bata ron di masabtan. Sige tag panglimpyo, sige po hugaw-hugaw sa palibot.
1: Kalmado, kalma lang pare. Ikaw mahalin sa putol, bagasak pare. Yun lang pa pare, nagkaruguhan ko pare ba? Nalaman mo kay bata pare nga, kato yung mga bagubangkol, pato ni mo pare nga, nasimbalay pare nga. Kato ngayon kang amingol kayo?
0: Oo, ako mo nang, apo mo na kuna. Apo mo na kuna.
1: Apo rin ba, pare?
0: Ting, badlangon na po rin bata. Okay?
1: Ano man?
0: Nagpiyawot sa sinyo, mahurot akong sapi kayo.
1: Muna ka tagi yung ano mo? Bugoon kayo ng bata, ka na bugoon yung mga makasakong bila yung ano mo?
0: Correct.
1: Oo ba? Ang kasalan na silang balay, lahat na si Mali, pare?
0: Tawagod na siya, kalimot, mukos pa nga niya kung mga apo. Alawa na ni Gawas.
1: Si, si Rodel, pare. Rodel! Amara yung Rodel?
2: No!
0: Alawa na.
2: Diyan na!
0: Kaya kung tayo nangita si mo, nagkatraso na po siguro ka.
1: Wala yun, ma'am. Kung ano ni ba ito, o na yung pare.
0: Kung kayo kusog mukhaon mo niya.
2: O, hindi ka nabalo si Ninong, Melo. Ninong, bless ko Ninong, Ben.
1: Bless, bless, bless.
0: Toto, sana ako niya kung antiyoho siya.
2: Sa mga ako, nakakailan ni Ninong, Melo.
0: Uy, ikaw mo din ito.
1: Ay, ma'am.
0: Wala.
1: Alam mo yun, kabalo ba yan ka, pare?
0: Kalimot na ko kay kanyan to, long hair man ka.
1: Ano, nakagipari lang sa mga buong pare? Okay, pali. Buna ka itong ano mo kami ngulod nung matalang. Bagi mo kang isapot ka, ano yung bagulang kang isapot?
0: Sapot ko, ano yung sapig na kumatok ni.
1: Malaman?
0: Perte, pagkabuguwag yun.
1: Aba ba?
0: Huwag mo niyong muliwat siya kung bright man ko. Ito niyong muliwat siya mga sides siya. Nga ni Kwan, ni Rosmaster ito. Ano ba niya? O niya?
1: Diya daw, naay mong lolo dito do?
2: Wala si lolo dito.
1: Asa na eh?
2: Ano si Tia, nilakaw na. Mabayag ko na doon niya.
1: Asa
2: na?
0: Wala tinawa rin. Pagoon
1: yun. Pari, desa nito. O, pari. Makasapot yun eh, bataa pa rin, no?
0: Ang daw, ginimata. Grinto naman eh. O, mga po'y buhon.
1: Dapo, naging kama, bro, grinto pa rin eh.
0: O, di mo, kumangko na po na ko din. Kaya mga gayayo.
1: Sumata na pa rin. Sugwa pa na pa rin, sugwa pa na pa rin.
0: Asa may akong isugo?
1: Sugwa pa rin nga, kung nga,
2: Lo, saman lo!
0: Atuwa si Yaya dito, pangutan na kanos ako nung kumuli.
2: Si Yaya ko yun? Ah, sige!
0: Pagdali! Ah. Para, tinawad akong napayutok din na mo sagot.
1: Pari, bingol dito pa rin, no?
0: Ah, pinanggap yan po na akong bisang nanan ako mga po. Wala na, balik, no?
1: Ay, balik yun.
2: Lo!
1: Tingway ka mo pa rin.
0: Oh, saman.
2: Uy, yan pa rin ang hapon. Mahapon rin pa daw.
1: Oh, ito
2: yun. Eh, buhagin pa rin sa palinggi.
1: Pari, bangga, mababawa ulit.
0: Kawas ito, may kawas, mahalad ko nimo.
2: Ay,
0: ina mo sa nako ko santon plus gold. Herbal capsule ko hindi ko mahabrag.
1: Pag nako pare, mamatangtan ko din pare, mamalabara mo din yung mga sakop din pare, madurakin sa'yo kikintig wala pare.
0: Ako yung una lang kao pare.
1: Ah, sige pare.
0: Akin din nga, ito na kuskusina.
1: Ah, saman, ano ito sila doon kuskusina?
0: I-check na ako akong kakulihin dito.
1: Ba, kanil ko bukos ito yung mga higala. Ayun ba?

ni sa mga salingan, mga maringkay, murag akong, kanyang akong tatay na permente, kanyang iskutan ba? Sa purok, sa barangay, dito sa tabo. Kaya kanyang ko na akong, akong ang tatay mga maring, kanyang pasito-sito ba? Sabi na kaysa niya mga maring, nagproblema na noon may kay, naman ko mga, namintik mo doon na 2X ba o niya? Patuto siya nga, sweet ko no kay siya? Huwag ina niya mapangitabo.

0: pintig pa.
1: Guwapo kayo. Guwapo kayo siyang ngayon yung pintig ang pad.
0: Ha? Bayabas ni?
1: Bayabas? Ay, ikaw nga pad. Ha? Ikaw, patilis. Pangit
0: na yung patilis. Ikaw, pad. Ikaw. Nakay pintig niya?
2: Ako.
0: Ah, dili siya.
2: Ah, kini ako. Muna marilis ni impas kay mga tagmaya.
1: Ayaw. Ano, asal mo? Kuya, kamila ka sa bala? Jolin.
0: Ah, Jolin?
1: Jolin.
0: Ah, kuha kay bala masanitas.
1: Masanitas?
0: Okay, mga kwaknid may kong tiradaan eh.
2: Siya
0: mo siya. Ay, ay, ay, itatay si mo.
2: Kanina ra ko nagkadungog ng murag doon ay mga kutabil doon diris gawas.
0: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, pintik ba?
2: Pintik ko na po diyo na akong santol.
1: Wala kayo? Dagko kayo. Tay, sino ka mara, tay?
2: Tanawar.
0: How day ka ni, tay?
2: Mogo din yung tubong, kini akong santol.
1: Alam nga kuya, mga hunter. Mga hunter
0: kami. Mga hunter kami ko saan na.
1: Karang lima, kita ka na rin. Lima ka pong ako, tay?
0: Suway.
1: Isa rin na kabala.
2: Suway. Gipintik yung kamaw akong santol. Tuloy kabok na ho.
1: Bahay mata na tayo. Equal share.
0: Sis, pamahan mga hunter may be. Ako tayo. Ako tayo.
2: Suway ko na.
0: Be, ako be.
1: Kani, isa yung ex. Dakumasa nga.
0: Kani yung miracle fruit na itlog na ako ng pita.
2: Aday!
1: Unsa mo to?
0: Napalos.
1: Ay, napalos.
2: Ang sa kong puso ng sakit. Ano akong gipintik mali mo akong
1: pekong napalos na tayo, napalos!
0: Napalos na!
2: Balos ko be, pagkitaan sa mo.
0: Pagkitaan ko na be!
2: Kanyan to.
1: Kamalo ka, napalipintik sa una.
2: Naipintik kanyan to.
1: Uy, dadi ay, yapon?
2: Mga sento no distansya, kilometro. Gipintik na ko ang itlog ni Yamashita. Gipintik na ko.
1: Mo ba?
2: Abi na niya pintik be, kini.
1: Kanay mo, Yix. Kaya na, Yix.
0: Wapo niya kay isang nga na itay, kwalo yung kaya sa mayabas ba? Pagkasing.
2: Wala ko'y labot, basta nga ko'y gawin ginom sa'yo gusto nyo, tulo, uli may home.
0: Ah, sige, sila.
1: Sige na, titin
2: eh. Ito
0: na. Okay. Tarang. Wala yung problema karon. May pagkasama sa agtang sa kong katatay Simo kay nabaliktad pag imisang panin sa pintay kang i-release. Ang iyang i-release, katong sanga. Nagproblema yung karon mga maring kay kada nasama na iyang agtang. Ang problema niya kay diabetic ba din siya? Ang iyang saman mga maring, wala ka lang ayaw ka na ng reaction ng lata ba? Advice sa doktor, kung diabetes na kuno, kung labi nag-deal masaman, putto na lang para din mo kuyanap kuno. Kung niya kayo kanyang angtang mani, putto na lang liyo kanyang kululo. Sa kong tatay mga maring? Saan ba lang ko ni mga maring? Maputo ni ka, maputo ni ulo sa kong tatay ni mga maring. Madlungon mani kayo, mangubap, lagot ko. Maluhoy mo, tambangi ko kayo naglibog na dugo karon. Hindi nila lang kutob. Lota.

0: problema karon no sa tong suwat mga katropa ni Tatay Simo no to sender si Luta. So dai mangilan nga mga tigulang mga maringa kana bang grabe kayo ka si tawagan noy nga kanang igihan wala ka lang ilikig ulo nang daghan kayo ganang namin mga tigulang pag kanang mga bugiro kayo. Siguro sila experience ang inahan na sila, no?
1: Mapa niya akong apas, kanyang stricto mga panahon hindi kanyang tugod. Kanyang murag, masuko na silang magtanaw sa mga batanon o mga yano ra kayong kinabuhi ba?
0: Kasi pre, grabe pa nilang experience.
1: Oo. Kanyang to, di ka masabas na makapanugit ang mga prutas kung hindi juga mangayo sa kanang tigiya.
0: Labi na ka...
1: Dutan juga ni Lula Ika.
0: Na, malabayan yung kagwan.
1: Ano pa yung Lula kanyang to? Hindi sa mong kayo?
0: Si Ika o si Iko. Nakalikot sa dakong sapa.
1: Nang ako punuan sa makupa niya, dagko kay bungal, saka ko. Sumingip na si Lula Ika. Sako tayo, gamura siya si Granny ang forma. Masama na ko muna ako pa rin.
0: Ano man?
1: Manlok ko niya.
0: Manlok ka nito lang sa taas?
1: Ito ko sa gihurot akong kawa ng makupa, da.
0: Ikaw, ang kanil, experience niya mga maring darya.
2: Dagan, oy.
0: Nasa man?
2: Nag-bike me.
0: Anya?
2: Hindi parkingan.
0: Di parkingan ang bike?
2: Oo.
0: Tumbak ka?
2: Tumbak sa pil, oy.
0: Haluyas ka, luluyas ka sa laway. Pangos, pangos.
2: Manulang yan, butong bike.
0: Ha? Anya, pagka... Pagka man?
2: Hindi bike mo siya.
1: Mau ba?
0: Grabe.
2: Tablo ka unsa?
0: Grabe, grabe yung experience.
2: Balusan sa...
1: Oy, dari ata karon kang sender na to. Pasag din lang siguro na yung tatay.
0: Oo.
2: Eh, ano ang grand
1: siguro? Hindi lang po manakit. Ay, manakpa dahil nung.
0: Manakpa siya niya mga
2: kwari. Okay, matod pa sa mga katiguangan po. Bro, bubalik na lang sa pagkabata na po.
0: Ang kanawa, problema na. Para sa kuwa, ang problema na niya karon kay nasama lang ang tao niya. Diabetic ba niya? Kanina mga pasaman ka sa til. Diabetic ka putul ba na?
1: Ayun, siguro putla na.
2: Manto na naingon tapos sila nga. Gagamit ng chok.
0: Oo, gamit ng chok. Kanya, kay agtang man na. Pagkayanap to. Para nila mo kuwa lang diabetic. Ang iyang mukyan na itong samad, putlo ng liog.
1: Ayan lang siguro. Ayan lang.
2: Ayan
1: lang siguro.
2: Kailan
1: pa niya
2: kalinginan na itong... Saan? Kailan pa niya kalinginan na itong agtang?
0: Saan man ano?
2: Dibutan ka chok ang agtang.
1: Ayan lang.
0: Ibon, tigibon.
2: Ingon, anan, dili. Paglingan na na, mahadlok na tumukatag itong kuhan, samad.
0: Aba, parang umigas, parang umigas.
1: Maraming mga alamigas. So ako ang ikakuhan siguro, ani man.
0: Ikatampo.
1: Ako ikatampo, ani. Manaman siya kapatsik up sa doktor, unutinar niya ang Santon Plus Gold.
0: Yes, correct.
1: Kaya mawa na yan, diabetic niya. Kahit ako kayang tabang, kahit doon na gunisangkap ng ampalaya.
0: Yes.
1: Mupa
0: normal. Spirulina.
1: Mupa normal sa ito ang mga blood sugar. So ano eh, pagkapawa paglao mo eh. Siya...
2: Pato ka nalang nasa kwan, doon sa butika para makakalit siya.
1: Asa dapit
2: siya? Ah, matalapit tayo lahat ng...
0: Dioro? Sa Dioro.
2: Dako man ang Dioro, asa napinta ka ng butang, wala.
0: Wala pa siya gigwan.
2: Siya man po na yung magpanagasulat si Luta nga, wala man po eh.
1: Basig na sa
2: kwan. Basig sa Compostela siguro napitan eh.
1: Basig sa inyo bataan.
2: Na bataan, o.
0: Luta, talala mo dito, talala na dito ka Doc CJ para matambalan na dito.
1: Ah, pamunta na lang. Ang ato ang karaban, aron nga
0: makapag-kwento
1: mo.
2: Pwede po mo diretso sa Tagom sa clinic.
1: Yes, pwede sa...
2: Eh, medyo dool man ang Dioro.
1: Dool naman ako
0: Dora na
2: si Doc CJ na bahala siya, ha?
0: Dora na
1: kasi Palanga, kasi bahala ka Palanga.
0: Ah, yeah, ako lang sure bahala to. Basta kaya, no? So, salamat kayo, Luta, no? Sa, maral akong matambag ni Muluta, nga, kanay mo nung mong tatay, kuala na, idanala sa, paim na ako ka, Santon Plus Gold, o ka, simpre, Santon Vitamin C, pili lang po ng premium D3, kaya naman ay virgin coconut oil.
2: Ay!
0: Makatabang man na sa,
2: makatabang
0: man na siya.
2: Bright sa niyo pa.
0: Diba? So, Luta, so, salamat kay Luta, no? Sa pagpadaan kung ako sa imo, ha? Salamat ko kayo, no? Inaan mo na ibuhato ni mo. So, Luta, dagang salamat sa pagpadangat ng suwat ni Suntulo Manong kung ako ikaw.
1: Hantan og mapuhon mga iga og makay Oktobre 1 na.
0: Yes.
1: Oktobre 1 na. Salamat kayo on.
3: Take a bow.

0: exciting!
1: Exciting!
2: Si Auntie Nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store na yan itrabaho ka.
3: Oh, sige ma.
2: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Isod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit. Naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
4: So 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Santo Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong kape.
5: Santo Plus Coffee Mix.
6: Pasibigyan, conscious dito kaayo sa akong lawas. Ang problema dito kung saan ko pagliwang. Dayon,

0: Santong Mas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: doing a Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito yung paghimo alang sa mata. Makatabang ang nalikayan na makabato ng glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
3: Ay, Felicity, hindi ko nag-absent sa trabaho, sir. Kaya hindi malikayan na binaon doon ay matigil sila. Wala kang tabas sa kuha ang premium D. Kay sukat nga nag-antayin ko, Ani. Nakatik na ako ang MRI lasik, pero may ako pamati sa lawas. Hindi na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikitagutan.
6: Bihin lagi.
5: Karit mo lang nausap ang imuha na huna, uy. Dari ba na mga itong sabot? Nausap man ka?
6: Sa muka, uy.
5: Ano ba? Gimingaw ba yung panipo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong?
6: Nagot
5: turbo dietary supplement for men. Yo, imnani, arong ganado ka? Sige na.
6: Turbo?

0: supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga kapikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Centrum Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kaya ng alaga. Magbibili sa malapit na butika.
2: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
3: O sige no. Ibutang asin na ko sa timbangan. Uy, sa mo ni imo sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
2: Bato ko taon. Maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o latimgas G foliar fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina o kahimsog sa mga tipase.
4: Ang latimgas G foliar fertilizer. Kompleto sa tanang elemento. Nga mapabukat sa humay. Kung sina pa kayon ang tipase ini. Makaminos pa kayon sa 30 na to sa 50. 20% sa sinakong nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer. Pwede usang gamitin sa ubang tanong. Sama-samangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Soyco Enterprises. O mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.

0: Email responsiblegaming at agcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Ayon alaw, sa among mga konsumantik, diri sa Davao del Norte, malipayon na po kahong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Life sa pagpadayon sa among servisyo diri sa Tabong City o mga munisipalidad sa Asunsyon, Mukurelia, Papalong, Sawata, at Talaingon. Ang among priority, mao ang paghatag kaninyo o reliable o di kalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Life. Nasayod kami na ang padayong pagkuswan na ninaanilan o reliable na kuryente. Kini, mamahibot posible pinaagis inyong pagsalig ka na. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mapitanan para malikayan ang brown out o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibong na namog ng Facebook page para sa transparent and real-time updates sa atong operation o active maintenance schedules. Magsilbi usab kini ng inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong gulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahin, share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung magkuman pa sa pagkusuman.

0: Tatlong pa. Exciting!
1: Ang malaking bahagi ng bundok gumuho sa ilog sa Nepal. Showbiz. Concert ni Moira de la Torre ipinagpaliban sa 2027. At sa balitang sports, Cebu lumabante sa quarterfinals ng MLBB at Identity V sa Asian Games.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian na po ng Wednesday, huling araw sa Setyembre 30, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center Manila, Philippines. Sabayan din po tayong sumasa inyo sa lahat ng XFM stations nationwide.
3: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
3: Ako si Brian DePaul.
2: XFM News Nationwide.
1: Pambungad sa mga balita, itinuloy ng Transport Group Pisto ng kanilang transport strike ngayong araw, katropa, para igit po ang panawagan para sa aksyon ng gobyerno sa tumataas na presyo pa rin ng langis. Nanawagan ng grupong ripasuhin ang oil deregulation law, kaya hindi na-excise tax sa fuel. Lahat nila ay nakakapekto sa kita at kabuhayan ng mga jeepney drivers. Nagtipon muli ang mga member ng Piston sa iba't ibang protest center bago nagmarcha mula Welcome Rotonda papuntang Mendiola mga alas 2 ng hapon. Samantala, sinabi ng LTFRB na maaari konsidera ang pagbaba ng pasahe kung patuloy na bababa din ang presyo ng langis. Habang natili naman ang minimum fare ng traditional jeepney sa 14 pesos. Tutol po ang Piston sa fare rollback at isinusulong nila ang 10 pesos na dagdag pamasahe. Habang 2 pesos na dagdag pamasahe rin naman ang hinihingi ng hiwalay na transport group na Manibela.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa kaugnay na balita, nilinaw ng DSWD na nagpapatuloy ang uplift assistance ng pamahalaan para sa transport sector sa kabila ng inaprubahang taas pasahe. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na kasalukuyang ipinapamahagi ang second tranche ng 2,000 pesos monthly uplift assistance para sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa Groups 2 at 3.

0: na mangailangan ng karagdagang supply. Kasabay nito ay nanawagan ang Philippine National Police sa publikong huwag mag-hoard o kaya po'y mag-imbak ng sobrang pagkain. Gayun din ang tubig at iba pang pangunahing pangailangan habang naghahanda ang bansa sa inasahang matinding epekto ng El Nino.
1: XFM News Nationwide.
2: PNP paigtingin ang ugnayan sa komunidad sa banta ng El Nino. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live.
3: Ang Philippine National Police o PNP ang pakikipag-ugnayan sa mga komunidad bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., tututukan ng pulisya ang pagpapanatili ng kaayusan at sapat na supply sa pangunahing pangangailangan, partikular sa mga lugar na maaaring makaranas ng kakulangan sa tubig at pagkain. Inimuklaman ng PNP ang publiko na iwasan ang panic buying at labis na pag-iimbak ng mga pangunahing bilihin upang matiyak na sapat ang supply para sa lahat. Para sa kakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, ang minorya nanawagan din po katropa sa pamahalaan na masutukan epekto ng El Nino kaysa sa politika. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na mas pagtuunan ng pamahalaan ang epekto ng El Nino at iba pang problemang direktang nararanasan ng mga Pilipino kaysa malunod sa mga isyong pampolitika. Kabilang sa binigyan din ni Cayetano ang pagtaas ng presyo ng gasolina at bilihin, problema sa trabaho, inflation at kapakanan ng mga pamilya. Kasabay nito, sinabi niya nakaranas din ng matinding pressure ang bansa dahil sa mga usapin ng impeachment, flood control at peace and order. Hinikayat ng senador ang mga Pilipino na magtulungan dahil hindi lamang umano ang Pilipinas ang humaharap sa mahirap na kondisyon. Binanggit din ang minorya ang inaasahang epekto ng El Nino na ayon sa pag-asa ay maaaring lumala at umabot sa very strong level bago matapos ang taong ito. Sa gitna naman ng mga aligasyon ni Senador Panfilo Ping Lacson kaugnay ng mga proyekto sa Taguig, sinabi ni Cayetano na nais niyang ituon ang kanyang atensyon sa mga usaping may direktang epekto sa ekonomiya at pamilya. Suportado rin ni Cayetano ang mga investigasyon at pagpapanagot, ngunit iginit na dapat itong isagawa ng patas at naaayon sa batas habang hindi napapabayaan ang iba pang agarang pangangailangan ng bansa. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Naglabas ang Department of Labor and Employment o DOLE ng Labor Advisory Number 16 Series of 2026 na naglalaman ng mga patakaran sa pagbabayad ng sahod sa November 16 hanggang 18 ngayong taon na idineklarang special non-working days sa National Capital Region kaugnay ng 49th ASEAN Summit at related summits. Ayon sa DOLE, kung hindi papasok ang empleyado, ipatutupad ang no work, no pay principle. Maliban kung may mas pro-favorabling company policy, practice o collective bargaining agreement o CBA. Para naman sa papasok at magtatrabaho sa special day, makatatanggap ang empleyado ng karagdagang 30% ng basic wage para sa unang 8 oras ng trabaho o katumbas ng 130% ng basic wage. Kung lalampas sa 8 oras ang trabaho, may karagdagang 30% ng hourly rate para sa overtime. Kung ang special non-working day ay tumatapak din sa rest day ng empleyado, magiging 150% ng basic wage ang bayad para sa unang 8 oras. Saklaw din ang mga patakarang ito ang mga empleyado nasa alternative, flexible at telecommunicating o telecommuting work arrangement nang hindi naapektuhan ng iba pa nilang benepisyo.
1: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan mga katropa si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang papel ng kababaihan sa pamumuno, ngayon din sa ekonomiya at innovation sa mga bansang ASEAN. Sa 4th ASEAN Women Leaders Summit, sinabi ni Marcos na nananatiling mababa ang representasyon ng kababaihan sa mga cabinet at parliament ng mga membrong bansa. Ayon sa Pangulo, kailangang marinig din ang boses na mas maraming kababaihan sa paggawa ng mga patakaran at desisyon na nakakapekto sa buong rehiyon. Hinimok din ang Paulong Marcos sa mga babaeng leader na ipagpatuloy ang pagsusulong ng kanilang mga advokasya sa pamahalaan, negosyo, civil society at teknolohiya. Pinigyan din po niya na dapat ding tugunan ang hindi pantay na responsibilidad sa pag-aalaga sa pamilya na kadalasang napupunta sa kababaihan at maaaring maging hadlang sa kanilang pag-unlad sa trabaho.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, nag-plead ng not guilty si dating DPWH Assistant Engineer Bryce Hernandez at anim na iba pa sa graft case kauna ng umano'y 77 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Balagtas, Bulacan. Kasama ni Hernandez sa nagpasok ng plea sina dating DPWH officials JP Mendoza, RJ Dumasig, Nino Lawrence Morales, Juanito Mendoza, Floraline Simbulan at Christina May Pineda. Tatlo pang akusado ang hindi pa na-arraign dahil nananatili silang at large, kabilang sina dating Acobicol Party List Representative Zaldico at mga dating staff nitong sina John Paul Estrada at Mark Texay. Ayon sa Ombudsman Prosecutors, sinimulan umano ang proyekto noong February 2025 at idiniklarang natapos noong May, ngunit walang aktwal na istruktura ng ininspeksyon ang project site. Nasa kustodiya na ang pitong nag-plead ng not guilty dahil naaharap sila sa hiwalay na graft at malversation case kaugnay ng umano'y 92.8 milyong pisong flood control project sa Pandig, Bulacan.
1: XFM News Nationwide.
0: Ibinasura ng Sandigan Bayan 3rd Division ang second motion for inhibition ni dating Senador Bong Revilla. Naglalayon pong ipa-inhibit sa Associate Justice Carl Miranda sa pagdinig ng kanyang kaso. Sa resolusyon na may petsang September 24, sinabi ng anti-graft court na walang sapat na batayan para umatras si Miranda. Kabilang din ang aligasyon ni dating Senator Revilla tungkol sa pagiging abogado ng kapatid ng magistrado sa isang prosecution witness. Iginit ng korte na walang malinaw at matibay na ebidensya nagpapakitang may kinikilingan si Miranda sa kanya mga naging aksyon at desisyon sa kaso. Pinanggihan din po ng Sandigan Bayan ang aligasyon ng prejudge o yung aligasyon na prejudge na ni Miranda ang kaso dahil sa kanya mga payag kaugnay sa good conduct and time allowance law na ayon sa korte ibahagi ng kanyang advokasya para sa restorative justice at karapatan ng mga persons deprived of liberty. Matatandaan mga katropang naharap ang dating senador sa kasong malversation kaugnay naman ay anomalya sa 92.8 million pesos flood control project sa Bulacan.
1: XFM News Nationwide.
2: Hindi naman pinagbigyan ng Sandigan Bayan 2nd Division ang hiling ng mga government prosecutor na alisin bilang akusado si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan sa graft case na may kaugnayan sa umano'y kickback sa flood control projects. Ipinaalam ng korte ang desisyon nito sa pre-trial conference sa kaso laban kay Bonoan at Senator Jinggo Estrada nitong Martes. Sinabi ng prosecution na mananatili muna si Bonoan bilang akusado habang inihintay ang karagdagang direktiba mula sa Office of the Ombudsman. Kabaliktaran ito ng naunang desisyon ng Sandigan Bayan 5th Division na nagalis kay Bonoan bilang akusado sa hiwalay ng 573 million pesos na plunder at graft cases na may kaugnayan din sa umano'y flood control kickback scheme. Dahil sa magkaibang desisyon ng dalawang division, nananatiling akusado si Bonoan sa kasong graft na dinidinig ng 2nd Division.
1: XFM News Nationwide.
0: Iginiit ng kampo ni Senador Rodante Marcoleta na ang 75 million pesos mga katropa na natanggap niya ay campaign contributions. Pero kinusyon ito ng prosecution dahil may binayar ang donor stocks sa nasabing pera. Sa unang araw ng paglilitis dyan sa Sandigan Bayan, sinabi ng COMELEC na itinuturing itong campaign contribution ang perang tinanggap ni Marcoleta. Ayon naman sa prosecution, hindi maaaring ituring na campaign donations ang pera dahil nga nag-submit ang kampo ni Marcoleta ng mga dokumentong nagpapatunay sa pagbabayad ng donor stocks. Ginamit din ang prosecution bilang ebidensya ang pahayag po ni Marcoleta sa isang television interview na tumanggap siya ng 75 million pesos na hindi niya isinama sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures. Ang kaso ay may kaugnayan sa aligasyon ng paglabag sa Presidential Decree 46 na nagbabawal po sa mga opisyal ng gobyernong tumanggap ng mga regalo o perang may kaugnayan sa kanilang posisyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, nagpaliwanag ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na ang 70,000 pesos assistance kay Mary Jane Veloso ng ahensya ay bahagi ng tulong para makapagsimula siya ng bagong buhay matapos makalaya. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, isinailalim si Veloso at ang kanyang pamilya sa assessment ng social workers bago ibinigay ang assistance.
4: Ang binibigay po natin kay Mary Jane ay pag-asa. Pag-asa na makapag-umpisa ng bagong buhay kasama ang kanyang pamilya matapos siyang makalaya. Na kung saan nga po, ikakapacitate natin si Mary Jane para makapag-umpisa ng isang maliit na livelihood enterprise or makapag-umpisa ng trabaho. And gayon din po, yung kanyang mga family members ay kanya pong masuportahan.
2: Yan ang tinig ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang panayam ng inyong XFM Manila, nilino po ng DSWD na maaaring makatanggap ng livelihood assistance mula sa tanggapan ng mga persons deprived of liberty na nangangailangan ng suporta sa pagsisimula muli ng kanilang buhay matapos lumaya. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi pa rin ni DSWD spokesperson ASEC Irene Dumlao, may mga PDL na natulungan na po ng tanggapan sila ng Sustainable Livelihood Program, kabilang ang mga bilanggo na napagsimula ng sariling negosyo. Sinabi ni Dumlao na maaaring ma-refer sa DSWD ang mga PDL mula sa mga correctional institution at din sa Department of Justice, habang maaari ring lumapit ang kanilang pamilya para humingi po ng assistance.
4: Kami tayong mga beneficiaries, we do not discriminate because one of the principles of social protection is equality. Dapat pantay-pantay ang tingin natin sa mga vulnerable and poor and marginalized populations at dapat sila po ay natutulungan.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, patuloy po kayo nanonood, nakikinig sa XFM News Nationwide, alas 12:18. Live din po tayo sa iba pang XFM station sa inyong lugar. Diyan sa Bacolod sa 103.9, Bukidnon sa 101.7 XFM, at sa May Santiago Isabela sa 104.9 XFM.
1: Balitang regional.
0: Buena mano ang report galing Tugigaraw. May nakatakdang kauna-unahang rocket launch pala ang Pilipinas. Gaganapin po sa Cagayan 2027, katropa. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag, XFM, Tugigaraw.
5: Sasanay na ngayon sa bansang South Korea ang 10 eksperto mula sa Philippine Space Agency o PhilSA para sa kauna-unahang paglulunsad ng isang liquid fuel rocket sa 2027 sa bayan ng Lanlo, Cagayan. Ang nasabing grupo ay bahagi ng SICLAB, Building Industrial Space Launch Systems Project ng PhilSA, katuwang ang Perigee Aerospace Incorporated, isang South Korean space mobility company. Ang kooperasyon ng dalawang bansa ay nagsimula noon pang taong 2022, habang ang training ng mga Pinoy scientists ay nagsimula nitong Agosto lamang at matatapos ngayong buwan ng Oktubre. Kabilang sa pinag-aaralan ng mga ito ang rocket assembly at systems integration, testing, operational procedures at mga paghahanda para sa gagawin.

0: unang-unahang raket sa Kalawakan at iyan ay magaganap sa probinsya ng Cagayan. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang iyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Masobra 5,000 sugarcane farmers at laborers sa Capiz na naapektuhan ng RSSI natanggap ng emergency aid mula sa DSWD. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Capiz.
2: Sa 5,299 na sugarcane farmers at laborers na naapektuhan ng Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI mula sa probinsya ng Capiz ang nakatanggap na ng emergency cash transfer na nagkakalaga ng 10,325 pesos bawat isa. Personal na bumisita si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa payout site upang pangunahan ang pamamahagi ng nasabing tulong. Kabilang sa mga kwalipikadong benepisyaryo, ang mga karapat-dapat na magsasaka, may-ari ng lupang sakahan at mga manggagawa na naapektuhan ng nasabing peste. Sa payag naman ni Secretary Gatchalian, ang naturang inisyatibo ay isang hakbang ng pambansang pamahalaan upang mabawasan ang epekto sa kabuhayan na naapektuhan ng krisis na dulot ng RSSI.
3: Ang mandato ng ating Pangulo ay ako na punta dito sa Capiz. Una, kung na-affected na sugarcane farmers and laborers ng RSSI ang peste na tuloy na sinisira sa mga sugarcane plantation natin, sila matulungan na sila. Ang gusto ng Pangulo, we aid our farmers, our sugarcane farmers because they need it the most now. Alam natin na tumutulong sila sa ating ekonomiya, dapat tayo naman ang tumulong sa kanila sa oras ng pangulong.
2: Matatanda ang umabot sa humigit kumulang 3,331.61 hectares o mahigit 76.68% ng kabuuang tubuhan sa Capiz ang naapektuhan ng nasabing peste. Dahil dito, bilang hakbang, idineklara ni Capiz Governor Ferdinand Castro ang state of calamity noong Agosto 10 ng kasalukuyang taon. Nagtatag din ito ng RSSI Task Force sa ilalim ng Executive Order upang pamunuan ng pest control, spraying or treatment at pamimigay ng tulong mula sa Department of Agriculture at Sugar Regulatory Administration. Sa kabilang banda, patuloy naman ang operasyon ng DSWD sa iba pang apektadong lugar sa rehiyon upang matiyak na matatanggap ng lahat ng kwalipikadong benepisyaryo ang kinakailangang tulong pinansyal. Mula dito sa 106.5 XFM Roa City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
1: 29 anyos na motorista patay sa salpukan ng motorsiklo at cargo truck sa Liluan, Cebu. Patropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
4: Isang 29 anyos na lalaki matapos bumangga ang minamaneho nitong motorsiklo sa isang cargo truck sa National Highway sa Barangay Hubay, Liluan, Cebu kahapon ng umaga. Kinilala ang biktima na si Jekele Paragere, binata at residente ng Sitio Laray, Pitugo, Consolacion, Cebu. Samantalang kinilala naman ang mga otoridad ang driver ng cargo truck na si Edelberto Pepito Jr., 45 anyos, residente ng Kapulay, Tayod, Liluan. Batay sa investigasyon ng Liluan Municipal Police Station, galing sa titay sa parking lot ang cargo truck at mabagal na lumabas sa main road habang patungong southbound. Habang minamaniobra ang truck, nakabaga ito ng motorsiklo, umano'y mabilis ang takbo at patungong northbound. Sugatan sa insidente ang motorcycle driver at ang back rider nito at agad silang isinugod sa Danao City Hospital. Gayunman, idiniklarang dead on arrival ng attending physician ang motorcycle driver. Nasa kusudiya naman ngayon ang Liluan Municipal Police Station ang truck driver at naharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, physical injuries at damage to property. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline base vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Giant Mukopay, tampok sa pista ng bayan ng Bagabag sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
5: Sa ika-23 Pabalat Festival at 285th founding anniversary ng Bayan ng Bagabag sa lalawigan ng Nueva Vizcaya, ang isang higanteng bukupay na binuo mula sa 480 piraso ng bukupay. Ayon kay Mayor Benigno Calawad, umabot sa 15 metro ang diametro ng giant bukupay na inihanda ng mga lokal na bukupay maker at ng mga negosyante. Libreng

0: Pinamahagi ang mga bukupay sa mga residente at bisita bilang bahagi ng selebrasyon. Sinabi ni Mayor Calawad na ipagpapatuloy ng lokal na pamahalaan ang naturang festival dahil ang bukupay ang one town one product o otop ng bayan ng Bagabag. Hinimok naman ni Provincial Tourism Chairperson Ruth Padilla ang lokal na pamahalaan na ipagpatuloy ang festival upang mas makilala pa ang bukupay ng Bagabag sa buong Rehiyon 2. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, ex-safamilya.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ang man ng balita sa loob at labas ng bansa,

0: nakakapekto ang Intertropical Convergence Zone dyan sa Palawan, Visayas at Mindanao ngayon pong araw. Habang local standard storm pa rin ang iiral dito sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon.
1: Katropa body, samantala naging tropical depression ang low pressure area na minomonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, ito ay namataan sa layong 3,315 km east ng Central Luzon na may taglay na hangin na 45 km per hour at pagbugso na hanggang 55 km per hour kung saan kumikilos ito pa west-southwestward sa bilis na 10 km per hour. Ang nasabing bagyo ay hindi inaasahang papasok sa PAR kaya't wala itong direktang epekto sa bansa.
0: Samantala, sumigat po araw 5:46 katropa at lulubog banda alas 5:47 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balita International atid sa atin ng Santon Gold Capsule. Subukan po ang Santon Gold Capsule, katropa. Gumuho ang malaking bahagi ng isang dalisdis ng bundok papunta sa Kali Gandaki River malapit sa Lete, Nepal nitong linggo. Pansamantala pong naharang ng gumuhong lupa at bato ang daloy ng ilog bago tuloy makalusot ang tubig. Pansamantala po na nangyari ang insidente habang nararanas din na malakas pa na pag-ulan na ilang bahagi ng kanlurang Nepal na nagdulot ng pagbaha at paghuho ng lupa. Ilang lugar din ang napinsala at may mga residenteng napilitang lumikas dahil sa epekto ng kalamidad.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay atid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Ipinagpaliban ang solo concert ni Moira de la Torre na nakatakda sa nanggarapin ngayong October 4 sa SM Mall of Asia Arena. Ayon sa concert promoter na Ovation Productions, ililipat ang Moira Well It or Started sa susunod na taon ngunit wala pang itinakdang bagong petsa. Hindi naman sinabi ng promoter ang dahilan ng pagpapaliban ng concert. Ang mga nais magpa-refund ng kanilang tickets ay pinayuhan ding makipag-ugnayan direkta sa Ticketmaster. Ang concert sana ay unang headline show ni Moira sa SM Mall of Asia Arena kung saan ang ticket prices ay nagkakahalaga mula sa 1,750 pesos hanggang 8,850 pesos. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports!
0: Ang balitang sports sa Letsante ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, katropa. Dalawang knockout rounds ang nabot po ng National Sports Team ng Pilipinas na Cibol. Tapos sumabante sa quarter panels ng Mobile Legends, Bang Bang at Identity 5 sa 20th Asian Games. Nagtapos ng unbeaten ang MLBB squad sa Group C. Tapos walisin ang Jordan at Kazakhstan at makuha ang top spot sa kanilang grupo. Makakarap po ng Cebol MLBB ang Indonesia sa quarterfinals today para naman sa pwesto sa medal round. Samantala, nakabango ng Cebol Identity 5 mula sa dalawang unang pagkatalo kontra Thailand at Chinese Taipei matapos talunin ang Indonesia sa tatlong laro.
2: Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
1: XFM at Yes to Health Incorporated katuwang sa 10,000 job vacancies sa Makati Mega Job Fair. Katropa natin sa balita, Melanie Ocampo ng XFM Mega Manila.
3: Katuwang na Makati Peso ang XFM Mega Manila at Yes to Health Incorporated sa dalawang araw na tara-trabaho G Mega Job Fair na nag-aalok ng kabuang 10,000 job vacancies. Ayon kay Makati Peso Officer in Charge Christopher Navarra, nasa 5,594 ang local vacancies, 3,593 overseas jobs at humigit kumulang 900 government positions na available para sa mga job seeker. Isinasagawa ang Mega Job Fair sa Ayala Mall Circuit Activity Center sa Barangay Olympia, Makati mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon kung saan may pagkakataong ma-hire on the spot ang mga aplikante.
4: Wala po silang babayaran dito. Dadaan lang po sila sa aming secretariat para makuha po yung kanilang profile. Then, pwede na po silang mag-apply. Kayo ba iniimbitahan namin ngayong araw sa Tara Trabaho G Mega Job Fair? Ngayon po alas 11 ng umaga hanggang alas 3 sa hapon. dito sa Ayala Mall Circuit Activity Center. May 10,000 trabaho pong nag-aantay po para sa inyong lahat. Gay ng oportunidad sa mga taga-Makati na nakakuha ng trabaho, may nakabubuhay na sa...
3: Layunin ng aktibidad na mapalapit ang mga oportunidad sa trabaho ng mga job seeker sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Makati Peso, XFM Mega Manila at Yes Health Incorporated. Para sa Balitang Extra, ako ang inyong katropa Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, dalawang araw po ang job fair na yan ng Makati Peso, partner po Yes to Health Incorporated at yung XFM 99.5 Mega Manila. Maganda dyan, katropang Brian, libre pa kape.
1: Ayan, maganda dyan, katropang Bati, at hindi makakatulog yung mga katropa nating pupunta dyan.
0: At alert sila para sumagot sa interview.
1: Maraming salamat sa Yes to Health Incorporated at XFM 99.5 Mega Manila at Makati Job Fair.
0: Wanto sama po ang pakape natin sa Yes to Health Incorporated, Santon Gold Coffee Mix. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon pa XFM News Nationwide, katropa. Ngayon pong huling araw, payday ng September 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.

0: laban sa pagkakasakit.
1: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner. Hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Ang programang maghatid sa inyo ng mga secret at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santum Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Algy Bakla, ito po yung likod, Doc Michelle Hinas, makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, makakapanayam din natin ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler. Doc Ron, magandang araw po.
1: Isang magandang araw po ni sa ating lahat mga kawalas. It's Wednesday afternoon and also welcome ulit sa ating programang The Secrets of Health. Panibagong araw, panibagong talakay na naman po hinggil sa kalusugan ang ating pag-uusapan. At ito kalimitan ay, alam nyo ba na tayo ay naluluto inside out sa mga tinatawag natin mga low-grade inflammation na siyang dahilan na kung saan ay nagkakaroon ng problema sa puso. At aalamin natin ang mga detalye na ito at kung paano nakakapagpababa at nakakatulong na ma-reduce ang inflammation sa ating katawan ng ating pong produktong Santum Plus Gold. Yan po, mamaya ating tatalakayin, maya-maya lamang.
0: Sumama po kami dito, Cron, dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome ang iyong po mga katanungan, mga katropa, mga ka-wellness. E-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayo kamasalan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo located para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Sa mga nagbabalak pong sumubok ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, mga suplemento ng Yes to Health, as well as ang ating pong mga healthy and delectable coffees, ay pwede yung mabilihan sa ating pong mga leading drug stores, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TJP, Southstar Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, as well as ang mga local pharmacy sa inyong lugar. Ipagtanong-tanong nyo po ang ating pong mga produkto, mga ka-wellness. Ha? At ang Santum Gold Coffee Mix natin, available yan sa Mercury Drug at sa Fisher Mall Supermarket. Hanapin po yan doon. Ha? At pwede rin kayong mag-add to cart ng ating pong mga products sa ating pong online shopping store sa Shopee. Search nyo lang yung ating pong Shopee page, Yes to Health 2011.
1: And of course, mga kawalas, sa lahat po ng mga produkto ng Yes to Health ay available din sa ating mga Yes to Health clinics. And of course, kapag sa Yes to Health clinics po kayo bibili, ay meron po tayong discounts, especially po sa ating po mga kababayan na senior citizens. Dahil lamang po ninyo inyong mga senior citizens ID para makabili po ng ating discounts. And of course, holiday seasons, meron po tayong promo ngayon until supply last. Meron po tayong buy one, take one ng ating pong Santum Vitamin C. Kapag kabibili po kayo ng isa, meron po kayong libre isa. O di kaya kapag kabibili kayo ng Santum Plus Gold Herbal Capsule, ay meron po kayong 50% discount kapag kabibili kayo ng another Santum Vitamin C, mga ka-wellness, or any other capsule na products po ng Yes to Health. And of course, kapag kapupunta po kayo sa ating clinic, meron din po tayong libreng konsultasyon. Yan po ay servisyo publiko ng Yes to Health Incorporated po sa inyo. And of course, pagka meron po kayong iniindang karamdaman at gusto po nyo ng gamutan na kung saan ay herbal ang pamamaraan, wala pong side effect, walang contraindications, and at the same time, makakatulong po na mas mapabilis ang inyong pong pagaling sa inyong karamdaman, meron po tayong cleansing and detoxification program. Meron po tayong herbal therapy, meron din po tayong nutritional therapy, acupuncture, also mugukbuyang Korean therapy, exclusive po yan sa atin pong mga Yes to Health clinics, and also biozapper therapy, especially doon sa mga may allergy and may mga problema sa immune deficiency and may mga parasitic problem, biozapper therapy and also terahertz therapy, at doon sa mga gusto magpa-align ng inyong mga kasukasuhan at meron kayong mga iniindang sakit sa likod at sa inyong mga joint, nacho trad therapy or hilugtok. Yan po ay services exclusively dito po sa ating mga Yes to Health clinics, lalo-lalo po sa ating Makati branch and also Santa Rosa at saka Batangas branch po natin, mga ka-wellness.
0: Yan, sa mga kabayan natin na gusto makasubok ng ating po mga services na in-offer ng Yes to Health, ay puntahan niyo po mga ka-wellness sa bisitahan ng ating po mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
2: Ka-wellness. Nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health? Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuana Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City, Isabela, Alfonso Street, Tubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara Palawan Branch, Caltex Compound, Panakan 1, Nara Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan. Door number 1, Jekos Place, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Cuyo, Palawan. Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayan Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, T. Jacosalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Gante Road, Bagugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City. Sa harap ng Durian World, katabi ng Zile Republica. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga Sibugay, Chuck Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblacion, Ipil, Zamboanga Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
3: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa Subok Nga at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinarakas pa, pinadali, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakarong mangusti ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta binigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
4: Mabibig siya pinaman.
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ahead sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang powerful supplement ng Yes to Health. Nakatuwa po natin sa araw-araw na pagpapalakas at pagpapatibay ng ating pong pangangatawan. Sa episode na ito mga ka-wellness, pag-uusapan natin all about cardiovascular problems ulit mga kaibigan, kung paano natin titingnan ang iba't ibang aspeto na tumatama sa atin pong cardiovascular system, especially sa atin pong heart area. Kasi yun yung ano, Dokron, yun yung pinakasentro ng ating cardiovascular system, kumbaga, ano? Meron kasi tinatawag na hidden fire, kung tawagin, or cardiac inflammation. Ibig sabihin, ito yung pamaga inflammation ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng napakaraming problema sa ating pong cardiovascular system, mga kaibigan. Mm-hmm. Ang problema sa inflammation na ito sa mga ugat do Crohn ay hindi siya yung yung mga acute na inflammation, mm-hmm. mga simple na mga pamamaga sa ating pangangatawan. Kasi itong inflammation na ito, hindi mo halos maramdaman mm-hmm. yung sintomas niya o yung mga senyales na nararamdaman lang natin yung mga sintomas nito or nararamdaman lang na nalalaman lang natin na meron na palang problema na ganito na inflammation mm-hmm. once na marami na yung damage na naidulot mm-hmm. doon sa ating pong mga kaugatan or particularly doon sa ating pong heart area. Mm-hmm. So ang tawag sa sintomas na nagpapakita na meron na palang pamamaga na nangyari doon sa inyong pong cardiovascular health, eto pong tinatawag na hypertension mm-hmm. o alta presyon. Alam ko sinang karamihan doktor na ang high blood pressure or hypertension ay yung pagtaas lamang ng presyon ng dugo natin. Mm-hmm. Kapag ka binipi ka, tapos ang dugo mo, maabot ng 130, mm-hmm. over 90, o mas mataas pa, doon lang nila nasasabi na meron kang high blood pressure or hypertension. Eh, yung mas malalim pala na problema, eh hindi nabibigyan o hindi na-address mm-hmm. mga ka-wellness at yun yung tinatawag na inflammation. Sa kabila ng ganitong problema, Doc Ron, mm-hmm. na inflammation, napakarami ang nagka-suffer na mga kababayan natin. Ano, siguro more than 50% mm-hmm. ng population natin ay nakakaranas ng pagtaas ng kanila pong blood pressure at karamihan sa mga kababayan natin, layong-layo pagka hindi kayo maingat sa inyong lifestyle, kaya talagang tatamaan kayo nito ang tinatawag na inflammation sa ating pangangatawan.
1: Sa mahabang panahon, Doc L, ang sinisisi palagi kapag mm-hmm. kasakit sa puso ay yung kolesterol.
0: Mm-hmm.
1: Ngunit alam nyo ba, mga ka-wellness, na halos kalahati sa mga namamatay ng heart attack,
0: mm-hmm.
1: almost 50% ha,
0: mm-hmm.
1: ay normal ang kolesterol level.
0: Mm-hmm.
1: Bakit kaya? Ano ang dahilan bakit nagkakaroon ng heart attack? Yun naman, normal ang tinatawag na cholesterol level. Ang dahilan po niyan, ang tawag na chronic low-grade inflammation. Ito mismo, galing sa Harvard Cardiac Disease Prevention ng Harvard Affiliated Brigham and Women's Hospital na isang director, si Dr. Paul Ridker.
0: Mm-hmm.
1: Ito ang sabi niya, almost half of all heart attacks and strokes happen in people who have none of the four modifiable risk factors for heart disease.
0: Mm-hmm.
1: Ano klase yung mga modifiable risk factors? Hindi sila naninigrelyo, mm-hmm. wala silang high blood pressure,
0: mm-hmm.
1: mataas ang hindi din mataas ang cholesterol, wala din silang diabetes,
0: mm-hmm.
1: but then nagkaroon sila ng heart attack.
0: Mm-hmm.
1: At sabi ni Dr. Ridker, inflammation has long been suspected as the possible culprit. Ang pinakaunang culprit is yung inflammation. Now, sabi niya, now, there is a clear evidence, meron ng ebidensya
0: mm-hmm.
1: na nagli-link sa elevated markers ng inflammation sa heart disease. At ito ang nagpapakita ng certain situations treating inflammation na kayang ma-prevent ang heart attacks at iba pang related problems with regard sa sakit sa puso.
0: Mm-hmm. Eh, linawin muna natin kasi yung iba,
1: mm-hmm.
0: ang pagkakalam nila doon sa inflammation
1: mm-hmm.
0: ay yung superficial na pumamaga.
1: Yung nasasakit.
0: Masakit. Na nakikita.
1: Oh, masakit.
0: Nakikita, namamaga, nagka-swell,
1: mm-hmm.
0: namumula, tapos may pain, may kakaibat na pain. Ano? Yun madalas, yung pumapasok sa isip natin pag sinabing inflammation.
1: Mm-hmm.
0: Pero meron dalawang klase po ng inflammation sa ating pong pangangatawan, mga ka-wellness. Ano? Yung acute inflammation at yung chronic inflammation.
1: Mm-hmm.
0: Ang acute inflammation, yan ay natural na response ng ating pong immune system o ng katawan po natin sa injury o yung health threat na nangyayari sa ating pangangatawan, such as meron tayong na-injured yung isang parte ng katawan natin, like for example, na-sprain ka, or kahit yung nasugatan ka,
1: mm-hmm.
0: or na-untog ka,
1: mm-hmm.
0: nagkaroon ng trauma sa iba't ibang parte ng pangangatawan mo, nagkakaroon ng inflammation,
1: or
0: nagkakaroon ng swelling. O yun, yung mga natitinig din. Nagkakaroon din ng swelling doon na mamaga. Ano? Dahil yun ay response ng pangangatawan mo para labanan yung mga possible threat like mm-hmm. mga bacteria, infections,
1: mm-hmm.
0: at iba't iba pa na nangyayari doon sa pangangatawan natin. kumbaga, ano yun, automatic yun na respond din ng katawan
1: natin.
0: Para dun sa healing, for faster recovery, nung parte na yun ng pangangatawan natin. Kaya nga diba, Doc Ron, pag na-sprain ka, napakasakit ilakan, tapos namamaga siya.
1: Tapos
0: kasi yun yung, yun yung defense ng katawan mo na dapat hindi mo ikikilos yung part na yun para mas mabilis yung
1: healing.
0: Mas mabilis yung repair doon. Kasi pagka hindi namaga yun, eh, continuous pa rin, magagalawin mo yun. Patuloy mo pa rin nagagamitin yung parte ng katawan mo na yun. So, ang mangyayari, mas lalong magkakaroon ng tear down.
1: Further damage.
0: Further damage dun sa mga ligaments, mga tissues, surrounding that area, at pati pa dun sa mga buto, ano, lalo kung mayroong fracture doon.
1: Yes.
0: So, mas lalong mas lalong gagrabe yung damage na mangyayari. Kaya nga, mayroong inflammation na naandun. Pero yung Doc Ron, ay ano lang, pansamantala.
1: Yes.
0: Kasi pagka na-repair na yung mga na-damage doon, automatic naman,
1: wala na yung
0: inflammation. Magsusubside yung inflammation na nandoon. Ano? Yung problema dun sa iba din, na tumatagal yung inflammation nila in response to the infections, dahil hindi ganun ka-efficient yung immune system response po ninyo. Ano? Another thing is yung chronic inflammation. Actually, itong chronic inflammation, mas delikado ito doon sa acute inflammation. Kasi yung acute inflammation, kung ang purpose nun ay para defense ng katawan natin or para i-repair yung mga tissues, itong chronic inflammation naman, iba. Kasi hindi mo talaga nararamdaman siya, lalo na sa una, hanggang tumagal.
1: Until symptoms na lalabas sa katawan.
0: Halos hindi mo nararamdaman yung symptoms niya. Kasi nga, low level lang yung inflammation na nangyayari doon sa pangangatawan natin. Ang problema ng Doc Ron, unti-unti nung sinisira yung mga parte na kung saan nandun siya. For example, sa mga ugat natin, like yung pinag-uusapan natin ngayon na cardiac inflammation, kapag nandun sa ugat, yung pamamaga na yan, yung low-grade inflammation na yan, unti-unti niyang pinapahina yung ugat natin. Let's say, yung mga arteries sa ating pangangatawan, unti-unti niya yung pinapahina. Either binabawasan niya yung elasticity ng ating mga ugat, pinapatigas niya yung mga wall ng ugat natin para hindi na magiging maganda yung hindi na maganda integrity ng ugat natin. At the same time, naaapektuhan din yung blood flow ng ating pangangatawan. At sumasabay na doon, Doc Ron, yung tinatawag po natin na hypertension, o pagtaas ng presyon sa ating pong mga dugo. Well, actually, itong chronic inflammation na ito, this is a modern health concern. Pero ang ugat nito matagal na problema ito na meron ng ganitong nangyayari.
1: Hindi lang recently lang natin nalalaman na yun pala ang dahilan.
0: Mas matindi lang ngayon kasi mas marami ngayong mga pagkain, mas maraming mga gawain ang associated sa pagkakaroon ng ganito pong problema, mga kaibigan. Ano? Kaya dati, hindi natin masyado nade-detect yung mga low-grade inflammation na yan at tilalabas yung mga symptoms like high blood pressure. Ano? Pero ngayon, Doc Ron, meron ng mga pamamaraan
1: test
0: para ma-detect yung mga low-grade inflammation po na yan, mga kaibigan. At ang pag-measure niyan ay yung HSCRP blood test para makita yung mga low-grade inflammation na yon sa ating pong pangangatawan. Paano ba yung ginagawa? Yung testing na yan?
1: Ang CRP test ay dinidetect yung tinatawag natin na C-reactive proteins. Ang C-reactive proteins or yung C stands for capsular polysaccharide na kung saan yung protein na yon kapag ilagay mo sa petri dish at lagyan mo ng capsular polysaccharide, nagre-react siya. Kaya tinawag siyang C-reactive proteins. Ito ay nalaman noong 1930 sapagkat nagre-react siya sa carbohydrate ni yung bacteria na tinatawag natin Streptococcus pneumoniae. Ang C-reactive protein ay ito yung protein na pinoproduce ng ating liver. Tandaan niyo ha? Nagkakaroon ng self-destruction kasi yung C-reactive protein ay indicator ng inflammation. At ito ay ginagawa ng ating katawan, ng ating liver, kung saan nagpumapasok sa ating bloodstream kapag ka nagkakaroon ng tinatawag na problema, and this causes inflammation sa ating katawan. Ano ang ginagawa ng CRP or C-reactive protein? Sa acute phase reactant, meaning ang levels nito ay unti-unting or mas mabilis na nadidetect ng immune system, nagre-respond agad siya sa injury, tissue damage, or infection. Yun yung CRP. yung HSCRP, mm-hmm. Yung tinatawag na high sensitive, mm-hmm. ito kasi ay nagbibigay ng non-specific warning sign. Kaya, kumbaga, is parang below the radar siya. Kaya mapapansin, sinasabi ni Doc N, na lalabas lamang, o malalaman na lang natin, na meron pala tayong low-grade inflammation, mm-hmm. o parang niluluto ba, na unti-unti yung ating katawan, mm-hmm. kapag lumalabas na yung tinatawag na sintomas, at isa dyan, is yung problema sa puso, na yung tinatawag natin na hypertension. Mm-hmm. So, HSCRP is high sensitivity reactive protein test, highly precise biomarker. Ito yung biomarker na kung saan nadidetect yung mga pinoproduce ng liver natin yung low grade vascular inflammation. Tandaan nyo, ang natatamaan palagi nito is yung mga vascular natin o yung mga ugat natin. So, ang standard high sensitivity versus standard versus high sensitivity, yung standard is ma-detect kung saan yung location, especially yung sa loob ng organs natin kasi mabilis siya nakikita. Yung high sensitivity is yung measure na kung saan is pinoproduce or yung low level ng inflammation na pinoproduce ng ating liver. Yung sa scan na may measure dito, pagka mataas, gaano ba kataas yung measurement, yung race. Kapag below 1.0 yung C-reactive protein mo, milligram per liter, is low risk. Pagka umabot na kayo ng 1.0 hanggang 3 milligram per liter, average risk. Pagka umabot na kayo ng 3 milligram per liter, yan ay talagang high risk na or talagang sobrang taas na ng low grade or matagal na or nagkaroon na kayo ng chronic inflammation. Ito ang ginagawa ng American College of Cardiology sa pag-utilize at sa pag-assess ng residual inflammation risk kahit na ang inyong lipid profile ay normal. So, it could be your lipid profile ay normal but then pag-test sa HCRP or HSCRP ay mataas, umabot kayo ng higit sa 3 milligram per liter, that means mataas pa din ang risk ninyo ng pagkakaroon ng heart attack.
0: Ibig sabihin, Dr. Ron, pag mataas yung high sensitivity CRP markers nila, ay mataas yung tumataas yung risk natin sa pagkakaroon ng CVD or cardiovascular disease, tulad ng hypertension, atherosclerosis, at pwede mauwi pa dun sa mas matindi o mas malala na condition like yung heart attack or myocardial infarction, at ito stroke. At pag ganito ang prognosis, Doc Ron, paano ba nakakatulong yung mga suplemento ng Yes to Health para sa mga kababayan natin na mataas yung mga markers nila? Let's say, for example, nagpa-check na sila ng CRP nila at nakita doon sa lab test na
1: mataas
0: nga yung HSCRP o yung markers. CRP nila. Paano nakakatulong yung pag-inom araw-araw ng Santon Gold Herbal Capsule para sa kanila? Ano yung benepisyon nun para sa kanila?
1: With regards sa inflammation, powerhouse ang Santons. Bakit powerhouse ang Santons? At especially ang Santon Plus Gold natin. Ito mismo study, according sa laboratory test, ang Santons ay isang malakas na antioxidant. Hindi lang siya antioxidant. It is also an anti-inflammatory. Ito, this is a verified science in vitro and vivo studies according sa National Institutes of Health na ang Santons, especially alpha and gamma mangosteen, ay nagposes ng napakalakas na antioxidant and anti-inflammatory properties. In what way? Ini-inhibit kasi ng alpha and gamma mangosteen ang inflammatory cytokines. Yung cytokines, yun yung nagtitrigger sa ating katawan that causes inflammation. So, if you take Santon Plus Gold, it reduces inflammatory cytokines at minumodulate nito ang pathway sa cellular stress ng ating katawan. So, if you are taking Santon Plus Gold every day, especially doon sa mga kababayan natin na meron na kayong maintenance medicine, especially sa hypertension, if you have already been hypertensive for a very long time, that means years ago already, you had already inflammation. Kasi yung problema ng ng low-grade inflammation, hindi yan agad-agad lumalabas. Not until marami ng mga ugat sa ating katawan na barado ng dahil doon sa inflammation. Kaya tumataas na ang blood pressure. And that is why marami din sa mga ka-wellness natin, mga nag-testimony, that they were taking Santon Plus Gold together with the maintenance medicine. And then later on, their doctor would say that mahabang ng panahon na normal lang blood pressure mo, and they were able to get away doon sa maintenance medicine. Ang doktor mismo nila ang nagsasabi na huwag na kayong uminom ng maintenance medicine kasi matagal na panahon na normal na ang tinatawag na ang kanilang tinatawag na hypertension or ang blood pressure nila. At kung titingnan natin liban doon sa mangosteen, ang ano yung tinatawag natin na charantin, especially isa sa inflammatory markers is yung blood sugar, high blood sugar, and also insulin, that is inflammatory markers sa ating katawan. Charantin, nagpapababa ng blood sugar level sa ating katawan, also polypeptide P. Yung garlic, we all know that garlic, yung allicin, sulfur, compound na doon, ay tumutulong para magpababa ng tinatawag natin na cholesterol level, especially yung triglyceride level natin. Pagkamataas, that is also an inflammatory markers. Kaya nga, ang ano doon, ang comparison na ngayon is hindi na yung cholesterol, HDL count. Kung hindi HDL, triglyceride count. Kapag ka ang ratio ay umabot sa 3 o mas mataas, mas mataas yung inflammatory markers, mas mataas din yung risk ng pagkakaroon ng cardiovascular disease. With regards sa nutrients, packed with vital micronutrients and also vitamins and also spirulina, na kung saan is yung phycocyanin. We all know phycocyanin is a robust bioactive compounds na kung saan ay tumutulong sa mga ugat natin in cellular level. And also, of course, our heart is a muscle. Phycocyanin and also yung mga amino acids na meron doon ay tumutulong, nagpapalakas ng ating puso. That is why we call Santon Plus Gold is as a powerhouse against against doon sa mga ROS as an antioxidant and also anti-inflammatory din ang ating Santon Plus Gold.
0: So mga kababayan natin, kung meron kayong hypertension, meron kayong matagal na na low-grade inflammation sa pangatawan niyo or tinatawag na chronic inflammation, see to it na meron kayong dyan suplemento na Santon Gold Herbal Capsule. Ano? At least one capsule, 3 times a day, mga ka-wellness.
1: Yes.
0: It can help greatly para dun sa pagpababa ng mga inflammatory markers sa ating pong pangatawan. Ang kagandahan, Doc Ron, hindi lang yung pinapababa yung mga markers sa katawan mo, yung existing mismo na inflammation doon sa ating pangatawan, itinutulungan yun para mapakupa po yun, mga kaibigan. No? Kumbaga yung effect ng inflammation na yun na nagagawa dun sa ating pong mga kaugatan o dun sa ibang parte ng ating pangatawan, tumutulong yung mga bioactive compound from Santon Gold Herbal Capsule para i-normalize yung mga nangyayaring pinsala doon sa katawan po natin. Kaya one capsule 3 times a day, Doc Ron,
1: yes,
0: is enough. Ano? Lalo na kung meron naman kayong tinitake ng mga maintenance medications po ninyo, huwag nyo hinto yun. I-complement nyo yung ano natin, yung Santon Gold Herbal Capsule doon sa mga maintenance medications nyo na iniinom, mga kaibigan. Kasi yun nga, sinasabi natin, Doc Ron, once na na-normalize na yung mga inflammations na yun sa loob ng pangangatawa natin, napakadali na lang makontrol ang blood pressure ating pong pangatawa.
1: Kasi wala nang inflammation. Wala nang inflammation, of course.
0: Wala na yung dahilan .
1: Wala na yung dahilan.
0: Tama. Kaya pagka nabunot mo yung pinakaugat ng problema, mga kaibigan, mabilis na lang yung mga kumbaga buo na yun, pati yung puno, pati yung mga sanga-sanga niya, mabilis na yung mamatay, mga kaibigan.
1: That's why we always look at the root cause of the problem.
0: Oo. Kaya mag-Santon Gold araw-araw para po ma-prevent ito pang mga low-grade inflammations na ito sa ating pangatawan at sabayan, Doc Ron, ng Santon Vitamin C at ng Premium D3. Since ang Vitamin C, meron din yan siyang kakayanan, Doc Ron, na patibayin naman ating yung mga ugat natin. Oo, yung ugat natin. Dahil meron yung nitric oxide na ginagawa niyang elastic. Ibinabalik niyo yung elasticity ng ating pong mga ugat. Kasi yun naman yung kinakailangan ng ugat natin para maging matibay siya, durable, parang ng goma.
1: Yes.
0: Diba, pag yung goma is maganda yung elasticity niya, matibay.
1: Matibay kahit unati
0: mo. Kahit unati mo ng gusto.
1: Pero pag may ano
0: pero
1: na, pag malutong na at saka meron na may lamat na.
0: Sa
1: Bisaya is may gula na.
0: May lamat, na. Yan. Mabilis na yan
1: maputol.
0: Mabilis nang bumigay, mga kaibigan. Ano? So pag-take ng vitamin C, especially alkaline-based na vitamin C, ang ating santong vitamin C, nakakatulong yan na patibayin yung mga ugat sa ating pangatawan. Mga malaking ugat, as well as yung mga pino ng mga ugat sa ating pangatawan. Isa na dyan, yung mga capillaries natin, mga pino ugat na nandyan sa ating pong puso, mga kaabayan.
1: So, grab nila opportunity kasi buy one take one pa.
0: Doc Ron, buy one take one yun, ang santong vitamin C natin. Kapag ka sa mga wellness center natin kayo bibili sa mga Yes Health Wellness Clinic natin, ha? Kaya palakasin, patibayin ang ating pong mga kaugatan, especially ang ating pong cardiovascular system, dahil ito'y isa sa ano, Doc, pundasyon ng malusog na pangangatawan, mga kaibigan, mga ka-wellness. Okay? At sa pagbabalik natin, ating pong pag-uusapan pa, ating alamin pa kung ano yung mga naiudulot na hindi maganda itong mga low-grade inflammation na ito sa atin pong pangangatawan. Kaya tutok lang mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
1: The Secret of Health.
5: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. 7 Plus Gold. Ngayon,

0: Sanfon Plus Gold.
1: Magbibigay sa pinaman, ibig sabihin ka.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si Jun, sa akin pa talagang dahil sa akin ng Sanfon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Sanfon Gold Coffee Mix.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
3: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong pinag-uusapan patungkol pa rin sa pag-aalaga ng ating pong puso or ng ating pong cardiovascular system at connection ng low-grade inflammation patungkol dito at kung ano yung nangidudulot nun sa ating pong buong pangangatawan. Dok Ron, ano nga ba yung mga nagkukos? Ano ba yung kadalasan na dahilan sa pagkakaroon ng mga low-grade inflammation na ito?
4: Number one dyan, mga pagkain po natin or your eating choices natin. Mm-hmm. Lalong-lalo na doon sa mga mahilig kumain ng mga ultra-processed foods.
3: Lagi na lang.
4: Palagi, kaya dikdik tayo ng dikdik dyan. Kaya palagi namin binabanggit sapagkat yan po ang nakakasira talaga sa ating katawan. Refined sugars, white sugar, even brown sugar, also called damaging kapag madami na, especially kapag pagka nagkakape kayo, unhealthy coffee, tatlong beses isang araw pa. So, kaya mas maiging transition kayo sa Anton Plus Gold natin. Also, trans fats, especially doon sa mga commercialized na mga tinapay, kalimitan, yung mga margarine na yan. Yeah, those are mga trans fats. Excess salt triggers, especially doon sa ating immune stress natin. Alam nyo na na-stress yung ating immune system kapag mataas yung salt consumption natin. At ang nangyayari lamang yun, Doc L, kapag ka junk foods ang kinakain natin at saka mga ultra-processed foods.
3: Kasi hindi mo na hindi mo namamalayan yung mga hidden salts.
4: Nandyan,
3: Kasi ano rin kasi, nadadaya yung panlasa natin.
4: And of course, yung salt kasi na yun is, is sodium chloride lang. Wala siyang ibang yung essential minerals na kailangan ng ating katawan. That's why it causes damaging and that's why thirsty. Meron tayong thirsty yung sensation. And of course, you want to eat more kasi yung pagkain mo is junk.
3: Pag sumukan nyo, pag nakaubos ng isang supot na chicherya, di ba?
4: Uhaw. Tapos ang cravings pa naman ng uhaw,
3: yung mga tamis.
4: Soft drinks. Yun ang problema kasi nga, nagkakaroon ng ang mga natin is na-i-enhance or mas lalong kung sa ano pa, mas lalong nagiging makulit yung mga bad bacteria sa ating tiyan. At yung mga bad bacteria or bad bacteria na yun is nagpo-produce ng mga something that causes our brain na sinasabi na kain ka pa. Also yung obesity. Alam nyo ba na ang fat natin, fat is needed by the body in certain amount. It serves as cushion natin, it serves as insulation ng ating katawan. Pero kapag sobrang dami siya sa katawan, napoproduce po yan ng tinatawag natin na cytokines. Nagpapataas ng tinatawag natin ng inflammation sa ating katawan. Also gut problem. Pagka ang ating mga gut microbes natin at nasira yung intestinal lining natin, especially kapag yung ating good bacteria ay walang pagkain. Alam niyo ano ang kinakain ng good bacteria pagka wala ng fiber? Is yung mucus lining. Kasi yung mucus lining is also polysaccharide. Ang pagkain niya kasi is saccharins. Pagka kinakain niya yun, also yung mga bad bacteria pag nakain na ubos yun, nangyayari nabubutas yung lining ng ating yung lining ng tinatawag natin ng ating intestine. Pag nabutas yun at papasok yung mga bacteria sa ating bloodstream, it serves as foreign invaders. Kaya tataas yung tinatawag natin na tataas naman inflammatory markers natin. Kaya that's why we need to take care of our gut bacteria, that you need to feed your gut bacteria, especially yung mga fiber. Kasi yun yung pagkain ng gut bacteria natin. So hindi yung mga pagkinakain natin, kundi yung mga fibers. Kaya ginawa ng Diyos na mayroong fiber kasi mayroon ding kakain yan sa loob ng ating tiyan.
3: May makikihati din.
4: And that also, hindi lang ang bacteria, we will discuss more about gut bacteria before, kung ano yung next time, kung ano yung mga functions nito, at kung gaano ka-importante na mapangalagaan natin ang gut bacteria. Also, chronic stress, psychological or physical stress, and that is why I do not recommend long, mahabang klase ng exercise. Exercise is good, Pero kapag ka umabot na kayo ng isang oras mahigit sa pag-i-exercise, it's no longer beneficial for you. That's why ultramarathon, cross-country cycling, it stresses your body and it does not help really. No, it creates more inflammation kapag ka sobrang tagal yung exercise sa ating katawan.
3: Kasali pa dyan, Doc Ron, yung ano, isa sa mga nakakapagdulot din ng inflammation.
4: Ang problema ng kabataan ngayon. Ito.
3: Sleep deprivation. Dami niyan. Minsan nga, ano din tayo dyan, dali din tayo dyan.
4: Yes, pa napapasarap scroll.
3: Itong kulang sa tulog, mga ka-wellness, lalo na pag consistent na hindi ka nakakatulog ng maayos. Yes. Nagdi-disrupt yan dun sa maayos na functions ng buong pangangatawan natin. As well as yung pag-handle ng katawan natin dun sa mga inflammations. O yung mga inflammatory molecules ng ating buong pangangatawan. The more na nadi-disrupt yung tulog po natin, the more na tumataas kasi yung stress level ng ating pangangatawan.
4: Kaya mapapansin mo, Doc L, pagkakulang sa tulog, bakit nakabusamot? Kulang sa tulog. Totoo yun, nakapagkakulang po kayo sa tulog, stress level niya sobrang taas, kaya bugnutin tayo.
3: Moody.
4: Talagang bugnutin.
3: Moody, irritable.
4: Kapag kakulang sa tulog.
3: Kasi malaki ang effect nun dun sa ating pong mental health, mga kaibigan. The more na mas mataas yung mga inflammatory cytokines sa katawan natin, the more na mas disturb yung ating brain area. The more na mas disturb yung brain mo, the more na hindi sound yung thinking mo. Hindi maayos. Hindi na mabalanse yung matrix, sabi pa ni brother. Hindi na mabalanse talaga yung functions ng brain mo. Kasi maraming ang disturbance . Kumbaga yung nakita ko sa isang article kung paano nila inelaborate or pinakita yung brain area during stress level.
4: At saka yung
3: nerve signal sa brain area natin, hindi yung malaman kung saan yung takbo .
4: Yes, and also yung blood flow. Restricted yung blood flow. Tama. Kaya kulang sa oxygen, of course. Ang brain natin, trouble. Lahat ng cellula natin, pagkakulang sa oxygen, trouble.
3: Hindi ka talaga makapag-isip ng maayos, mga kaibigan. Kaya dun yan, isa yan sa pinag-uumpisahan. Ito pong sleep deprivation. Physical inactivity, isa rin yun. Kung nabanggit ni Doc Ron kayo na hindi maganda o hindi favorable sa katawan natin yung long hours. Stress or physical activity sa ating pangangatawan, yung physical inactivity naman ay mas lalong hindi maganda sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan. Yung tinatawag na sedentary lifestyle, lagi na lang nakaupo, nakahiga. May bibilin sa tindahan, salit na maglakad, nag-e-bike pa. At marami pang iba, mga kaibigan, na nagiging kasi, yung buhay kasi natin ngayon, mas pinapadali. Mas easy. Yung paggawa natin, kumbaga. Problema nun, mas pinapabilis din nun yung lifespan natin. Mas pinapadali din yung lifespan. Kaya nga, di ba, nung unang panahon, naglalakad sila for how many miles para makapunta dun sa sa lugar na pupuntahan nila. Tingnan mo naman yung buhay din nila. Diba? Mas mahaba din. Mas mahaba din na aabot. Ngayon, mas mabilis na makarating sa pupuntahan, yung buhay natin, mas madali na lang din. Mas umiiksi na rin. Because of that.
4: Fasting.
3: Kaya nga, di ba, sabi nila, yung pag-advance ng technology, nandiyan na yan. Pero, respond to it.
4: And how do we use?
3: Nasa sa atin na rin yun, mga kaibigan, kung maapektuhan na nun yung ating pong physical health. Environmental toxins and smoking, isa sa pinaka na talaga devastating sa ating pong health, mga kaibigan. Yung sigarilyo, usok ng sigarilyo, at iba't iba pa mga environmental toxins. Mga air pollutions na yan. Nakakadulot na yan siya ng mga inflammation sa loob ng ating pangatawa.
4: ROS yung radical oxygen.
3: Yes, at pinapataas nyo yung free radicals na level sa ating pong pangatawan. Well, given na yan, kumbaga, kasi nandito tayo sa mundong ito, sabi pa nila kung ayaw mong makasagap ng pollution, dun ka sa ibang planeta, sabi pa. Well, given na yan na, kumbaga, nakakapagpadagdag lang po yan sila, mga kaibigan. Pero marami namang paraan na kung paano natin yung sila kakontrolin. Kaya nga, nandyan yung ating pong mga suplemento. Nandyan yung Santone Gold Herbal Capsule natin. Especially, Doc Ron, sa mga nagkakaedad na pala. Yes. Kasi given na rin ito na pag nagkakaedad ang isang tao habang tumatanda, huwag natin sabihing tumatanda. Nagkakaedad. Habang nagkakaedad. Nadadagdagan yung edad ng isang tao, ay mas ano din talaga, mas humihina yung katawan po nila at mas nababawasan yung ability ng katawan nila to fight or to fix those inflammatory markers.
4: Kasi bumababa din ang antioxidant production
3: yes,
4: ng katawan, yung ano, glutathione. That's why Santon Gold Coffee Mix kailangan, especially kapag nagkakaedad na kayo, so mahilig kayo sa kape. If you want more glutathione sa ating
3: katawan. Glutathione and collagen.
4: Collagen. Yan ay tumutulong para maproteksyonan yung mga sinila sa ating katawan. That's why as we get older, when you take more glutathione, kasi humihina, habang tumatagal, humihina yung production ng glutathione, we can support it by supplementation, especially yung Santon Gold Coffee Mix.
3: Tama, oo. Kasi yan, di ba, pag tumatanda ka, anong nangyayari sa balat mo, di ba? Madalas, madalas nagsasag. Kasi yun ay, ebidensya na yung level ng collagen sa katawan mo ay bumabagsak din. Kaya, di ba, pagkabata ka pa, unat yung mga balat mo, fit na fit, ano? Pagka umedad na, nagkasag siya because of decrease of collagen production sa katawan natin. Kaya nga, napakaganda nung ano natin eh. Santon Gold Coffee Mix natin. Magiging habit mo na yon na araw-araw, makakapagkape ka, nakapagpapasok ka pa ng collagen and glutathione sa iyo pong pangaton. Especially sa mga ano, nagkakaedad na talaga. Ito yung maganda na gawin nilang habit. Po, ano? Take kayo ng Santon Gold Herbal Capsule natin, tapos enjoyin nyo yung pag-inom ng Santon Gold Coffee Mix natin since yan ay especially produced na para sa mga kababayan natin na mayroong karamdaman na high blood, may high blood sugar, or meron pang ibang problema sa inyong pangatawan, ay friendly na friendly yan para po sa inyo.
4: Kaya switch na kayo dun sa mga mahilig sa unhealthy coffee. Atan tayo sa healthy coffee. Yes, Santon Gold Coffee Mix. And of course, kapag ka nakita ninyo, may checklist doon na binasa po natin. Kapag ka ultra-processed foods, kulang pa kayo sa tulog, you are obese, meron kayong isa doon, lalong-lalo na pag meron kayong madami doon sa checklist na naka-check doon, ay kailangan po ninyo mag-take ng mga anti-inflammatory, lalong-lalo na ang ating Santon Plus Gold. That would greatly help. Powerhouse yan. With regards sa anti-inflammatory, powerhouse ang ating Santon Plus Gold. Lalong-lalo na pagkasama ang Santon Gold Coffee Mix. And of course, hindi din pwede na hindi nyo babaguhin yung mga pinagmumulan. So transitioning from doon sa pagkain, from unhealthy especially, lipat lang kayo ng staple from white rice to brown rice or unpolished rice. Isang napakalaking step na yon. And then after that, yung mga noodles ninyo, magsabaw na lang kayo ng malungkay. Hindi kaya ng ano, hindi naman ibig sabihin na totally na huwag kayong kakain.
3: Emergency na pagkakataon.
4: Pagmamadali. Say, for example, merong biglaan ng mga barkada, pumunta doon, gusto nyo pahigupin ng sabaw, pwede naman gawin yun. Also, yung mga fats, healthy fats, as we have mentioned, yung mga healthy fats is yung mga salmon, but then ngayon, as we observe, objectionable na talaga yung fish derivatives ng healthy fats. So pinaka the best is a plant-based flaxseed oil, chia seeds. Ang dito sa atin pinakamura at pinaka-available, niyog, coconut, MCT. Kung gusto niyo yung MCT na meron pang combination ng D3 at moringa oil, premium D3.
3: No, meron nang nagtanong eh, pwede daw ba araw-arawin yung
4: walang problema. wala pong problema. At ang MCT, alam niyo ba, ang natatanging fats na pwedeng kainin sa bagong panganak is MCT. Kasi na-absorb na sa ano pa lang, sa bibig pa lang natin. Direct na yun doon sa ating liver. Pero pag ibang fats, ipakain mo sa bata, hindi mamamatay ang bata. So, also, physical movement, 150 minutes of moderate exercise a week. So, ilan yung 150 minutes? Halos dalawang oras na mahigit yun.
3: More than 2 hours.
4: More than 2 hours. So, i-divide mo sa 5 beses sa isang araw. So, probably 15 to the 20 minutes a day na exercise. That is good enough para mapababa yung inflammatory markers natin. And also, prioritizing to have a good sleep, 7 to 9 hours bracket. That is non-negotiable. 7 to 9 hours, that is non-negotiable. Also,
3: pahirapan talaga sila doon.
4: Well, ito naman, it's depende din yan sa inyo. It's your choice if you want to take care of your body, if you want to enjoy yung pinag... Kasi kung minsan nagtatrabaho tayo in order to enjoy later life. In life. Pero, wag pong ganun. You can enjoy life now and at the same time, prepare for your life na ma-enjoy din niyo sa inyong pagtanda. And also, chronic stress, iwasan lalong-lalo na yung tinatawag natin na smoking. and also yung mga bagay na nagkocause ng inflammation sa ating katawan.
3: Yan, alagaan natin ha, ang ating pong cardiovascular health, iwasan ang cardiovascular or cardiac inflammation na ito, or tinatawag na hidden fire sa katawan, yes, natin. Mahirap yan kasi pag nag-

0: pag-usapan. I-text nyo lang yan sa atin pong numero. Ito pong text line, 0969-609-6545. Sa pagbalik natin, tutugon natin ng live ang inyong mga inquiries. Tutok lang dahil magbabalik ang programang The Secret of Hell.
1: The Secret of Hell.
2: Premium D3, ang bago.
3: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs.
4: Hirap tuloy akong makapaglaro ng basketball.
3: SYIT,
4: Premium D3,
3: araw-araw.
4: Effective talaga, subukan nyo.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus, gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uli ng antioxidant. Sundown Plus, gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus, gold. Ang
1: pagkape, dapat Sundown Plus Coffee Mix. Sasama pat aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Sundown Plus Coffee Mix. Kape na, bagot pa.
5: Sundown Plus Coffee Mix.
6: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice muna tayo mga ka-wellness. May mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text lamang yan sa ating pong numero. Ating pong hotline number, 0969-609-6545. Bakulong, bago ating tugunan yung mga katanungan ng mga ka-wellness natin, natingin ko lang lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Ito, kay Doc Cecilio. O dito sa ano to, sa Sambuanga. Yan. Hi, nanunood siya shout ngayon. Out. Ano? O, napakagandang
7: shout out kay Doc Cecilio.
0: Napakagandang tala
7: kayo. Pagandian ba siya ngayon o ipil? Ewan ko lang.
0: Tanungin natin yung schedule ni Doc Cecilio. Yes. Sa Pagandian.
7: Sa mga mapapakonsulta, meron po tayong consultant Pagandian and also April March.
0: Yan. Kay Ma'am Lynn Lanusa. Thank you, Doc. Sa advice from Guadalupe, Cebu City. Yun. At kay Sir Dominic sa Santiago. Mm-hmm. Nanonood din sa ating pong Facebook live streaming. Mga taga Cebu. Ayan, malusog na pakikinig sa inyo pong
7: bye
0: lahat.
7: Hapon.
0: Oo. Kay Sir Lorenzo Pablo. Ayan, nakikinig din from Santiago. Kay Ma'am BJ Pastor Haya, laging nanonood to sa ating pong Facebook live streaming. Kay Sir Rico Bagisi. Mm-hmm. O Sir, yung ano nyo po, yung na ano nyo, na
7: antayin nyo lang po.
0: Antayin nyo po. I think napadala na po yun ni Sir Carlo. Isi, ano, sabihan ko si Sir Carlo na i-chat kayo para dun sa receipt. Mm-hmm. Na naipadala na gift po niyo Santon Cold Coffee kasi nabunot natin siya nung nakaraan ano
7: yes.
0: Na program natin ayan sa lahat po ng mga ano sa lahat ng mga napipili natin or nabubunot natin sa atin pong ano pang-giveaways intayin niyo po yung message sa inyo ng ating pong mga staff para dun sa inyo pong mga gift okay ayan doko ito meron mga nag-text sa atin dito ha
7: okay
0: na pwede bang isabay sa maintenance ang Coffee Plus Ellen po ito ng Manila. Ano pong coffee ang ano ninyo?
7: Well, coffee, Santon Plus Coffee.
0: Lahat naman ng coffee natin, Dok Ron.
7: Yes.
0: Pwede
7: po no. Yan. As mas lalong mas maganda kapag kakasabay ninyo sa araw-araw. Lalo-lalo na Santon Cold Coffee Mix po natin.
0: Yun, no.
7: With regards sa supplementation and also benefits ng Santons, no, sa mga anti-inflammatory, as na-discuss natin, inflammation, anti-inflammatory property, Santon Plus, Santon Gold Coffee Mix, and also Santon Plus Gold. Napakaganda po yan. Pa-complement po ninyo kapag meron po yung hypertension.
0: Ayun. O, si Dr. Cecilio, nasa EPL daw siya.
7: Ah, okay.
0: O, ngayon. Thursday and Friday daw ay nasa Pagadian naman siya. Thursday, Friday, and Sunday nasa Pagadian naman daw siya. Ayun. O, sa mga gusto mong pakonsulta dyan kay Dr. Cecilio, puntahan po, bisitahan nyo po yung ano, yung ating pong Yes to Health Clinic dyan sa Pagadian at saka sa EPL, mga kaibigan, ha? Okay, ito daw, another inquiry natin. Masama po ba ang masama po ba ang sangkap ng ito? Kalumet o yeast ng tinapay sa diabetic. Salamat po. Jerry po ito ng Kalibo Aklan.
7: Anong take mo dyan? Yung ano, hindi yung tinatawag natin na ano nga yung tawag dun sa ano?
0: Baking
7: soda has nothing to do with blood sugar. Yung tinapay mismo may problema kasi yung

0: Para muhigop sa tuang healthy ang kape atong Zantown Gold Coffee Mix, makatabang aron kanunay relaxi ka tuang panglawas. And of course, healthy gihapon while nagahigop ta di healthy nga kape. Doon na kinimangos din chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen, a powerhouse blend to fuel your day. Mapalit kini sa mga butika o Gias to Health Clinics nationwide.
1: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
2: Babay ka! Pasig marip ka!
3: Basta naman!
1: Bahin sa gugma.
4: Ako, inunod kay Kulipa.
2: Promise?
4: Promise.
2: Ako po, giving on na nimo.
1: Kasakit.
2: Nikip up na mang ka, di ba? Kasakit na siya.
1: Adlaw-adlaw mo pahila ka nimo. O mapakatawa.
5: Mga lagi, ay wapo lagi. Pero bakit sa tag-iya?
1: Sa programang X-Rated.
2: Ayaw! Ayaw na!
1: X-Rated.

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao na nakinhanglan og tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyo makauban ang babe ng bayan. Amoy pala, ulam na. Babe Sabrina. X-Rated. Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon. Lunes hangtod Biyernes. Dinilang sa XFM Network Philippines. X-Rated.
1: X-Rated. Here's a song for you mga babe entitled Let Me Be The One by Jimmy Bondox. Atong pagbalik ko niya atong pag-uban-uban para sa X-Rated. Dilang gihapon sa XFM. Of course, kaubo ng babe ng bayan, Babe Zabrina.

0: hangyo na punta ani. Sige na naman, tag-hangyo ani. Ay! Shete na sa hapon mga babe, kumusta man mo? Saman mo naka-plaster karon, Luzon, Visayas, Mindanao? Nakapangutan na po ba ka nga unta, ikaw na lang? Kaloy po na itong mga wala gipili. Magsige na lang tagpangutan na ani. Kung wala ka gipili, di hayog ka bala ka, ayaw ka stress. Paghigop na lang diha og healthy nga kape ang ating Zantel and Gold Coffee Mix para dili ka ayo ka mag-emote-emote. Or bahalag sige kag-emote diha. Basta importante, healthy gihapon ka. Diba? So paghigop na ang kape diha, babe, kay oras na po para sa tuwang loving-loving. Kumusta naman mali mo, eh? It's been a long time. Sige, iroon natin. Bakit ang tagal niyong nawala?
1: Easy.
0: Napusilan, manggo. Ay. Bakit ang tagal niyong nawala, mga babes? Saan ba kayo galing? Dali ito, mga babes, no? If na-observe ninyo ato ang voice today, bumabalik na po siya. Dagan salamat.
2: Dagang salamat!
0: Bumabalik na po, paunti-unti ang aking boses. Wala na siya sa 20%, na siya sa mga 75%. Wala nga, dili ka, ayoko makakiat, no? Hindi na nilang gigihapon, dapat maintain lang na itong atuang ka ng kalumanay sa tuang boses para dili ta mamirisi. No? Correct. So mga babe, nato diha, plaster na, sit back and relax. Pagbika na diha, tikangkang na, babe. Grabe sa tikangkang na. Tikangkang na kay mag-sugod na. Uban-uban, tagi ka na launa, eh, media, ha? Tadala stress sa kahapon. And of course, sa inyo makauban karon gikan. Alauna, eh, media, gani, balik-balik. sa kaharas, ito nga pag uban-uban sa programang X-Rated. Makauban ninyo walay lain ang naga. Nagapatindog. Sa mga balihibo sa inyo hang ano kanang tangkugo mala sa mga baby. Ay nagapabarog. Sa inyong pagkatao. Of course makauban ninyo walay lain ang babe ng bayan, amoy pa lang. Ulam na. Makatawad yung ba sa kanan ng apart? Kasi maka-ask mong gusto kong self, anong ulam kaya ako? No? Kasi sukad pagsugod na to 300 karon, wala pagid na ako na balaan kung unsa ko klase nga sudan. Ang makaingon jud ta nga amoy pa lang, ulam na. O, diba? Basig bulad. O kanagong ano, ay kanang very humot kaayo nga magian nato diri sa may ano ba sa may coastal road go diri sa Davao pag kanang gabi ikay kanagong pusit nga gisugba. Oh, lamig. Humot kaayo na siya babe, kana makaingon jud kag lamiag gid ani ka unon o. Ay, anyway, asa mo ka naka-plaster karon mga babe nato ang naminaw. Labi na sa mga naka hook up karon ng mga sister stations nato, Visayas and Mindanao. Good afternoon sa inyo ang tanan. Oh, bayubay pud no, dugay-dugay pud kung wala naka-great sa inyo. So isa-isa mo nato ni ang mga babe nato nga naminaw all the way from kinatibok ang Davao region. Good afternoon. XFM Mati, XFM Davao and XFM Tagum. Kumusta niyo mga ut nga diha? Ora gihapon. Ay, in fairness, makaut nga. Unya lang ng ago na, unya lang yun na, tanaw na to. And of course, mga babe, nato dari sa XFM Jensen, maayong hapon. Ingon man sa mga babe, nato nga naminaw dari karon sa XFM 101.7 Bukidnon. Good afternoon sa inyo ang tanan. Sa mga babe, nato nga naminaw dari sa XFM Pagadian, XFM Ipil, and XFM Zamboanga. Maayong hapon. XFM San Franz, good afternoon sa inyo ang tanan nga naminaw karon. XFM 99.9 Tacloban. Mga Cebuanos babe nato nga nakasubaybay gihapon sa to ang pagpanaguban-uban sa XFM 88.3 Cebu. XFM 101.7 Kanlaon and Risa XFM 91.1 Kida Pawan. Maayong hapon. Finally, makay mo na jud ko. Di na gyud ko lugi sa ago ani. Like tumiyagi ka. Ana jumura jud ka na bitong kanding nga giihaw. But in fairness karon kay I can di ba? Ay nala. Nana po'y nanindog. Nga mga balihibo kay giludan, gihilasan. Bita mga babe ha, at ano na diha, plaster na diha, LL na diha. You ready na yung kagalingon pag lingkod-lingkod na? Ligid-ligid na babe. Kung sa pala nga LL yung mga kabisihan diha karon, halalaban. Kay magsugod na tataod-taod. Inakukahulat kagunitan. Ang mga naggahi, ang mga kasing-kasing. Ang mga sitwasyon na grabe kalisod, mga babe. Nga to na pong hatagan ng pagtagadi. Unya sa unahan. O sino pagka ang istorya sa kinabuhi o gugma nga to ang problemahon karon. Kanapitong feeling na daghan naman kaayo kong problema. Uy, unya, magduwag-duwag pag ganyan yung mga problema sa yung kinabuhi o ganyan yung gugma. Naghanan dyan po ninyo dabag sa ulo ba? Kita ninyo yun niya kung buhok ni Atras na gani. Sa akong personal problems sa kalandaan, maglisod na. Beto, oy. Okay na, kaya na, kaya na ninyo. Muna nga, pagpadala pa mo sa inyong mga problema, Dris X-rated kay para mamroblema kang tanan. Ito, baby, isad na ha. Kung na may mga gusto nga i-share diri sa kahanina, ninyo mga problema diha, dili man tamo matabangan financially, kita bangunan mo. Ang ako ikatabang lang isigil ako mga pangmalakasang tambag na para po sa kong kaugalingan. Manasiya, no? So, pagpadala na mo sa inyo mga suwat tampo diha, ito ang natagaal sa pagtagalog. Unya sa unahan, unsa na pud kahalagi nga problema, ito ang problema hon. So, paminaw magtarong diha, pakusgi na ninyong radyo, tabangi ko ninyo ani nga problema. Dili pwede nga ako ra. Dili pwede nga ako ang dughan lang magsakit, kaya kung ulo lang magsakit. No, okay ra kung sa kanang kuan, nga na nga part sa kuan, nga magsakit siya. Pero sa mga ingon ani, babe, ay bangi ko ninyo. Pwede mga babe ha. Sige, pag gano'n sa mo diha, pag ready sa mo sa inyong mga kagalingon, pakusgin na inyong radyo diha. Unya, pag timpla na maog kape nga Zanthong Gold Coffee Mix ang kape nga healthy para well na minaw mo. Refreshing diha pong kayo. Baka nabita ang well na minaw drama, ka nang higop-higop o kape. Kaya naman, ayun na, nagod nga atake. Kaya nang pang ano kayo, baka nang pang kwartahan kayo dating. Sandi lang good ng bahala guwa tay kwarta basta kahilas tanga mura tag nay kwarta. So pagtimpla na kape diha, hindi na nato dugay-dugayon, isulod na nato, babe. Ah, ni an. Idasok an. Uy, kangilingig. Engineer RK, okay pa ka diha. Okay, baka dia engineer, okay? Pa? Sige lang, basta kay okay ra kay na yung matcha diha. Basta dili pa it's. Dito mga babe, hanian ako ng isulod, idasok, og, doot. Ready na yung kagalingon para sa tuang X-rated drama karong hapuna.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, bacho, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, santang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa katubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ang hait kina ba?
3: Napuni ang putong sa inyong kinabaho. Masubra ka to kirot. Putlan ko ni ang matagoy ang tarangin.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Ipaalam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing suginanon sa kinabuhi sa tao nga gibataan ng atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang babe sa babe.

Ma cosa sta succedendo?

0: Jude.
1: Babae ang una na itong anak. Babahin din siya na ito. Ang pormasanaon, dihanin mo. Pero ang ilong lips, dirin ako.

0: Pansa ko nila kalapcho, Nas.
1: Nga mo nakapunta na ka, na Emily?
0: Ngayong atong anniversary sa atong kasal. Gusto lang ko nga mamuta na ni mo usap. Kung unsa ko ni mo kamahal.
1: Labaw pa sa akong kinabuhi.
0: Jonas.
1: Pag akong pagmahal ni mo, wala makalabaw. Labi na lahat. Tulong na ta. Ugkauban na lahat ang atong anak. Misamot ang akong pagmahal at pagiging pa ni mo.
0: Salamat,

0: Nalipag yung kung nagtanaw sa inyong relasyon ni Jonas, Emily.
1: Yes, ma. Good provider kay si Jonas na mo. Oh, love kay Minnie ni Inay.
0: Nalipay kay ko, anak. Tungod kayo ang taon ka mapunta sa Barumbadong na pagkatao.
1: Nagpasalamat ko, anak, sa Ginoo, ma. Nagihatag niya na ako ang lalaki nga tinit makahatag o labad sa akong o.

0: Pamisa, maasahin ka sa Tacloban o baka ka si Mana?
1: Oo, Emily. Dito ko gusto, pero huwag ka mahimo. May order sa kumpanya. Mana, huwag ka mahimo.
0: Okay rin na, Jonas. Pahit na nga sa iyong trabaho.
1: Salamat kayo, Emily.
0: Kanusta magkamalar ka?
1: Ugma. Sorry, ha? Ay, okay mo yung desisyon?
0: Okay, Raoy. Sige, mga tugma-tug sa'yo. Kay ugma na ba ya, kamubiyahe?

0: Bisag binawin ko sa akong bana, babe Zabrina. Pero antuson lang yud. Kayon saon man, part man kini sa trabaho. Wala gid ko'y ikasuwais o ikasawais sa akong bana. Tungod kay buutan siya. Og mapinanggaon nga bana, ingon man amahan. Og nang labay ang mga adlaw, babe. O kini ang sunod na nahitabo.
1: Sunod, adlaw. Nabiyay ka na sa takloban?
2: Oo, Emily.
1: Umao pa?
2: Umaano ganyan akong routine. Kausa sa sakabungan. O niya, maasahin ko sa takloban. 1 or 2 weeks. Depende sa order.
1: Ang tusunay na ako ang kamingaw, Jonas. Ayaw ko wala ka. Hisapin ko ikaw anong bahina.
2: Salamat kayo, Emily. Salamat kayo.
1: Ingon anak, ikakamahal, Jonas.
2: Salamat. Salamat sa imong love.
1: Always, Jonas.

0: Daw, paano pa rin si Jonas?
1: Tumas siya karo sa Tacloban ka. Dito mo ko siya na-assign. 2 weeks siya dito.
0: Ha?
1: Nga naman na ikaw.
0: Kuhan ba na ang good ko yung nakita dito sa mall sa Cebu? Mag... Siya, gapon. Dahil ko yung babae, o nga'y bata, gibit-bit ang babae.
1: Unsa?
0: Malagi. Pero ayaw na ko maklaro 100% kung ang imo bagyutong bana. Ayaw naman tayo. Huwag tangan na yun.
1: Oh, di siguro to si Junius ko, uy. Naman siya sa Tacloban. Sige, tawagan ako siya, ha? Sige. Bye. Love you. See? Nadungugin mo ang gisulti ni Junius sa pagtawag na ako niya. Gispeakerphone din ako. Naasa sa Tacloban. O naasa sa office nun. May, oh? Nag-send sa social messenger o picture niya.
0: Oh, o ba? Aba sinog. Pag-iwas niya at naon niya. Ano ako nakita daw dito sa mall?
1: Aw, maagin na ikaw.
0: Naligod lang ko ba?
1: No? Uy, imposible magbinuang si Jonas sa among relasyon, kaw. Imposible kaayo.

0: E posible na may taboy mi noy. Naab kayo tamusin day. Di ko kayo mas pagbinuan ninyo. Tuke, mahal ko kayo kamo.
1: May to ako sa'yo mag-isulti, Jonas.
0: Love kayo tamo. Kamusin day, Emily.
1: Love sab ka na mo na inday, Jonas.

0: Yes. Wa ka nga to. Nagsige na magod ka o tutok na ko.
1: Magod pa?
0: Hala? Uy. Naglagmulag yung luha sa inyong mga mata.
1: Usahin, minahaw na ko ninyo ninday. Labi na kung malayo ko ninyo. Magmingaw ko.
0: Ingo man sa kami, Jonas. Pero amo ang toson ang kamigaw. Tumukian na kung sa minatang inyong mga pag-antos.

0: tanto na gusto mo.
1: Sige, pag-camping.
0: Kamusap din eh, ha? Tantod, ayun lang pagluto para panihapon, ha? Kaya magdala ko din yung suban.
1: Sige.

0: Ibigay mo sana ko ang paglimpi sa bahay. Mientras natupas, intay. Oh, ay, may nanuktok man. Kinsa magkaroon? Kadiyot lang! Oh, unsay ato?
1: Mauni ang bahay ni Jonas?
0: Nga no? Unsay di ang ato?
1: Kairami ni Jonas. Pwede ba makisulti ni mo? Kanang makapahimutan ka.
0: Ha? Sige, dili. Di isasod. O, dadanang imong anak din isasod.

0: Pasensya na kayo ha, kakakengbay. Kailan din mo ni Jonas? Pansa mo kay untap?
1: Straight to the point ko ha. Ni ako. Kay maningil ko sa sustento ni Jonas.
0: Ha? Sustento? Kay unsa man mo sa kinabuhi ni Jonas?
1: Iya ako uyab. Usahay, na ex uyab. Pero kining prata nga akong kita karon, iya ning anak.
0: Unsa?
1: Tagataklupan ko. Og nakabantay ka nga karong buwana. Wa mo lagang imong bana. Kay nag-away ni. Og kami ang iyang adtoon sa Tacloban.
0: Unsa?
1: Awon na naman sa bang iyang trabaho dito. Pero gi-arrange na niya nga 1 week sa usa ka buwan. Adto siya ma-assign dito. Aron sa ingon, makauban mi niya og sa iyang anak.
0: Dili. Dili ka na tinuod.
1: Tinuod ang tanan akong gisulti nimo. Paminaw, isulti ko nimo ang tanan.
0: Unsa? Sa pamin makasal, mabdos ka na sa inyong anak.
1: Oh, pero ikaw ang niyang gipilit na pakasan. O gipakatawa ko ang bata, nguwa siya. Pero may balik siya nako. Namo. Pero ubos sa usa ka kondisyon. Nga dawaton ang iyang sitwasyon. Nga dako siyang minyo ug may anak.
0: Dili kini tinuod.

0: Tagal eh. Niyan ako. O, niyan ako ida ang mga supan. Sige, pagsugad na. Emily. Anong naay mga puto sa sinina sa sala?
1: Wala ko magtuo nga na yun sa kabukotin sa imo dagway. May kitaguan ka maday na mo!
0: Ano siya?
1: Naibahan ako sa tanan! Sa tanan! Ginsultihan ako ni Ikay! Oh! Din siya ganiabdahan sa inyong anak! Oo, dito ang imo atuon pirmi sa takluban!
0: Din siya?
1: Nalang nakahimok ka man ako! Namo ini, Jonas! Nga naman! Nanong imo man yung
0: gibuhat!
1: Oo. Ayun sa kong pagpangga ang pagmahal ni mo. Mo niya ang imong gibuhat. Gibakakan man ni mo! Gibakakan ko ni mo! Gikan pa sa wapa ang atong kasal!
0: Sorry!
1: Ingon lang ala ka sa mama. Di ko pa ni mga akong pagsalig ni mo, Jonas. Huwag nangyay mong himo! Di ka naman mapasalo, anip!

0: Breathe it. XFM.
1: Tadhana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Hindi na kasi niyo. Hindi na sabi niyo ang sibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ako? Hindi na po katulog ba yun? Huwag mo kamat mo. Hindi ba na sa pagbali katulog? Hindi na nabili ka. Tulog na din kung makatulog ba yun? Maayo na. Maayo akong tulog. Nagbango na gugo. Kaya po bilo man. Masamag inang tulog Santon Plus.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Oh, wow! Gwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Huh? Ma? Ikaw na?
3: Oo. Oh, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells akod malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko nag-huben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
3: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali-lagid ba na? Diin tagali mabayad sa tuition mo?
2: Oh, gali. Diri yun.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sazon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sazon Plus Herbal Oil. Ang pamahid. The all-in-one sa presyo.

0: Tika Nationwide.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Ang laga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka

0: nagkulang ang mga bitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod ng kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Mga katropa, available

0: sa niagi nga wala jud wala talaga kayo marinig sa akin. Oh, di ba parang ang kanta natin kay kana bigyan diba? Na basi ikaw nagyud ang gitagana sa kuha pero unsaon man gid nato duha man mi. Pero sige lang masali gihapon sa ingon nga pinagtagpo pero hindi tinadana. Kumusta naman ang mga babe nato diha? Na pa nagpaminaw nakasubaybay sa tuang pagkunigubad-ubad ka na first silang gihapon kina sa X-Rated. Kauban gihapon ang babe ng bayan, Babe Zabarina. Oh, atong ano di ay tama din nakalimot ko. At ang pang-engineer RK ang atuang hotline daydra na hot pa sa akin. Kaya basi nanay mga gapanawag diha. But mayong hapon ha sa mga babe na itong nagtanaw sa tuang Facebook Live karon. Kaya aside sa mga babe na ito nga gusto magpaabot sa tuang text line sa 0969-3330537 para sa inyong mga advices, pwede po mo matawag sa tuang hotline. Oh, hot na hot. Ang atong hot. Okay naman siguro ni. Wala pag ihapon. Ah, so paano yan? Hindi ko makatanggap. Oo, badera biya kayo ta today. Sige, atong i-check kung nasudlan ba ni siya. May pang-uban nasudlan. Ang kinatuang cellphone, wag yun. Sa mga gusto mag-text diya ha, pwede mo mag-text sa 0969-3330537 para sa inyong mga advices sa tuwang letter sender karon. O pwede po mo magtanaw sa tuwang Facebook Live kasi live na live tanin yung makita sa XFM Davao Katropa Digital. Tapos muna ako, babe ha, XFM Davao Katropa Digital. Pangitaala na ninyong Facebook page kay live tanin yung makita diya kung sa jitsura ni Babe Zabarina. Diba? Kita ninyo diha ako na lang i-visualize na ako na i-describe para ma-visualize ninyo. Patikan ko, babe. Kabalo mo si meaning sa patikan. Kanagong, kanang ano ba, basta daghag tattoo ba? Oo, daghag kong tattoo. Walang na ako ikaingon. Wala na ilain, raro tama. Hello, mayang hapon, babe. Si Fina Tinambunan. Magandang hapon, katropang Idol Zabarina. Watching dito sa Aglayan, Malaybalay City. Salamat and happy Wednesday from Tinambunan family. Nang Bagkaon? Family Bagkaon. Ayan. Family Bagkaon. Ayun, hindi naman kabalo nila. Mayang hapon sa inyo. Ang transamalata na sa ito ang Facebook Live. Pero mayang hapon. Ayan, ano tayo caller sa Picasso niya. Hello, babe. Mayang hapon. Hello, babe. Babe, hinay ko ay mong tingog lagi, babe. Hello, babe. Hinay ko ayaw ang tingog ni babe. Sige, tawag ka daw ulit, babe. Hello, babe. Napa, naputol na talaga siya. Wala man nakisabay ang ato ang ano karo text line follow but gihapon ala ayan sige sige ko tunawag siya ulit. Hello babe, maayong hapon. Hello Ski, bakit wala kang audio babe? Hindi kita marinig. Ipakusganan ako ni Taman-Taman.
1: Ako ni Riman.
0: Hello, babe. Ay, babe. Eman. Hello, maing hapon. Babe, Eman. Asa man ka naka-plaster ka ron?
1: Hindi ako sa
0: Southern Leyte. Maayong hapon sa mga taga Southern Leyte. Babe, unsay imong ika-advise kay Emily sa iyahang kahintang karon pagkapaita man ang kahintang ni Emily, babe, uy?
1: Oo, mo na hindi. Sa kung isang magyan niya, hindi maguna, hindi maguna yung mga pait kay siya nga ipipili.
0: Oo. Pero di ba kakan, ang thought, mang good babe, nga nisulod sila sa usa ka kaminyuon nga puno og bakak, di ba? Kasi hindi naging, ano eh, naging truthful si Jonah sa pag-ingon sa kamatuuran nga na nagay siya'y pamilya daan.
1: Pero, ang pamilya niya daan nga, wala sa biyaga ng iyak, iba nito, itong niyang, okay?
0: Mm-mm.
1: Kasi siya nagpakasal sa ito niya ipinimit si Emily niya. Niya siya ay kuyang gano'n na rin na pero sabi nung nanay, dito siya kay Emily na yung mga kaya kay siya, Emily magigipakaslan.
0: Si Emily magigipakaslan. Wala magigipili, wala gipili tong una, anak di ay.
1: Oo, wala magigipili. Bisang toro, una to siya. Kayo yung man nagito siya. Pero, sabi niya ngayon abot si Emily sa'yo kinahuhi. Yan kasing-kasing mo, magigipilin niya si Emily.
0: Pero dili ko ba siya unfair para sa katong kay Egay? Di ba siya unfair, babe, para kay Egay, babe, na siya ang nauna, sila ang una nagkapamilya, pero wala sila gipili.
1: Oo, oh, wala sila gipili. Tungkol kay, ang kasing-kasing ni Jonas, mo may nagtutlo na si Emily niyang iusawan.
0: So, unsay buhato ni babe Emily karon?
1: Oh, ang buhato ni Emily, nga kasailoon na niya na si Jonas kay simple, ang tao magkasalaman yun. Na makikingon niya. Ay, no. Wala nun. Natawa nun. Wala nga. Yan sa iyo, si Jonas. Ay, siya may ipili. Isang tulong na kasalanan. Pero, siya may ipili.
0: Basta importante kaya siya ang ipili.
1: Ang importante nga, siya yung ipili din. Kasing kasing Jonas. Kanya, kaya ako si Jonas na itong resultong niya yan, asawa niya na maroto, may potensya na ito si Juan Jonas. Potensya siya pa. Potensya siya. Ang mga nana, wala siya makakos mag-istorya. Tungkol kayo na konsensya lagi siya. At karoon kayo na, yan naman sa iyan, wala eh.
0: Na bulgar naman yun.
1: O siya na noon, mga nana. Sa pag-potensya ni Jonas,
0: So dawat-dawat na lang gid, babe. So, magin ang pinaka-importante. Kung kinsa ang gipili. Kung kinsa ang gipakaslan. Aray ko, masakitan po ko para kay Egay. But anyway, babe, salamat sa ayo sa inyong advice, babe, Eman. Nga, piliyon na lang yun ni Eman. Nga, pangitaon ang pagpasaylo sa iyong kasing-kasing. Oh. Aba, di basta-basta. Salamat kayo, babe Emma. Ni mo ang greetings, mga shoutout ni mo sa inyong mga loved ones na namino karon.
1: Okay, sa taos ko, babe, sa tanang naninaw, naning 89, Arvin, Patima, tanang naman naminaw, babe.
0: Kanagi dapat dili ginamalintan. Dito, babe Emma, salamat tayo. O, amping diha kanuna. Kaya wala rin ako para ampingan ka. Mama, chup-chup.
1: I love you, babe.
0: Ano, life, I love you, ha? Wala ganit ko nilagi pang I love you, han. Sa kanagan sa kong kuya, wala dyan nag-I love you. Kasi Eman lang ginang nakadare nga mag-I love you sa ako, ha? Babe Eman, hello, which is? Salamat kayo, babe Eman, ha? Feel na feel ko yung I love you mo parang nanggagaling sa kaibuturan ng iyong pagkatao. Ayan, sige, another caller. Mayong hapon, babe. Magdawat ang caller kagi pang mingaw. Mangod ko sa inyo kay Absinut, manggod mo. Inawala, tanawa lagi. Pagka dungog niya, Absinut, niyang gipalo. Sa Absinut, kam mo ang Absinut. Alas 2:44 sa hapon, mga babe. Sige, babe, kung di mo manawag, ayaw. Wala magod kay actually na ano kundi bagi panugno kundi kay nganuman kanang magchismis na sa takadali ha dai lang yan asa naman to off sa nato tong aircon kay tugno kaayo be di panugno ko diri kay ana si engineer RK na ano siya nakita si mo nakita babae Engineer RK, babae to siya. Babae mo nakita. Nakaputi. Ah, hala. Dakunti yan. Kung dakunti yan, si Katropang Marlo, gidag sa larin, ana. Ando siya'y nakita, so nakatilpod tagkabugnaw dari sa area of responsibility na to. Alas 9:44 sa hapon, mga babes. Magbasa tag mga advices dari BK. Murag lang. Kung tinood nga nagbaso si Jonas, kinahanglan makita kini siya mga lihok o dili lang sa iya mga istorya o niya pa iluoy-luoy ba yun? Gabi ka naman, Grace. Nagpaluiluoy din si Jonas, Grace. Kini yung mga Jonas ba kay Mayo, diyo kayo magpaluiluoy. Yes! Pero Jude, kung muhimo pagsala. Pero pag masakpan gani, hilak-hilak da yun. Los-los ninyo, boys. Ay nata. Hatagis sang imong kaugalingon og panahon nga maghilak, magsakit og i-process ang tanan, babe. Ayaw pug sa imong kaugalingon nga dawaton siya dayon. Si Babe Karen. Oh, I know someone. Tayo ko sa imo, Babe Karen ba no? Nakadis sa may Mintal, Davao City. Hello sa imo diha, Babe Karen. Oh, tagay dog chance sa imong self, Babe Emily nga kanabitong i-feel ang kasakit, ang kanabitong itinood mo na ganyan nga, time heals. So, tagay sa time po ni mo ang self, oy, nga ma-okay sa ka, bago ni mo siya dawaton mo, ay ang pasabot ni Babe Karen. Pangayo og tinood og kumpleto nga kamatuoran gikan kang Jonas, kay lisod kayo magdesisyon kung naay mga butang nga wala pag yun ni mo masayri. Nganong gibakakan kanya in the first place, wala sa wala pa mo nagpakasal. Oh, correct. Tama talaga yan, babe. Kasi daghan magunog mga pangutana, daghan mga what ifs, daghan og mga whys, no? Daghan jud kaayo kag dapat ipangutana, babe. Nga no man, nagpakasal ka na kung anamak ay pamilya. No? Kung wala mang gigaling na kay higo, nahigugma tong babae, sa imong uyab, or unsa bagyod, imo man, at least man lang, nagrespeto ka nga, ipahibalo sa iya hapod kay kuan ang tinuod, no? Sabi na po na, oi. Kanamuran mo siya gisulod sa sako ba, gihikot, nga wala siya kabalo, wala siya na-aware kung unsa yung mga panghitabo sa imong kinabuhi. Orang gihostage ni mo siya, for me lang ha, orang ingunan na nahitabo. Baby, sagun sa panay mong desisyon, siguruha nga para ni siya sa imuhang peace o dili tungod kay na pressure lang ka sa ubang tao. Babe May of Tagum City, oo.
2: Dagang siya, Masi. Correct na
0: talaga siya. Kasi dagang correct. Usahay, babe, ang second chance, mahimong opportunity sa pagbago. Pero kinahanglan gihapon paningkamutan ni siya everyday. Dili lang na basta-basta nga ihatag lang sa tao nga unang-una. So, manigin ng una. Tama na rin, ha? Kasi ako na mag... Sabataan ka ng fill in the blanks. Unang-una, siguro unang-una nag-lie sa iya, ha? Ako na lang mo... Siya ako na lang mo sumpay, ha? Butal man eh, babe. Unang-una, unsa? Unang-una? Sunod, fill in the blanks. Alas 2:48 sa hapon. Sige, mag-advise ata sa tuwang letter sender, B, kay kanang somehow ako na na-hurt ko for them, no? Sa duha ka mga babae, it's really unfair, no? Nga ingon ana ang nahitabo, unfair para sa unang babae, unfair pod para sa gipakaslan. Kana mura bitog nahug nga gisulod siya sa sako. And unfair pod para sa kay Egay nga sila man ang una nagkapamilya but dili gyud siya mapanindigan. Parang ganyan. Anyway, atong tambagan si Babe Emily. Normal jud kayo no, imuhang gibati karon na nalibog ka, nasakitan ka, most especially tungod sa imuha mga nahibawan. Ang kanay imuhang kasuko, kasakit, o kanang nawala nga salig towards Jonas, dili na siya mali nga feeling ha. Bugay ka, manggod nga, gipatuon niya. nga matinud-anon siya. Grabe mo ang pagsalig kay Jonas. Mga mas bugat gyud sa imong feeling karon ang kanang bitong hatred. Of course, bisag kinsa man ako gani baka kan lang magani ko kung asa siya sa tinuod lang. Wow, kinsa ba? Ito kanang portion nga mamakak lang ka sa pinakagamay nga pagpamakak. Para sa kuwa, babe, ha? Kung kaya ni mo mamakak sa gamay nga butang, kaya ni mo mamakak sa dako nga butang. Para sa kuwa, og diligin ako na siya mapasaylo. So, unsa na lang ka na ingon ana nga namakak siya sa tinuod, sa kinatibuk ang kamatuuran, kanabi siya pamilya daan, unya gisunod ka sa sako para pakaslan siya. Sa imong unang pangutana kung angay bagyod siya nga bulagan, wala d'yo laing makadeside, ana. Ikaw ragyod, babe, no? Pero ang amwalay ka-advise, ayaw gid paghimog desisyon while naa ka sa grabe nga emotion, no? Init pa kaayong imuha mga emotion kanang kanabitong wa pa ka kasabot sa imuhang gibati. Hatagi sa og time imuhang self nga makahuna-huna ka og tarong kung unsa gid ang maayong buhaton. Tanawa nga adili lang ang iyahang mga plano karon, iyahang mga gipang-ingon karon, kundi li ang iyahang mga lihok. Taga-isa po siya o panahon po na magbago. Ayaw din pagturo sa mga ati kay lus-lus lagi na sa mga lalaki. Sa imong second question, kung unsaon imo siya nga mapahawa tungod kay imo naman siyang ipalayas pero kay baga man siyang batikulon, dili gid siya mulayas. Kinahanglan ninyo nga makigstorya or magstorya mo og tarong. Kanabitang malinawon, kanang kalma lang, and namo sa right ninyo nga mga panghunahuna. Kanabitang dili sa kasuko ba, out of anger nga pag-communicate sa usag-usag. Kanang makigstorya, jud mo klaro. May tungod sa inyohang situation karon. Kung kinahanglan, mga iyong tabang no, sa inyohang family, makaguide sa inyoha, o pwede mo muduolog mga kanabitong counselor, aron dunay neutral ba nga makatabang sa inyohang pagstorya duha. Labi na nga naamang good mo'y anak, siya jud ang pinaka maapektuhan ang inyohang sitwasyon. Kabahin sab sa pagpasaylo, babe Emily, ani mang good ni, ang forgiveness mang good, dili na siya pareho sa kanang uban butang nga dapat malimtan dayo nimo o dapat ihatag dayo nimo. Ang forgiveness po dili po nagpasabot nga pag na-forgive nimo siya dawaton na nimo siya dayon. Diba na may uban forgiveness na taman lang gid diha, taman lang gid nimo siya gipasaylo but dili na nimo siya dawaton. Pero kana kay mag-asawa man mo, bana man nimo siya. So kailangan ninyo moagi og process when it comes to forgiveness. Depende sa imo kung kaya pa nimo siyang dawaton balik isip bana unconditionally. Ang pagsalig tinuod nga nabungkag na gid siya, no? But murag gihapon siyang colors ba? Naputol man, it still does color. Murag gihapon siyang salamin. Ang pagsalig ha, nabisan pa man og nabuak na, nagyapon kay makita nga reflection. Though ang trust nato usahay pag mabuak na, makaingon jud tag totally wala na. Somehow na gihapon na, especially if bana nimo siya. So kailangan lang gid ninyo istoryahan og tarong. Kailangan ninyo nga magawa sa inyong mga gibati og katong advice sa tong sa texter nato na kailangan subayo ninyo tanan. Istoryahan ninyo tanan nga mga gipangtago niya sa imuha dapat iingon niya. Through that basin day hinahinay mabalik imong salig sa iya ha. Og basig mao din ang usa ka stepping stone na aside sa ma-forgive nimo siya, mabawat nimo siya bali. Pero basta moingon ko ayaw gid dali ang panahon. Sandi sa imong self nga mag-heal and i-process ang tanan nga nahitabo. Pangutan ang imuhang kaugalingon karon, kung tanawon nimo ang imuhang self, sulod sa next 5 to 10 years sa imuhang kinabuhi, unsay makahatag nimo og peace sa imuhang kasing-kasing. So, ang tubag ana, mo imong next step, babe. Mara dyan na imong buhaton. Kung unsay tubag ana imuha, 5 to 10 years from now, unsa ba ang mga butang nga makahatag sa kuwag peace? Through that answer, diha ka makahimo og next step nimo. Ba? So don't you worry. Ito mga babe, ayaw lang kaayo og kuan. Medyo bugat manggod para sa kuang situation. Especially kay duha kabuk babae ang involved, no? Sa side pud ni Egay, dili pud siya lalim. Mabiaan lang pud sa ere tungod kay nagpakasal og lahi. Kumbaga, gibuo mo, pero gibiyaan mo at the end of the day. So, para sa ko ang naay mali, lalaki yun. Salian yun ang lalaki. Charis lang. Kasi makainan sila, ay, bias man yato ang DJ. Ay, kay babae siya. Bias, joke. De, joke lang. Pero sa kining story ha, mali yun kaayo ni Jonas. Ano siya, mapagkunwari. Lami, kuutun yung itog niya, guripatun. Anak nitong Nilka Tiron. Makain ka, tinood man siguro nga naigugma siya kay Emily, pero diligid maayo iyang gihimo nga na makak siya kay Emily. O niya, gibiyaan niya tong pamilya nga una niyang gibuo. Saan ang balls mo?

0: dia sekar sadar. Nalik saya sehaji. Unya bali yang nyampa. Tidaklah saya hospital. Unya. Tiba utana saya seduktur. Tinggi. Gusto naman ang kalagayan niyo.
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga nga kung lagay man ang imong gipangutana, Dok?
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM. Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saktong Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Saktong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. System
6: Pain. Ako niya ay si Jack, usag ang radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulong na akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
5: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult a doctor. Sa mga butika.
7: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
8: Ay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
7: Unsa may akong gamiton, boss?
8: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
9: Big boom, in the room, hot go.
10: Pre, ninduta sa imong sound system. Oy, bounce mga kaayo.
11: Ay, siyempre, pre. Ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay. Naniabdo ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
10: Tiyadaha, oy. Magpabuhatsab ko. Asa ganito, pre?
11: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
12: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of Electronic Part, Electric Supply, Solar Panel, Inverter and Accessories, Indoor and Outdoor Sound System, A Symbol Sound System and Repair Shop, Battery Charging and Vulcanizing, JD Electronic Parts and Equipment Trading, located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Duli Numabas or Roger Perman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: to Yester House, Mariet's Tap, Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufranco, Valencia City.
1: Pag-ambi sa iyong pagmaneho, panahon sa kusog na pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahilig sa yuta na magkababag sa agian. Kung ikaw na trap sa midahilig na yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daling panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sauna! Pagigiluyab! Sukat ka na minaw kong XFM? Kwartahan ako! Nakapagigiluyab! Lisod po, nagmamayot ko. Ayos, suman mo niya. Suman mo niya. 150 lang o, inig pa. Ipahit na kayo, suman o. Oh. Grabe kayo, napilato-lato, libre o. Oh. 150 lang, 150.
4: Mga katupa, exciting!
5: XFM time, it's 3 o'clock. Time check, brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Oras 101.7 FM Bukid Noon, alas 3, 7 sa kahaponon.
1: Service. Servisyo katropa, maghatod og impormasyon nga makatabang sa atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Programang maghatod og serbisyo publiko, pinaagi sa mga interview, tambag og giya sa atong mga eksperto. Mga hisgutanan nga angayang masayran sa katawhan, kabahin sa mga programa sa gobyerno. Og lakip na ang tabang og serbisyo gikan sa mga pribadong sektor og sa atong sibyahanan. Serbisyo katropa, programa sa serbisyo publiko sa XFM. Serbisyo katropa. Ani ana ang inyong katropa nga inyong madangpan alang sa serbisyong katropa.
2: Good afternoon, magandang buhay. Kumusta ang buhay-buhay?
1: Serbisyong katropa.
0: Kumusta o gamayng hapon kaninyong tanan mga pinalangga namong tigpaminaw. Pizza 30 ning bulan sa Septiembre. Katapos ang adlaw mga tropas bulan sa Septiembre tuwing 2026. Maulan ug matugnaw nga kahapon nun mga suking tigpaminaw. Sabi ang malay-balay mga tropa, gibunok sa kusog nga uwan. Pero wa kapatandog sa kagwapo ni Kagawad John Dumala. Oh. Ang kagawad ng lahat mga suking tigpaminaw. Oh. Duulan, kung gusto mo krudo, tagaan mo gasolina. Oh. Nga po sa tuwag, bagtik nga angkorman sa, unsa kayo nyo ha? Magdomingo? Na ito, naalagi. Sa mga katropa, no? Itong kaubang, hapon ni gatingog sa radio, mga suking tigpaminaw. Hapon di awad. Kumusta ang duha ka syudad ug 20 ka lungsod ning atoang probinsya sa Bukidnon, mga katropa, mga kasikbit nga mga dapit? Kumusta, nagulan ba sa inyong lugar kay Riz Malay-Balay? Pertig yung kusuga gid, mga katropa. May nalang gani kaming undang na mga suking tigpamina, undang in town. Kay delikado og di mo undang, mga katropa, ay. Kumusta man mo atong makigsyunang mga drivers? Amping-amping si kanunay mga katropa, mga drivers, kay ulan. Basta basa, kabalo magigid mo, ngadanlo gina. Muna nga maghinay-hinay sa pagpadagan. Nahinay sa pagpadagan, mga suking tigpaminaw. Lingaw kong tanaw aning patawag si Mayor Basti Duterte dito sa Davao, dito sa Senado. Malumanay magkimangutana si Senator Tolfo. Hinhin ang mga pangutana. Tubagon pang Mayor Basti. Why? Ano yung mga katropa? Alag yun. Kini, takabalo, ade, pila kabulat, ade, asunod tuig, ade, mauna na ito ang presidente siguro. Kumusta atong mag-uuma karong mga orasya? Kumusta das dalawangan? Wabay pagbaha niya? Ato ang dalan niya sa Green Valley, Barangay Dalawangan. Waba apawig tubig karong mga orasya? Kaya naigwapo kay project niya, Sculvert, mga suking tigpaminaw. Pag mukusog ang ulan, mubaha sa karsada ang bagsak sa tubig, dili sa Sculvert. Ano yung mga katropa, no? Atong mga kingsunang mag-uuma karong mga orasya, alas 3. Nami mga part sa Bukidnon ngay ulan. Ay part sa Bukidnon ngay ulan, mga suking tigpaminaw. Uning tumakig siya unang nagbulad og maes, waragid nagkalisang-lisang o pagkandos mga katropas paghipo sa maes o humay. Kumusta po ang atuang mga kigsuunan, mga katropa nga nakakaroon sa tastagsa ka mga kamerkaduhan. Mga tindera, mga tindero, glabasira, mga katropa, maying hapon, kumusta?
2: Good afternoon, magandang buhay, kumusta ang buhay-buhay?
0: Yung buhay namin, okay lang, may nakain pa rin, nakakaog ka tulo, kaupat ka snack, okay ra kayo, tayo no, saan na tayo?
3: Sampalin mo.
0: Wag naman tayo.
4: Ayaw na ba?
0: Dito mga tropa, badungog tas, dial sa inyong mga radio karong mga orasa, 101.7, nung makita tas Facebook Live, XFM Bukidnon. Wala mga tropa, share nyo na itong live, di aron po makita nyo na itong kagwapo karong kapunon, mga suking tigpaminaw. Share na itong Facebook Live, di ha mga tropa, na? Mga katropa, na? Ini inyong makauban si pagtunol si mga balita. Isgutanan karon na kahaponon ng mga suking tigaminaw katropag Jonathan Lesuriano. Maying hapon diha ni Ma'am Josefina Tinambunan nga nakalili karon sa atuang Facebook Live. Magandang maulan na hapon katropa ang Sir Jonathan. XFM servisyong katropa watching me dito sa Shop Aglayan. Salamat, God bless from Tinambunan family. Bukaon maying hapon diha. Ya maying hapon pod karon naglanog-lanog ang radio diha sa GD Electronic Parts and Equipment Trading makatropa dinhi sa tuang syudad sa Malaybalay, particular diha makatropa sa Purok 8 Barangay 9 ni atog syudad makatropa. Oh, maying hapon diha sa GD Electronic Parts and Equipment Trading mga suking tigpaminaw. Maying hapon ni Sir Dudoy Humawas makatropa og ni Kuya Roger makatropa da no og yag partner ni Sir Dudoy makatropa maying hapon. Makaubanan pa dia sa GD Electronics Electronic Parts and Equipment Trading. Maying hapon yo ga tada dia may pagpaminaw og sana nakamonitor karon sa tagsa nila ka kabalayan o mga sakinan mga katropa la maiga hapon na. Maying hapon pod sa tog kapulisan mga katropa. Oh, maying hapon sa kapulisan mga suking tigpaminaw o sa probinsya sa Bukidnon mga suking tigpaminaw. Maying hapon mga doctors and nurses na itong probinsya sa Bukidnon. Good afternoon mga ma'am and sir. Sa itong mga kiksyonang pito kapitalanggang tribo sa itong kiksyonang luma din sa probinsya sa Bukidnon. Maying hapon. Maying hapon usap sa itong kiksyonang mga Muslim mga katropa. Welcome og welcome sa atong panag-uban karon na kahaponon mga suking tigpaminaw. Nindot ning kahaponon makatrupa sa yuhon og igang og igang nung gayo noon. Oh, mo ni problema na to sa kusog ang ulan pag humag-ulan perting iganga mga tropa. Perting iganga kung mahuman og ulan mga suking tigpaminaw. Mo ni nga kinanglan ginato mga tropa karon mga panahon na palig-unon ginato atong immune system. Kiksyuna na itong mga breadwinners pamilya, immune system yung itong kihanlang ibos, di pa ipalig-on na ito kanunay mga tropa, online ito mga balatiad o mga bacteria o viruses. Mga sekreto na santon vitamin C itong inumon mga katropa. O niya, kumusta ka itong driver sa motor kagabi ipod? No? Kiksyuna ang mga drivers diya, amping-amping ito sa kanunay mga tropa kaya magbiyahe ta. Noon na unso na ito na pamilyang naghulat sa itong pag-uli, mga suking tigpaminaw. Kaya gabi, mga ito, maghapon, mga alas 5:45 sa hapon. So, namang ito'y ulan ng hapon na itong syudad, labi na na San Jose, barangay San Jose, Stilan. Duwagig ka motor, nag-unong gin mga tropa, kapilit dito sa kanan, sa kapulis. Oh, sa kanan, sa pulis, mga tropa, nabang, mo, ilang bigit sa disgrasya kagabi dito. Kung dili ito, ingon nga patrol sa pulis, ha? Personal to nga sakyanan niya ang pulis ang tagya. Duhagid ka motor mga tropa, tapla ko dito. Oh, sumapa ko kusog yung dagan ato mga tropa niya murag sumapa sa report. Oh, ato pa ning klarohon nga nagdinukdanay do ni sila. Oh. Sa gani ka tinuod mga suking ating paminaw niya nagrabihan ang usa ani. O di ang usa ani mga tropa nakagawas ta balanan dito gani sa police station gani ha. Hubag ang buktor ning tawo sa driver. Yang isa mga tropa suma sa tong report nga dawatan tuwa dito sa Gidalas Cagayan de Oro. Tuos Cagayan de Oro mga tropa gidalaw diha murag pasaka mo file og kaso oh. Murag mo file og kaso ang driver sa SUV diha. Oy, timplahin nyo nagkape si kagawad oh. Murag kape o oh, taas nga liog siguro yana. Oh. Palitin nyo dito oh, palitin nyo to siya dito oh. Ni order dito sa unsa to nga club imong hibaw-an jaw oh. Tagay na dito itugnok yo oh. Kasi gawad murag way problema ba oh. Unsa ta magihog manok bisaya dito wad ha oh ang apro wa yo problema apro permente oh. Delikado madamis manok silingan. Oh ha pag likado ani pagkaugbag ibablatter ta oh matay sir nailhan dito nung isa ang leader kagawat amot lagi sa tong isa ibablatter oi oh. Wala problema. Ino na investigator of the press. Prepare to barangay. Ah? Ano na na, buing. Siya, mag-watay sayod. Good. Mag-discarte diya, mga katropa. Mga suking tigpaminaw, 17 minutos, milagapak, ang alas sa 3 sa kahapunon, ha? Dahil sa tabi, sa uluhan sa itong mga balita, karon na kahapunon, mga suking tigpaminaw. Headlines. Headlines. Konsehal Manghanog, isugyot ang mandatory ng pagbutang og CCTV sa tanang 46 ka barangay na itong syudad. Headlines. Headlines. Online threat sa Region 12, bisaka na sa 65 human sa Banga School shooting. Headlines. Headlines. Babaeng college student patay, tulo angol sa road accident sa Surigao City. Headlines. Headlines. Ilan mga tropa, giding dan, giding tao na, maginihinong dan mga tropa. Basta di na magmaigmat ani mga suking tigpaminaw, mahimo ginitang memories na lang ang tanan na itong pakibisog sa babaw sa kalibutan. Ang ingon nga mag-amping-amping kita kanunay mga tropa. O sa atong hisgutanan, karoon, okay na, kaya nag-hisgut ang disgrasya sa kadalanan. Diya mangos dipo area mga katropa kung gikan kres dalwangan gikan imbayaw ambak na sa ubos ng dalan padulong og barangay sa Nusika ng bypass road o musimbang kadri mga katropa plus dipo uso grabing disgrasya diya naghapon sa ika-63 nga regular session mga tropa sa tent na ispe gisugyot mga tropa ni Cons Legaspi oh, nanawagan sa daling pagtukod sa emergency ramp junction sa Kasisang og sa Nusika aron malikayan ang mga aksidente sa mga dagkog truck. Kone ato gisugutan karon diri mga suking tigpaminaw unya taud-taud. Indot ni siya nga proposal mga katropa apan gi pang question eh. No sa mga kauban mga katropa nga konseho o konsehal mga katropa diha sa konseho. Kay sumapa mga katropa sa kubanan ni murag mag-usik ta og kwarta syudad. Unya kini dili mini under city. Doon na po yung mga punto, mga tropa, ang iyahang makaubanan na sa konsiyo. Muna yung diskusyonan ni kagahapong kadlawa niya, dadon pa ni scan reading, ane. Kung siya may flat twist na ni mga katropa sa mga gidusyo mga katropa ni Manoy Legaspi, mga katropa. Ako, uyon, mga ko, uyon ko, nga nindot ni siya butangan, diya. Pero atong panudlanan, dapat di matandog. Di matandog ang panudlanan kung ang DPWH ang konsiyo na ini mga suking tigpaminaw. Ay, nangutanam kung taan ni mga katropa sa TMC. Unsa gyud ang sagad mga katropa hinungdan ganun madisgrasya ang motor o mga sakyanan. Human error. Dili, say tawag na jaw? Human error o electrical. Asa isa jaw? Human error o electrical error. Asa na? Electrical, dili man siguro electrical. Human error o electrical, no? Kana sasakyanan ba duha may hinungdan god madisat kali din ako kali ah mechanical error oh mechanical og human error mga katropa basta as yod ang hinungdan ang human error mga katropa kaysa mechanical error para sa tong baguhay lang diha gis dipo purok 17 og wala to mga katropa gifile nga yuta nya gisiminto dito or wa to kalikay mga katropa delikado dito gito mo mubaguros mga tropa, mutaplak tong truck mga tropa, nagkarga o mga ceramic matod pa, dito sa Osaka, manahiay o uniforms na diya. Nalanggani mga tropa na baiwas. Dito sa nataplak mga tropa, atong bukid-bukid, nga gibuhat atong balay, atong una po nga, napatyan o buros. Ano mga tropa, so ato ning paminawon niya ha, hining gisugyot ni Konsehal Manoy Legaspi mga tropa, nga ramp junction diya sa Kasisang o Sanusi, nga dalan mga tropa nang malikayan kini mga aksidente sa dagkong truck. Pero dapat mong mga truck manggod mga suking tigpaminaw. Dili manggod ka muaga diya. Dili manggod muaga sa depo. May magawas ka dress Caltex. Di man ka pwede diya. Dito yung kabagis bypass road padulog sa Nusay. Kaya kung ingon ka nga dito pa lang sir sa bypass road. Morning street mi dire. Nawadaan na big break. Dito pala sa babaw, ihagbong ang itong kanal. Na may mga kanal di aron mo mahagbong na imong ligid sa kanal, mo pa'y mahimong mo prino. Kagigikan pa sa babaw, nawadaan kag break, ilahos pa sa dipo, dahil mga damay, dahil balay sa ubos, dakong damyos. So, tanawang to na unya mga suking tigpaminaw. 22 minutos milagapak ang alas 3 kapunon mga katropa. Sa atong pagbalik unya mga suking tigpaminaw atog atangan ang mga detalye sa mga balita nga atong nisgutan karong di pala gadugay.

Indonesia Magic. Pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. Vision X Plus Soft Gel. Vision X Plus Soft Gel. May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene. Nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa Vision X Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. Vision X Plus Soft Gel.

0: Asa man yung bataan eh? Ura!
1: Pagtaman!
0: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige!
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige!
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adon ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 25 kabuok. Na lang ko'y...

0: exciting!
1: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil umanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko dahil sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
3: Hindi na kasi niilo. Mayroon ang panggung plus. Lumanabinik na tuwid na bilik ko makapuro bayang baon niya. Mayroon akong gulog. Magbango na good ko. Panyato bilik man. Upawag. Ilang panggung plus.
1: Kamusta? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil sa katrabante sa Davao City Water District po na assigned sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Yung camera kong trabaho, kapo nyo kay paguli. Pag-testing ako, lukadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa dusa. Epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabante sa Water District na sa field na sign na ang atong lawas kapoy mong tayo paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Na, ang sama nang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakita ang sudlanan sa imong giinom.
8: Santon Gold Herbal Tiniba.
7: Oh, wow ba? Tigamit to nung gagawaan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
8: Opa, maayo na siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer, tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosan kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, maka-improve sa digestion of heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang o labaw sa tanan, memory booster pa.
7: Oh, wow ba na? Hala, paimbang inong mama ana ha, kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
8: Oh, what is a mood si mama pa? Paimno na tong Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pong kini sa mood.
7: Ah, sige na, pagpalit og daghan ana ha, kay maisip man din na to na superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lakin na usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
9: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdik sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami?

gamit ng Santan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santan Plus Herbal

0: ihala na unsa man nga kung muntik ang mga lahi na manintingog si makina bako manunta ni gasolina malawag bumi ka ni kuwi.
1: Unsa man imong nuzul hoktay, nahas ka mahugawa, unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilit-kilit, kanong barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan, nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system, nga mutanggal sa hugaw, nga nagpundo sa imong nuzul hok, hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapermi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niyo biyahe. Ang L.A. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Tanan katawhan sa Malaybalay, ini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako nalako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong maruganan. Kung sa manggaling akong gibuyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutang bihan si City Councilor. Kung ako maningkamo, nilipit na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
3: Warning signs kung adunay kusog nga pag-ulan. Mamahimong mabutang sa peligro ang imong kinabuhi tungod sa pagdahili sa yuta. Bantay ang bukirong dapit nga lagmit adunay landslide, ingon man ang sapa duol kanimo. Kung ang tubig kalit nga mutaas o dili kaha nagbago ang kulor gikan sa tin-aw ngadto sa lubog, timailhan kini nga adunay pagdahili sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Matay ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Apa sa dihang, sukan naminaw ko XFM sa all man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka ba'y pipite? Ay, hindi ka transmise? Ah, may pemuligin.

0: Σαν πίσω κατόπα.
1: Balik tayo mga suking take. Paminaw na tayo 34 minutos. Bilang hapa kang alas 4. Alas 3 palagi. Alas 3. Alas 3 siya kahaponon. Yung hapon ka muna pabili. Naminaw sa XFM Bukidon. May hapon na ni Ate Darwinda Batulina. No? Diyan siya may Valderrama. No? May hapon na ninyong tanan diyan mga suking take. Paminaw si Nanay. May hapon ni Nanay Suraida Batulina mga katropa. Sa itong pagpadayon, sa pagkabalita, mga suking tigpaminaw, dirita sa unang bulyada, sa itong mga detalye, sa pagkabalita, kanong kapunon, mga katropa din, o sa ka-report, konsihal, manghano, gisugyot ang mandatory nga pagbutang o CCTV sa tanang 46 ka barangay ning atong syudad. O, nindot mga tropa, nindot ni, dako ning tabang niya, required good cons nga, it's the good, it's the press barangay 9, pitinawa
2: eh. Ayokoy!
1: Pertin tinawa nas barangay 9 to Siren B. Ang report pinagi ni katropang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidnon.
3: XFM report.
4: Gipresentar og gisugyot ni Konsehal Julius Manghano atol sa sesyon adlaw Martes, September 29, 2026 ang usa ka sugyot ordinansa ubos sa Peace and Order and Public Safety Committee alang sa unang pagbasa niini. Ang moong sugyot nga opisyal nga giuluhan og an ordinance mandating all 46 barangays of Malaybalay City to install yearly and at least 10 closed-circuit television con CCTV cameras and operate and maintain strategic public places within their respective jurisdiction or otherwise known as Malaybalay City Ordinance of 2026. Nagtumong sa pagbutang o insaktong technical standard pagsiguro sa pagtuman sa data privacy compliance o guban pang importanteng katuyuan.
5: Proposed ordinance under Peace and Order and Public Safety Committee for first reading. Proposed ordinance entitled An Ordinance Mandating All 46 Barangay of Malaybalay City to install yearly at least 10 closed circuit television CCTV cameras and operate and maintain the strategic public places within the respective jurisdiction or otherwise known as Barangay City Ordinance of 2026, providing technical standards therefore, ensuring data privacy compliance and other purposes.
4: Gipasabot ni Konsehal Julius Manghano nga kini ang angay appeal sa sesyon. Human sa mubo nga diskusyon, giaprubahan kini alang sa unang pagbasa ang mao ordinansa. Gilauman nga mag-agi pa sa sunod ng mga panagdiskutan o pagdungog sa komite. Mga katropa, kape nga makayo? Dili na imposible sa Yes to Holt Incorporated. Anyan ang bagong kape nga doon na isang cup nga makayo o labi na sa tanan makapahamis pa sa itong mga pamanit. Tungod ano yung kini, glota tayo ng collagen. Pagtimplog pag-inom na sa bagong kape ang Santon Gold Coffee Mix. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad, Rizexfm Kidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News!
3: Servisyong katropa!
1: Daghang salamat katropag Jao Pagutayaw si Buga Report. Nenindot mga shooting tip mino labi na usong kawat eh. Dako kining tabang ning CCTV mga katropa para matres na to ning mga di mohimo og maayo sa to og katilingban ba. Nenindot ni it's the good oh it's the good cons para dali na to ma-identify kada diha lagi sa barangay ni Bela agmos lang monitor sa barangay ni Be. Perting nindota. Tinaw kay mga katropa anay kung kap matayhaya ning mag-monitor yung CCTV, mag-abi ikap nun, yung maglabing-labing diya sa unahan ba? Pero tag yung pagkahaya-haya, magkatawa lang ng mga BPS o go down, hey, mag-kiss, mag-away, ni mag-away, maigo CCTV, wala na yung pensahan, Nindot ni nga pasugyot mga tropa ni Konsehal na Manghano, mga suking tigpaminaw. Gusto pa ni mga tropa pag-usap, kaya naman ni second or third reading ni mga tropa. Dugang detalye sa mga balita, mga katropa, online trade sa Region 12, bumisaka sa 65, human sa Banga School Shooting, mga katropa. Ang report pinagi ni Cheers League Head sa XFM, Jinsan.
3: XFM Report.
6: Bisa kapag-ayo ang mga na-report ng online threats sa Region 12 human sa pagpamusil sa Banga National High School niya atong Setyembre 18. Sumala kang Police Brigadier General Alan Manibog, Regional Director sa PRO 12. 13 lamang natalagikan Hulyo hangtod Setyembre apan misaka kini sa 65 sulod sa napulo kaadlaw human sa insidente. Kadaghanan sa mga nalambigit nga mga minor de edad nga nag-ingon nga nabinuang lamang apan yatiman yapon kini sa kapulisan. Matod ni Manibog, posibleng nagsundog lamang ang uban sa nahitabo sa banga shooting o wala gayoy tinuod nga plano sa pagpatuman sa ilang mga hulga. Gipasiugdan ni Manibog ang pagpalig-on sa Anti-Cybercrime Unit sa PNP o uban pang law enforcement agencies tungod sa pagsaka sa mga online threats. Samtang ang minor de edad nga nasa custody sa DSWD sa General Santos City tungod sa giingong online threat ipailawom sa evaluation o assessment subay sa Republic Act 9344 o kung Juvenile Justice and Welfare Act. Mga tropa, alang sa dugang enerhiya o lig-on nga kabukugan, tumar o premium D3 soft gel capsule alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
3: Servisyong katropa.
1: Nagasalamat katropag Cherish Leghid, Sibugar Report! O di mga tropa, human ato shooting incident sa mga National High School mga tropa. Kani kaganiya, gikabalita po mga shooting tipaminaw nga doon ay shooting incident dito sa Sultan Kudarat. Apan mga katropa, wala to'y kamatuoran. O nagpagawas na mga tropa, aga statement aga mayor o gobernador sa buong probinsya mga shooting tipaminaw. Nakapos na putana mga tropa, kaya una lagi, hindi mo kagangay kumpensahan karon, no? Kasi mga bata, alarma, largo mga shooting tipaminaw. Una mga katropa. 40 minutos, milagapak ang alas 4, alas 3, mamanggod, katulugun. Alas 3 kahapon nun, mga pinalanggang tigpaminaw. No, dirita sa tong hisgutanan karon mga katropa. Kinilaging gitawag na to, mga tropa, si Konsehal Manoy Ligaspe. No, misugyot karon mga tropa diha sa konsiyo sa daling pagtukod sa emergency ramp junction diha sa Kasisang o San Jose aron malikayan ang mga aksidente sa mga dagkong sakyanan mga tropa o kining truck. Nindot ni nga plano mga suking tigpaminaw. Ato ganing paminaw no. Paminaw na to mga tropa ang gisugyot sa mga konsyal. Jaw ibalik sa uno jaw kay nag-iko-iko man jaw, nag-iko-lima man jaw.
2: Ewa na ba? Ewa na ba?
1: Ato sa Lilion Drake kay nag-iko-lima man siya noon. Otro to jaw.
7: It's related to the depot area truck ramp addressed to the City Engineering Office and the City.
8: General Positive Councilor Alan Rain Ligaspi is your witness.
9: Thank you, Mr. Chair. I would like to correct that there is only one resolution. Yusa na lang nako, Mr. Chair, ang engineering of CDR, Mr. Chair. Kabalo man ta nga
8: noted na
9: morag ikatulo naman siguro na napanggaan na nga area kaning kapit sa dito gani sa Permiro or kaduha pa to nga na

0: In the meantime, kapila sa siguro ang atong request sa engineering assessment lang sa and there's no need to mention the budget. Kung is mentioned gate sa mga sa engineer sa dalang, dyan pa o owned by the speed government for the national tunnel lang sa mga sa deputy government. Thank you, Mr. Chair.
1: Thank you, Dr. Bill Lyon.
2: This is not about side news, it's about the draft. I'm still thankful for the points of view of
0: our... Kasi yung kanagat ang mga ron, kasi na yung studio sa alam sa DPP, sir.
1: Pwede ka magasto, pero at least mapalot ang standards
0: yeah,
1: na
0: gusto
1: ko ay by the...
0: Councilor Sandalang, anay ko na siya.
1: PWH. Honorable City Councilor Jason Chalewara is recognized.
3: Good afternoon, Mr. Chair. Question yeah. lang sa atong reporting chair. Ano kailangan man ta magasto sa city nga na may diversion road and di ba na may time o kanus ara makasulod ang truck. Kay as far as I know, sometimes na ay gabantay sa atong dalwangan o San Jose, sometimes wala. So mo nang times nga makasulod ang mga truck na gasulod sa ato as a city. So ang ilaha from San Jose, dapat turn left na biya sila sa diversion road and go out sa dalwangan. So karon sometimes silang gabuhaton, they go straight turn left sa Caltex. So ang ako kagod is ang kana usually ang disgrasya is ang truck gikan from Dalwangan, they go down to landing area. No, so ano di man si ano di ba dai pwede nga magbutang na lang ta og PMC para wa na tay gasto nga. They go straight down to San Jose.
2: Dili ba punggan sa PMC kung wa nay break ang truck? No, kasagaran mo ko na, Mr. Chair. Ito para sa ibabaw na wataan na break. Muna nga, dito na ito'y butang ang ramp. So, ang maguro sana mula ko sa ubus, muna ang maabot sila sa dipo. As per interview na ko, kailan po mo sa ito ang traffic management. So, kasagaran, dito para na po sa ibabaw. Kay, dili mo sila makaliko, di sila makaliko, muna ang malahos. Wala sila yung maparkingan. So, kung ganin siya nga ramp, kung nawala sila ang break, dito na sila mo diretso para di na sila makaamong ng lain tao. Money siya nga facility.
3: Pero ang truck coming from Imbayaw.
2: Ibabaw. Ganang wala naging sila break, di naging na mapunggan. Maski pagparaunin mo na sa TMC, di naging na sila maparo, para kay wala naman siya break. So kani siya, katong kumura ng break, dito na nga ulit, ibangga kay para di na makalaw sa daghang tao.
3: Okay, thank you.
2: Money nga facility ni Sir Pedro.
1: Honorable Dr. Sir Gomez, good sir. Regan with whether it is a Barangay Road, National Road, or City Road. As long as within the jurisdiction of Balay-Balay, hindi po pa makaka-regulate, hindi po pa makabot ang ordinances, especially when we regulate the speed, baka binita na. Ang ako lang opinion, Mr. Chair, when it comes to kanang sa budget na, budget lang, hindi na ang diferensya. Once it is a National Road, we can regulate the speed whatsoever, one way on sama. However, with respect to the budget, it is the city budget cannot be mabutang dito sa National Road. Yan lang ang contact, Mr. Chair. So, kaning resolution ni Amulabo ni Gaspi, baka po manay kayo. However, with respect to the construction, dito kita sa dividing limits. That is why, katong recommendation that the city engineering would just assist and coordinate with the Department of DPWH for the construction. Kaya hindi ka pwede mag-construct, however, we can limit. Dito lang siguro ang kalpik ko, Mr.
2: Okay. So,
1: that is my opinion, Mr.
2: Thank you. So, the next resolution will come into sections. One resolution for the assessment and another one resolution urging the Honorable Congressman Attorney John Flores to help us allocate budget for the ramp. From the DPWH, through the DPWH.
1: Ang babay na kayo ba? Di mo nang tagliyong ng Swedish Congressman sa DPWH sa Pilar.
2: Kaya na. Pero at least sigurado ng allocation kaya para at least bali ang samarang matabang. Thank you, Mr. Chair.
1: Thank you. General Gapoy.
4: Honest for amendment to propose resolution.
5: So mo to mga suki gatig pa minaw, no? Kagahapon, dito ni siya sangguniang panglungsod. So, para ako, nindot ni nga plano. Nindot ni nga resolution mga tropa ang ginuso ni Manoy Elias, be. Ang nakasabod lang ani mga tropa, mao mga suking tigpaminaw, ang dili ni angay trabaho sa CDRMO. Dili ni pwede kuhaon ang budget sa CDRMO mga suking tigpaminaw. Ay, punto po si konsehal sang galang ni ini. Nabo yung punto si Konsyal Sanggalang, unya si Attorney Gapol Pod, si Konsyal Gapol, nabo siya punto mga suking tipo minaw. Kanina nga, ang punto mo na rin nga maghimot aning junction ramp mga katropa para mapunggan kini mga dagkong truck. Dili na kinanglan ta nga mugasto pa ang syudad, kuhulmuhulbot mga tropa o kwarta ang syudad para diha. Although mga tropa, trabaho mas dipe. National road mo na mga suking tipo minaw. Amot ba gani o nakita ba ni sa taga DPWH mga tropa nga kabantay mo? Kung naasiguro mo agi nga mga dagkong truck diha sa diversion, sa bypass road mga tropa, dalawangan to barangay San Jose, siguro ang uban na mga driver na pugos nagigagi kaya nagdali mga tropa ang ihatod ng mga kargaminto. Kay pila ka mga truck mga katropa ang nga stumble, sa tawag na, naka, kapitang nga stumble, na, sa Istanbul, may tawag na. May tawag na daw? Istanbul? O sa? Anang pagsubida, nanas tunga-tunga, subida ba? Na di nakasubida, kay grabe katuktok yun ang pandulong sa dalawangan. O, Istanbul di ay. Na-Istanbul, mga katropa. Ambot mag nakita mo na sa DPWH, kidagan yung reklamo diya mga suking tigpano, kanang adalan diya. Dagan kayo ba? Dagan kayo reklamo, mga katropa niya. Ang uban gani, hulato na lang nila nga mag-alas 8, kaya diri sila mga agi sa sintrong bahin. Ang uban, naadya sa Lagitas, nag-standby sa Nose. Ang uban, nasa Kasisang, mag-standby, pabuto ng oras mga trupa nga makalabang sa sintrong bahin ng atong syudad, Jumalay-Balay. Kay ikaw, kargado diha, na delikado, ma-stackball kika diha sa subida mga suking tigpaminaw. Mga na hinungdan nga madisgrasya mga truck. Unya kini po kung gikan po dalawangan down to Barangay San Jose kana laging crossing sa depo mga tropa o para San Jose daghan nawadaan og break diha kay taas-taas po na siya nga lugsungon sumanang gisugyot karon ni Konsehal Legaspe nga magbuhat og junction ramp diha mga tropa kay kun in case mga tropa nga mawadaan og break ang mga dagkong truck dito mo istret sa junction ramp kang gibuhat. So mo ito'y makapapugong ba nga di na sila malahos padlong dito sa depo yun sa mga dagang balay. Unya inaw ito, DP na bulit. Bajita ninyo na eh. You know, makita na sa DP ba? Makita na sa DP mga tropa. Kung hindi na ito ni hatag sa syudad. Uy, kay, makuhaan ng pundo syudad niya. Trabaho mo na sa DP. Nadili trabaho sa CDR imo na. Wala tayo budget siguro nga kuhaon niya para ihimo ang junction ramp mga tropa, no? Dili diha na ito kwaon ang budget mga tropa. Dapat si DPWH ani. So ang buhaton siguro sa ni Manuel Legaspe ani. Masignan na siya plano mga tropa. Patawag ang DPWH karong second reading. Karong gasdug sunod session mga tropa. Aron kung siya ilaka nga buhaton kay ako di ko supak. Nindot na nga plano. Kay risgo sa katauhan ang unang gitanaw ni Manuel Legaspe ani mga katropa no. Sa araw din niya pa-interview si Manuel na ito dire. Ano yung mga tropa? Risgo mga tropa na tinuob dahil po daghang ng kinabuhi ang nakalas diha anang lugara. Kato dahil nawadaan og prino tong wing van nga nagkargag uwil. Nagipang kawatan pa. Kato ba? Dito man to nawadaan og brakes babaw. Og na ito junction ramp siguro. Dakong tabang. Huwag na junction ramp pa. Pag kung ito nag-ana ba? Dito, kasakas junction ramp. Dito na dito ito na banggas pa rin, lalukot pong tubangan truck mo ragyapon patay ragyapon ba mapugngan mga suking tigpaminaw kay kanang lugar ra kato pong una pag wa bagay na kuha tong truck siro dito siya nagkarga og oil cooking oil da na poy fridge nga wing van gihapon nakarga mga tropa ang fridge natuwang gihapon nagbos kanal so hinaotang nga madungog ni DPWH. Inyuhan mo nga concern. Inyuhan nga concern mga tropa. Gasto mga nitag malita-malita diya nga flood control project nga way project. Nangagos project. Gasto magkita o flood control wa para turnover nga tang-tang na. Kana pa ba kang siguridad sa katauhan mga tropa ang kitaan aos mga konsiyo. Una mga shocking nga tigpaminaw kay mutuomog sa dili bay. Ang syudad sa Malaybalay maghilak ang adlaw nga walay disgrasya. Maghilak kinang adlaw ana. Nga way disgrasya ang syudad sa Malaybalay kini Malaybalay marama ug Valencia. Da nagkuntis na sila. Nag-contest na sila mga suking tigpaminaw. Napuna sa mga driver, ubang driver, dili tanan ha, ang ubang driver po, dili po disiplinado. Nga naman, nagko na kanang mga signages ng ipambutang diha nga, 20, 80, 60, 50, nga, kurbadahon nga lugar. Ay mga reminders ba, before ka mo abot sa mga lugar nga kurbada, mutaak, mukumot, insilitor, di, siyambos, simplang. Munay nga, dili na to matawag kung sa yung disasya o mechanical error, kundi human error, mga katrupa. No? Nindot niya. Ako, uyon ko ani mga suking tigpaminaw. Pero kung atong kwaon, siguro ang budget sa padudanan sa siyudad sa Malabalay, dakong gasto, niya, dili siya, kana nga areas, dili para, dili siya nasyonal, ay dili sa siyudad, covered pa siya mga tropa sa nasyonal nga dalan, si DPWH na. DPWH yung mga tropa, oh. 58 minutos, milagapak ang alas 4, alas 3, pagani, no? Alas 3 siya kahaponon, mga suking tigpaminaw. O niya sa itong pagbalik, mga katropa, tangin nyo ning usa ka report, mga katropa. Oh. Kining babaeng college student, patay, tulo angol sa road crash o sa road accident sa Surigao City. At tangin niya sa itong pagbalik, mga suking tigpaminaw, kay unsa ipang sakyan ka ani, nga, kuhaan ba ka na sila, nga sideswipe ba ka ni, o nabanggaan ng sakyan. Ito na, atangan, o niya. At pagbalik, mga katropa, sa itong magkagsyonan, nga doon ay problema sa high blood, diabetes, bukol-bukol sa suso, guiter, guwan pa. Mga katropa, ayun yung pasagdahin na. O di nga, last being sa'yo pa, pagtumar o Santon Plus Gold, o di ba ka, Santon Plus Gold Capsule, ang kapsula, nga mutabang sa pagpareduce sa mga bukol-bukol, mga hubag-hubag sa inyong kalawasan. Kaya doon na kini mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina, nga nakong tabang sa atong mga balatian. Ikaw nga naminaw, suway na. Kung wa kakasuway, panuway na mo. Suway ba? Suway na mo, mga katropa. Standby sa itong pagbalik.
6: Servisyong katropa.
7: Santa Plus Gold User, atong paminawan.
8: Ako si Brix Flores, usa ka broadcaster o entrepreneur. Pamilyado, may mga anak nga tanan professionals na kaluway sa Ginoo. Tungkol sa kadaadlaw nga trabaho nga ginatawag og wala to, batiyon gayud nato ang kakapoy sa lawas o pagpangluya-luya. May mo akong CVA or cerebrovascular accident patient. Diin may maintenance na sa high blood pressure o LDL or bad cholesterol. Tungod din eh, misulay ako sa pagpalit o pagtake sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Santon Plus Gold, Santon

0: Kaayuan kalipay sa kong angkon sa dali nga kayuhan sa sakit sa iyang anak ug ako tungod sa Santon Plus Gold ug uban pa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: Busa, mabuhay ang Yes to Health.
2: Santon Plus Gold, papak Yes to Health. Santon Plus Gold, mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
3: XFM. XFM time, it's 4 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

Kapitan Tagu.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
1: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Balikan Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating! Pabalik-balik na! Gamit na ng Sample Plus Herbal Oil! Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases! Isang pahid lang ng Sample Plus Herbal Oil! Tanggal ng kati-kati! Sample Plus Herbal Oil! Ang pamahid na all-in-one sa fresh

0: nationwide.
1: Sister Pain. Si Arlene Nandago City. Usa ko pa virtual assistant. Kung nagpamita mo o pain reliever, dali na ta. Success the pain. Baspas yun makatanggal o sakit. Di pariya sa ubang bra. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist all the doctor.
3: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at lagi nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabili sa mga butika.
5: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka buhok sa imong buhok.
6: Ahay, mo nila ay karon. Masa ko magpasalon karon shoot magsa budget, oy?
5: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
6: Lagi, tama na ko sa ibuk ani. Wapa kaayo ka sa imong buhok.
5: Barato na kaayo ni, oy. Kulog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Ano ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
5: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa dyan ka. Kaya maayo kayo sila mong servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, o dagan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano ka ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
7: Kagong shooting. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
8: Ay, Mami. Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Na naman. Basta na-addict ko.
8: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
7: Ha? Pero what? Wala yun?
8: Oo. Naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
7: Salamat kayo, day ha? Wato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakit na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung mamino ka sa XFM.
11: Kuratira ko ng imo ang mama o papa nga. May pasaridyog ka, bisang wakay sulod-sulod.
12: Exciting!
13: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilao, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.

0: Πισιόκα Τρόπα.
1: Σερβισιόκα Τρόπα.
2: Balik tayo mga suki gatik paminaw sa itong paraguban, 12 minutos na milagapak, alas 4 sa hapon. Ay, maing hapon sa itong mga class members and coordinators sa maing hapon, mga katropa. Wala, maing kagahapon, kadidyog, tanan. Sa itong pagpadayon, mga suki gatik paminaw, katong adunay mga sakyanan diha, nga batin ng hugawa. Painloy na ninyo dito sa 4Fs Karintal, mga suking tigpa. Karintal? Carwash? Oh, Karintal, ano? Dito sa 4Fs Carwash, mga tropa, nga nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, siyudad sa Malaybalay, mga katropa. Dito ninyo na pa hinloy, mga suking tigpa minaw. Kay barato kayo, gikan sa 100, padulong sa 300 nga bayad sa pagpahinlo sa inyong mga sakyanan. O diya, mga bagsakyanan, kaya na doon ay mga lakaw, banding, outing, unsa muna diha mga katropa, pagpadagat mga suking tigpaminaw, dito mo pangabang usap sa 4Fs Karintal, kaya doon na sila'y barato pod. O, makaabang raka, gikan sa 3,000 hangto sa 1,000 mga katropa, ng mga sakyanan na kanindot kay libre pagyod og duha ka oras mga katropa. Manay nakanindot diha mga suking tigba minaw. Sa paigyulat, pabuk na sa 0970-287-2613 o di ba ka sa 0915-541-3653 mga katropa. 4Fs Carwash and Carintals, may mutag sa Purok 1, Barangay San Jose, siyudad sa Malaybalay. Sa tumikigsyonan po diha, pagpatubil, dihata sa El Elyon Mobility Gas Station, mga katropa, no? Ang gasolinahan nga di kalidad, hamugaway hinlo, mga katropa, El Elyon Mobility Gas Station. Barato nga mga pancake, mga katropa, sliced bread, doon siya wala diha, ganang pang palamans pan, dihata sa Dian Big Shop, mga katropa, nga nimutang sa Barangay Aglayan. Dagang mapilian nga pan, no? Mga pan diha, niya mga birthday ka diha, cake, maganda sigara. Kunin mga katropa, nga kinahanglan gyud nato ang Dian Big Shop. Shout out kang Tatay Norvin, lanog-lanog ang iyang multicab nga color pula. Oy, mayong hapon siya tuang multicab driver, no? Mga multicab drivers, Rila, Baobao, mga balhabal karon kay uban bitaw nag mga balhabal drivers na to, naghimo naman ang mga speaker na silang motor kay ron while gahulat-hulat o pasahero, na ipapaminaw nga mga sunata. Na may hapon ni Tatay Norvin ba? Norvin na mga katropa, naglunanog yung radio, karoon na siyang multicab. May hapon, Tatay, amping sa pagmaniho, no? Karoon ka kahapon, no? May hapon po, simuhang mga guwapa o mga guwapong mga pasahero, karoon ka kahapon, no? Looy kayo na itong mga multicab drivers. Labi na itong mga multicab drivers, bitaw nga nag-abang lang o sakyanan. Ini multicab niya, mahal kayong gasolina. Muna yung looy nga napiktahan mga katropa sa tuang kamahal karon sa gasolina o krudo. Kaya itong mga nagrinta lang o multicab, mga rila o sa may grintahan para makapamasada mga katropa. Looy itong mga multicab driver, samtang kini mga kurakot mga katropa, mga way nada sa katilingban. Kapailahay lang ning mga tinuhak dagko mga katropa. Pero kita aning mga ultimo, daginuton din nato mga tropa, masing kapoy na mamasada pa ta kay para lang mga tropa natay mauli sa tong pamilyang naghuwat ang ubang mga kurakot wa gyud rin tao mga baga tungol. May hapon diha Tatay Norvin ha, mga katropa, may hapon, salamat pagpaminaw karon diha no, gikan ni katropang Hanilo Tabios Armisen mga katropa. Sa ato pong mga kaigsuunan diha nga mahiligon bitaw og sound system, nagpatukod ka og balay, di na ka gusto mapataod og kuryente kay mahal kayong pagpakuryente karon nya gi-concrete imong balay, pagsolar na lang. O pagsolar. Unya ka nang mga materials imong pagpataod og solar, mga flag, wires, unsa man diha mga tropa. Dito pamalit sa GD Electronic Parts Equipment Trading. Nimutang sa Purok 1, Purok 8, Barangay 9 ni atong syudad sa Malaybalay. Muna nakanindot niya mga suking tigpaminaw kay muna kang usa ka tindahan ba? Di na kaingon nga balikan rin ako na sira, i-plastar lang, kaya nasa ko paliton to speaker shop. Diha mga tropa, kompleto sirikados na na. Guba ni mo nga mga sound system. Basag na kag speaker, pwede man ilisan na sa GD, ginaman na sila yung mga nakaandam na daan mga tropa para si muhang sound system nga daot. Wala diha mga shooting tigpaminan, baka himo kang sound system customize. Naapo na diha sa GD Electronic Parts mga tropa. Kaya ang GD Electronic Parts and Equipment Trading, dealer sila sa electronic parts, electrical supply, sound system, indoor o outdoor, assembled sound system o mo-repair pagyod mga tropa. Kaya naman, repair shop dia. O niya nakanindot po dia. Masa yun, pag naghulat-hulat ka diha, ano ko, naplatahan ka ba? Natunok yung motor, ay yung sakyanan, motor ba ka, dito sa unahan, yan ang marabantayan sa tungod yun. Ay, nagpag-adtos layo. Ginaos lang vulcanizing mga katropa diha. Niya, battery charging po. O, imong battery, medyo luya na. Pa-charge dito mga tropa sa GD. Kaya na dito na nasa. Tapa na ng GD mga tropa. Kilid, na dahil lang vulcanizing shop. Ngayon kanindot na, bisa yung mga baran atong sa kadlaw. Mudawat na sila diha. Kaya, kana abita yung tindahan diha mga tropa ni Sir Dodoy. Puros solar ang pasiiga diha ng mga suka. Dili, wag yung kwartang busiko diha. Muna na kanindot diha mga suking tigpaminaw ha. Muna nga mahiligon kayo katakanta. Labi na karong umaabot ng Disyembre mga tropa. Party-party mga kita diha. Pili na daan daan mga Bluetooth speaker dito. Aka ng mga Bluetooth nga sound system ba. Kunting nindo tayo. Lagubo kayo. Kinamuha. Matistingan. May namamuha lang ito. Tapos managok. May pinting sitia kayo eh. Nindot kayo mga tropa, quality mga suking tikpaminaw. Outdoor man ang gihatag ni Sir Dodoy na musmua. Pulos kay mga suking tikpaminaw ano, mga orientation. Muna nga sa dugang pangutana, pwede mo mutawag sa 0917-7910-237. 0917-7910-237 mga katropa. Pakita si Sir Dodoy Humawas mga tropa para si mong mga ganabitang electrical supply diha. O dito po sa kuan, magpabulkit ka, pangitaas si Kuya Roger, mga suking tigpaminaw. Ay mo, paglangan-langan pa, di mo maulahi sa kining nindot ng mga sound system mga tropa, uban pa diha sa GD Electronic Parts and Equipment Trading. Sa itong pagpadayon, sa itong mga balita, mga suking tigpaminaw, katapos ang detalye sa itong mga balita karon na kahaponon, babaeng college student patay. Tulo angol sa road accident sa Surigao City. Atong sayron ba? Unsa kaning klase pagka road accident mga tropa? Bangga ba ni o self accident? Ba atong paminawon pinaagi ni katropa nga Limwil Ukay 6FM Agusan. XFM
0: report. Kalit nga natapos ang kinabuhi sa usa ka 20 anyos nga college student samtang tulo ka uwan pa ang nangasamdan human sa usa ka mangilngig nga aksidente sa dalan niadtong Lunes sa udto sa National Highway kilometer 13 Barangay Trinidad Surigao City. Giila sa mga otoridad ang namatay nga si Faith Angelo Apad Mativo, residente sa Purok 1 Barangay San Pedro Sison Surigao del Norte. Si Mativo mao ang nagmanihong sa usa ka itom nga Yamaha Sniper 155. Ang iyang angkas nga si Raisa Joy Mosquito Utuhan, 19 anyos ug usa usab ka estudyante na angol sa maong hitabo. Ang laing nalambigit nga motorsiklo maong usa ka ivory black Honda Click 150 nga gimaniho sa usa ka 17 anyos nga minor de edad ug dunay laing 17 anyos nga angkas. Base sa inisyal nga imbestigasyon sa Surigao Component City Police Station, parehong nagdagan paingon sa direksyon sa Butuan City ang duha ka motorsiklo. Ang Honda Click nagsubay sa fast lane samtang nagsunod niini ang Yamaha Sniper. Pag-abot sa kurbadahong bahin sa dalan, misulay og overtake ang Yamaha Sniper nga giingong kusog ang dagan. Samtang sa samang higayon, mitipas ang Honda Click padulong sa slow lane tungod kay dunay gipahigayon nga checkpoint operation ang SDN PNP Highway Patrol Group sa unahan. Tungod sa kakusog sa dagan, nasangit or na side swipe sa Yamaha Sniper ang Honda Click, hinungdan nga nawad-an og control ang duha ka driver og nangatumba sa karsada. Tungod sa kakusog sa impact, grabing samad sa lawas ang naangkot kon ni Mativo og sa iyang angkas. Gidali sila pag-atiman sa Surigao City LGU Medical Team o gidala sa Caraga Regional Hospital apan gideklarar si Mativo nga did on arrival sa doktor. Ang duha ka motorsiklo ana karon sa kustodiya sa kapulisan alang sa dugang nga imbestigasyon. Samtang ang 17 anyos nga driver og angkas sa Honda Click temporaryong giturn over sa Women and Children Protection Desk tungod kay pulos pakini mga minor di edad. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: Servisyong katropa.
2: Dagang salamat katropang Lemuel Ukay sa imong report. Gracias kadalanan mga katropa na naay minor di edad. Usa pa gid ang patay niini mga katropa. Kone subo mga suking tigpaminaw nga paminawon di eskalanan. Pato adutong update mga tropa kay mo tana ta sin investigator sa kay status tong disgrasya gabi sa no sige. Suma sa report nga tong nasairan nakuha mga katropa gidala mas kayan di oro. Gidala sa kayan di oro mga tropa ag usan ini ka driver's motor nga nabangga di sa SUV kagabi di as barangay sa no sige. Isa ani mga tropa gani hubag yung bukton. No? Hubag bukton nya nay kining mga samad sa naong nga portion mga katropa. Katodang usang dala sa kayan di oro magod mo to ang napaslak

kaso mga tropa suma pa no pasaka kaso ag SUV drivers SUV mga suking tigpaminaw kay kini o oh, kung mapamatud-an nga nakainom di ta may hubog kay ang hubog sa pire magina nakainom lang kay di ba hong ilim nun o niya suma pa wala lisensya kana tulubagon na dito sa LTO na nagmaniho ka wala lisensya katulubagon po na mga tropa kini nagmaniho kang hubog. Kaya tulubagon po na mga tropa kung naman niya kusok padagan niya nanay ko ang diha pedestrian lane okay, tungod sa pedestrian yun niya posible wag mo nakita itong truck no sa kanan ba eh diha mga kong napita na eskwilahan diha kanang eskwilahan sa mga dyan ba diha daang stasyon sa XFM sa una musaka ka maglisyo dyan ka na dapat tanaw ka banggaan mas dodong pasaka ka mas dodong sa una diha o oh? Hap, kalimot ko si Dudong siya pangan, God. Ting ngaab siyang inahan. Ting ngaab siyang inahan yung taon, mga tropa. O na nga, maginampingon kita, labi na pag-abot sa kagabihon niya, ulan-ulan. Bito ako, pero tingin na akong hinay, hinay kong padagan, mga tropa, basta ulan-ulan. No, kaya di na ito makita, labi na, what the geek, di ka bugal with said mirror, God. Labi na, tinted ginay mong sakyan na niya, wala. Samot, katikat na mong matay, halok, halos na, halok naman na imuhang naong sa windshield. So, wala ng amping-amping kita, mga suking tigpawinaw. Unsa man? Ha? Ah, nagigikuan, sige daw eh, atong liliyon kay... oh, kini, naminaw si tatay karon o. Oh. Naminaw ni si tatay karon mga katropa, ahani ang ruta o. Oh. Niingon si station manager tatay Norvin o. Oh. Pahapita si Tatay Norvin nga nagmaniho og multicab nga red kitagaan nato og Shanton Coffee Mix. Oy, Tatay Norvin, basi namina ka karon ni Tatay, og ahay mo ruta. Sing na kuan ba si Tatay ron, nakamonitor pa sa tuwang kuan, perminti ni nakamonitor, no? Oh. Atong utrohon mga katropa, si Tatay Norvin nga driver sa multicab nga color pula, hapit diri sa tong stasyon tay diri sa Atbangs Nubo, daan nga PhilHealth Barangay Utso. Oh, naay paghangad mo da kung gikan ka sa merkado tay sa tuo nga side, padulom ito atong provincial capital nga dalan. Tong daan nga PhilHealth sa una, St. Peter office na ni karon. Paghangad mo da tay na signage nga signage nga shop og XFM bukid nun, nami second floor tay. Oh, tagaan kag Santon Coffee Mix mga katropa. Oh, indabay kinaminaw po si Tata Dakop karon. Oh, si Coach Tata Dakop manager duha na tagaag kape ni ron, oh. Eh, kaya si Kuya Stata Dakop, di manggid na mawai ang XFM. Makitaan ni Kunya na mga tropa, sila batuha ka na, kusog ka na yung XFM, mga tropa na siyang multicab. Mina po mga tropa, no? Paliyo ko tatay Norvin, mga tropa, yun ka na si Kuya Stata Dakop. Oh, ito na po yung surita gaagkape, no? Oh, makahapit na mga katropa rin, no? Si tatay Norvin, mga katropa. Ini, maraga... maka daghan mo dyan na mina o XFM God, di lang sila mag-participate, mag-text ba kay busy kayo, ila, maminaw lang sila. Maminaw lang sila mga tropa sa mga update sa kasikas, mga tropa sa toga syudad sa Malaybalay. Kaya magpasalamat kita mga tropa nga dunay mga naminaw sa tuwa. Okay. Abi ninyo, kinimit na mag-yaw dyan sa radyo. Bintahan ng ginikaroon, kaya tayo Facebook Live. Sa una yun, gawa yung Facebook Live. Oh, pero okay rin po sa una, gawa yung Facebook Live kay siya pagwa kay Ligo ang programa ka. Oh, makapanotbrush lang ka, makatrupa, makihilamos lang ka, ano di kayo ka, sawayon si mong teknisyan, ah. Kumbatin ito sa una yun. Karon, di na pwede og, wala kay formal attire programa niya, maas ikaw, panagway niya, kita ka Facebook Live, ay impas. Wala ka mga katrupa, salamat sa itong mga listeners, mga suking tigpaminaw. Minaw si, oh, katawagod si Ma'am Josefina, tinambunan mga katrupa. Ito, okay ito sa una, magprograma ka, gulay. Huwag kayo pagawa kay Ligo lagi, sa pagtaas kay buhok sa una, programa ka. Huwag yung problema, pero karon, taas, buhok, ayin pas, kita yung siya, maning angkura ni nga. Mura manig bagong nakasibat sa, kwan? Bagong nakatugpag, ikas punuan sa kahoy. Tatay Norvin, mga tropa, no? Hapit na station tay. Kay, tagaan ka, kapita tay, no? Basta pugi. Oh, basta pugi daw. Ako medyo ko mo claim na guwapo ko ma Josefina tinambunan. Nituraan na kita. Mwanto na ko, eh. Mwanto na ko, mga katropa, ha? Mwanto na ko, mwanto na glangkob sa itong

0: nag-uban, gutom nun ko eh. Mo na yung naglangkob sa itong panag-uban, unsay magkaon tag durian karon? Di mo mali tag durian! Oh. Batay kwarta, ganahan tang mukaon og durian, pag natay kwarta, di tayo palit, mapalit, talasing na batay kwarta. Di naman takakuha sa domino ni Brun Brun. Oh. Yo, wa man ibutang sa lamisa. Oh, dali ra kay mahurot ay og nada sa lamisa. Si Jao kusuki mo balon og dumon ni og si Dave. Oh. Ana man ka magwag domino kay himo kag buko salad. Maglamaw ka. Ah. Okay, nga di na ibutang diha. Oh. Mato na ko mga kasuking tigpaminaw, musunod na ang programang Extra Balita kauban, ha? Ah, wala na naman ay meetings manager, no? Oh. Wala naman dahil meetings manager, wala dahil mga suking tigpaminaw. Oh. Wa maapas kay aduna importanteng meeting ang CDRMO. Karon kauban ng mga head offices o mga media practitioners o katropa. Ano kung sa'y gigisigutan na do. So di na to, makauban karon si station manager mga suking tigpaminaw. No? Matun ako kay gutom ang liko eh. Oh. Sa ngalan sa kinutibok ang puwersa sa XFM Philippines Nationwide, sa mga station manager katropang Miss Rusty Marie Cudino, katugbang sa Pikas Lawak katropang Jao Pagutayaw. Alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jonathan Lesuriano Mingon, ang pagkabot sa ustisya kanalan ang pagtinabangay. Kapanlisod kabuton, kung kamatuuran, matabunan sa maling binotan. May hapon, bukid nun, dalaygon ang Diyos katong tanan mga katropa.
1: Servisyong

0: Ay, sabiyo ka ni Mataa, oy! Ikatigong pa kita. Mami, bangon sa gundiya.
1: Ay, samok-samok ba? Itugong pa kaayo po. Ikaw na sa gundiya.
0: Ay, sabiyo ka na ng panibata na samukan ba? Ay, orsa man! Samukan ni mo doon, ay!
2: Namotin!
0: Sus! Asin na pod? Oh, na! Na naman!

0: exciting.
1: XFM. Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran sa atong roots ni tao nga ay mga bubong wa kabuhang nga rin ako koto sa tao. Sakit kayo tapos nga tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Mawag pa wala na yung wala nilayo nga siya magkameme siya nagkawala siya nagkawala at nawala ko diyon. Mawag na tinakabib na bis na kinawala magod. Basta ka ako sa lago kung matisting mo ninyo alanga nindot diyon.
1: Kamusan mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabag-usab sa pagpugong aron dili tapan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka umusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gid ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makatubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makatubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind. The all-in-one.

0: nationwide.
1: Sister Pain. Si Sara Dainey, taga-Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Bermi ko gina-migraine sa trabaho. Kahitag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ubo.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist all the doctor.
3: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila og health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug landing opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piniya ang kalidad, piniya ang kasaligan ng Red Era Incorporated. Kauban sa inyong pangnawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa ilang Duka Street, Barangay Nobel, Malabar City o Kinona. Kung sa pa inyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
4: Merienda time na!
5: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o palato, Dian Bake Shop! Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy! Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
6: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Captalia Pharmacy, Redel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
7: Kay ang pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: May pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hambay rang nilayas. Ano?

ulo, katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Exciting!
1: XFM.
2: Sa ako si Jubilene, ako'y greeter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sunod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako og greeter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santong Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santong Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
4: Ako niya ay si John Chris, taga Barangay Dakko, Panabo City. Sukan nga gipatilaw ko aning Santong Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami mandi ay. Sukan sa paginom na ko ani, napansin ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santong Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, o nanambal pa jud ka.
3: Santong Plus Cafe Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay. Mangosteen ug soya. Patakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Max. Daghan ang natabangan.
5: Di ba katuig nagigan sa ako operasyon sa mata? Kanya murag ning balik manoghanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala rabagil ko'y kwarta ipa-opera o balik. Mauto, paspas kong tumara sa Vision X Plus Capsule. Grabe yun ay ka-epektibo sa Vision X Plus Capsule, sir. Mora tao na kaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision X! Sway ang ka-epektibo! Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika. Premium D3. Ang Vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. At Moringa Oil.
6: Hindi ko ganaan magsigil halubin mo sa ubang tao kay mahal mo kung kasi naayadal lang ang virus na. Kaya nga, pabigid ko na tumar sa Premium D3. Para ano siguradong protektag mo ganyan po. Dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ito po.
1: Premium D3. Ang Vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. At Moringa Oil. Mapalik sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, medyo lalim. Mataka sayo sa kadlaon, aron maka... Pamasayirag sayo, aron maka boundary. Kung sao na lang ang balon sa akong mga anak, sumo pa sa balay. So kada dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement, akong gitestingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kong bati. Mrs. ayos buntang, ako kay Mrs. Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayiro. Pag uli na ko sa balay, makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa at ninyo, pag-turbo naman, para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta! Siguradong di mo kulangan, gugma alang-alang sa misis. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na tuol sa inyong dapit.
8: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal

0: Avec ma boutique.
1: Sus! Nga naman eh. Murad nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Ay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
3: Unsa may akong gamitin, boss?
2: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
4: Nindota sa imong sound system, oy! Bones, mag-aayo!
5: Ay, siyempre, pre! Ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay, naniabto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
4: Tiyadaha, oy! Magpabuhatsab ko! Asa ganito, pre?
5: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
6: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of Electronic Parts, Electrical Supply, Solar Panel, Inverter and Accessories, Indoor and Outdoor Sound System, A Single Sound System and Repair Shop, Battery Charging and Vulcanizing, JD Electronic Parts and Equipment Trading. Located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julie Lumabas or Roger Perman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: sa Yester House, mabalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
1: Palo nga ang plangka o breaker sa inyong kuryente, usap mo biya sa inyong panimalay. Di kayi ang flying connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunod. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sa una, wag isunod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan lang sunod akong pitaka. Binabi? Namay, resibo ko tiho ram ni Slasto. Exciting?
4: Exciting!
2: XFM.
5: XFM. XFM time, it's 5 o'clock. Time check, brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: kalahian sa una o karon.
1: Ano ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyapan tayon.
0: O niya, karon.
1: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukon sa basig.

0: FM.
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko ang pagsalig niya.
2: Aba ta rene ba? Gahi ka gyud ko. Sige, tan-aw na bitaw na ato kon sa padol nga na nang imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasagdi na lang gud ko gud. Kalipay mo na ako ni.
2: Ay, aba ta rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo tong akong santon plus gold. Kay mo inom ko. Maka high blood ka gud. Imbrahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldang Balma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mo pagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawan.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o hapdos pag yun, taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, girecommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Nasulod siya sa kasimana, gaan ng pamatid sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong mayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Vision X Plus, ito yung paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, ang vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makapagmon o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pag ina mo premium D3, ragyan na nakapalaksik na ko balik. Kung naging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kong paminaw. Niya murag, uy, kusog akong mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukogan. Pag tumanda ko premium D3, sir, ning arang-arang gito kong ibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
10: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like you. Basta nakaturbo.
7: Food supplement from a himo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong.

0: Ay, makadaot man na sa imong makina.
1: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atuwa makina?
0: Dito ka sa Shell Tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
1: Oh, mo ba na inong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
0: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Tanan katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagisaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong isaad sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo o maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ako labaw nga makagagahom na iya kong imutang bihanisip City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipit na ko pakyaso ng inyong pagsaling umugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay, o dagang salamat.
3: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglang tumanon ang pag-segregate sa malata ug sa dili malata nga basura. Kini dapong tabag aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Mamino ka sa XFM.
5: Mao na diya, Amade. Magsigir yung diet. Unya, magsigir po nung kaon. Exciting.

0: Number 4, exciting!
1: Good morning, Father!
2: Oy, mayong buntag, Archie!
1: Naglaba ka?
2: Oh, naglabahing taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
1: Mga sinilan ni muna tanan, Father?
2: Oo, mga sanina na ko ni tanan akong gipanglaban.
1: Time sa... Kana unsa man na siya? Bla lagi na. O kana pante. Napajud mga sinina o. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada. Padre.

0: ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlin, Bacchia, 55, Santan Day Cebu, Basiyot, ang bumang siging Basiyot, nang gwakog babungog. Kasi kaayo to, di nyo gwakog Santon Plus lang. Marti akong dinintin, naayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, pwede po kayo kayuhan po akong lawas. Bako gudyay, isatabang sa pantang lawas, ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako dahil si Neil Caniero, nagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw di Oro. Sa akong best atong niagi, duha kabuan, mas kayo akong sugar, rani. Undang ako pag-inom sa kaping mga tamis, uban sa soft drinks, uban pang mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, niagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na, so dili na ko diabetic. Ako kayong pabumikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Husa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
1: Pipili sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Incorporated.
1: Sample Plus Herbal Oil.
2: Opo, si SL Complicado. Si Balog Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sample Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sample Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sample Plus
1: Herbal Oil. Salton, Vitamin C, the alkaline Vitamin C.
4: Ako si Rose, usap ka maestra, stress na jud ko sige sa trabaho. Kunya sige rang gataas ako blood sugar, pero sukad nga ninom ko sa Salton, Vitamin C, nindot na jud akong pamina o lubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiscover ni Amy.
1: Salton, Vitamin C, the alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton, Vitamin C.
5: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisita ha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambalungan sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Ala sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Aba. Abre sila 24 oras ug Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman na puno sa ugma para sa inahan ug bata.
6: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Purok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Purok Shete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
7: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landakan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
8: Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa Emergency Hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
9: Maminaw ka sa XFM.
10: Uy, par! Pakurate na mo rin mong kapital niya nga. Karon, hulaga na po. Sukan ka niya ito. Sayang saat. Uy, wagay na to man.

0: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Ani ni siya, Kapitan? Sa una, gamayla mga lalaki nga gwapo.
0: O niya karon di ay?
1: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
0: Asa mending uban?
1: Wala na!

0: Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FAR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: hindi 3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palihok, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi-i. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kaya may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, patatating ko dati para dating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa pusod.
2: Desminoria.
4: No.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ataka is kumpa.
6: Ay, ang bawang ng kumpa. Katagar ka ni mamay mo?
5: Upo, papa. Putang mami sa...
6: Vitamins. Okay, don't go.
5: Satan, what do you say? Hala, he would go.
6: Yes, aha, yeah, go, okay? Yaro. Nya, I don't say good to me, Dan. Inna, I have vitamins, I said it to me, okay?
5: Me! Ah, manako hino.
6: Next time, ayaw din kalinti pag inom sa Santong Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galipura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Mainom sa ganit ko ino.
7: Santong Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
8: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhay.
9: Hi, Moni Laay karon. Gusto ko magpasalon karon, shoot man sa budget, oy?
8: Sis, dili na problema, oy? Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buro?
9: Laki, tama na ko sa ibuk ani. Wala ko kaayo ka sa imong buhay.
8: Girl, barato na kaayo ni, oy? Kulog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
9: Wala ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
8: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, mag-satisfy budget ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano ka ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
10: Ikaw ang syunti. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
11: Ay, Mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Na naman. Basta na-addict ko.
11: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Pero what? Wala yun?
11: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
10: Salamat kayo, day ha? Wasan ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
13: Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw magkataba.
2: lang. Itawag nila yon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Par, pagkuratera mo lang ibang mga barkada nga, di ba?

0: unsa man ang imong pangutan na?
1: Unsay Spanish?
0: Sa unsa man?
1: Kanang the boy is running.
0: Kaysa yun rana?
1: Si Katabi.
0: Akuan El Niño Misotoy.
2: Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura rin ka lang kakaunog mong gustin. Malunggay o soya, ang pangatanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong timbo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawan.
5: Si Jimmy Torres, 94 anyo sa Bukidnon, sa kamikaniko. Okay, na ko nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang og gabundugbo na apag ipagluha-luha. Tapos grabe ka katong, grabe ka hassle labi na sa linya sa kuwang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod ni higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos i-maintain. So wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na itong pagkabundugbo, katul-katul og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Hug sa paspas og hapsay nga resulta. Maong ka mga nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
6: Kada adlaw gyud ko nga nag-take o premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho nasa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Naga-premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sumay gani ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Yes.
9: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, katag-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at kumuti pa yung balat ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
12: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko ng paggas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy bay, may multag. Welcome to Shell. You will save multag?
12: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pero ni?
13: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
12: Sige daw, sa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo. Anong sa inyong komportable nga paglibot ug suroy? Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan, ug garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ra tul-tulon ang 4X.

Wash. Ngayong adlaw, kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay, hindi si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ka ng pagabuhaton kaya ako lang ako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw.

0: DRRMO headed by Chief Alan Comiso.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Kadali lang, kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga, bayot ka!

0: sina.
1: Oh, anak bugawa.
0: So. Di man mo dagan kap?
1: Hadlok ka? Unsa man ka mo bugaw mura man kag bayon?
0: Unsa man oi? Halanok. May aswang nok.
2: Mga katupa, exciting!
3: XFM. Sapa ang possible user? Atong paminawon.
4: Apo po ang panglawal, batap-tap na lobalaw, mabo gubato nga pagpanatup pa akong pagko, doobo ang nangko, pahal pa doob, matarapo ko gupong lupa, ang pang nakabungaw ko na rabo ang nangang pagplakbo, wabato na kung naan na atong luwa, ako nipalupo, akong gitipuan, akong gumunto, napaharap ang buwata.

0: pertarungan apa, bahan apa mana, atau bahan apa guna tambalau, nonton plus gold, gold, gold, tap, tap, tap, malau, malau, gitu.
1: Zanton plus gold, tapak, yes to health. Zanton plus gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Zanton plus coffee mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumok kape kay tunod sa aking insomnia. Hili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlong. Akong hitay, lami kaayo siya. Di ang mas lami yun, di after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Zanton Plus Coffee Mix ka mo.
2: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawan.
5: Jeremy Mendoza, 81 años, saka virtual assistant, taga Malabaray City, Bukidnon. Dako nga akong pagpasalama sa Vision X Plus. Dami na kay naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Dili na akong reklamo sa nasa kahalap, panan-aong pagpamili nga malas kong doon malino ang akong mga mata. Ini usa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karoon, mas mapanatag yung mas sintaw ang ako panan-aong sa tadaan.
4: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pag inaw mo premium D3, ragyan na kapalaksik na kabalik. Kung niyaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung paminaw niya. Murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumahan ako premium D3, sir, ting arang-arang yun akong ibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Tingka makadto.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
9: Turbo?
8: Oo, turbo. Tumara. 30 minutos. Ang dis ang dulutugsing niyo ni Mrs. Mo.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Turbo.
1: Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kan makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. At dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, tumbutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
12: Nangita ka ba ang kalidad ng health and wellness products? Aduna na'y kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang ug kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated. Kauban sa inyong pangnawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilang Duka Street, Barangay Nueben, Malabar City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
13: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o palato, Dian Bake Shop! Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy! Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw. Cheese disal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese bread. Spanish bread. Chocolanay. Loaf bread. Pastries. Cookies. chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, bandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok nisal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa D&B Bake Shop. D&B Bake Shop. Makita ang D&B Bake Shop sa Barangay Aglayan, ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan, ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, D&B Bake Shop na.
14: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Riddell Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabaglasan and El Salvador.
15: Importante na aduna kay numero sa mga emergency hotline sa CBRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Uy, Madli, kanang uban niya. Gamay lang alay kay Away. Nagtulang dayon. Exciting.

0: fisherman urak.
1: Labing gay ka kay Lula ba? Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
0: Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Bugay na. Basin urag masuko kong mangutan ako.
1: Ni exciting?
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong glucose sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukong ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may tagline na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong glucose sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, sumuk na ng maraming na epektibo. FDA-approved supplement.

0: pusod at aking tape. Dati, parating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa pusod.
1: Desminorea.
2: No.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Eh? Ikaw ni?
4: Uy!
3: Daan ko palagi ikaw ni Liba.
4: Layo? Ikaw? Niya ka malagi sa mon.
3: Ako'y mamutana ni Muliana. Remember, ahimti ba ako? So, bisan asa lagi ko ni mo makita.
4: Oh, di ay sa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamin sa umpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa umpana.
3: Adi ay ba? Abi ba na akong mag-shopping ka?
4: Wow, dalita kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyan. Gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon mag-usya ni ini. Kaiso kad nga, nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dili na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Ay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
2: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kita branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Nindota sa imong sound system, oy, bones magkaayo.
4: Ay, siyempre, pre, ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay, maniagto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
3: Tiyadaha, oy, magpabuhatsab ko. Asa ganito, pre?
4: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
5: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of Electronic Parts, Electrical Supply, Solar Panel, Inverter and Accessories, Indoor and Outdoor Sound System, a Assembled Sound System and Repair Shop, Battery Charging and Vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading. Located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julie Numabas or Roger Perman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: Pues ella es tu house, Mabalitsa. Sincere Pharmacy, City Drugstore, Loop Pharmacy, Ma'amiel Pharmacy, and all branches of Bufranco, Valencia City.
1: Hugot na ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya ng manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos nga silid. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CBRMO, headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Uy, Maring, Maring! Akuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
4: Exciting!
2: XFM.
5: XFM time, it's 7 o'clock. Time check brought to you by Santo Blas Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santo Blas Herbal Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Kapitwa sa mua ba?
1: Ha?
0: So kayo mudagan ang mga motor?
1: Maubaon sa manpod kakos gabi.
0: 120 ang kurbada.
1: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
0: Oo niya.
1: Parking, rama na siya, amoy.
2: Mga katupa, exciting!
3: Kapanahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangka na sumot na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Moril Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sa ikong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aling Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka lang akong katugon. Nawala, kaling driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lamit na kay kong pumasahiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Isa ko ka security guard niya, Fermin Mabilar. Kaya ang gabihin man na duty. Mga batiyon ako, magsakit sa akong mata. Unya, mangular ba? Ito nga, nabalaka ko kay Bastion at magbuta na hinuhang ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay wala man itong pamula sa akong mata. Mga naigipamati, ngisama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
9: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag, action po panakit akong mga joints. Dali ka sa pagpalinturahon. Kaya sukab nga gatumbar na ko, Premium D3, nami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Nami sa pirming itong tulog. Jubay tayo, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
10: Palit sa mga butika.
11: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
12: Para sa dynamis?
11: Para sa tornyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Tornyo palangit. Diba, sir? Exciting?
12: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa lang.
11: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, sigayon na ako na, Miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maka o klabuwaska. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan. O kababainhan. O gahatag o kuso. O resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus. Herbal Soap. Kaya
15: ito, kodero. Sa butiki. Itong-itong balas akong panit at sasanyahan ko. Narawa, katlo ako ng dami. Kung Santon Plus Herbal Soap. Dura ang nakendang itong sumakas.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nami game.
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Naipa ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Tiniya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoots sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, or family portrait. Ayaw sigangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.

0: ikala na ang sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina bako manunta ni gasolina manawag po may kanikubi. Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
1: Oh, di haras kilid-kilid. Kanong barato kay dadong ba?
0: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
1: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
0: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina si pakapirmi sa imong biyahe.
1: Oo, oh, mabalay doon. Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
0: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid nga biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Tanang katawhan sa Malaybalay, hindi si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagsaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo maruganan. Kung sa manggaling akong gibuyan ng mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato na pao nga makagagahom na iya kong gibutan diha si City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipit na ko papyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
3: Sunog, ipalayo sa mga bata ang posporo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger tusa mubiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa iyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CBRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRNO headed by Chief Alan Comiso.
4: Mamino ka sa XFM.
5: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadan bago tula. Exciting?
6: Mga katupa, exciting!

brought to you by Santo Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

super exciting.

0: lang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Hindi na katiniyo. Hindi na sabihin niyo tibo. Mayo ang Santon Plus. Mayo mo akong tulog ako. Hindi magpapunog ubayo. Huwag makamatulog. Kung buka na sa pagbali katulog. Huwag manatili ka. Tuwid na din ko makapunog bayo ang bao niya. Mayo akong tulog. Magbango na bubo. Pangyato bilo man. Upamag inang ko Santon Plus.
0: Kamusat? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Botika Nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Oh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Ha? Ma? Ikaw na?
3: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko nag-uben ka.
3: Oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
3: Oo, baklan ka. Pero dali lagid bala. Intagli mabayad sa presyon mo.
2: Oo, galit, galit.
3: Dali na.
4: Magkandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanzon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanzon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo.

0: Nationwide. Sister Pain.
1: Ako si Benji sa construction worker. Kano nakikugabalon o Sister Pain para dire-diretso ang trabaho. Kaya lira kaayo, sakit ang akong mga jowok kalawasan.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist all the doctor.
4: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisita ha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Pog 3, Kalasungay, Malay-Malay City at mga Saloto Outlet o Enluilier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambat naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad, o pwede kihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abar. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman na puno sa gugma para sa inahan o bata.
5: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high-quality fabric, perfect fittings, and time-bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Purok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Purok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
6: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landakan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, at Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
7: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Hoy, parli, pagod! Pakuratira mo ni mong kumpare nga! Nakagulston niya! Charot!

0: Dan Lodi.
1: Umitra.
0: Ano nga putot lang ka?
1: Ingon aming manggudnisya, Mitra. Bata pa lang ko. Wala ko'y mama o papa.
0: Onya, unsa string son?
1: Unsa'y koneksyon? Alangan, wala may nagpadako na ako. Nunang hantod karon, putot gapon ko.
0: Exciting!
2: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yung trabahoan.
3: Oh, sige ma.
2: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayaw tana. Naapa ko'y sakit. Naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na may akong giinom para sa akong high blood pressure.
4: Santon Plus Gold. Tuma sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, at palaya, garlic, oog, spirulina. Santon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka problema dito ko kung asahan ko pagniwang. Dayon, nadunggan na

0: Mix.
1: Santo Bus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Bus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Bus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. Yes, sir. Atong paminawan.
3: Ako din si Aaron James Mangkiki. 90 anos, limulog sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong matamag, sige, o luha-luha, o hanap ako pa ng

0: Samsung con señor problema Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aramalikayan na makabatuan ng glaucoma, katarata, pterygium, o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
3: Ay, Sir Colin, kung nag-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan na binaong doon ay batigong salawan. Dapat tabas ako ang premium D3. Kaya sukat nga nag-aimpiin ko ani. Namatikdan ako ang mga relaxing premium akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
2: Premium D3, ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata nga? Mga 2 days ka mag-uban? Busa, mag-check kita ko ten.
6: Dili na lagi.
5: Kalit man lang nausap ang imuha na-una, uy. Dili man na mga itong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, uy.
5: Duma. Gimingaw ba yung panipo, ha? Kaya kung inangawa ka, gimingaw na to.
6: I'm tired. Stress.
5: Dom?
6: Usa man gi?
5: Nakoy turbo dietary supplement for men. Yeah, imani, arang ganado ka. Sige na.
6: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga kapikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang alaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhay.
3: Hi, money na ay karon. Gusto ko magpasalon karon, shoot man sa budget, oy?
2: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa ka akong buhok?
3: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wag pa kaayo ka sa imong buhok.
2: Barato na kaayo ni, oy. Huyog dahil sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Ano ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
2: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, mat-satisfy pa dyan ka. Kay maayo kayo sila mo servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, resilient, ug daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure. Well, nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isisaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Kabalaka, nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Nga naman! Usa nga adik to?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinuot? Wala yun?
4: Oo! Naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
5: Sa lahat kayo day ha? Wato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedia ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
6: Produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and Kay Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
7: Paminaw ang anunsyo sa mga otoridad sa TV o radyo. Kung di kinahanglan, ipaabot sa hingtundan ang sama sa broken power lines, nibuto nga gas lines, o naninahanglan o rescue. Mensahe gikan sa chairman sa CDRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRNO headed by Chief Alan Comiso.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Hala, oy, di man tali siya gwapo.

0: Sik, Kureng.
1: Kap.
0: Kap. Paminaw mo ha, kung ang isda na nagpuyo sa dagat, o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok na askalasangan, naabay higayon nga mag-abot sila.
1: Taka, ramon ka. Wala ka po eh. Kung saan pag-abot ana, nga lay-lay mo silang lugar.
2: Kap, kap, manok ka. Baka, manok, unta, naaay.
0: May pasikuring. Oh, asa man pod makita.
2: Kita, salat.
0: Oh, kuyay.
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bakton o likod sa dugay na biyahe. Usa, ita nga mga driver, magsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
3: Sis the Pain, hanggan ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
6: Symptoms persist all the doctor.
7: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot and Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santo Blast Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Hala, ngano ni? Pagubagani ko ng pagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
9: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save buntag?
8: Uy bay, ngano diri man ka magpagas pero ni?
9: Kay dire sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, pa-full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walang problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
10: Kung kalidad niyang gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan, kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4S Car Rental, nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo. Alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! At dunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, wala ilangan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang

0: at Scott Wash.
1: Tawag sa CDRRMO hotline number 0917-827-6117. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Kabata! Pag-ingo? Nanguyab na ka? Exciting?
4: Mga katupa, exciting!

0: Nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas lakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibago edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama nga naman ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. At live na lang po tayo magkakarinigan dito sa ating pong programa. Kaya aking pong binabate ng malusog na pakikinig lahat ng mga kababayan po natin, especially ating pong mga avid listeners. Kasama po nakakarating ang ating pong programa. Magandang pakikinig sa inyo pong lahat mga kaibigan. At sa ating pong programa, makakasama rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algy Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat na ating mga listeners sa buong Pilipinas. Nawa po ay okay po ang inyong kalusugan sa mga oras pong ito. No? Habang tayo po ay muli na namang magtatalakay ng mga makabuluhang topic pang kalusugan na malaking bagay po ito, lalo na kung nais po natin ma-prevent yung mga pagkakasakit. Kasi ngayong panahon, nako, pinakamahirap yung tatamaan ka ng sakit dahil napakahirap pong kumita ng pera. No? At pag lumalala ang sakit, mas maraming gastos at mas delikado. Kaya samahan niyo po kami habang pag-uusapan natin itong mga bagay na makatutulong para manatili tayong healthy.
1: Yes. Sa mga kababayan po natin, iniimbitahan din po namin kayo na bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Puntahan niyo po ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, libreng check-up. At pwede rin kayo maka-avail po doon ng ating po mga produkto, lahat ng mga products po natin available sa ating pong mga Yes to Health Clinic. If ever meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
0: Secret of Health. Health Info.
1: Health info po muna tayo mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Atin po pag-uusapan itong isang uri ng karamdaman, bagaman hindi siya common na naranasan ng mga kababayan natin, ano? Or pili lang, bibihira ang mga kababayan na nakakaranas ito. Pero itong karamdaman to, Doc, is isang serious kinds of disease, ano? Na mahalaga na meron po tayong sapat na kalaman kung ano ang karamdaman na ito, kung paano po ito nananalasa sa atin pong pangangatawan, anong mga nanadamage nito, at kung paano po natin maiiwasan na makaranas ng ganito pong uri ng sakit. Ano? So pag-usapan natin mga kaibigan, itong tinatawag po na acromegaly. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na acromegaly?
2: Ayan, so sabi mo nga, hindi nga ito kadalasan, ano? Hindi malimit na makikita natin, pero maganda rin alam natin.
1: Yes,
2: ano?
1: So
2: yung acromegaly po, isang uri po ng sakit sa ating endocrine system. So yung sistema ng endocrine, ito po yung hormonal system na tinatawag. So yung mga glands na nandun sa hormonal system or endocrine, ito po yung nagsisecrete ng mga hormones. Na itong mga hormones na to, may particular ito na trabaho sa ating katawan. Mm-hmm. Ibig sabihin, ito yung mga chemical messengers na nagdidirect kung paano gagawin ang isang bagay, ano yung process ng isang bagay na napaka-importante sa ating pong sistema. Marami tayong hormones sa katawan at isa sa pangunahing gland sa ating katawan ay tinatawag nating pituitary gland. Mm-hmm. Yeah, kung narinig niyo na yun. Yung pituitary gland, tinatawag din siyang master gland, okay, ng ating katawan. Kasi itong pituitary gland,

0: eh, kaya nga master gland kasi marami siyang gland na yung mga hormone secreting gland na isa siya sa nagbibigay ng direksyon, kumbaga, or nagko-control. Hindi lang siya nagsisecrete ng isang hormone, kundi mahalaga din yung papel po niya. So itong pituitary gland, meron din siyang nire-release na hormone na tinatawag na growth hormone. So GH, ano? Kapag yung pituitary gland natin ay nagkaroon ng problema, halimbawa, nagkaroon siya ng bukol or tumor, pwede itong magkaroon ng problema katulad ng pinag-uusapan nating sakit, yung acromegaly. Kasi once na magkaroon ng tumor yan, pwedeng ma-excite niya yung pituitary gland. So nagkakaroon ngayon ng sobra-sobrang production ng growth hormone na ito yung resulta ng pagkakaroon ng acromegaly. So sa acromegaly, mga kaibigan, lumalaki yung bahagi ng katawan natin na hindi karaniwan o hindi normal. Kasi meron tayong definite growth lang sa isang tao. Kumbaga, nung unang panahon, may mga higante pa sa panahon ni Adam and Eve, di ba? Kung titignan mo sa Bible, yung height nila. Pero ngayong panahon, meron kasing standard height. Depende sa genetic imprint mo, kung ikaw ay German siguro or African, medyo malalaki yan. Pero sa mga Pinoy, medyo katamtama yung size natin. Pero kapag nagkaroon ng abnormal growth na hindi karaniwan, yung ating mga buto sa mukha, yung ating kamay, yung ating paa medyo lumalaki, tumatangkad tayo ng hindi kontrolado, may mga nakikita tayong ganyan. Usually, mga artistang ganito, ang ginaganapan, lagi kapre, di ba? Mga ganon. So, kasi malalaki sila, unusual yung kanilang itsura na ito ay kakaiba na, abnormal na yung kanilang growth. Okay, dahilan nga po ito sa isang kondisyon, itong acromegaly, ano? Yung iba, iniisip nila na pag may ganun, parang kapareho ito ng tinatawag na gigantism, okay? Or parang lumalaki yung ating katawan because parang naghihigante tayo. Pero magkaiba siya, ano? So, yung isang kondisyon ay pwedeng mula pagkabata na nandun na siya at nagkakaroon ng abnormal growth yung cells hanggang sa lumalaki na lumalaki. May sa Guinness World Record, may makikita ka, sobrang laki talaga, no? Hindi ko lang matanda kung ilang feet siya. 9 feet ba?
1: Parang ganun to.
0: Oo, sobrang
1: pero
0: laki.
1: Pero hindi proportionate yung...
0: Hindi proportion, katawa. Oo. At ang nakita ko doon, nagkakaproblema sila yung usually yung mga buto nila. Oo, laging. Hindi nga sila makatayo ng diretso So kasi meron itong implications or meron itong consequences sa health natin. So hindi siya normal. Kaya lang siya nagkakaroon ng growth na abnormal kasi nga itong acromegaly na-stimulate niya yung ating pituitary gland kasi pwedeng irritated dahilan sa isang uri ng pagtubo ng bukol or tumor. Yan. So, ito yon. So, may mga ano yan, ha? Yung acromegaly, may mga seryosong tawag dito yung komplikasyon. I mean, pwedeng tamaan yung puso mo, pwedeng yung bato mo o kidney humanghina. Kasi hindi naman siya designed for that na medyo lalaki ka ng ganung kalaki. Di ba? So, ang ginagawa ng mga doktor, kapag may ganitong klase at nakita na mas maaga, pwedeng operasyon. Aalisin yung tumor na pwedeng nakaka-apekto dun sa pituitary gland. Pwede rin magtuturok sila ng gamot or meron sila mga radiation therapy. So, ilan lang yan sa mga pwedeng ginagawa ng mga standard medical treatment for acromegaly.
1: Sa mga ganitong situation, Doc, ano po ba yung mga symptoms or mga signs na pwedeng maging pagkakilanlan sa ganitong uri po ng sakit?
0: Yung acromegaly, mga kaibigan, hindi ito madaling makita yung symptoms kasi medyo mabagal yung paglabas ng symptoms niya, no? Bukod sa medyo akalain natin na yung pasyente tumataba lang or yung sapatos natin parang lumiliit. Kasi yung mga may ganyan, yung sapatos nila talagang papalit-palit sila . Tapos tumataba lang yung kanilang katawan. Pero later on, pag nakikita nang hindi na maganda yung nagiging resulta, mas mabilis na yung paglaki nila, saka lang sila maalarma. So kapag nakita nyo yung mukha, parang lumalapad, lumalaki, tapos medyo pangahan, yun yung itsura na may mga acromegaly, parang ang laki ng panga. Tapos tumutubo yung sa mga kababaihan, maraming buhok na tumutubo sa kanilang katawan. Tapos yung dila lumalaki, medyo humahaba ng konti. Tapos yung mga buto sa may bandang kilay, umuumbok. Na-imagine nyo na yung sinasabi ko. Tapos, nagkakaroon ng mga bone spar. Yung mga buto nila, nagkakaroon ng parang additional growth na hindi na normal tingnan. Tapos, bumibigat yung timbang. Nagkakaroon yung iba ng parang arthritis symptom na pananakit ng mga kasukasuan. Tapos, yung ngipin, parang nagkakaroon ng mga puwang na malalaki. Naghihiwa-hiwala yung ngipin ng isang tao nagkakaroon nito. Tapos yung boses, partner, lumalagong. Mm-hmm. Kung gumagamit ka ng voice distortion device, parang ganun, malagong. Tapos mabilis silang mapagod, although malaki sila, pero hindi sila masyadong makagalaw ng mabilis. May iba dyan, masakit lagi ulo, hirap matulog, pinagpapawisan ng malalapot. Tapos yung nagkakaroon sila ng unusual body odor. Mm-hmm. O, kasi nga ito ay apekto ito ng hormone na hindi balanse sa katawan nila. Tapos pwedeng oily yung skin. Tapos yung skin nila medyo nagkakaroon ng pangangapal. At pagtubo ng mga skin tags. Yung parang mga maliliit na growth sa skin. So ilan lang ito sa mga palatandaan na maybe ang isang tao ay nagde-develop na acromegaly. At of course, yung visible na symptom lumalaki.
1: Mm-hmm.
0: O tumatangkad o lumalapad.
1: Ayun. So mga kabayan po natin, ha? Pagka kayo po ay nakakaranasan ng ganitong uri po ng mga simptomas, dapat mga kaibigan ay pumunta na kaagad sa inyong pong mga kakilala ng mga doktor, or pwede ka agad pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong pong lugar, mga kaibigan. Or pwede rin po, Doc, pumunta sa atin pong mga Yes Health Clinic para po makapagpakonsulta na kaagad, makapagpasuri kaagad, mga kaibigan, para makita kung meron na ba kayong nag-uumpisa na ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Huwag nang patagalin. Kasi pagka pinagpaliban yung gamutan, baka po, yun nga, yung nabanggit ito kanina, yung mga komplikasyon, yan yung isa sa atin pong ipe-prevent, dapat maiwasan, mga kaibigan. Kasi minsan, Doc, yung komplikasyon, mas delikado pa kaysa dun sa actual na disease.
0: Oo. Kaya, kung for example, sabi ko nga, kanina, medyo bihira lang naman na nagkakaroon nito sa buong mundo. Pero kung meron na po kayo nitong kakilala na may ganitong unusual condition, ang kailangan lang talaga dito ma-prevent yung condition niya na lalong lumalala. Kasi anything na abnormal yung secretion ng ating hormone, hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra, magbibigay talaga ito ng peligro sa kalusugan. Kaya nga yung nutritional balance ng katawan, pinaka-importante yun para sa lahat ng hormone, hindi lang para sa pituitary gland. Pati na rin doon sa ibang hormone ng katawan, kasi itong pituitary gland, pag nagka-problema, talagang mapapansin mo, isa nga ito. Pero, marami pa rin hormone sa katawan natin na pwedeng apektado. Alam mo ba, yung insulin, hormone din yan. O yung estrogen, yung testosterone, progesterone, malahat yan mga hormone yan. So, any hormone ng katawan, pwedeng pag hindi balanse, magkakaroon ng problema yung sistema, may consequences yan, may mga komplikasyon. Kaya, iisa lang ang approach pagdating sa balanse ng katawan na gusto nating ma-achieve. Kailangan talaga balanse din yung nutrients na pumapasok. So, itong pinag-uusapan natin na acromegaly, kung hindi nyo ito nakikita, at least alam nyo na ngayon kung bakit nga ba nagkakaroon ng ganito ang isang tao.
1: Ayun. Maraming salamat, Doc. So, mga kabayan po natin, mga kaibigan natin dyan, if ever meron kayong family history sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman, or sinasuspechahan nyo yung pangangatuan nyo na meron ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, para pinpoint, pwede magpasuri kaagad, mga kaibigan, sa pinakamalapit na mga paggamutan.
0: Ito pa namang partner, itong pituitary gland, napakaliit na gland dito.
1: Oo nga.
0: Oo, tapos nasa sentro ng utak natin. Pero grabe yung nagagawa niyang epekto sa ating katawan. Oo, kaya isa rin sa nakaka-epekto dyan, yung hindi madalas na pagtulog ng maaga. Oo, yun. Oo, kaya kailangan talagang balanse po yung pamumuhay natin.
1: Ayun. At sa mga kaibigan po natin, kinakailangan ng balancing lifestyle, mga kaibigan. At huwag niyo pong kalimutan isabay sa inyo pong lifestyle, itong pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Especially yung atin pong ultimate trio, mga kaibigan, para maiwasan yung pagtubo ng mga tumor, mga cyst sa iba't ibang parte ng katawan po natin. At yun na nga, since ang mga tumor ang isa sa factor sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, itong acromegaly, para maiwasan po yan, araw-araw uminom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsanto Plus Gold! Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. at samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Santol Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
5: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santol Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking class.
4: Santol Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
7: The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay atin sa atin ng Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang supplement na makakapagpanumbalik at makakapagpanatili ng healthy eyesight. Totoo ba, Doc, na uso ngayon ng sore eyes? Marami mo yung nagkaka-sore eyes ngayon.
0: Lalo na nung summer. Marami yung sasabi na may sore eyes. Hmm. Marami ang nagkaroon nito. So, infection kasi yan. Pwedeng makahawa-hawa at ito ay pwedeng magresulta sa iritasyon ng ating pang mata. Mm-hmm. So, syempre, pag ganyan, ang usual na mamaraan is kailangan mo yung mata papahingahin at ito ay ingatan na hindi lalala yung infection. Mm. At, ito yung nagkukusa kasi na gumagaling. Oh. May limitations. Pero yun nga lang, may matinding discomfort mo. Kaya kinakailangan meron ka talagang panglaban na hindi sobrang lalala yung discomfort mo sa iyong mata.
1: Mm-hmm. Yeah, so mga kababayan po natin, kung gusto po natin mapangalagaan ang ating pong healthy eyesight, uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na nagtataglay po ng kompleto. Vitamin E, a powerful antioxidant po yan, ha? Para po mapangalagaan natin yung atin pong mga mata. Ganun na rin sa mga kababayan na nakakaranas ng glaucoma, pterygium, cataract at iba't iba pang problema sa inyo pong mga mata. Inuman niyo po yan araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
7: Vision X, marami na ang natulungan.
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health.
1: Balikan po natin, Doc, yung topic natin kanina, no? Mm-hmm. Tema natin itong acromegaly. Sino-sino po ba, Doc, ang maaring makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
0: So, acromegaly, bagaman bihira po siya, pero may possibility na pwedeng magkakaroon ka nito. Una-una sa lahat, yung genetic, sa family history natin, kung merong nagkaroon ng pituitary adenoma, or bukol, usually hindi naman to cancerous pero benign na bukol to, pwedeng magkakaroon ka at magti-develop ka. Diba sabi ko nga kanina, ang primary cause nito yung iritasyon sa ating pituitary gland na pwedeng nagko-cause ito ng overstimulation. Kaya hindi nagka, yung pituitary gland growth hormone ang pinoproduce yan. So ibig sabihin pag over production, talagang lalaki ka. Hmm. Pero may ano yun sa kalusugan natin. Yung pagkakaroon ng McCune-Albright syndrome o isang genetic condition na naka-apekto sa ating buto, sa ating balat at sa ating endocrine system, sa kabuuan, yung ating hormonal system. Hmm. Kung ikaw ay mayroong cancer sa baga or meron kang adrenal tumor, yung sa adrenal gland, pwede rin maka-apekto yun. Doon naman sa mga maagang nagmenopause or tumigil yung menstruation, nakikita rin ito na risk kapag develop nito. Tapos yung pagiging batang ina o pagbubuntis ng maaga at panganganak ng nasa murang edad, pwedeng yung baby ay magkaroon ng possibility to develop that kind of condition. So, mas maganda talaga magbubuntis ka, tama yung edad mo, para maiwasan ito. Ganun pa man, itong mga risk factors na ito, minumungkahi po na magkaroon tayo ng mas malusog na pamumuhay. Ibig sabihin, yan naman kasi mga bagay na nangyayari sa ating kalusugan eh, consequences lang ito commonly na ating lifestyle. Mm-hmm. So kung ang ating pamumuhay, kulang tayo sa sustansya, na pwedeng maging matatag yung isang parte ng katawan natin, pwedeng magdi-develop ito ng imbalances, especially sa endocrine system, hindi lang dito sa ating pituitary gland. Mm-hmm. Ano? Kailangan natin na siguraduhin na malusog yung klase ng pagkain. At kung hindi kayo sigurado, dahil alam niyo naman yung kinakain niyo everyday, much better to supplement something na talagang sigurado. Santon Plus Gold, kasi sigurado meron kayong makukuhang nutrients that are beyond your normal food intake. Kasi karamihan, partner, lalo na yung mga busy, nagmamadali, kung ano na lang ang available dyan, kinakain nila. Tapos nagtataka sila, ba't kaya ako nagkakasakit? Hindi nila alam, talagang kulang na kulang sila sa nutrients. So, supplementing yourself every day ng Santon Plus Gold ay napakalaking tulong. Subok na yan. Ang dami nating mga kababayan. Kaya nga tayo lumaki ng ganito. Kaya nga tayo tinangkilik. Kasi nasubukan na nila. Pamilya. Minsan yung mga pasyente nagkikwento, sabi, Dok, yung aking mga anak, pati aking mga manugang, binigyan ko nito kasi lahat kami nabibenepisyuhan. Saka, hindi imposibleng lahat makatay kasi mura lang eh.
1: Affordable,
0: di ba? So, bagaman, hindi niyo nakikita yung symptoms, pero yung pagbibigay ng early prevention, eh malaking tulong. Hindi lang sa pag-iwas dito sa mga problema sa hormone, pati doon sa iba pang factors na nakaka-apekto sa kabuuang kalusugan ng ating katawan. Okay? Kaya kung kayo ay mayroong opportunity na makainom nito, paki-try po ninyo, lalo na kung you're suffering from certain condition, hindi mo na maintindihan yung katawan mo. Karamihan dyan, nagpapasuri, nagpapacheck up. Sinusunod naman yung payo natin dito, magpacheck up. Wala naman nakikita.
1: Yun nga.
0: Pero ang sama ng pakiramdam, parang sabi nga nung isang pasyente, parang feeling ko, Dok, hindi na ako aabot ng 60 years old eh. Sa dami ko nararamdaman. Pero pa nagpapacheck up ako, normal naman lahat. So ano kayang problema? So the main reason why is, wala ka pa talaga malalang sakit pero meron ka ng deficiencies. Na yun ang simula kung bakit humihina na yung mga organ, nagiging symptomatic na. Kasi pag sira ng isang organ, mas mahirap na eh. Di ba? Tsaka usually, yung mga nasira ng organ, hindi nagpapakita agad ng symptom. Yung mga, ano, mga early onset, yung mga acute stage, yun ang marami kang mararamdaman. Kaya kung may nararamdaman kayo, samantalahinin nyo na yan na hindi pa malala, magpa-check up at uminom araw-araw ng mga suplementong subok na. Siguraduhin yung FDA approved yan.
1: Yes.
0: Kasi partner, ang uso ngayon, ito para sa awareness ng publiko, ang uso ngayon, yung, lalo sa Facebook, yung magpo-post sila ng mga testimonies, everything, tapos ipapasok nila yung mga produktong scam, which is may hindi natin yun. Sinusuportahan yun. No? Mali po yun. Ano? So dito, sa Santon Plus Gold, umorder kayo sa ating mga distributors, sa mga outlets natin, sa Shopee natin. Dahil ito po siguradong FDA approved, siguradong mabisa at legit na parang hindi po kayo mabiktima. Doon lang kayo talaga sa mga legitimate sources. Kasi marami rin nagtatanong partner eh.
1: Dami to.
0: Oo, na legit po ba to? Legit po ba yan? So sinasabi na natin ngayon para hindi kayo mabiktima. Actually concern yan ng DOH ngayon. Yung mga fake products na gumagamit ng pang-excite. Siyempre pa nakita mo, naku, nawala yung ano, yung kalbo, nakalakad yung pilay. Eh siyempre, mapapa-order ka. Pero yung pala fake.
1: Nako.
0: O, kaya dito po, siguradong-sigurado kayo, legit na legit po itong ating pinag-uusapan.
1: Ayun. Ayun, sa mga kaibigan po natin, ha, mga kabayan po natin dyan, na gustong maitaas ang antas ng inyong pong kalusugan, eh siguraduhin po na araw-araw ay makakainom po mga kaibigan ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical FDA approved na mga produkto. At laging hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado po mga kaibigan na yung inyong iinumin, yun po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa, no? At beware of mga fake and counterfeit.
0: Minsan ginagamit pa yung tatak natin, liquid drinks. Eh, wala naman tayong ganun produkto. Oh, pero ang pangalan ng produkto natin, ingas po kayo ha. Fake po yan, delikado po yan. Baka po hindi maganda sa kalusugan dahil hindi nasuri ng FDA.
1: Ngayon ha. Ayos, mga kaibigan po tan. If ever meron kayong mga katanungan or queries, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Magandang patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at nagpapasalamat sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
6: Samsung Plus Gold.
9: Landabaga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay po, may bukol. Naka-steady po siya. Malaki po. Minum po ako ng iminom ng Samsung Plus Gold. Sabi po ng anak ko, ma, kainin mo yan ng Samsung Plus Gold. Kaya nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Minum ng Samsung Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ng puson niya. Napakaganda po talaga ng Samsung Plus Gold. Kahit pupuyat ako, sir, minum ako niya. Malakas po ako.
6: Samsung Plus Gold. Samsung Plus Gold.
10: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Samsung Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
6: Samsung Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa iyong mga suking butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
13: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
14: The Secret of Health.
1: Okay, sa mga kabayan po natin, dahil limitado lang ang oras po natin, ano? Kung meron kipahabol ng mga katanungan, just text lang sa ating po numero, ating po text line 0969-609-6545. Meron pong nagtanong dito, Doc, ask ko lang po, ano po ang mainam sa bagong opera sa hernia or loss-loss? 65 years old na po ako. Salamat po.
0: Ayan, buti na operahan kayo, tatay, ano? Ang maganda niyan, mag-take kayo ng mga supplements na magbibigay po ng nutrients para mapabilis yung inyong paggaling. Kasi lalo na doon sa mga naoperahan, kahit anong operation, ano, yung kasing paggaling o yung recovery, ang pinakam maganda po mas mainam na nutrients para mabilis at maiwasan yung mga post-operation complications. Ano? So, ang gawin nyo, mag-take kayo ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Don't forget yung vitamin C, 1 capsule 3 times a day din. Kasi ang vitamin C, maganda siya sa sugat, sa healing. Ano? And

0: these kinds of problem, no? Ask ko lang po, ano po ang natutulungan na karamdaman sa pag-inom ng Santon Plus Coffee at Premium D3. Salamat po.
1: Ayan, Santon Plus Coffee mix natin. Una, maganda yung fiber content niya, no? Mm-hmm. Ano kasi siya eh, alternative siya doon sa mga, especially doon sa mga adik sa kape, yung kape na regular na iniinom nila, nagkukos naman ng problema. So, maganda to para doon sa mga taong mahilig magkape talaga. Isang benepisyo yun, nare-relax ka. Tapos yung nutrients kasi ng moringa at ng extract ng mangosteen, saka yung protein and other nutrients, phytochemicals ng soya, ay napakaraming benepisyo. So, pwede ito para doon sa mga gustong lumakas ang katawan. Okay? Doon sa mga taong may sakit pero hindi sila makakain na maayos, you can use our coffee as one of the substitute. Pwede nyo anihin. Ano? And another thing, itong coffee natin may benepisyo sa mga muscular, sa muscle, sa bones. At ang kagandahan nito, hindi siya nag-stimulate ng katawan na katulad ng regular coffee na pwedeng kung hypertensive ka, may reaction sa inyo. Ano? Kasi maraming taong ganyan. Tapos yung mga nag-acid, once na magkakape kayo, may benepisyo ito sa tiyan kasi nga maganda yung alkalinity content ng mga ingredients. And also, yung sinabi ko nga kanina, fiber. So, pwede mo siyang itake para sa hormone, okay, doon sa mga lalaki o babae. Kasi ang soya, para sa kaalaman na lahat, meron po siyang natural plant-based hormone. Okay? Na nakatutulong sa balance ng reproductive hormone natin. Kaya pwede siyang gamitin ng mga lalaki medyo mahina yung reproductive health, pati babae na mahina kanilang reproductive health. Maraming benepisyo dahil yung mga sangkap niya, mayroong mga phytochemicals na talagang subok. Unang-una yung moringa, super antioxidant, super food yan. At yung santon, marami siyang anti-inflammatory properties. Kumbaga, sa madaling salita,

0: kita, eh, hindi lang kayo puro capsule ng capsule.
1: Yes, so.
0: Okay? So, pag nagko-coffee kayo, nung coffee natin, para rin kayong uminom ng regular supplement, kaya lang in other forms. Mm-hmm. So, malalakas ang katawan ninyo at magiging healthy at beneficial para sa inyo.
1: Mm-hmm. So, yung ba, nagsasawa, no? Sa dami ng mga capsule na iniinom. Eh, ito pong coffee, mga kaibigan, mas pinapadali, ano, yung pag-intake po ninyo, mga kaibigan, ng nutrients papasok sa inyo pong pangangatawan, no? And our premium D3, beneficial, ano, para sa mga kababayan po natin, kung gusto nyo pong mapanatili yung malusog na cardiovascular system po ninyo, mga kaibigan, very beneficial ang premium D3 para po sa inyo. So, mga kababayan natin, na gusto mag-lose ng weight in a healthy way, and napakalaking tulong din ng atin pong premium D3, mga kasama.
0: Particular doon sa mga naglo-low carb, ano, yung mga usong-usong ngayon yan, yung mga intermittent fasting, low-carb diet, one of the best fat that you can take is mula doon sa ating premium D3, ano, para maiangat po lalo yung metabolism ng ating katawan.
1: Ayun. Okay, Doc, nako. Wala po tayong oras. Bukas po muli, ha. Eh, magkarinigan po tayo dito sa ating pong programa. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
0: Gusto ko lang pasalamatan yung ating mga tagapakinig po na walang sawang nakikinig dito sa programa natin at tumatangkilik sa ating mga produkto. Sana po nakapagbigay kami ng makabuluhan, mga impormasyon para mapanatili nating healthy ang ating pong katawan. Okay, maraming salamat. Pagkalooban po nawa tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
1: Maraming salamat po, Doc. Yan si Doc Algie Bacla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong doctor of ministry in alternative medicine. Ito po muli ang lingkod, Sir Michel Hinas. Pagsamantalang kapaalam, bukas po muli, ha. Magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ayon pong dalangin, ang Panginoon na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saan man eh, wala ko ikagasto.
4: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adid to.
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuod? Wala gyud?
4: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo ug libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, ug tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
6: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
5: Unsa may akong gamiton, boss?
6: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
7: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
8: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Mga katropa, excited!

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe sa gabi-i na.

0: Mayang gabi mga katropa. Sus, it's
1: tama na.
0: Wednesday evening mga katropa, no? So mag-uban-uban na po kita sa atuang
2: exciting.
0: Sa atuang duha ka oras nga pag unsay tawag ana, no? Kanang pag-uban-uban ba? Pag kanang hisgot-hisgot sa angay mga hisgotanan, no? So ang pasa, murag ako, unsa man ni? Ako ra gyud isa ni. Gini.
1: Ala dili. Ay, nagpasalamat siya ko nga na ka, Double B, kay pag-aukay ko.
0: Ay! Ano na pag-aukay mo rin yung baby? Ano yung ipagsinggita inyong baby?
1: Ha, sa?
0: Ano inyong ipagsinggita inyong baby?
1: Uy, kaya ang baby yun. Muna! Sa tagiingon ni Jawit lang.
0: Uy, pag-aukay inyong baby,
1: pag-aukay
0: guys.
1: Pag-aukay inyong baby.
0: Pag-aukay inyong baby, guys.
1: Okay pa man ko kagain na, Double B, pero... siguro sa kuan, kabi akong pangasaba ng adlaw ang mag-go.
0: Basi ka na naulanan.
1: Wala po, Double B. Actually, sa tinood lang, kanang mga ulan-ulan, wala naman gina siya sa kuan. Dili man gina siya mag-matter sa ako. Kaya ang tinood, healthy man ko tungod kay nagasantan plus gold and nagasantan vitamins ko.
0: Ay, bitaw, no?
1: Nangasaba ko ganina, kita ka ng libro. Kanang libro ang nahilangan, nangasaba ko, gain na.
0: Chemistry with its other.
1: Lisod kaya kung kahimtang B, kaya magsigi huwag pangasaba. One man ko ka ng gentleman ko. Yeah. Pero di lang imiwasan, Double B, nga naagiingon anak nga. Kanagong mga sabag, gid ganita. Kaya labi na ka ng mga estudyante, kay gahit kay gulo.
0: Yes, dili mo na. Dili magod pwede nga ka ng atura basag.
1: Dili, oo, dili pwede nga bebe-bebe lang ka dito.
0: Oh, bito na.
1: Hindi kayo pwede. So, kinahari
0: pero wala, baby. Wala ka mga hadlock, baby.
1: Wala ba?
0: Kaya uso na may karoon ang kuan.
1: Uy, si Bakyals. pero bitaw, sa tinuod ng Double B, kami mag-good sa amo ang faculty. Kaya nagkakuan good me. Kaya naagid me mga barrier dito. Ngayon, kaso siya may tabo. Siyempre, sa ato akaroon nga, marag-uso na ba yan ka ng hala, pusilun, ano si Bakyals?
0: Wala mga pusil. Mga pusil. O, kinag sa tungang gabi, pusil.
1: Pusil. Kitagaan kong 75. Ni ma'am, ay be. Ano ba? So, kami, ay gabala kayo, nagapangandam na gid me. Pero ang akong tingog, dili kin maiwasan nga ma-fluctuate, just like this one. No,
0: okay na, no? Relax. Gamay.
1: Pasalamat yung ko, Double B, na aka. Okay. Dako kayo na siyang relief sa ako.
0: Wadid yung ko kay atong Monday, wadid na nakalusot na rin, no?
1: Mm-hmm. Kabalod yung ko sa akabisi, na aka, giseto. Okay na to.
0: Wala okay pa na. as of this time, wala pa yun. But anyway, we are working 24 hours.
1: Ano,
0: 24/7.
1: Parang involved na yata ng financial scammy do. Welcome po sa itong program, ang putahe sa gabi, the last two nights. Okay, magkuan nami, mag-iba nami glanda si Double B. Ay, magkabalaha kay medyo early-early ang amuang propose next week.
0: So, itong mga 12 million viewers din na, no? So, maninta by 5?
1: Depende, ani, kung unsay availability sa adlaw, pero most likely, pang adlaw. Magsaba-saba ta sa kadalanan, ana, Double B.
0: Yes, mas...
1: So tuloy ang laban. Tuloy ang among pagpanaigon pero magpas pas ako karon si Double B ako ang ipakuan ka.
0: Oh my god.
1: Okay. Na ako'y guys na ako'y reasons.
0: Oh my god.
1: Diba? Na ako'y mga na ako'y mga rason nga dili gid pwede nga balibaran. But anyway,
0: dili pa nato mapugos kay sa unang lang wala na siya busis pang unyang gabi eh, nakatorbo ra ba si Uncle?
1: Unoy ka, marahong si Rance Verano. Wawa man yan, oy.
0: Sige lang, it's okay.
1: Kulang na ni siya og pagpangga. Oo,
0: wow.
1: Need na gina ko na
0: mo.
1: Ay, Diyos ko, Lord. Ay, bitabi, welcome po sa tuwang putahe sa gabi eh. Mangayo kong pasensya sa inyo, ha? Nga, ing-ani ato ang tingog. Kagabi, okay po mong gagay ito kagabi eh.
0: Sige lang. Okay, ragyan po na, no? Mas, kasi, comment na rin, babe. Mas, kasi, agree diha nga, mas ni, tsada pag yun, o tingog. Baby, mas mainot mag-idyaya pong kabisag mga mas kihaski-haski.
1: Hoy, Jow. Ang dami kong tubig kayo mo rin na jugog makuan.
0: Husky, husky.
1: Okay, kaya po nag-husky, husky, no? Pero bitaw, biyang atang po tayo sa gabi inyong makauban po. Hangtod, alas 11 sa gabi.
0: Yes!
1: Magpasalamat siya ko once again. Yan na si Double B, of course, El Ilion Shell Mobility Station. What we have for tonight,
0: Double B? Yes, El Ilion Shell Mobility Station, mga katropa. Nagyapan kita still ang ito ang discount nga also no 5 pesos kada litro sa so, tanan nga mga two wheels nga motor bills sa tuang B-Power of Fuel Save Gasoline discounted mo og 5 pesos og ingon man naputay promo sa tuang Go Plus app no Shell Asia app katong great getaway nga pwede mo makaadto og China. So inyo lang buhaton, inyong iskan ang ato ang QR code gamit ang katong inyo na itong tuplokon ang katong gateaway. Dayon ikuha ninyo ang join. So pag one mas kanto na namoy entry nga electronic raffle entry.
1: Mindot kayo na siya, Double BI. Muna lang sa mga katropa na to, magpagkasuling na lang man mo o pang-international lang brand, dili mo binuangan sa inyong mga sakyanan,
0: yes,
1: sa inyong mga motor, El Ilion Shell Mobility Station. Ang atong branches din is Bukidnon, Double B.
0: Ano na tayo branches sa Maramag? Ano na tayo duha ka brands dito sa Valencia City o duha po ka brands din sa Malaybalay. And I would like to announce to all of the suki na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Doon na tayo coming raffle promo sa ito ang pangkabuhaya na siya. So, motorcycle promo.
1: Alo!
0: Motorcycle raffle promo.
1: Nindot kayo na siya, Double B. Kanyang bibidyaw, i-on na mong aircon. Muna na may drigy oven. Pero bitaw. Oy, maghisgot kita karon sa mga butang-butang na dili naunta hisgutan. Mga butang na dapat dili naunta uting kayon. Pero ato gapong hilabdan.
0: Oh my God.
1: Iyo, yung anak ito. Bahalag pagaw, basta kayo ni duty.
0: Ha? Yes.
1: Para po sa ito ang Sir BB question for tonight. Humot kayo si Double B, guys.
0: Humot, yes.
1: Kanang siguro no kung ikaw ang moyeb ni Double B niya magkuan mo magdate-date mo sige na lang nimo siya simuhutuin.
0: Ba?
1: Dayon ma'am, dayon.
0: Ali.
1: Unsa daw ang imong buhaton sa katapusan ninyong panagkita? Huh? Ikaw wow! Double B murag ang pasabot ani is kanang closure nimo sa imong
0: aham. Murag na loya kung pinakalit ba?
1: No. Let's say example Double B nga kanang after like 3 or 4 years inyong relasyon niingon na siya nga di na nako kaya I have to let you go. Magkita ta karong gabi una kay gusto nako nga nanatay closure. So ibig sabihin anang gabi una Double B panag mo na siya ang last nga magkita mong duha.
0: Last na panagsulti ana lugar.
1: O sa imong buhat.
0: balisura kay ana oy. Ba?
1: Isod no? Kanang sometimes you cannot decide. Labi na gong kanang gusto pa ni mo.
0: Kanang, ako manggood no kay traumatic kay kung mangingon ana ba?
1: Na daw be. Share lang isa ka experience mo be.
0: Traumatic kung mangingon ana kay siyempre there was a...
2: Don't you remember you told me you love me baby?
0: So,
1: eh.
0: Gignan ako nga, magkita mi. Magkita mi sa Lake Cafe dati.
1: Udidi! Layrag yun! Ay!
0: Sabi mo na ako, unsa po ng Lake Cafe dati. Sabi na ako sa hotel.
1: Sabi
0: na ako hotel.
1: Asa?
0: Oh, at bangsa kwan.
1: Sa? At bangsa?
0: Plaza.
1: Plaza.
0: Sabi na ako sa stili man di ay kay manangit malisa sa ako nga magpakasal na siya. So, ato mo ko excited. So, dito, among isgutan. Kanang okay na ka kay magpakasal na ko.
1: Ay?
0: So, ay? Ano siya? Ano po ko? Sige, pakasal na ka. Pakasal na.
1: So, I did, all you thought is kamo magpakasal.
0: Dili, kabalon ako na kanang magpakasal na siya sa lain. Pero there's somebody na nag-ingon nga, magpakasal na ka, unya tapos napay ubang tao nga nag-mourn.
1: Nag-grieve.
0: Nag-grieve. So, Murag nag-decide siya na mag-istorya mi, pero wala niya gisulti unsay among istoryahan. So, moto.
1: Kahila kun si Double Bigo.
0: Pero that was 20. Dugay na. Pero yeah. So traumatic ko no ingon ni Anabapo. Ya, yeah, traumatic.
1: Dobi niyo mga reaction karong gabi una, bi pwede ninyo siyang i-text or itawag 0945-443-5869. O, kumutawag man mo, si Double B akong patubagon.
0: Okay, I'm ready. Ha?
1: Kaya, wawa kayo ang bibi. Yeah. Or pwede po mga mag-react sa itong live karong gabi una. Kay live man kita sa XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment. And of course, XFM Davao Katropa Digital. Yes. Love gina ako akong work, Double B. Kaya maski yung pag-aw ko, gijoting yun ko.
0: Diyan natin nakita, unsa ta ka-loyal yes. Sa work.
1: Oh, sa work. Sa work. Pero siya, dili siya loyal sa ato.
0: Yeah.
1: Pinagpalit ka niya sa iba.
0: Yeah.
1: Nagpakasal siya sa iba.
0: No comment.
1: Aray ka, ayo. Ha?
0: Kuan.
1: Uy, ayaw na
0: dala ang ana, bibi Jao. Binukal.
1: Ang bina. Ha?
0: Ay, murag. I think, isulod na nimo na siya. Kay, ano, mula na yung kuan na, kani isa. Ay,
1: mula na din. At, David, ano tilapan, B?
0: Mula na na siya. Tapos.
1: Bugna naman ni Diri.
0: Bugna na ba?
1: Bugna, ano ba? Pag text mo ha or manawag mo kay ganahan kay mga mutubag garon. Ilabi na sa tuang Call Me BB Session. Yes. Kauban po si Cinderella and of course si Double B for tonight. Yeah. Ato ning basahon ng mga comments ha. May gabi po kay Mommy Jacqueline Lavi. May gabi. May gabi. Si Mommy Josefina Tinambunan. May gabi po.
0: Yes.
1: Si Jolene Ron. Thank you! Di na ako kaya. The will be, ikaw ba sa mga comments diya, be?
0: Asa man napita, be?
1: Nasa live?
0: Mm-mm. Asa man napita?
1: Be? Dami racing, ano ni Juti? Alangon, be.
0: Good gabi, everyone. Hello, Ma'am Cindy, 60. From Alabapo.
1: Ma'am Ann.
0: Good evening, Double B from John Lynn Rance. May gabi, eh, ha. Sa mga babae ni lalaki.
1: I don't know. More siya girl for some reason. Pero, more pa siya lucky.
0: Ba? Magandang gabi, Nak Cindy from Tinambunan Family. Bugkaon, God bless. Ay, may gabi din na. Madam Josipina. Og si Ma'am Ana ba po, unsa buhaton, unsa isulti, wish you the best, be kind, be good, be honest, be loyal, stay happy and good luck, good health, unsa pa man ni, God bless you, from Ana ba po. Thank
1: you! Salamat kaayo, naay nag-text diri na, mayro po nga mawala ka sa Eric, baka kung kailan ako, why? Ako na makaksay mo, habi.
0: Kinsa man na siya.
1: Bumagay ko kailan ni mo. You know what?
0: Kinsa man na siya.
1: I don't know. Agoy.
0: Agoy.
1: Kabalo kami, bawal na sa mong profession ang mamakak.
0: Agoy. Dili pwede.
1: O, dili na pwede sa amo kay matanggal ang among lisensya in taon. Ano? Di magaling may pwede nga magbiga-biga di ha?
0: Agoy. Sikat na yun ka, no?
1: No, ang buot.
0: Sikat na yun ka. Kinama kay mga bashers.
1: Nalakoy basher. O,
0: nalakoy basher.
1: Unsay buhato no, unsay isulti, wish you the best. Kuya, wag it, oy. Si Ma'am Ann Abapo, traumatic. Oh,

0: Oh, basin,
1: Basi na sakitan kay wa tubo gayon tawag.
0: Oh, basin. O basin nag-expect.
1: Basi.
0: Basi kay lara po nimo.
1: Wala po ko kabalo.
0: Ala, kumagod oh.
1: Okay naman imong tingog. Dili gyud sa ay sakit kayo ko ay. Pero ako mong double B when I say like najud ko like word of honor. No. Against gud pud na sa kanang ako ang gipanumpaan nga profession nga. Dapat na adyag, follow jug ka og right code of ethics.
0: Diba? Maulam sa taanin. Yeah. Uy, maulam sa taanin.
1: Ayaw ba? Ayan, tawagi ko ayan kung gusto ka nga mangita og ka-textmate kay Ron. Tagaan ka na mo pero dapat ikaw ang manawag.
0: Okay.
1: 0945-443-5869. Ma'am Gloria Malala Apelo. Thank you! Gabi diha. Bitaw, Double B. When it comes to the Sir BB question karong gabi una, hatod usab kini kanato sa Turbo Man Enhancer.
0: Yes! Ang pangpalig-on
1: sa relasyon nga nagtagilid kay gabalibad.
0: Oh, nagtagilid kay mutago.
1: Ay, mukuan. Mukok. Kala. Dapat hindi na nag-ok-ok ha.
0: Oh, hindi na mukok ha.
1: So, ang ulo sa ballpen. Ayaw na ipa-ok-ok bi kay manluod imong bana, imong asawa. Oh, pag manluod, manggood na siya. Ilabi na sa mga kababaihan, Double B. We tend to overthink.
0: Ba?
1: Kanang, bawa, ikaw, bana ka na ako. Pag-abuti mo sa balay, ay no, kapoy kay ka kay nag-overtime
0: yes,
1: ka. Pag-abuti mo sa balay, manakagkaon, no niya. Siyempre, mag-stress-stressahan yung magita sa kwarto, ana.
0: Correct.
1: Kanya, matinghalo na lang.
0: Bedroom voice. Sweet bedroom voice.
1: Right. And then, sa dihangin ko nga, kanang, ang bika ng kuan man bika ng stress kay kubi I need something
0: ay
1: itago man itago man
0: agoy
1: mag overthink jud mi an ng mga kababaihan
0: ay mo ba
1: oo kay feeling na mo na amoy lain
0: pero mao na nga kinahanglan magandam sila og
1: Turbo Man Enhancer. Oh, importante gid na siya kay kana siya maghatag kana siya sa imong extra nga enerhiya aron maka-perform ka sa imong responsibility sa imong asawa. Si Ma'am Ann, nag-message. Murag nag-comment. Ako na lang mag-add ni mo, Ma'am Ann, uy. Okay, add na lang, tika. Leave early tonight, Ma'am Cindy. Need to sleep na. Good night. Good night, Ma'am Ann.
2: Thank you!
1: Oo, wala problema, Ma'am Ann. Okay. Oh, na po yung FB account na ako, si Double B. So, pwede lagi kayo. LJ Nadaya.
2: Thank you!
1: Hi, kang Glenn Tumakin, Double B. It's time for you to answer this phone. Hello!
0: Yes, hello! May gabi
1: Oy, pero prinsa.
0: Hello, di magpatunga sa highway.
1: Hello, may gabi.
3: May gabi po sila, si Ayan to.
1: Ay.
0: Ayan, may gabi.
3: May gabi, kaya ngayon mo nga, nigit lang mga ko number niya, ngayon mo tawag ka dere para ikaw na bala mag-plug.
0: Okay, pero siguro asa nga, wala ka dito nga sa highway, ha?
1: Gani.
3: Ha?
0: Sigurado asa nga, wala ka din ha, sa tunga sa highway.
1: Yeah.
3: Nako, kilid-kilid. Nako, ipalit.
1: Ay, ang sabi ipalit ni mo? Pili ko ba? Pili ko ba?
0: Hello?
3: Oh, mag-plagog number, pili?
1: Uy, kadali lang. Before ka mag-plagog number ni mo, bika na.
0: Sige.
1: Specific, unsa mong kailangan sa... Unsa mong kailangan nga textmate? Pili, edad.
3: Ha?
1: Unsa mga kailangan ni mo sa usa ka-textmate ni mo?
3: Edad, 35... 30 patas, kanang babae nga single, pwede gabang single man, single man, basta wala itigya, single, dalaga, okay lang.
0: Tapos?
3: Tapos nga, mabait, pagmahal.
1: Char!
3: Kanang malambing, sweet, hindi mangiwan.
0: Ay.
3: Kanang tapat, umibig sa pag-ibig.
0: Wow.
1: Asa daw tapat umibig sa pag-ibig.
0: Wow.
3: Oo, tapat umibig sa pag-ibig.
0: Mura magmakata, oy. Sige.
3: Ninot man good. Ninot sa babae, okay siya magmahal.
0: Para sa imo, paunsa man nga klase nga pagmahal ang imong gipangita
3: kay... Gusto na babae nga pagmahal ka ng love. Love na ko siya, love niya ako.
0: Mm-hmm.
1: Okay lang ba daw single mom nga napulo ang anak?

0: Ah, okay lang, single pa, magkalang isa lang.
1: Ah, so naalag, awa, ignanti ka.
0: Oo, kung ka ng pulo na kayo, dili na siya makaya, pulo na kumok.
2: Dili makaya. Okay, pero okay.
0: Isa, single ma'am, isa. Okay, kung abang man na, medyo presko pa man na.
2: Oh, pila may edad
0: yung pila? Okay, kamotor pa na siya, nga, medyo murag sa, makuhan na ka ng murag branyo pa na.
2: Mm-hmm. Pila may edad ni mo?
0: Ano na ko, sobrang ako, 40.
1: Ah, same.
2: Okay.
0: Wala ko pinita na ako, 30, pataas, okay lang.
2: Okay lang, sige. So, area mong number?
0: Oh, wala nga, dali lang sa Sarangani Province, Johnson. Sige, masot ko to ba ito? Diyan na sa city, akong number, oh, 09-0975-209-354. Balikan ako isa, BDG. 0975-209-354.
2: Ayun!
0: Salamat!
2: Atang-atangi din na, mapuradyo ka rin o panubaga na yung mga number.
0: Sige, bye-bye! Okay.
1: Bye! Hala, ikaw gina kung pungsun, ano yung double B, ikaw gina manubag ang nito.
2: Sige, larga-largets!
1: Dagang kayo. Mm-hmm. Hi, Ken John Dave Corsiga o Janeth Tenebroso.
2: Thank you! Ngayong gabi po.
1: Ma'am, pag inumog luya kay tambal na spagaw. Hello, may gabi!
2: Hello, may gabi!
3: Yes, hello, usap ka mayong gabi, DJ.
2: Yes, may gabi! Kinsa ni Palihog?
3: Yes, may gabi.
2: Yes, may gabi.
1: Kinsa ni po?
3: Yes, ma'am. Good evening. Si the taxi lady sa Gustav sa Kilapawan City.
1: Yes po. Go ahead.
3: Apa. Kay, what, ma'am? Kay topic?
1: Double B.
2: Unsa ko na yung topic?
1: Ikaw na yung bahala na double B.
2: Unsa ko noy? Atong ang kung ano? Unsa ko noy? Ah, mato atong Sir Baby question na.
1: Unsa
2: yung imong buhaton sa katapusan ninyong panagkita? For example, manawag siya sa imong tapos kanang moingon siya nga last na lang nato ning pagkita, magbulag na ta. Ano?
3: So, bayan lagi o last video nga kanang resign na ikabot ako nga wajin mamahid, wajin na iyon, sa glass na lang, wajin.
2: Ah, mo ba? So, nang iwan ang buhay?
3: Oo, nang iwan ang buhay. Kaya si, kung sumulo na siya kay, wala may istorya na.
2: kisa may nakabalo din rin, sige, kani si Baby Cindy?
1: Ko?
3: Si Baby Cindy rin na, wala naman siya, si Baby Cindy.
2: Ah, dili po ni siya mauna, okay. Dili pang pughani siya mauna niya.
3: Mura ko miya po na di kay kanang sige naman ang panamilya.
1: Ngi nagsumbong. Ngi nagsumbong.
2: Ngi.
3: Ikasal kayo kay bago lang kayo sa English match, biyahan ba yun ka?
1: Ayaw.
3: Wapang nga kong wapang nga kong kabot o kuhan. Wala kong kabot o isa kasimana nga pamilya sa iyo. Pag-abili lang isang dito, biya ang bayon. Nanginginit ko bayon.
2: Wala. Diyo ko'y labot, ana ha?
1: Hello?
2: Diyo ko'y labot, ana.
1: Sorry na dayon. Mingawan ka sa ako, abi.
3: Mingawan mo lang.
1: Doi?
2: Murag, there's something, ano ba?
1: There's something in the kwan, ha?
2: Ah, there's something in the air.
1: Sige.
3: Alagat. Kwan na gano'n sa DJ. Yeah, isip na po na kung isa nga bangon.
2: Mm-hmm. Okay.
3: Pag isip na po na kumunganan sa mga problema.
2: Oo.
3: Sa inganin nga situation nga kanang nakakita, blind ka, asip na po tayo ng mga istorya nga bugutan nga DJ.
2: Wow.
3: Sa paninyo.
2: Ako. Agoy. O niya, daw BK, kanang mawala naman siya sa kuan. Wala putahe. Naman siya sa putahe sa gabi eh. Nga, okay na ka?
3: Oo, okay na. Sama na ito. Kung nga ito, mag-uong karir nga mas halitay siya niya, mas takuog pildo, unta ba?
2: Ba? Dili siya selfish. So, dili, yaman dito ka, elite
3: mo. Kung ano ba na sa DJ? Basta ka nang bilangga niyo, kinahanan din mo buhian. Tapos, tumakas sa malikay, suportahan mo siya.
2: Ay, ganahan ko, Ana. Ganahan ko, Ana.
1: Nanapod niya mga istorya ng mga ingunani-ingunani niya. Pag ando kay, ga-stress.
2: Pinood, magina, kung gipangga, o gimahal ni mo, gigugma ni mo. Kung...
3: So, pag pinood mo gugma, andam na siya mo paraya, andam na siya mo buhi kung, kwan, kung asa ka malikay, ito ka.
2: Wow.
1: No?
3: Pero, balik ka sa ito ang kwan, balik ka sa ito ang topic, nawa, maninoon ka.
2: Hmm, sige, sige.
3: Kung sa'y mga tunay mo, kung katapusan naman yung pag-inagkita.
2: Oh, yes, gana.
3: Siyempre, sa last week ngayon, pakiutap ka, manghangiyo ka na kung pwede, pwede bang stay by my side?
2: Mm-hmm. Unya kay Daubi, kay moingon mo siya nga, moingon mo siya nga, kanang magpakasal na manggug ko, unya.
1: Ah, lahira, yun.
3: Sobra, damahon na, damahon.
2: Dili lang, pwede. Kanang situational scenarios.
3: Ah, kita babay.
2: Kanang panalitan, kanang moingon na ang babae sa maimo nga, kanang magminyo na manggug ko, so kinahanglan na nako. Mag-istorya ta para wala na tayo kanang kuan pa.
1: Di ko gusto nga ay mo kong gugugukuro.
4: Baka kuya pe!
2: Kanang.
1: Kay gusto na ako nga mag-adto ko sa laing lugar nga kanang wala ko'y kabilinggan. Ingon ano? Oh.
3: Dili. Yan, magbinyo ka. Na, wala mo ganit ka nakipag buwag ka na ko niya, magbinyo ka pinakalit.
1: Kinahalang pa dahil na. Kinahalang pa dahil na. Dili na nakinahanglan. Dili na ko gusto ngayon mag-abot pa sa mga ingunan. Dili na kailangan magbulag. Dili na takalab.
2: Agul.
3: Kinahanglan. Kapag pinap ko siya.
1: Ayaw paninghag. Ayaw paninghag. Oh, no. Istorya na ta. Dili na. Tiguang naman ta. Ilara naman ta. Dili na kailangan mag-break up. Pagkabalo ka nga, dili na takilab. Ma-feel naman na nimo. Kaya pag magkuyog tang duha, wala na yung spark atong relasyon.
2: Agoy.
1: Oh,
3: wala na ba i-spark ang atuang relasyon?
1: Wala. So, mugani nung nga nangitan ako ng lain kaya wala na i-spark.
2: Agay ka.
3: Pero kung bawang hindi akong decision, wala ko na ibo. Kailangan na itong buhay. Pero kailan na ako itatulti ka nyo. Mahal ka ito sa ka, huwag magpabilin ka sa akong dugan. Ang so kandad.
2: Wow!
1: Grabe yan.
2: Pampaman.
1: Grabe nga award. Pangkuang gito ba? Pang 100.
2: Oh, pang 100, yeah.
1: Kay sa huling pagkakataon na iiwan niya na lang man at ipaparaya, magpapaubaya si Za.
2: Yeah.
1: Magkuang gihapon, nagyapon siya word nga, ikaw gihapon ang akong mahal.
2: Ah. Oh. Mga
3: kapatid na ito po.
1: Kuan
3: po. Kapatid magkabalibali ang kalibutan.
2: Uh-huh.
3: Gihagyapon ka sa kong kasing-kasing ang unang-una.
2: Ayay ka.
1: Ayaw na, kay murumang gihapon. Huwag magpalayo ko, di naman gihapon ikaw kung una-una. Buhiin ako. Ayaw na ko una-una. Pangita naglayan dito.
2: Ayay ka.
1: You deserve someone better than me.
3: Bisan kayo na kanayang gihangiyo ka na ako. Sunod kay, bisan kay waksi sa akong kasing-kasing ang panungduman ang ato ang mga kanahapon.
2: Aba.
1: Habi ka lalumbay.
2: Aha, man din siya nagtawag.
1: Kidapawan.
2: Murang magod siya ang Cebu.
1: Nasa sa Kidapawan. Naa siya karon sa baluarte ni Annalie Borja.
2: Wow. Wapo na sila nag-uban ni Annalie Borja.
1: Wala.
3: Magod, DJ. DJ, okay. Abe, kanang. Dabalong ka. Kanang mga kalingawan sa blind. Drama, ragyan.
1: Ah, drama lang yun. Kasi may gusto niyong ipadrama sa mga. Nabaka'y gusto nga ipadrama sa... Okay, nawa.
2: May paipadala ni mo, imong kuandering
1: ha. Oo, padala kay amo na siyang tagaan o pagtagad.
2: Ako siyang ihag sa katapusan o niya akong ingnan nga ayaw nagbalik ha.
1: Ha?
2: Dili, ako bitaw kabalon ako. Ako siyang... Ihag, unya, ako ingnon nga, bayarin mong utang, ha?
1: Habi kong tukoy. Wala na ka nakahinomdom nga muari ka sa among lugar, misaad ka, pero wala kami ari bakakun ka.
2: Aba!
5: Bakakun ka!
1: Tapos sabi, kuan, naay rason, bibi. Sutian ra ka sa tinuod, ha? Dili mi basta-basta maka-file o leave, manggod, bibi. Tungod kay, wala mi mabinlan sa amuang mga estudyante.
2: Ay, tinuod.
1: Ano yun na siya, double B, kay, para makabalog siya sa kamatuuran. O, ingay na na, ha? Kani akong subject, wala yung mupunit. Why mo take over?
2: Why mo take over?
1: Why mo take over? Kung saan ako pag-leave?
2: So, kung biyaanin mo, may tabo, wala na teacher.
1: Why teacher?
2: Why substitute?
1: Why substitute? Kay walay mo sukol. Una akong hingon sa imuha nga, before kunin mo i-judge, pari haan naging nang kunin mo bakakon, you have to know first the story. Itasabtasa.
2: Bita-bita. Tinood na kayo.
1: Sabtasa pa na
2: don't just the cover
1: by its book. Grabe na gid ha. Paliw ko play sa song, bakit kailangan pang lumayo? Para na ni mo deje.
2: Oy.
1: Oy, oy. Gumulayo.
2: Oy. Oh. Magpaduol kanino?
1: Gali no. Kamo ba? Ay mo ka pala ka kayo. Maski pag wala na ta sa putahe sa gabi, you will still hear still. Madungog gihapon ko ninyo.
2: No.
1: Ako siyang ihag sa katapusan niya. Akong ingnan nga ayaw, nagbalik ha. Ako kay lahipod. Ako siyang ihag, double B. Mm-hmm. Gusto na ako ma-feel niya nga kung unsan ako siya ka-love. Wow. Pero ang ending, ako siyang tukon.
2: Oh my God.
1: Bayari ko.
2: Ipapili mo ang love. Then pag human, ipapili mo imong hate. Ano lugar?
1: Ibalik ang motor.
4: Tama!
1: Ako yung nag-monthly, anak.
2: Agoy.
1: Oy, may gabi kang Ana Libor, ha? Thank you! Naadili ka ron sa may 91.1 XFM Kidapawan City.
2: Thank you
1: so much. Wala. Wala, te, wala. As in, wala. Giyawad, makasad.
2: Unsa na.
1: Nang nasa yung ipangutana sa kuang nga kuan.
2: Unsa na.
1: Namuro ko nagihatag sa ako nga something. Wala pa sa Lunes pa siguro.
2: Kinsa man na.
1: Teacher's Day mangod sa Lunes.
2: Okay.
1: Nangutan na siya. Ano na inibibidyaw nga galag? Lagi ni imong kuan, na imong mouse. Oy, abri na to ang linya ha. 09-45-443-5869.
2: Yes,
1: I would appreciate na kung naamoy mga other na concerns o ganahan mo nga mag-reach out. Tagay po niyo chance ang uban.
2: Yes, ayaw kalimot ha, nangyapon ni amo ang pagpanaygon sa inyo ha.
1: Yes.
2: Ayaw kalimot para ni karong December.
1: Mm-hmm.
2: Alang sa mga baby nato na kanang wala kayo'y nag-aruga.
1: Mm-mm.
2: Kanang mga kulang sa pag-atiman.
1: Kanang mga nasa street lang.
2: Yes. Mga bata, mga matatanda.
1: Ngayon na nagpuyo sa kadalanan. Yes. Labi na sa kagabhion nga tugno kaayo. Okay. Ang inyong kihatag sa umuha nga amount, nanatakaroon sa 1,170 pesos. Katong mga nagtunol sa tuwa o GCash, kinasing-kasing nga amount, gikan sa inyo ha. Dagang salamat kaayo. Mudawat gihapon mo biha. Ang amuang GCash number kay gitabunan ni Jao. Ni. Yoy, abri bibi Jao kay. Hindi na ako makita ng GCash number, kinatabunan. But anyway, ang atong programa o sa Bigi Paluyuhan sa Santon Gold Herbal Tea, parihan ako karon nga nagpagaw-pagaw in tawon. The best kayo binga inyong atimunong gihapon ng inyong mga bosses, pinaagi po sa pag-inom sa Santon Gold Herbal Tea.
2: Yes.
1: Just stare and take the best of time being with her for the last time.
2: Siya,
1: architect, Eric, engineer, Eric Becerra.
2: Eric Becerra.
1: Mamimiss kita. Nawala. Nagihapon ko. Kung mag-follow ka sa among page, architect, engineer, mabalaan ni mo kung unsa kong orasa madungog.
2: Yeah. So, mag-guyog-guyog
1: yapunta. Mag-guyog-guyog yapunta.
2: Mag-guyog yapunta, ha?
1: Tumbaga ni Double B, ha?
2: Hi! Hello?
5: Hello, good evening.
2: Hello, good evening. Sino po sila?
5: Cyrus.
1: Cyrus? Cyrus?
2: Cyrus. Asa ka dapit?
5: Cyrus, hindi.
2: Ka dapit nagtawag, Cyrus?
5: Ari po di sa Bacolod.
1: Ala lang la, ala. Paano nakarating sa Bacolod yung aming ano? Oh. Saan ka nakikinig? Via Cebu?
2: Sa Bacolod.
4: Ano be?
1: Sa via Cebu ka ba nakikinig?
4: Dahil lang be, kay Gahod de Samon.
1: Ah,
2: asa man ka nag... asa man ka nakadungog sa amo? Sa radio? Sa live? O...
4: Sa kwan... Sa kwan ni be, sa radio.
1: Abutan na yung ano?
2: Radio by Cebu?
4: Oo. Oh.
2: I see. Cebu daw, Cebu.
1: Ah, Cebu.
4: Abi, Cebu. Ano man...
2: Good evening.
1: Good evening, B. Ano man ang may paglilingkod namin sa imo, B?
4: May lang, B. Namangkot lang ko.
1: Namangkot?
4: Ako
1: nga nga, murag, kakawala-wala ka man,
2: namangkot,
1: B.
2: Namangkot ka, gidaw.
1: Oo, oh, kakawala-wala ang baby.
2: Te, magkunta ka.
1: Magtawag ka, magtawag ka ulit ha. Kay nagkaputol-putol ka man. Pagaw kay Groovy on.
2: Okay rin kayo.
1: I love you Cindy, gika ni sa Jensen. Salamat sa XFM. Oh, salamat po kayo. Hello, babies. Yeah, architect, engineer, Eric Becerra. Oh, thank you so much. Isilip ko dyan sa tuwang live ko ng gabi una. Yes. O, siya, siya, siya, guys, sa tingog, ha? Oh. Norot na, yun.
2: Oy, oy, sa tanan nga man nagsilip, nakita niyo among Gcash number.
1: Yes!
2: Ayaw mong kabalak ka, ha? Kay legit na siya, delay na siya, kinuakuan, ha?
1: Oo.
2: Oh, oh. Oy, pakita na mo sa inyo, tanan, among ipamalit para sa ato ang
1: mga baby. Kay manghatag man ni sa mga street children and syempre sa mga senior citizens nga na nagpuyo sa mga kadalanan lang ilabi na sa kagabion.
2: Yes.
1: O, manghatag ni ana 0936881924 nga mong GCash number.
2: Yes.
1: It's under the name of Jonah P.
2: Jonah P.
1: Mao na amo ang any amount 5 yes. piso. Oh,
2: no lagi, limits.
1: O laging nang kog. Ako na lang ni Erison. Texter 9322. If that's what you think, thank you so much. Pero, back to you po. Ako na lang kang i-block kay dili na jud ka maayong influence amo adiri. So, pasensya jud kayo ha. Dili ko matuo o gaba kung wala ko gibuhat. No? Gabi siya. Makagaba ra ba nang kuan kana maghimo-himo gani kag istorya unya gikan sa ang imong gihimuan og istorya kay kanang genuine og heart. Magaba na biso. I will pray for your soul if ingon anang imuhang words against sa ako.
2: Oh my God.
1: Thank you but I will not entertain you kay kabalo kong ginakuha nimo kong pansin. You don't deserve me. Sige lang, okay ra gid ka adyo.
2: Ala na nag-message dere o.
1: Ano ba?
2: Kung ako inyo pangutan-on, unsa sure BB, sa sure BB question, simple na jud ako buhaton. Makipag
1: up here?
2: Up here, kumiya daw si paon da yun. O niya, biyaan.
1: What do you mean up here?
2: Up here, up down.
1: O siya, ano? Tarong ako.
2: Ah, up here.
1: Alam siya, up here.
2: Up here.
1: Up here, diay.
2: Sabi lang kung up here.
1: Up here, mo nang imong gibutang diri mo nang lahi among pagsabot.
2: Up here.
1: Ah.
2: Up here.
1: Ah. Ikaw ah, sumusobra ka na.
2: Akala ko, iba na yun.
1: Good morning, friend. Ay, good morning naman.
2: Good morning. Sa mga negosyante, good morning.
1: Good morning.
2: Good morning na basta negosyante.
1: Morning, friend. Unta na ka sa mga ayong panglawas. Laban lang sa kinabuhi. Good morning.
2: Basin, nasa laing planeta na siya.
1: Basi, ayaw lang Jude. Ayaw lang Jude, pawala. Padala matod pa nila. Kung madala ka sa matod nila, mahulog ka sa dili angay. Ay, kabala ka bisaya, harap ko mahulog.
2: Matod nila. Matod.
1: Walain po ninyo.
2: Ba, no? Okay, shout out din na sa mga taga Ililion Shell Mobility Station.
1: Mayang gabi sa inyo.
2: Labi na sa mga nag-duty din ha. O sa ito ang boss, Sir Leon Ogas. Gilaag-laag na mo siya, bibi.
1: Sana. Sana all.
2: Ipag-i siya.
1: Ako. Apila po miglaag mo eh.
2: Okay, na ako siya. Bisita siya dere, pero one of these days.
1: One of these days, yes. We'll be waiting for you, sir, ha? Pero bitabi ang to ang programa. Hatod ka na to. O sabi sa to ang nindot kaayo nga ha plus double B.
2: ang Sancton Plus Herbal Oil.
1: Yes, kung feeling ni mo ang ginapamaulan na ka, sakit kay ang imuhang mga kalawasan, ilabi na ka ng imuhang likod, na sakit kaayog pinasaan sa mga maling tao.
2: Oh my God. Oh my God, pasanon dahil ng maling tao, ipasanon, ibusdak.
1: Ibusdak. Kapag ka daw magsigig sakit imuhang likod, double B, ibig sabihin daw anak, kay kaya ang kapasaan daw ka ang maling tao.
2: Mao? So, it means kinahanglan na mo na siya ibutang.
1: Yes. And kailangan ni mo siya butangan sa imo ang oil na Sancton Plus Herbal Oil.
2: Yes!
1: I'm quite often visiting Bibi because I have a project near Azuela Cove Townhouse. No.
2: Ay, pa-shout out daw kuno sa kuan, Korea.
1: Hoy!
2: Di man, kisa man siya taga Korea, di man na ito makita iyang pangalan.
1: Di na ako makita iyang pangalan. Architect, engineer, maayong gabi. Hello, excited ko para sa imo ang project.
2: Wow.
1: Manaygon, maybe.
2: Architect. Architect Eric Bashera, beke naman.
1: Baka naman, baka naman, architect, engineer, o, naami Gcash diri.
2: Naami Gcash, ha?
1: Di ba, mas inginahan kayo nga maghatag kay, dako kayo niyang project, Diyos ko, Lord.
2: Ba.
1: Kabalo ka, in another life, siguro, double B, I would wanna be an engineer. I want to be an engineer, pero ang problema na ako is kanang dili ko yung una nakahawad mag-build og relasyon.
2: Ay, wala may engineer sa relasyon siguro, baby.
1: Bagay, pero ingon sila, nindot daw magmahal og engineer.
2: Kaya
1: kaya gani daw niya mag...
2: Eric engineer.
1: O, di ba? Kaya gani daw niya magpatindog og building has kang taas. Unsa na lang yun daw ka, ang lahi pa nga kaya ipatindog.
2: Tinod na.
1: Ay, nako.
2: Pa-shout out, Korea, ma'am. Naminaw ko.
1: Nanggabi din ha.
2: Butang po din mong name din ha, be full name para...
1: Gani. Ma'am, pasagdiin na lang na, ma'am. Kipatagadra kayo na. Gani. Kung nga sa last two nights na mo sa putahe sa gabi mo, pwede kong away-away yun. Dili ko affected. I'm sorry.
2: Kalo mo, last two nights na din ni?
1: Last two nights. Okay. Mag-welcome afternoon.
2: Wow.
1: Sarat. O, bitaw ha.
2: Sayo-sayo na.
1: Sayo-sayo na.
2: Wala na yung bilaran eh.
1: Sayong-sayo na. Oy, bitaw no. Kanang ikaw din ha. Ang sige message sa kog mga ingon ani. Stay bothered. Ala ka biha. Double B, wala naman kita nag-commercial break. Mag-commercial break ko sa ta.
2: Yes.
1: Kay need na ko mabasa. Magbasa-basa sa ko
2: pa din. Okay, okay.
1: Kay nag-uga na ang akong tilao.
2: Diba?
1: Gamo ha. Gabi ganyan yung mga panguna-huna. Tingin mo sa kwaron. Double B, sa pagbalik na to, manaygon na si Double B.
2: Manaygon me.
1: Akong buhatan ng Double B is magpakawikahoy lang sa jud ko. Okay, dili ko pwede mo kanta. Mag-second buwes.
2: Pwede man si Kwandere, si Sparring Jonalo.
1: Kung ganahan si Zang, anong dali man, no?
2: Sparring Jonalo.
1: Ayaw pang hawabi kasi pagbalik na mo, atong sugda na nga to ang... Call me BB session.
2: Yes.
1: Mangharana usab kami sa inyo ha para po sa itong mga katropang street children and mga senior citizens nga nagpuyo sa kilid sa dalan. Walay karong na panimalay.
2: Yes.
1: Ayaw magkabala ka kayang amount na inyong ihatag. Maadto ka na siya sa mga tao nga deserve kay nila nga inyohang panggaon.
2: Deserve nila ma-feel ang love sa Pasko.
1: Yes. Sa pagbalik po, kauban si Double B and of course Cinderella.
2: Yes.
1: Para sa putahe sa gabi.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
1: Nindot usab imnon ang Santone Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan o dili makatulog sa gabi. Santone Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Santone Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santone Plus Herbal Oil.
6: Atak ko, iskun pa.
7: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
6: Opo, papa. Putang nga mesa.
7: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
6: Saton, pati na si, halo, himot ko.
7: Wait lang sa ha, yan ko ako, okay? Yaro, unya, tigdaan sa kanyang tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
6: B! Ah, man ako hinom.
7: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santone Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santone Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
8: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsay na adid to?
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala gyud?
9: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
8: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita ha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Jude ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
11: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
10: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
11: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
10: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
12: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
9: Alas G's sa gabi.
13: Time check brought to you by Santone Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santone Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
14: Mga katropa, excited!

0: sa Sunny Boy.
1: My name's Lucy. Ay, nako. Ay, balik kita sa itong programa karong gabi una. Ang
0: yes.
1: Ang sa gabi. Double B, somehow, no, uli-ulian ko gamay. Igutom ra di ay to
0: siya. Ay.
1: Ay, nako.
0: Kulang ra di itong energy.
1: Kulang ra di ito siya kapi-kapi. Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Available na po sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. The Generics Pharmacy, Generica nationwide, and of course, available usab sa South Star Drug.
0: Yes!
1: Ay, bibijaw. Nimata na bibijaw.
0: Palit na mo. Para sa inyong mga health din, ha?
1: Mm-mm. Huh? Bagong paborito niya sa mga teachers, actually. Correct. Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix.
0: Ay, wow. No? Nakapangapi ka na.
1: Natambalan ka pa. Yes! Kung sakasakali nga dili siya available sa pharmacy kasi sold out na, pwede ka nga mag-ani sa istasyon, mag-avail ikaw, saka lang dili sa second floor sa Tala-Tala Building.
0: Yes.
1: Na aming nalimutang sa may Carbajal Street sa Malay-Malay Bukid.
0: Unsa pa man yung iholat?
1: Pagpalit na sa Santon Gold Coffee Mix, tatak FDA approved and also tatak halal certified.
0: Yes!
1: And Double B, kaya pakantahon ako si Double B karon.
0: Okay.
1: Kasi mo ang first na masterpiece, Double B.
0: Kuan.
1: Mag-isip-isip ko.
0: By Freddy Aguilar, kumusta ka aking mahal?
1: Aba! Parang mayroong kang gustong kumusta, hindi
0: kumusta,
1: mo
0: masakasal. Kumusta? Kumusta ho na to, be, kay para mabuhi.
1: Ikaw akong pakantahon lang, ha? Kay...
0: Okay, kalimot ha, ang ato ang kitaon ani para sa mga stretch children, so sa mga stretch elder.
1: Yes.
0: Tama ba? Stretch elder.
1: Mga elders.
0: Elders.
1: Ang atong GCash number B is 0936-881-9124. Yes. Ako yan, dito Double P, for you to see it.
0: Ayun. Kay, Ayun.
1: Dumog ba ni? Oh. Palakpakan po nato, oy.
0: Okay, this is the most kapaging mahal. Matod ka na to. Sa LL1.
1: Shell Mobility Station. Oras, alas G's, 14 na. Lingkod Plastar. Kay mukanta na si Double B.
0: Ready na yung mga G-cas din, ha?
1: Andam na.
0: Kamusta ka, aking mahal?
1: Wow!

0: Okira.
1: Excited.
2: Kamusta naman ka? Sana ay nasa mabuti.
0: Salamat.
3: Pamasa ko magunahunan mo.
2: Nakakaraos din.
3: Pero makukwarta mo.
2: Basta ka aking mahal.
3: Okira.
4: Okay na ba?
5: Okay na ba? Okay na si KWBI. Ganang. No, di ka sukol.
4: Sukol, oy. Kasukol, oy.
5: Gusto ko musukol sa iya, pero...
4: Kasukol, oy, pero...
5: Dili kaya sa kung tila ako, Roy.
4: Kasukol, oy. Patuan lang.
5: Ngayon mo po, bito nga akong gituluin.
4: Malagi.
5: Gituluin ang ice candy.
4: Malagi.
5: Ay, nako. Kuha kayo ni WB akong saput.
4: Kinsa man na siya? Kinsa man na siya? Agoy, agoy.
5: Grabe mo ni. Kuya Joben.
4: Agoy, agoy, agoy. Saput, di ay saput. Ay, ang Gcash na ito. Ayaw kalimot. 0936-881-9124. Send na diha, Job. Mr. Joben.
5: Oh, kaya Joben Jimenez, mo na siya tong sparring partner na siya karon sa 88.3 XFM Cebu City.
4: Agoy, agoy. Nasa Cebu.
5: Kuha daya, kuha daya.
4: Kuha,
5: kuha,
4: kuha. Kuha. Sapot, sapot. Basing na yung nadumduman si Joben.
5: Basing na siya yung mga nadumduman. Gabi yun, sa may mong next nga kantahon.
4: Mm-hmm. Ako na po di. Ay.
5: Naimpon.
4: Oh my gosh. Be.
5: Ganang yan yung Bed of Roses.
4: Bed of Roses?
5: Baba man kayo niyo. Okay naman ni baba. Kaya kayo
4: sige, na sige, sige. Laga.
5: Layo na sa kong tingog, uwe. Makauulaw ka. Ayaw siya. Bisa tinood lang. Pero at least, kaya. Pumasok sa work.
4: Kaya ra.
5: Ang importante di, bahalag pagaw, papasok sa work. Dahil poor tayo. Ay, palakpakan natin si WB, ha? Loki ni, ha? Loki. 0936 patay, wak na ginigipyok na yun. 0936-881-9124. Ito ang Gcash number.
4: Ito kami na,
5: puntanin nyo, ha? Piso 5, pwede naging kayo, B. 0936-881-9124 ang mong official Gcash number. WB, go!
2: Sitting with at this old piano, trying hard to capture

Wala ka to. Pinakatay ba? Only...

0: Among GCash number 0936-881-9124. Any amounts lang po guys para po sa itong mga street children and mga senior citizens na nagpuyo karon sa kadalanan for them to feel the true spirit of Christmas.
1: Yes, you know,
0: baby, wow. You know, wala na, wala na, wala na.

0: di lang ko pagaw double B, tarungong ko gini ba?
1: Ba.
0: Ganahan ka ni. Ganahan ko ani.
2: Ganahan ko sa iyang lyrics.
0: Ganahan po ko. I'd like to make it with you. The good coffee shop. Ah, mo na akong promise sa'yo mo, Habi. Ay, seryoso. Mo na akong promise sa'yo mo. Muli mang kog Davao.
2: Lindot.
0: Maybe next week.
2: Lindot.
0: Might be seeing you there for us to have coffee and more chismis. Mo na akong giingon sa'yo mo.
1: Mo na akong giingon sa'yo mo.
0: Yeah. Oh, ganaan ka ni Batang 90s, biya ka. Kitang duha.

0: Grabe naman yun. Wala pa akong tod na, Toby, oy. Mahala, nagkapagpagawa na sa Cinderella mo, sakay. Nakalungog lang dyan ko sa gwapo nga tingog ni Double B.
1: Oh my God.
0: Usaon na lang ka ni Double B na ko nga na-animerg echo-echo ang atoang microphone dali. I-workout na ni Bibi Zhao. Bito B, ang among GCash number is 0936-881-9124. Masa sa siguro tag mga kuan diri B ka nang
1: mga kuan B.
0: Mag-resume ta sa to ang video key session taod-taod. Mm-hmm. Ang mamasa sa ta. Ma'am, ayaw palabi og kanta, ma'am, kay pagawa ba ya ka?
1: Kinsa man na? Kinsa man na?
0: Si Bongbong.
1: Bongbong, may gabi, Bongbong.
0: Gabi, Ibong, thank you kay Bong ha. Uy, ayuda di ha. Ayuda na gid ako abong.
1: Bongbong, ayuda mo abong. Wa may ipang lista bong ha.
0: Oh, ilista po may bong. Oy.
1: You're so unfair.
0: And the world seems so unfair.
1: Mga butante mo boto po baya.
0: Ay, tawag nyo mo ha. Ito ang numero ay, 0945-443-5869. O kaya, siyempre namin yung last piece o niya ni Double B mo. Kanta gaya po dito siya. Patawagon sa muna mo. Again, 0945-443-5869 para po sa ito ang Call Me BB session. We still have time. It's already 10:41. Alas G's, 41 na po sa kagabihon. Nag-check ka og oras, pero wala na siya yung oras diha sa imo.
1: Dugayra.
0: Masakit yun.
1: Dugayra, walay oras.
0: Dugayra siya, walay oras. Nagpalit ka na ikaw og orasan kay para matrack ni mo ang time. Kay wala naman siya time sa imo. Wala na po kay time sa iya, ha. Unang sige kag tanaw sa oras, pero wala na gid siya yung oras.
1: Labay na lang tani. Oy, labay na lang tani. Labay na tani.
0: Labay. Ma'am, kaluoy sa tingog, mura kag frog.
1: Kinsa mga agoy.
0: Grabe na gid kay mo ba?
1: Agoy. Frog.
0: Cindy request song, kaya guro ni Double B kantahon. Unsa man ang kanta? Texter 394. Unsa daw ang kanta kay maning kamot na si Double B?
1: Unsa man ang sabi? Tanaw nato atong matagaan og kanang kuan kanang matagaan na to og pagtagad.
0: Atagaan na mo og liriko.
1: Oh, ha? Sige.
0: Kanang she's God, patay yun.
1: Agoy. Mga puntuan, mataana.
0: She's ganja diya, ha, boy?
1: O niya, pila may presyo, ana. Pila may presyo.
0: Request gali mo sa baling ko, ana. Balag 5 lang. Tanaw na ito ng she's God. Kaya ni mo nung she's God?
1: She's God? Marang I think ka ng kuan, ka ng... Di na ito na matagaan o ka ng...
0: Pagtagad.
1: Kuan ka ng... O si tawag ano, eh?
0: Tama-tama, pag-out na mo, bugto na mo mga ugat.
1: Walang, pwede ka nang lain lang din, Abi. Ayaw lang ng
0: kuan kay... Mura... She's gone by Steelheart, di gyan. Di gyan sa pahang yun, she's gone kido iya.
1: She's gone by...
0: Steelheart. She's gone.
1: Oo, oh, kuan kayo ka nang... Dili niya na ito katarungan ba?
0: Dili na mo matagaan o ganang maayo nga espiritu ang imong kanta, Abi, kay... Murag, kung amo ning kantahon ron, mabungkag ang bass.
1: Bungkag may mong studio dire.
0: Pero that would be for the benefit of the doubt. Let's give it a shot.
1: Okay.
0: She's gone. Pero mangita taga ng ano.
1: She's gone. Sige. She's gone.
0: Wala Loki dire.
1: Loki
0: ba gito tanan?
1: Loki. Oy. Kana na
0: lang.
1: Lower key.
0: Lower, man. Honey, would you like to go for lower key 4? Kahilas ba ni mga bibi diri, oy? Lower key nga 3 and 3 ang akong gipili. Kung ganahan pa ka, napay mas lower key ani nga 4.
1: Lower key 3, lower key 2.
0: Pagsaba lang. Gya. Antay bito mo, ayaw mo panghinaway ha. Abangan tika Double B, kung dili na makaya, birit lang yapon.
1: Bargahe.
0: Palapaki food.
1: Palapaki
0: food. Salamat kay guys. Double B.
1: Mapasok.
0: Iandam na ng mga ugat ni ha. Hilot-hilot na gamay. Oh, thank you.
1: Send ang GCash ha, GCash.
0: Masa itong GCash? 0936. Ito na, mabiyok na. 0936 881-9124. Next na double B is Yakap sa Dilim.
1: Nanaghan
0: ang request. Bibi Jow, i-monitor ang GCash. Palihog.

0: mine.
1: I can't live without love.
0: Ayaw pang ingunan na, uy.

0: Aman na, okay na to. Ay, mabugdo na mong ugat.
1: Salamat kayo. Okay na ba? Okay na ba?
0: Kira kayo to, Double B. Pila na may nasudi at Double B bijaw. Yakap sa dilim. Karaoke.
1: Yakap sa dilim.
0: Bigyan natin at... Saan na yakap sa dilim na?
1: Delikado man ang yakap sa dilim.
0: Gusto ko yung mga ganyan.
1: Ha? Parang intense, no?
0: Oh, good evening, baby. Baby loves hindi ng buhay. Wow. Always listening and missing you a lot. You're the building of my heart that stays. And shivering and chilling feels me great. I mean, you're the building block.
1: Isa man na, be.
0: Si Architect Elmo of Cebu City.
1: Oh, grabe. Uy, alusay mo mga, kung ano ba, mga architect. Anong balay din ha, mga kung ano gini, madrawing.
0: Uy, 100. Actually, gitagaan ko ni Architect Engineer Eric Becerra og ka ng blueprint.
1: Alam mo, panala mo na siya. Si Architect, isa na siya?
0: Architect Engineer. Si Architect. Architect Elmo.
1: Architect Elmo, asuman mo blueprint yapon.
0: The house and block. Nabe, ato na ni play haka requested track ba yan eh.
1: Okay.
0: Amo tong mau ba ni? Pagsama lang Architect Engineer Eric Becerra kung maon ni siya ha. Kay dili mi sure.
1: Architect, baka naman Gcash na to.
0: Mao gud ni.
1: Murag.
0: Mo ba ni? Dili ko sure. Mo ni? Aw. Sandal mo sana ang ulo mo sa unan. Kat ayaw

gusto mo ay magsigarilyo muna. Mugit ni! Bago tayo magkayakap sa dilim. Ay, Diyos ko, Lord! Heto na!

0: Okay na to. Ayaw mo din lang ito mga sukugol.
1: Dili lang ha.
0: Ay, ikaw maging una.
1: Isam to. Si Kuya Jube na punto ba? Nang lamba ba?
0: Skyline, amo request baby diri sa Impalambong Hagoy.
1: Ay, Skyline ha. Isa man na.
0: Si Kuan, si George CQ Zoros.
1: Hi, George.
0: Sige, George. Wait lang, George ha.
1: Gcash na to, George. Ang Gcash.
0: Ano sa Skyline Pigeon.
1: Para sa tuang mga straight children. So, mga straight elders. So, bakit naman?
0: Alam mo, ulo, gigawin na, taga-Impalambong ra ba?
1: Ay, taga-Impalambong di ay. Sige lang, kay, usa man po lang Impalambong.
0: Duol na kayo sa school. Duol kayo. Basig pa kita. Uy, mama, nagkanta-kanta sa kuano.
1: Basig masulungan.
0: Sige lang, ah. Sige, ang kantahon na mo sa imo, George, is a very beautiful creation of Skyline Pigeon, another version. Wait lang ha, kaya nagsaya sa'yo pa rin atong kuan. Sige.
1: While magkanta mi ha.
0: Basi nga na mo nga maghatag mo Gcash ha.
1: Walay limit sa kuan ha, walay limit sa
0: kuan. Walay limit, 1,000.

0: Wa pa man ko to say kanang extra pero yun na lang namo. Oh, yeah. Sound to man nga. Wa na lang itong tingog gay. Wa na man kain ni kanang di pa ning kamutan na lang ginamo ni maka survive. Nababi, oh, okay ra ka diha.
1: Oh, may problema.
0: Napoy nag-request of gift of love. Unya na bi? Uma na bi, uma na.
1: Gift of love?
0: Oh, gift of love. Ah, aday ka karon bi. What's your GCash number? Galing pa rin. Among GCash number is 09. Ato hinahinay yung double P.
1: Sige.
0: 0936.
1: 0936 881 9124.
0: Ang ngalan ano is Jonna P. Mauna mong GCash number, Architect Elmo. Salamat in advance.
2: Thank you! Yes,
1: Architect Elmo, salamat kaayo, no? Dako na kayo nagtambang sa itong mga elders.
0: Kaayo, as in, super. Oh, Bibi, mag-eyeglass ka na, nakita ka na nako sa touchscreen. Charos.
1: Wow!
0: Ikaw di ay ang karaang Miss Minchin. Wala mo di ha. Ang chimenea. Good eve, Cindy, asa day kakaroon. Kaya nangita ka. Mahala ko diri sa imong heart.
1: Ay.
0: Bito double B, wala namang kita igong oras oy. O, kanang manamilit na siguro ito kay ugma na food.
1: Last ugma na to
0: sa itong panggabiing
1: portion. Ay, sa tanang yung mga tigpaminawan din ano. Last na mo ugma, ubanin ninyo. Ihurot ninyo inyo ha. Pinaka makabubungo ka suporta.
0: Aha. Yeah, ugma. Ay, magkabala ka. Di palagi mo'y mumiya sa inyo.
1: Padayon pagyapon sa maghataglingaw nga ito kanila, no?
0: Yes.
1: Para makuha na ito ilang kasapot.
0: Dili na, oh. Para makuha, gina mo inyong sapot. Bahala nang magkapagaw-pagaw mo ni Double B. Ang importante, lab-lab mo na mo.
2: Yes. Thank you!
0: Bitaw, Double B, for your final words.
1: Okay, no? So, dili na. Gustohon pa man ito nga mo manaygon pa diya sa inyo, ha? But, dili na kitataman kay ang oras na to, dili na musugot pa. So, sa ngalan na lamang sa Tibok Persa sa XCP Bukidnon, kini si Double B, uban si Cinderella, mayong kumingon, mayong inyuhang good night na lang diay.
0: Good night. Sa inyuhan na lang daw, ibutang ni Double B ang yung good night, kaya wala man lang gusto yung mag-good night. And of course, B, may gabi po sa mga YouTube followers na to. Live usap kita sa to ang YouTube channel. I-search lang ang XFM Bukidnon.
1: Wow!
0: Niabot o... Sa to, sa putahin eh?
1: Niabot o sila?
0: 175. Wow!
1: Oh,
0: wow. We just
1: live, build... Live.
0: Oh, we just built the the YouTube channel last 2 days or 3 days ago. No, and then oy, ninut kay ni 175 views na dayo.
1: Last week pa.
0: Pero wow, palapak. Maraming salamat po. Ay magkabalaha kay ugma, maning tamo jud mi nga makaanhimi ugma, makaprogram ta ugma. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Persa sa XFM, ay wait lang po ha, wait lang po. Isa-isa bibi joke, tanggalon ko na lang ni. Okay na na? Okay. Ay, grabe suku. Oh, ano na gano? Tawa, grabe siya, double B. Nag-una ang sapot ni Joe.
1: Unya, sagdi lang unya, matingob pa na unya.
0: Tingubo na ito na yung sapot unya, kaya pakanoon ka na mo. Cheese bread. Hi daw kang Elmeragsoy. Kasi ni?
1: Elmeragsoy?
0: Kasi si Elmeragsoy?
1: 8628.
0: Dito na po na siya nag-text sa GCash.
1: Nag-send siya GCash? Abin ako.
0: Elmeragsoy 8628 sa YouTube channel.
1: Oy! Thank you, kayo. Elmeragsoy.
0: Thank you, kayo. Mangayon, Junit, pasaylo sa inyo, ha? Kaya ang among tingog kay... Kuan mang gud siya ka na nagka-short road. Kaya naami na tulon nga dapat dili tunluin. Tanawa daw sa itong YouTube channel, be.
1: YouTube channel. Siya nakabutang dito.
0: XFM Bukidnon. Tama pa ba, Jow? Sige. XFM Bukidnon. Hi, Elmeragsoy 8628. May gabi, Ida. Asimo, thank you po.
2: Thank you.
1: Kitang-kita ko na dito.
0: Kita mo na. Patingin nga. Pa-celeb? Ay, oo nga. B2B, ugma, magkuyog-kuyog kita ninyo ugma sa katapusan na itong panggabi nga programa. Ay, magkabala ka makauban kahapon ko ninyo but on a different time slot na. Singalan na lamang po sa Tibog Force sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version inubanan ni Double D for tonight. Ako po si Cinderella para po sa
3: Putahe sa Gabi. Gabi.

0: Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa atin pong lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Live na naman po tayong magkakasama at magkakarinigan dito sa atin pong programa. Kaya sa mga gusto mong makihilubilo po dyan, pwede kayong magpadala na yung pong mga text messages, mga inquiries po ninyo. Text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Maganda at malusog na pakikinig sa lahat ng atin pong mga kababayan. Dahil na lahat ng mga listeners sa atin pong mga XFM stations nationwide. And magandang araw po sa inyo lahat, mga kaibigan. Kumusta ang atin pong araw? I hope and we pray na nasa maayos at malusog po tayong sitwasyon, mga kasama. Si Michelle Hinas po ito, mga kasama mo dito sa atin pong programa. Siyempre, nakasama po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At siyempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Nakatutok po, ha? Regular na nakikinig sa ating palatuntunan, The Secret of Health. Welcome po. Pag-uusapan na naman natin ngayon ang mahalagang information na magpapaganda ng ating kalusugan kung ito po'y ating i-apply, siyempre. At katuwang po natin ang Yes to Health at ang ating mga produkto na tinatangkilig po ng ating mga kababayan.
1: Sa mga kaibigan po natin, ha, lalo na hindi pa nakasubok, Doc, ng ating pong mga produkto, lalo na yung ultimate trio natin, nako.
2: Mm-hmm.
1: Pumunta na agad sa pinakamalapit na butika dyan sa lugar po ninyo para masubukan nyo po, mga kaibigan, ng ating pong mga FDA nutraceutical grade na mga suplemento. Lalo na po pagka nanghihina na yung ating pong pangangatawan, napakabilis na magkaroon ng sipon, ubo, lagnat, at iba't iba pa ng mga viral and bacterial infections sa ating pong pangangatawan. Kinakailangan bakbakan nyo na yan, ano? Ng atin pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang po pinakabagong produkto, ang Premium D3. Yan po ay may bilhin na sa pinakamalapit ng mga butika, mga suking pharmacy dyan sa lugar po ninyo. At pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Mas maganda sa Yes to Health Clinic natin para makapagpakonsulta na rin po kayo. Mabigyan kayo ng complete health assessment, mga kaibigan, no? So yan, available po yan, ha, sa ating pong mga Yes to Health Clinic. At huwag niyo pong kalimutan i-follow and i-like ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa ating pong mga promotions, yan na rin sa mga bagong products na ilalunch po natin, mga kaibigan, no? Pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo, mga karanasan ninyo sa pag-take ng ating pong mga produkto. Pwede nyo po i-share dyan sa ating pong Facebook page, mga kaibigan, ha? At huwag mong kalimutan, ha, puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dubinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Checos Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Lock 1, Lot 4, AMG Building, William Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment, mga kababayan.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info muna tayo, dagdag kalaman. Kung paano po ang papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po, mga kaibigan, ang ating pong mga dekalidad na mga produkto. At siyempre, ating pong pag-uusapan itong isang karamdaman na karamihan sa mga kababayan natin ay nararanasan din po nila. No? Itong ganitong uri po ng sakit. Ito pong tinatawag na osteoporosis. Ano po ba, Doc? Ito ang karamdaman na osteoporosis.
2: Naku, popular na popular yan. Osteoporosis. Ibig sabihin kasi yung osteoporosis ay yung osteo, ibig sabihin yan bone. Mm-hmm. Okay. Porosis sa English is porous. Sa Tagalog, parang butas-butas. Mm-hmm. Kaya kung titingnan mo yung buto ng isang tao may osteoporosis sa microscope, makakita ka na parang sponge. Kasi yung buto natin, parang sponge ang ano yan. Kasi buhay na tissues yan eh. At pag mayroon kang osteoporosis, yung gap ng mga butas-butas na yan ay sobrang laki, partner.
1: Mm-hmm.
2: At sa kondisyong ito, talagang lumalaki yung butas-butas ng buto sapagkat mas mabilis itong masira kaysa mapalitan. Ha? Kumbaga, ang buto natin, everyday may deterioration yan, pero yan ay napapalitan in a normal basis. Mm-hmm. Pero once na ito ay magkaroon ng problema, yung absorption natin ng mga mahahalagang chemicals or nutrients para ma-create ng mabilis ang pamalit sa ating mga bone tissues, hindi ito magkakaroon ng magandang kondisyon. Ha? Mm-hmm. Ang mga buto po kasi natin, buhay yan, ano? At na palaging nasisira, pero nare-replace ka agad. Dahil dito po, hindi napapalitan, parang ang itsura ng buto natin, parang naaagna, sabi nga. Yun yung itsura niya. Kaya naman, kapag may osteoporosis po ang isang pasyente, mahina at madali po itong magkaroon ng pinsala sa buto. Kahit simpleng aksidente lang, yung isang ang pasyenteng na kausap ko, partner, umupo lang.
1: Nako.
2: Sa napabagsak lang ng konti sa supang. Mm. Na ospital na kasi nabali na yung ano niya, yung may parte sa pelvic niya.
1: Mm-hmm.
2: Kasi meron siyang osteoporosis. Yung ang iba, may inabot lang na matindi, ano? Yung binigla, pinilit, pumutok na dito sa may rib, nabalian na. At kaya, yung biglang magbubuhat ka, naalanganin. Minsan yung daliri na napapracture. So, maging ang malakas na pag-ubo, pwede rin maging sanhi ng fracture kung ikaw ay may osteoporosis. Dahil nga sobrang marupok ang ating mga buto. At kadalasan, naapektuhan po nito yung buto sa ating kamay, sa likod at sa balakang. Hindi agad po nalalaman ng tao na siya ay may isang kondisyon na osteoporosis sapagkat yung pag-develop po nito sa ating katawan ay dahan-dahan. Okay? At masasabing may osteoporosis lamang isang tao kapag siya ay mapilayan o magkaroon ng fracture tapos na-test sa ospital yung tinatawag na bone density. Kaya nga mahalaga. Kung makakapagpa-bone density test kayo, mas maganda para malaman ipatibay ang inyong mga buto. May mga symptoms po na pwedeng maramdaman. Yung pananakit ng likod, yung iba parang nakukuba. Yung iba naman parang nababawasan yung height habang tumatanda.
1: Lumiliit.
2: Nagsisrink. Ano, yung kanilang height, dati 5'4". Pababa na ng pababa sila habang tumatanda. Ano, kalaunan. Nangyayari po yung osteoporosis dulot po ng aging o pagtanda natin, kung saan yung mga buto po ay hindi na gaanong mabilis mag-repair. So, balit, pwede rin po magkaroon ng kondisyon na ito na yung buto natin ay magiging highly porous sa edad po na 35 pataas. Ha? 35 years old, lalo na kung ang inyong lifestyle ay hindi po favorable sa ating buto. Bukod po sa edad, na consideration, maaari rin po maging sanhi ng osteoporosis yung ating lifestyle o yung uri ng ating pamumuhay na mayroon po ang isang tao. Pwedeng ito ay nakakaapekto sa ating absorption ng mga nutrients para sa mas malusog na buto, o kaya naman physically naapektuhan nito yung mismong physical structure ng ating bones.
1: Mm-hmm. So mga kabayan po natin, ano? Kaya ako napapansin nila, Doc, na parang hindi na ganun katibay yung mga buto.
2: Oh.
1: Kaya kinakailangan magpa-check, mga kaibigan, ano? Para ma-determine kung yung bone mass nyo talaga ay lumalambot na. Or nakakaroon ng mga lamat dyan sa loob ng iyong mga buto, mga kaibigan, ano? Okay, Doc, paano nabubudok yung karamdaman niyo? Maliban doon sa mga nabanggit nyo kanina, ano ba yung ibang mga factor na maaaring pagmulan ng karamdaman ng osteoporosis mo?
2: Oo, nasabi na nga natin yung edad, di ba? Yung edad ay napakalaking
1: factor.
2: Bagay yan, oo, sa pag-develop nitong problemang ito. So, ibig sabihin, habang tumatanda tayo, given na may possibility na mag-develop tayo nito ng osteoporosis. Kaya nga, pag kayo ay umidad na po ng 40 pataas at kayo ay babae, kasi most of the time partner, kababaihan ang tinatamaan ng osteoporosis. Mm-hmm. Meron din sa lalaki, pero hindi ganun katalamak. Sa mga babae talaga ito, dahil ayon sa pag-aaral, yung buto ng lalaki ay di hamak na mas makapal, mas matigas yung kanyang structure compare mo sa mga kababaihan. At ang babae, ang kadalasan nagkakaroon ng kondisyon na prerequisite for developing problem sa buto. Bakit? Siya kasi yung nanganganak.
1: Mm-hmm.
2: Eh, bawat pagbubuntis, saan ba kinukuha yung calcium na binubuo para dun sa baby? Eh, sa kanya.
1: Mm-hmm.
2: Tapos hindi ka naman nagsusupplement o kumakain ng mayaman sa mga calcium. Eh, madi-drain out ka. Kumbaga sa savings account, withdraw ka lang ng withdraw,
1: walang deposit.
2: Oh. O, ganun ang nangyayari. Another factor is yung kakulangan ng exercise. Kasi, ang buto natin ay isang buhay ng mga tissues. Once na ito ay na-expose sa pressure, yung exercise, nagde-develop ito yung tinatawag na resistance exercise, di ba? Nagde-develop ito ng intensity na ang buto natin ay magpapatibay, magpapatigas. At kung wala kang exercise, magiging literally sinasabi nila, malambot ang buto ng isang tao. So exercise can enhance our bones density and energy and strength. At isa pang dahilan bukod sa exercise, yung hindi sapat na nutrition. Ang pinaka-importante po sa ating bone ay una yung calcium, vitamin D. Kung hindi po kayo magba-vitamin D, kahit nagka-calcium pa kayo, walang kwenta yun. Hindi yun ma-absorb because kailangan meron itong mga vitamins and mineral na i-combine mo. Ang tawag doon is catalyst. Okay? And also vitamin C. So calcium cannot be absorbed without vitamin C. Calcium cannot be processed without vitamin D. Kaya dapat magkakambal po yan kung meron na talaga kayong problema, ha? So, sa pamamagitan ng pagkain at suplemento, kung talagang wala tayong maayos na kinakain ng mga calcium and vitamin D foods, you need to supplement yourself. At isa pa, yung paninigarilyo at pag-inom ng alak ay nakita na nila na nagpapahina talaga dahil yung chemical na nandoon ay nagpapahina sa ating buto. Saka hindi na-absorb yung calcium kapag mayroong alcohol sa ating pong katawan. Kaya ingat-ingat na doon sa mga babae na may osteoporosis, huwag na mag-alcohol, huwag na manigarilyo.
1: Lalo na kung nakikita nyo, unti-unti na bumibigat yung pangangatawan, ano? Kakasabay kasi yan doon kayo, no? Pagka hindi ka maingat sa pagkain mo, mabisyo ka pa, kulang pa sa ehersisyo, lalaki ka talaga niyan. Tapos, kasabay ng paglaki doon, paglambot ng buto. Eh, grabe po ang effect nun sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan.
2: Oo. Eh, kaya yung mga babae, partner na ni, na halimbawa, excess weight ninyo, ang normal weight supposed to be is 50 kilogram o 55. Tapos ang timbang nyo, 80.
1: Nako?
2: Eh, gaano kataas yung excess nyo.
1: Oh.
2: Imagine ninyo na araw-araw may pasan-pasan kayong 25 kilograms of rice. Ganun katindi, ano? Kasi hindi naman talaga dinisenyo yung katawan natin na mag-bear ng excess weight aside from kaya ng ating buto. So, yun yung problema doon.
1: Yun nga yung masaklap doon, Doc, ano? Na napakabigat na nang daladala mo, eh yung nag-hold pa, pinaka nag-hold doon sa weight mo, which is your bones, mga kaibigan, eh malambot pa, ano? Kaya napaka-delikado po talaga, mga kaibigan, ha? No? Kaya sa mga kababayan po natin dyan, especially sa mga kababaihan, na lalo po yung nagkakaedad na, no? Umaapak na po kayo ng 50 years old, pataas mga kaibigan. Nako eh, dapat you have to be very careful and you must maintain your healthy weight mga kasama, ano? So, maintain nyo yung healthy weight po ninyo sa pamaraan po mga kaibigan ng pag-exercise. Yan naman yung pinaka way, ano? Para maintain nyo po mga kaibigan yung healthy weight. And then also, your diet. At kinakailangan, suplementohan nyo po yung pangangatawan po ninyo, ano? Ng mga nutrisyon na kinakailangan ng katawan. Kasi hindi ibig sabihin, Dok, na malaki ka, eh punong-puno ka ng nutrisyon. Hindi po, mga kaibigan. Hindi ibig sabihin na payat ka, salat na salat ka sa nutrisyon, hindi rin po, mga kasama, ano? So, kinakailangan, bigyan po natin ng sapat na supplementation, sapat na nutrisyon ng atin pong pangangatawan. Balik yung mag-take, mga kaibigan, ng atin pong ultimate trio na nakakatulong po yan siya, ano? Para maintain yung healthy weight at mabigyan po ng sapat na nutrisyon ang atin pong pangangatawan, mga kasama. So, mga kaibigan natin dyan, if meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero. At ito pong text 9-0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
0: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gabi na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Sulfon Plus Cold. Sulfon Plus Cold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sulfon Plus Cold. Gawa sa pinagharang mangustin, ampalaya, curry, malunggay at spirulina. Sulfon Plus Cold. Kalusugan ang iyong pamilya, siguradong protektado. Sulfon Plus Cold. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Sulfon Plus Cold. Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision Next Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madano from Dahican, Mati.
0: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mambibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
6: Ako si Carla. Narapatang pumika. Piling ko laging may tumapusok sa likod ko. Masakit pa din sa sagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalagas. Yes. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Welcome back mga kaibigan sa ating po programa, The Secret of Health Nationwide. So, mga katanungan po yan, just ask lang sa ating po numero. Ating pong text 9-0969-609-6545. At syempre, ang programa po ito natin sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga mamibisa, mga epektibong produkto po nito, mga kaibigan. At available na pala ang atin pong Clear Skin sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ito yung sabon natin, Dok, ano? Na pampa-brighten, pampa-younger looking ng atin pong mga balat.
2: Hindi naman magre-reflect yung araw dyan.
1: Hindi naman siguro. Pero, yun siguro, Dok, yung sinasabi nila, pag nasinaganda ng araw, nakakasilaw.
2: kasi ang ating Clear Skin ay nagtataglay ng mga sangkap, ano? Lalo na yung VCO. Nag-moisturize ng ating dry skin. Ang kaganda ng VCO partner, nilalock-in niya yung moisture sa ating skin. So ba, hindi siya madaling nadadry. At ang kaganda, meron pa siyang epekto sa mga may sugat. Dahil meron siyang wound healing property. May antibacterial, antifungal at antiviral properties pa siya. Tapos dun sa mga taong laging ang amoy ng katawan, hindi mo maintindihan, naligo na, may amoy pa rin. Meron siyang whole calamansi fruit extract. Alam naman natin, di ba, yung una, naglalagay ng calamansi sa kilikili, sa mga siku-siko para...
1: Nakatrainin ako niyan dati.
2: Sa
1: para iwas-asim-asim.
2: Oo. Baliktad, no?
1: No.
2: Maasim yung ilalagay mo para di umasim. So ito meron siya extract na meron mayamang vitamin C to protect your skin cells from damage. At isa pa dyan, may kojic acid siya. Mm-hmm. Kojic acid partner, it's a Japanese, natuklasan nila yan. It's very good for the skin.
1: Mm-hmm.
2: It's very good for lightening na hindi nasisira yung ating balat mismo. Ano? So, meron siyang mild inhibiting effect sa ating melanin production. Kasi alam mo yung melanin, maganda naman yan. Kaya lang, pag lagi tayong expose sa init ng araw, automatic ang katawan mo, ipoproduce niyan. Kasi yun yung natural na depensa ng katawan natin sa sikat ng araw. Pero, kung gusto nyo mag-lighten ng konti yung inyong balat, you need to use kojic acid. Okay? Mm-hmm. At yung isa pa, yung paborito nila partner, glutathione. Diba? So, yeah. Meron pa siyang glycerin.
1: Mm-hmm.
2: So, kaya kung gusto nyo po ng isang magandang uri ng herbal organic soap na nakapagpapaputi, nakapagpapakinis, nakapagpapa-enhance ng ating skin health, gumamit kayo ng Clear Skin.
1: Mm-hmm. Pataasin ang atin pong confidence para po, sabi nga nila, ano, lakad ganda. So, sa mga kababayan po natin, ano, na gustong ma-achieve ng makinis and healthy na skin. Hindi lang po yung maputi, mga kaibigan. Iba kasi dok yung maputi lang, pero hindi naman pino yung kutis.
2: Iba nga, yung puti, hindi mo na ano eh, parang nakakatakot na eh. Parang wala ng dugo eh. Ito, talagang mamula-mula at makinis na kutis. Kasi ang kalusugan, hindi mo makikita lang sa, ano, sabi nga ng isang pag-aaral is, kung ano yung nakikita mo sa balat, na ma-manifest lang nito kung ano meron sa loob. So, a healthy skin means a healthy body.
1: Yeah.
2: Yan ang dapat nating tandaan, mga kaibigan.
1: Okay, ha? Gamit na po kayo, mga kaibigan, ng Clear Skin. Mabili na po yan sa atin po mga Yes to Health Clinic. At pwede rin kayong order sa atin pong Lazada and Shopee page. I-search lang po, Yes to Health 2011. Para sa mga kababayan po natin na gustong magpaputi, gustong magpakinis ng kutis. At syempre, para maging ano naman, kaakit-akit yung itsura sa ating po mga partner. Nako. And Clear Skin, mga kaibigan. Ha? At sa mga kababayan po natin, meron nagtanong dito dok, ano? Kung pwede daw ba ang ating pong Santo Plus Herbal Oil imasahe sa anit ng buhok.
2: Yes! Pwede. Lalo na kung may mga balakubak po kayo. Yun yung mga buhok ay naglalagas. Kasi meron yung mga herbal extract na nag-i-stimulate na ang pagtubo ng buhok at makontra yung paglalagas nito. Yan. So, i-try ninyo, imasahe nyo doon sa anit. Ang sarap ng pakiramdam ng anit natin. Nakaka-relax yung amoy at nakaka-relax sa ating pong anit.
1: Mm-hmm. Para sa mga kababayan po natin na may mga skin allergies, meron kayong mga skin problems, ano? Pwede yung haplasan yan, mga kaibigan, ng Santong Plus Herbal Oil po natin. Mga lamig-lamig sa katawan or spasm, ano? Lalo na po, yung parabang laging may ipit sa likod, mga kaibigan, ano? Pagka gumalaw ka, parang kontrolado yung galaw ng ano mo, kamay, mga braso po ninyo, mga kaibigan, at ibang parte ng pangangatawan, haplasan nyo po ng Santong Plus Herbal Oil po natin. Ito rin nakakatulong para dun sa mga body pain, ano? Para nakita ng likod, para nakita po ng mga joints po ninyo. Yung iba, kahit po yung ano, sa mga babae dok na nagkakaroon ng dysmenorrhea, ano?
2: Mm-hmm.
1: Nagkakaroon ng cramping sa kanila pong abdomen. Pwede yung haplasan niya ng Santong Plus Herbal Oil po natin, ano? Nakaka-relieve po siya, mga kaibigan, ng pain. Kasi pinapaano niya eh, pinapakalma niyo yung mga nag-spasm doon ng mga muscles, mga kaibigan, ano? So, mas nakakakilos ka na maayos dahil mawawala po yung pain. Then, marirelieve, ano? Yung mga sakit-sakit na nararamdaman po natin, ha? Kaya sa mga kabayan po yan, Santong Plus Herbal Oil. Mabibili rin po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Mga kabayan natin, nagkaroon problema sa kanila pong mga mata. Ito dok, ang kagandahan sa ating pong Vision X Plus Softgel Capsule. Hindi lang po isa yung content niya, kundi apat. At yung apat po na yan, yan yung, kumbaga, ang specialty niya para sa mata talaga, dok. Ano? Uh-huh. Even though nakakatulong siya sa ibang parte ng pangangatawan natin. Pero ang main focus niya, or main goal, is ipanumbalik or i-maintain yung healthy eyesight.
2: Yung mga carotenoids kasi very important dyan sa mata. Meron silang affinity. Ibig sabihin nun, partner, pag pumasok sila sa katawan natin, ang takbo talaga nila doon sa ating eyes. Na kung saan ito yung lutein, yung zeaxanthin, meron pa tayong beta-carotene, at saka vitamin E. Ito ay matitinding mga sustansya na nagpapanatili healthy, una ng ating eyesight, ng ating mga maliliit na ugat sa katawan, ng ating daloy ng dugo, which is very important sa pagkakaroon ng malusog na paningin. Kasi kung yung nagka-problema ka sa daloy ng dugo, yung mga nerve mo, yung optic nerve mo, eh, mahina din. Tapos sira pa yung makula ng mata mo. Eh, talagang lalabo ito at pwede magkaroon ng matinding damage na pwede humantong sa paglabo at pagkasira, pagkabulag ng ating mga mata. So, simple lang ang gagawin natin. Hindi dapat madrain sa ating mata yung lutein and zeaxanthin. Mag-take po kayo everyday para meron kayong pondo na panglaban. Kasi alam mo ang ano, ng lutein at zeaxanthin. Pag meron pumapasok ng blue light sa iyong mata, sila yung nag-absorb. Mm-hmm. Parang sila yung tagahigop. Oh. Para hindi ito maka-apekto sa ating mga mata. So, eh, alam naman natin, sa paglagaling yung mga blue light na yan? Mm-hmm. Siyempre, sa mga electronic gadget, sa cellphone, sa computer, sa mga ganito, yung mga LED.
1: Mga artificial light.
2: Artificial light. Oh. Eh, may blue light po yan. Ha? Kaya kinakailangan proteksyon na natin yung ating mata.
1: Ayan, ha? Sa mga kabayan din, wala tayong ligtas dyan sa mga tinatawag na blue lights na yan, ano? Kasi halos lahat ngayon do, merong taglay-taglay po niyan.
2: Oo. Ano?
1: So,
2: hindi ka tulad nung panahon na ang mga ilaw nun yung dilaw.
1: Lampara.
2: Mga lampara.
1: Kahit meron, ano yung binubombahan do?
2: Yung gasera.
1: Oo.
2: Isang uri.

0: sa atin pong mga Yes 12 Clinic at ganoon na rin ano, sa atin pong mga authorized dealers nationwide, mga kababayan. Meron tayo nito, Doc, ano pong araw at oras yung open po ng clinic po ninyo? Araw-araw, open clinic natin, Doc.
1: O, 9 o'clock pa lang, bukas yung clinic natin. Sunday up to Friday. Yan, bukas po tayo. Yung consultation naman, usually 10 to 4 ng sa buong maghapon. Mm-hmm. Ano? So, pwede kayo magpa-book ng appointment or pwede rin walk-in, no problem. Punta lang po kayo dahil open po tayo sa mga araw na yan.
0: Mm-hmm. May nagpahabang katanungan. Sir, yung mama ko po, may mayoma po siya. Pwede po ba sa mayoma po niya yung mga produkto daw natin?
1: Yes, pwedeng-pwede. Ano, ang kagandahan sa mga produkto natin, ito'y nakatutulong sa reproductive health. Mm-hmm. At isa na yung mayoma sa nagiging problema, no? Sa reproductive system ng mga babae. So, pwedeng-pwede po. Mag-take po kayo kung talaga medyo may mayoma na at medyo malaki na. Mag-take po ng Santon Plus Gold, 2 capsules 3 times a day sa unang 30 araw o 30 days.
0: Yeah.
1: Then after 30 days, pwede nyo i-lower yung dose sa 1 capsule 3 times a day. Kasi alam nyo, you need more.
0: Mm-hmm.
1: Kapag meron talaga kayong kondisyon na verified at talagang may sakit na talaga. At sabayan po ninyo yan ng ating premium D3. Meron kasi itong Moringa seed oil. Maganda po yan sa ating pong mga growth in the body. Mayuma, pamumuo po yan eh. So pwede po kayong gumamit ng premium D3 at vitamin C.
0: Mm-hmm. Yan, sa mga kabayan po natin ha. Nagkakaroon ng mga bukol, mga cyst, ano, mga masses sa inyong pong pangangatawan. Ilman nyo po ng ultimate trio.
1: Punta rin siya sa clinic kasi maganda sa mga ganyang case, may program talaga susundin. Mm-hmm. Nakagandaan po ng kumukonsulta sa amin sa clinic kasi nabibigyan namin ng personalized program na hindi lang kayo inom ng supplement. Meron pang ibang mga bagay na magpapabilis ng inyong paggaling.
0: Yun.
1: Kaya visit po kayo sa mga centers ng Yes to Health sa inyo pong lugar.
0: Mm-hmm. Lalo yung diet, Doc, ano? Modification of your diet. Bibigyan kayo ng complete dietary guidelines. Kasi karamihan ng mga sakit din, Doc, is link sila dun sa mga kinakain po natin.
1: Halos karamihan. Mm-hmm. Aside from infection, saka yung mga accident, most of the condition na meron tayo ay talagang link directly to our lifestyle and our diet.
0: Nako. Kaya kinakailangan po, mga kaibigan, baguhin, ano? Kung ano yung mga nakaugalian ninyo na lagi po ninyong kinakain. Na yun po yung mga promotor, ano? Ng samot-saring karamdaman sa ibang pangangatawan. Eh, kinakailangan mabago po yun. At ma-change, mga kaibigan. Kasi tayo po yung niniwala, ano? Yung sinabi na, if you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Ano? Ayan, nakabase din yan sa sinabi ni Hippocrates, Doc, ano? Na let your food be your medicine. Ano? So, sa mga kabayan, mahalaga yan, ha? Yung correlation ng food ninyo at saka ng inyong pong health, mga kababayan. Nako, Doc, napakabilis ng oras po natin. At wala naman tayong oras. Baka po may maiwan ko pa na mensahe sa ating mga avid listeners.
1: Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga listeners. Lalo na yung mga madalas po nagte-text, no? At nababasa natin yung inyong mga komento. Salamat po. Ang tanging hiling lang namin sa Panginoon na kayong lahat ay pagkalooban nyo ng gabay para maging healthy. Kasi alam nyo naman, pag naging sakitin tayo, lahat ng bagay pwedeng mawala sa atin pag nawala ang kalusugan. At syempre, nandito kami para gabayan kayo sa mga mga information na pwede pong mapapakinabangan nyo in the future. At syempre, nandito yung mga produkto natin na pwede nyo subukan na kahit nasa inyong mga bahay lang kayo, ay meron kayong pwedeng benepisyo hatid ng mga dekalidad ng mga produktong ito. Maraming salamat po. Ako pong inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners po natin, ha? Gano'n rin sa lahat ng mga tumatangkilik ng ating pong mga produkto. Ito po may lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamang talaga paalam sa araw po uli ng bukas, tayo po ay magkarinigan, magkasama-sama din sa ating pong programa ng The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan, magkarinigan po muli tayo, mga kaibigan. Hanggang sa muli, ang aming dalangin ng Panginoon Noah na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: ay tennis star Alex Ayala sa women's single tennis sa 2026 Asian Games nga gipahigayon sa Aichi, Nagoya, Japan. Nasiguro sa Pinay tennis star og world number 18 ang iyang slot human niya gipildi ang pambato sa Chinese Taipei nga si Joanna Garland pinaagi sa straight sets nga 7-5, 6-0 nitong Miyerkules, September 30, 2026. Nagsugod ang dikit nga dula din nakalamang pa si Garland og 5-4 apan daling nibawi si Ayala aron makuha ang unang set sa score nga 7-5. Gikontrol sa hingpit sa top seeded nga si Ayala ang momentum sa dula og wala na pabilini og bisan usa ka game si Garland hinungdan sa dako nga 6-0 nga score. Tungod diini nga kadaugan sigurado na ang Pilipinas og bronze medal apan ang tumong ni Ayala mao ang makakuha og gold medal aron masiguro usab ang iyang slots sa umaabot nga 2028 Los Angeles Olympics.
1: Balita Sports. Balita sa Sports. Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa balitang pangkalusugan o health news.
1: XFM Health News.
0: Ang pneumonia o sak impeksyon sa baga din ng mga air sacs o alveoli ng hupong o napuno sa liquid o nana. Tungod diini, maglisod ang lawas sa pagkuha o saktong oksigen. Hinungdan sa grabing ubo o kalisod sa pagginhawa, mahimo kini nga makuha gikan sa bakterya, virus o fungi. Dili kini tungod kay natuyuan og singot na ulanan o natunong sa electric fan, kundili tungod sa mga kagaw nga nasuyop sa respiratory system. Ang premium D3 softgel capsule makatabang aron malikayan ang mga impeksyon sumala sa mga health experts. Hilabi na ang mga impeksyon sa respiratory. Ang nagunang sangkap ni ini nga vitamin D3 naglihok isip tigpalig-on sa natural nga depensa. Kaya ang vitamin D3 nag-activate sa immune cells sama sa macrophages og T cells aron mas daling mailhan og mapatay ang mga musulod nga bakterya, virus o fungi.
1: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
0: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:21 na sa buntag sa balitang Showbiz!
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Gi-postpone ang gipaabot ng solo concert sa OPM singer-songwriter nga si Moira de la Torre nga giuluhan og Moira Where It All Started. Nakatakda unta kini nga ipahigayon karong umaabot nga Domingo, Oktubre 4 ning tuiga dito sa SM Mall of Asia kun Moa Arena. Gipahibalo kini sa concert promoter nga Ovation Productions og K-Live nitong September 29 nga ang maong show ibalhin sa tuig 2027. Wala na naghata og rason ang mga organizers kung nganong kalita nga gipostpone ang konserta. Pipila ka adlaw sa wala pa ang mismong schedule. Tungod diini, daghang mga fans sa social media ang natingala og aduna nay mga espekulasyon. Alang sa mga nakapalit na og tiket nga nakantidad og 1,750 pesos hangtod 8,850 pesos, gitambagan sila nga makikoordinate direkta sa Ticketmaster Philippines alang sa refund process.
1: Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Hangtod karon mga katropa, wala pa gihapoy opisyal nga pamahayaga si Moira de la Torre kalabot sa pagpostpone sa iyaang concert nga gikatakdaon ta mga katropa nga mahitabo karong Oktubre 4 ning umaabot na nga Domingo mga katropa. Wala nga daghan ang mga spekulasyon mga katropa nga nag-inarte ra gid ko si Moira de la Torre gipa-postpone pa daw ko nga daghan ang nakapalit nga mga fans mga supporters daw niya mga katropa og ticket. Duna po ya nag ingon mga katropa nga Nagdepensa nga to kang Moika De La Torre tungod kay wala nasayod kung unsa gyud ang rason sa mga pag-postpone basin dunay mga emerhensya unsa pa na mga katropa. Apan wala pa'y pagpaklaro karon ang management mga katropa ni Moika De La Torre o gabisan usab siya mga katropa. Apan gipaabot mga katropa sa iyang mga organizers o sa Ovation Productions o sa K-Life mga katropa nga pwede gihapon nga madawat ang refund sa kwarta nga gipalit og ticket mga katropa sa iyang mga fans. Kung itong dipalit og ticket mga katropa, pwede ma-refund ang ilang kwarta.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusang hanay sa ito ang mga balitang balitang kakaiba. Sa balitang kakaiba, totally blind, nakapasar sa September 2016 psychometrician's licensure exam. Sa detalya sa report, pinagi ni katropang Tatay Iko Lima sa XFM Bukidon.
1: XFM Report.
2: Babag ngadto sa usa ka totally blind ang pagkabot sa iyang danggo man kini nakapasar sa September 2026 psychometrician licensure examination ang maong butang nga dalaga lang si Ira Brigula na dahil pag-ayo ang iyang kalampusan uman na siran sa kadaganan ang mga kalisod na iyang nagian una niya nakabot ang iyang damgo nga mahimong usa ka registered professional sa wala pa nakatunga sa kolehiyo. Sir Brigula, ubay-ubay ng mga eskulahan ang ipalibad sa iyang aplikasyon tungod sa iyang kapansanan. Mapasalamaton ang iyang pamilya sa Our Lady of Fatima University Antipolo Campus tungod kay bukas pala kininidawat kaniya aron makatapos sa kursong Bachelor of Science in Psychology. Atol sa mismo ang board exam, ang mga personahe gikan sa Professional Regulation Commission o inidalit o nibasa kaniya sa mga pangutana o mga choices o sila na usab ang nisid sa iyang mga tubag ngadto sa scantron answer sheet. Katropa, hanap ba imong pananaw? Lisod ka ba o dry panahon sa kagabi eh? Katropa, paginom may Vision Express Capsule. Alang sa nakayusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa, Iko Lima, XFM News.
1: XFM Report. Express Balita. Express Balita.
0: Nang salamat katropang Tatay Iko Lima sa paghatod sa maong report. Maragsunod-sunod mga katropa ang mga istorya sa kinabuhi mga katropa. Sa to ang balitang kakaiba kagahapon o saka 81 anyos nga lolo ang ni take o board exam sa engineering mga katropa. Bisan pa man siya ang pangidaron. O karon mga katropa, usa ka totally blind nakapasar sa baguhay lang nga September 2016 psychometrician's licensure exam. Gani bisan na dagan ang nahibulong nga gyud sa man niya pagpasar nga totally blind, di man gyud siya makakita. Ang nahitabo ani mga katropa ang taga PRC mao'y nagbasa. Dunay nagbasa mga katropa sa mga questionnaires. Ang lain po dahil mga katropa, lain nga personahe sa PRC, mo po yung mag-shade mga katropa. Samtang basahon ang pangutana kung unsa ang tubag. Ang tubag mga katropa sa maong totally blind nga dalaga mga katropa, ang usa ka lain nga PRC personnel, mausap ang mag-shade mga katropa. Mag-shade sa tubag sa maong totally blind. Oga bisan tungod ni anak mga katropa sa kapansanan sa maong dalaga na kapasara og usa na gyud sa karon mga katropa kay license professional. Gani mga katropa, daghan usab ang gikuhaan og inspirasyon mga katropa ang kinabuhi sa maong totally blind nga magpadayon gihapon mga katropa sa pagpangandoy sa ilang mga pangandoy sa ilang kinabuhi mga katropa o sa pagkabot sa pangandoy sa ilang mga kinabuhi luyo pa man sa sitwasyon luyo pa man mga katropa sa mga kapansanan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:28 na sa buntag. Mao ka to mga katropa nga to ang mga balita nga nakalap 24 oras. Good morning, good morning, good morning, good morning sa tanan natong mga suking tigpaminaw. Sa tanan usab natong mga live viewers karon. Good morning, happy watching diha kaninyo mga katropa.
1: Good morning.
0: Mawasa mga katropa ni atong Lunes, September 28, 2026, epektibo na gayud mga katropa ang pagtaas sa singil, ha? Sa singil sa plitihan. So doon ay pagsaka mga katropa sa plitihan nitong Lunes. So gikan sa mando sa national mga katropa hangtod sa tuang lokalidad. Epektibo na mga katropa ang pagsaka, ha? Ang pagsaka sa plitihan. Dili lamang mga katropa diri sa atoang syudad sa Malaybalay kundi intiro nasod na gid ni mga katropa human na nagmando usab ang Department of Transportation ingon man ang LTFRB mga katropa. Tungod usab sa padayon nga pagmahal sa presyo sa lana mga katropa gani atong nakalabay nga Miyerkules mga katropa sintavos ra man taon to ang ni ubos mga katropa so nagpasabot ani nga lauma na sab nato mga katropa nga adunay big time all price hike sunod nga semana. Good morning day sa tanan natong mga live viewers karon kay katropang Tristan Wyatt V. Gulay. Matod niya maayong buntag katropang Hanilu. Kay Ma'am Josefina. Good morning katropang Miss Hanilu XFM Express Balita. Happy Blessed Thursday from Tinambunan Family Bukaon Lantapan. Salamat, God bless. Okay, katropang Brando Santisas. Happy listening to Randy Santisas. Para magsuon man siguro ni sila mga katropa. Good morning usab kang Mami Juicy LJ na Adaya uga sa uban pa nato nga mga live viewers karon nga nakatutok mga katropa sa atong live sa Express Balita. Samtang mga katropa, ang atong mga produkto sa Yes to Health Day mapalit na sa atong buhatan sa XFM. Kita na himutang diri sa Door 2, Second Floor, Talatala Building sa may Carbajal Suite, Barangay 8, Ning, Siyudad sa Malaybalay. Naratado all sa Novo mga katropa, at bang sa Novo, dunay iskina mga katropa. Dunay iskina at bang sa Novo, mara na ang Carbajal Suite mga katropa, gikan sa highway na ata sa ikatulong edipisyo. Saka mo dari sa Talatala, sa second floor, Talatala Building mga katropa. Kay mapalit na ang mga nagariang produkto sa Yes to Health, asama na lamang sa Santhon Plus Gold, Santhon Plus o Santhon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus Softgel Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, Santhon Plus Herbal Oil, pampahamis usap sa kutis, pampagwapa mga katropa, pampahanyag. Sakto bang pulong? Pampagwapa o pampahamis sa kutis mga katropa, ang Clear Skin Herbal Soap o Santhon Herbal Soap mga katropa. Mapalit na diri sa itong buhatan sa XFM. Samtang mga katropa, sa ito ang mga driver, diha, hapit mo diha sa pagpatubil sa El Ilion Shell Mobility Gas Station nga nahimutang mga katropa. Diha sa Sayre Highway, Barangay Kasisang, Ning Siyudad sa Malaybalay at Banglang sa New Malaybalay City Hall mga katropa. Sa katong usab, ito ang mga katropa diha nga namroblema na kay hasta na yung di magkadimao mga katropa ang ilaang mga speaker. Di kadimao ang ilang mga speaker mga katropa. Kaya sa naging pagkabasaga mga katropa. Imbis gitsadag tingog.

0: Mga katropa, haruhay paminawon mga katropa, nindot paminawon mga katropa, ang mainyo ang mga sunata o kaha mga katropa, kanta mo riya mga katropa. Pero ang yabag mga katropa, di na gid panindoton na mga katropa. Ha? Alas 6:33 na sa buntag, musunod na di ay ang programang The Secret of Health karong alas 6:40. Og sa dili madugay ang programang Busay karong alas 7 hangtod alas 9 ang takna sa buntag kauban ng atong station manager Miss Resty Marie Codino. Sa nga nalalamang sa kinatibukang pwersa nga naglangkob sa XFM Philippines Nationwide, sa pagpanguna sa mga station manager, Ms. Resty Marie Codino, sa mga kaubanan diha sa technical department sa pagpanguna, pinaagi ni Katropang Rustom Villafranca, kauban sila Katropang Day Vinerala o Katropang Jao Pagutayawa. Sa newsroom, sa pagpanguna sa mga newsad, Katropang Jonathan Lee Soriano, o sa naginusala na mga disipensa sa XFM Bukidnon, Bibi Cinderella. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Hanilo Tabios Armisin. O kini ang Express sa Balita.
1: Express

0: Secret of Health. O garun, ania ang atong Doctor of Naturopathy. Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong tulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minanti kaan o mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The Secret of Health.
0: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis chlorotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali ma-absorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina. Mga ilalong herbal nga nakita sa pagduon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ang kapili sa pag-inom sa healthy
0: tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon na adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James, nagrana kayo po na kilawan na kape na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun na kape akong ganahan na nauyunan yun ako ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feeling mo ang kalami o ang aroma sa kape o ang suya. Perfect kayo. Digin na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
0: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga suking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The Secret of Health.
0: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kung maminaw ka sa XFM.
3: Adlaw-adlaw ng sumba. O niya, kusog kayong muhab-hab. Excited.
4: Mga katupa, exciting!
5: Santon Plus Herbal Capsule ang
4: suplemento nga dunay mangosteen ug kamunggay. Sundong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sundong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Sundong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kung doble, okay! Ang dininata sa suplemento in one!
7: Sundong Plus Herbal Capsule, ang dunay mangosteen ug kamunggay. Doble ingredients sa usalaan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw mula sa saktong pagkaon ug pag-ehersisyo.
8: Sundong Plus Herbal Capsule, ang suplemento in one na masaligan.
9: Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Mahalagang paalala, ang Sundong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Premium T3, ang bago!
12: Pag-ibig ko na kumar sa Premium D3 para ano siguradong protektan mo yun. Ako si Jenny, usa ka certified Premium D3 user.
13: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o Moringa, mapalit sa mga butika.
14: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
16: Hala, happy ka kong shooting. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
17: Ay, mami. Kabala ka? Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
16: Nga naman! Basta na-addict ko!
17: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
16: Ha? Tinuot? Wala yun?
17: Oo! Naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
16: Salamat kayo, day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
17: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, pagpambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
18: Anak, unsa man ang imong mga dulaan? Nga napuno man ng tubig. Iyabon eh.
19: Unya na ma, kadulaan pa na muna.
18: Kahibalo ba ka na pwede kining itlogan sa lamok na nagdala o dengue? Gusto ka ba magkasakit?
19: Dali ma, unsa man akong buhaton.
18: Dali, tabangi ko, manglimpyo ta sa atong palibot.
20: Mga higala, protektahi ang inyong pamilya. Mag 4S batok dengue. Una, search and destroy. Susihon o huwag tangon ang mga butang nga pwede mapunduhan o tubig nga mahimong itlogan sa lamok. Ikaduha, self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon. Gamit o moskitero sa panimalay. Ikatulo, seek early consultation. Pagpakonsulta dayon sa pinakaduol nga health facility kung adunay taas na hilanat, pagpamula sa panit, pagdugo sa ilong, walay gana sa pagkaon, pagkalipong o pagsuka-suka. Ikaupat, say yes to fogging kung adunay dengue outbreak sa inyong lugar. Hinumdumi ang dengue malikayan kung kita magtinabangay. Limpyo nga balibot, luwas nga komunidad.
21: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanagid ka. Doon na kinig glutathione nga makaputi sa panit ug matawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makatubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makatubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
0: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gusto makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated, nahimutang sa Tilanduka Street, Barangay Northern, Malabar City, Bukidnon. Kung sa pa inyong yulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon, ikontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
2: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masinglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle, hindi naman sa papalitan ng VisionX Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulog siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. VisionX Plus Soft Gel.
22: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
23: Sunfall Plus
22: Herbal Oil.
23: Garantisado.
22: Maaasahan
23: sa sakit ng katawan.
22: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
23: Mag-Sunfall Plus
22: Herbal Oil.
23: Ang pamahid na all-in-one
22: sa presyong magaan.
23: Sunfall Plus
22: Herbal Oil.
24: Pre, ninduta sa imong sound system. Uy, paunos mga kaayo?
25: Ay, siyempre, pre, ipa-customize yun ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay, maniagto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
24: Tiyandaha, uy, magpamuhatsab ko. Asa ganito, pre?
25: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
26: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of electronic part, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a single sound system and repair shop, battery charging and vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading. Located at Port 8, Barangay 9, Malay Balay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julie Lumabas or Roger Perman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: ninyo, tanang katawan sa Malay-Malay. Ini si Kagawad Dizon Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan ng mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun. Labi na sa ato na pao nga makagagahom na iya kong gibutan diha isip city councilor. Kung ako maning kamo, nilipit na ko papyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Dizon Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Malay-balay o dagang salamat.
1: Ba nga anti-cancer kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 coffee. Premium D3 coffee. Ang Premium D3 Coffee, uno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
2: Premium D3 Coffee.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa mga
1: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4S Car Rental. Nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo. Alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, wala lang o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malay-Balay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, wala lang o garantisado. At una sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
4: Makita sa katubhan nga red stripe soft-scale insect kon RSSI. Report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itong nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pag-spray, hulati ang advice gikan sa SRA.
1: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santon Coffee Mix. Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
5: Stone, nagpilay niyong gasolina?
6: Uy, Tay! Paato na

0: lah. Naun sa maningga ko mo tiga malahit na maningting og si makina. Bako manunta ni gasolina, malawag bumi ka ni ko eh.
1: Unsa man imong nuzul hoktay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanong barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot ng gasolinahan na makatipid o maayo para sa buwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzul hok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin nung? Alah, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niyo biyahe. Ang L.A. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, serbisyong katropa caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo o nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig na programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chant Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependent Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, Desna, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, Comelec, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, Naag Divisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Negruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
3: Ay, Master!
4: O, ayos sa malta!
3: Kiroho na to niya. Niingon man kuno ka nga, naungkog unggoy.
4: Dili ka! Uy! Ang akong ingon pa nga, ang unggoy, parang naungi mo!
3: Aw, lagi! Sunod ha, klaro ha?
4: Exciting?
2: XFM Time, it's 7 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric, at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Oras ka, tropa, alas 7:02 sa buntag.
1: Bullseye, matag-adlaw, tunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katilingban. Balita, expose, kontrobersiya, ug mga nag-unang issue, nargiton sa Bullseye. Bullseye, programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan, kundi ang kamatuoran. Bullseye.

0: saan.
1: Good morning. Good morning. Mayong buntag, Luzon, na Visayas, Mindanao. Good morning. Mayong mga mayong buntag sa tong mga suking tig Paminaw. Lakip na atong mga tig Paminaw di ang asig pang yam eh si Diwi ang ba mga tropa kay pa nakasoyo pug utots demonyo. Mayong buntag kaninyong tanan horot di mga katropa. Welcome sa taong programang Bullseye. Bullseye. Adlaw karon mga katropa nga Webes Oktubre 1, 2026. Uy, Oktubre na mga katropa, hinam-hinam, pila ka bulan na lang mga katropa. Pasko na, pila ka bulan na lang mga katropa, makadawat na mo ka ng maayuhon, ang makadawat ha, makadawat ang maayuhon mga katropa. Maayong buntag sa to ang mga Facebook viewers, sa to ang mga sharers, good morning kaniyong tanan. Salamat sa inyong kanunay nga pag-uban ka nako sa tuwang programa. Raul Impirado, good morning kanimo diha sir. Mami Josie Tinambunan, good morning. Have a blessed Thursday sa lahat. Diya usap kauban niya si Bossing Ben, og diya si Baby Jana, si Inday Mitch, si Baby Boy, Mayong Buntag, Tinambunan, Family of Bugkaon, Lantapan. Usap niya kay Mima, Mayong Buntag, mga katropa, all the way from Dalawangan. Mga suki na itong mga tig Paminaw o mga sharers na to, no? Nagpahipi lang di as Dublin, mga katropa. Oh. Niig sa panagat. Mayong buntag. Randy Artiaga Santisas, good morning kanimo diha palangga. Sa mga palangga nga mga tig Paminawan sa tuang programa nga Bullseye. Bullseye! Bullseye! Mga katropa, karong adlawa, daghan kitag hisgutan, mga katropa. Makabungog ka tropang impormasyon ang ato ang hisgutan karong adlaw. Sa ato ang programang Bullseye. Muna ang pakusgin na yung mga radyo diha, rumakadog na yung mga silingan nga tabian, yung mga silingan nga reklamador. Daghan para ba mga katropang, daghan patag mga katauhan mga katropa na maayo kay mga reklamo, maayo kayo mo comment mga katropa, unya, wasa huna-huna. Muna ang ato ang purpose, target na ito ang programang Bullseye para maedukar mga katropa o masayod ang karekhanan. No, sa unsa may panghitabo, palibot, lakip na katropa sa national. No, karon katropa nga, hapit na gyud katropa, mahibawaan na ito kung ma-impeach ba gyud si Vice President Sara Duterte or dili.
2: VP Sara, absuelto, absuelto o konviktado.
1: Mauna itong atangan mga katropa kay nagkaduol mga katropa. Nagkaduol ang atoang gipaabot ya katropa nga katubagan na sa atoang dili man ato nagipaglaban sila ramay nakiglaban ana. Kana bitaw nga ingon pa sila nga transparency and accountability. Pero transparency and accountability ngadto sa isa or pipila lamang katawo. But lang mga santo da galingkod. Sa itong mga bagong mga followers sa itong Facebook page sa XFM Bukidnon, maayong buntag ka ninyo diha mga mamog, sir. Jovi Lahoy-Lahoy, usap diha kay Matthew Paco. Good morning, diha usap mga katropa kay Dong Bounce. Ato ang mga bago na nga mga followers. Salamat kayo mga mamog, sir.
3: Thank you!
1: Pinsa pa na idra. Ito mga bagong followers, atong tanawon, be. Oy, maka-cross post na ito sa itong class nga page. Okay na dahil ang class nga page katropa nga Rostom. Reacted naman dahil eh. Habi na kung naka-cross post na dito. Ayan, good morning sa tanan mga katropa ha. Lingkod lang mo diha. Unya, pagtimpla mo katropa o kape nga Zanton plus coffee mix. Happy katropa nga. No, doon ay nindot nga binipisyo sa imuhang lawas. Kape katropa nga makatabang ka ni mo aron nga ma-regulate ang sugar level sa imuhang lawas. Kamo diha nga doon ay gibati diha nga sakit, no? Doon ay diabetes katropa. Kaya marag maunay pinaka-common nga sakit karon next to hypertension. Mokin yung sakit nga diabetes mga katropa. So, importante kayo nga masayod ta unsa ka-healthy ang ato ang ginainom nga kape. So, kung nag-inom kag mga kape diha nga 3-in-1, ang mga para kanino ka bumabangon, lasa rin gala may intawon, ana. Intawon, nilisin ko nga mandaot ta. Pero tanawa ang benefits, katropa, tanawa ang contain sa ana kung doon na ba'y nindot na nga benefits nga makuha ni mo. bawal na para sa inyo ang dunay hypertension or dunay diabetes, mga katropa. So, dire kita sa Zanton Plus Coffee Mix nga gama, mga katropa, sa mangosteen, soya bean powder ug malunggay leaves. Aron katropa nga ma-regulate ang sugar level sa tuang lawas. Kung ana ka powerful ang atoang kape, mga katropa. Ang kape, mga katropa, nga dili lang basta-basta nga kape. Okay na ang kape nga, nangapi ka na, nanambal ka pa. Zanton Plus Coffee Mix, mga katropa. Doon na po tayo kape, mga katropa, nga makapagwapa, makapahamis. Anawa, good me, nagbulot-bulot ba di, Amy? Oh? Makapagwapa, makapahamis, katropa, tungod doon ay glutathione nga sangkap, mga katropa, o collagen. Glutathione and collagen in one, mga katropa. Gibutang na sa usa ka kasashay, mga katropa, sa Zanton Gold Coffee Mix. Pagita ang Tatak Gold, mga katropa, Zanton Gold Coffee Mix. Gana nga kape, mga katropa, makapahamis na, makapagwapa na. Proven and tested ka na, mga katropa. Bantog rahan nilo nga gwapatan nila Cinderella kay. Happy na po doon na tayo supply. Horot-horot na po na ito ang Zanton Plus Coffee Mix. Ngayon na puntaan ni Kathy Burial. Nakapun ni siya stocks niya. Astang lami agi din nga kape, mga katropa. No, lami agi dani. Kanabito, kahibalo ka nga kung mga pick ang Zanton Gold Coffee Mix, kahibalo ka nga, doon na siya ka ng pampagwapa effects ba? Sa panahon karon mahal na kayo ang glutathione. Di na ta ka-afford o pa-inject, mga katropa, ang gluta. Di na ta sa kape. Kape, katropa, nga na ay glutathione. Naapay collagen. Ang Zanton Gold Coffee Mix. Mga ka na itong mga kape, mga katropa, ha? Zanton Plus Coffee Mix o Zanton Gold Coffee Mix. Ang makatabang kanimo, katropa, nga para magbaton ka o nindot, hapsay nga panagway o healthy nga panlawas. Mapalit sa mga pharmacy, buti kasi yung lugar o pwede minyo i-message, katropa, kayo na tayo stocks anak dari sa tuang sibianan, dari sa tuang station, katropa. Door to second floor, Talatala Building, Carbajal Street, Barangay 8, Malaybalay. Naatay na ko kayo nga signage sa gawas 101.7 XFM Bukidnon at Bangta sa Novo, mga katropa. Kala, diri mo ani, para makapalit mo sa tuang mga produkto. Mga katropa na ito, natanas ito ang Facebook Live, i-share ang ito ang programa. Dari sa ito ang Facebook Live, mga katropa. Unya, dapat ang pag-share ninyo, naka-public para makadaog mo o load or GCash nga 50 pesos. Palihog, mga katropa. I-share na ito ang programa. Para makadaog mo o 50 pesos nga load or GCash, katropa, gikan sa XFM. Nagtanaw ka na o programang bulsay, nalingaw ka pa, na-inform ka pa, nasayod ka pa sa mga priskong nagunang mga balita, nakadaog ka pa. Ma'am Rizmalin Lubido, mayong buntag kanimo diha, ma'am. Good morning! Watching and listening na usab, mga katropa, diha sa may San Fernando, Bukidnon. Mayong buntag. Good morning! Salamat ka, ayos sa inyong tanan diha. Thank you! 7:30 na itong oras, mga katropa. Dari kita sa mga hisgutanan na ito karong adlawa, mga nakalap na itong mga balita. Sulod sa 24 oras, lakip na, mga katropa, ang ito nakahanay na nga topiko nga ito paghisgutan karon sa ito ang programang Bullseye. Bullseye! Bullseye! Sa ito ang mga nagunang balita, mga katropa, sa itong headlines. Headlines! Headlines! Away magsuon ni resulta sa pagpangdunggab, suspek si Cobb. Headlines! Headlines! Awara, suspect, isuon rapon. Ang panahon karon, mga katropa. Di kaingong shooting incident sa Isulan National High School sa Sultan Kudarat. Giklaro nga false alarm. Headlines. Walang ina, pakita na po doon ka ng kapakalat na po diha o mga peke ng mga impormasyon. Pagunat ay balita ng mga tarong, di mo kahibalo mag-share. Sa pikas bahin na, mga katropa, BFP Bukidnon nagpatigayon sa 2nd Provincial Fire Marshal sa Pickleball Tournament. Headlines! Headlines! O sa ito ang topic karong adlaw, mga katropa, TRO. TUR lagi ni TRO ni. TRO sa bagong threshold count sa impeachment, batok kang VP Sara Duterte. Gibasura na sa korte, mga katropa. Bullseye! Sa kagahapon yun mga katropa, nigawas ang resulta, nigawas ang papel katropa, gikan sa Korte Suprema. Pagbasura katropa sa TRO katropa, no, sa pagbasura unta, kining gibuhat nila nga bendalo, nga giusab nila ang threshold counts mga katropa sa numbers of votes, no, sa impeachment ni VP Sara Duterte. No, two-thirds karon katropa, lahi na. Dili na 16 ang two-thirds. Huwag ka na mga katropa, suportado sa Supreme Court. Pagkapait. Pagkapait di ay ning kinabuki. Pagitaan ni mga katropa. Sige lang, paabutag asa tapadulong, ani. Matapmis kasi ang kapisis. Wala bang unsweetened? Oh, ang kape natin, sister, Mikila Almalbis Romero, like premium D3 coffee mix. Matamis siya, pero ang sweetener niyan ay stevia. Stevia plant. So, hindi siya masama sa katawan. Kasi natural sweetener siya, sister. Oh, baka magpa-deliver. Magpa-deliver si Sis Mikaela Almalbis Romero. Sister, magpa-deliver ka ng kape. Pa-deliver ko. Wala nang charge. Meron kaming premium D3 coffee mix. Pero yung, Zanton Gold coffee mix. Proven and tested yan. Maganda yan sa skin. Maganda yan sa skin, sister. Nakaubos na kami ng ilang boxes ng Zanton Gold coffee mix. Pero pag natural sweetener ang gusto mo, premium D3 coffee mix. Ang sweetener niyan, stevia. Ginbasura ang tatlo na plead against threshold. Kay hilaw pa, hambal sang Supreme Court. Oh. Yan nga sis, yan yung pag-uusapan natin ngayon. Gagawa at gagawa talaga ng paraan ang mga nakamaleta para lang ma-impeach si Sara. Bullseye! Mga gipang atay ko na sa inyo mga naglingko diha. Inyuha pa ron panahon. Ang hadlok ni ini mga katropa kung gali nga maimpit si Sara Duterte unsay buhaton sa katawhang Pilipino. Bullseye! Nadaba ko nahibawaan nga muanhira badag bukid nun si Auntie Claire Castro. Nakaandam na akong mga pangutana. Ana pa siya sa iyang statement katropa si Press Officer Claire Castro regarding sa paglingkod ni Mayor Basti Duterte dito sa Senate hearing. Nga matud pa si Basti Duterte walay kalibutan katropa nga ang iyang magulang nga si Vice President Sara Duterte involved sa GenCorp o shareholder siya sa GenCorp. Wa daw siya'y kalibutan ni Ana. Ang tubag pa ni Castro, dili daw pwede mga katropa nga ang usa ka taas nga leader permanenteng walay kalibutan. Sa to pa, si President Bongbong Marcos, dapat lang nga doon na siya'y kahibalo about aning mga anomalya. Ba? Kay naghisguta og tag-as nga leader, mas pinakataas man ang iyang amo. Kung magpa media press briefing na ba si Claire Castro, kung doon ay iha pa katropa nga isyo nga kilambigitan sa mga kaning mga iro sa mga iro sa administrasyon, may ingon na ba si Claire Castro hindi alam ng Pangulo yan, kasi kung alam niya hindi yan mangyayari. What? Yan ba? Kanabitong doon ay mga amnesia mga katropang makalimot sila mga katropa sa ilahang gipang yaw-yaw kani adto. Unya, hello, wala man ta sa Stone Age mga katropa. Karong panahuna, doon na mga kamera nakatutok, doon na media nga nakatutok. Nga tanan, pre-recorded na, pwede balikan na sa mga tao ang imong statement kung unsa ka pabago-bago statement. Now, umuingon ka nga dapat ang taas nga leader, maka dili pwede nga wa siya'y kalibutan sa mga panghitabo diya sa grounds. So, unsa na lang si President Bongbong Marcos? Kung hisgutan na to ang mga anomalya, korupsyon, mga katiwalayan, mga maleta, nga nung muingon man ka nga walang alam dyan ang Pangulo. Nga in the first place, same with Baste Duterte, ang Pangulo maunay pinakakatapusang mupirma sab na unsa dai ka. Ba? Ah, sabi pa ni Mikel Almalvis Romero, actually analysis ko, takot ang SC. Naipitin ng Senado ang budget. Maybe. Wait na, ma-approve ang budget at mag-file. Baka harapin na yan ng SC. Yun din yung, yun din yun, sister! Kasi, nasa last part na tayo ng taong 2026. And, nagpa-budget na ngayon, mga katropa. Now, baka gipitin ng Senado, na sorry, ng Kongreso, baka gipitin ang budget para sa Supreme Court. Yun din yung, may bisita ako kahapon na Sister Mikaela Almalvis Romero. Isang mataas na opisyal ng ating kapulisan. Pinag-usapan din namin yan. Ang sabi niya, ang Supreme Court ay baka mabayaran. Bakit kamo? Dahil nasa kalagitnaan na tayo ng deliberation ng budget para sa 2027. Ngayon, kung matigasan ang Supreme Court at hindi susunod sa gusto nila, hindi susunod sa nakakaraming mga buaya, eh ang mangyari, baka gipitin sila sa budget. O, baka sabihin na alaki naman ang request nyo na budget, Supreme Court, na hindi namin kaya yan. Diba? Eh kung kaalyado ang Supreme Court, eh syempre, kahit hindi mo nahingin, bibigyan ka sobra-sobra pa. Bullseye! Bullseye! Kahit hindi natin nakikita, Sister Mikaela, alam na natin yan. What's new? Come on! Diba? Unsa may bago? Anong bago? O, paneta na sayod ngayon na ng kalakaran sa tuang gobyerno. Di naman na bag-o sa tuwa na. Dili na bag-o sa tuwa mga katropa nga basta kwarta na ang maglihok mga katropa, mapildig yun ang kamatuuran. Mapildig yun mga katropa ang katong nagbuhat o tinuod mga katropa. Bullseye! Bullseye! No? Mapildig yun ang mga matarong. Basta kwarta na katropa ang hisgutan. Ingon ana katropa, katalamak mga katropa ang korupsyon sa Pilipinas, labi na diha sa taas mga katropa. Bullseye! Bullseye! Nahimo na katropa nga normal na sa tuang gobyerno katropa nga involve ang kwarta pirme. Normal na na sa ilaha. Mao bitaw na nga kitang Pilipinas mo claim ta nga dato ta pero tanawa ang palibot. Ha? Tanawa ang palibot. Bullseye! Daghan yapon kayong pobre. Dato ang Pilipinas. Dato magita sikat kay ta hilig tagpasikat eh. Pero tanawa ang atong mga intro projects, tanawa atong mga kalsada, wa nang human, napay mga tulay diha, ha? Napay tulay si Risa Hontiveros di ang mga katropa sa kwan? Ha? Dikaw ana, managok ba na di ang tulay? Managok ba na or di ko ako na sayop? Antod karon katropa, wa pa na human. Ba, mayra mog isugod mga katropa. Mas malaki pa ang bilyones na confidential fund na hinihingi ng NBI. Bullseye! Ano ang amo niya? Walang alam? Basta anomalya, may amnesia? Totoo yan! Nakita ni mo to, sister? Nakita ni mo? Dili mo sugod si Claire Castro, mga katropa nga. Walay kalibutan, mga katropa, ang si Mayor Baste Duterte sa akining gisudlan sa iyahang igsoon nga si Vice President Duterte, mga katropa, ang tawagan eh. Kanang mga negosyo. Oh? Hindi mo sigut si Auntie Claire, mga katropa, kay dapat gidaw, eh, ikaw may mayor, dili pwede nga di ka kahibalo sa mga nahitabo, di unsa na imong ipampirmahan. Di pwede di ka makahibalo unsa na mga anomalya, di ha? Huh? Di ka pwede di ka kahibalo nga imuhang igsoon si Vice President Sara Duterte involved sa GenCorp. Oh. Unya, balika na itong kaniadto, ning buto ang mga anomalya, mga katropa. Maleta, paghatod og kwarta, ato nang balikan. Unsay tubag ni Auntie Claire, wala pong kinalaman ang Pangulo dyan. Dahil kung meron man ay hindi yan mangyayari. Wala sukong kung imong matantik niya. Tugod ka, ayaw ko nga matubang na ko na si Auntie Claire. Puhon-puhon kay Manny daw nagbukid nun.
0: Bullseye!
1: Bullseye! Nanay, nagtawag sa tuwa mga katropa. Gitagantag information. Gi-invite ta. Gi-invite ta kay Wapay Date. Pero Manny si Auntie Claire. Sister, baka may gusto kang itanong. Sabihin mo lang sa akin. Ipapaabot natin kay Auntie Claire. Promise ko yan sa'yo. Manny si Auntie Claire, katropa o bukid nun? Manny bukid nun. Magpa-press kon? Ato nang paaboton. Good morning ni bro sa Drac Cataluña, bro. Ayong buntag. Nang lapas naman ni Takatropang Rustom. Nang lapas na Takatropang Rustom. Ato na, nai padayon. Tawagin si Jeb Hiniralaw. Kay Basin Oga, nanay, update si Jeb Hiniralaw dito. Alanganin naman ta mag-break mga katropa. Ato na, ipadayon. Atong oras, katropa, 7:26 in the morning. Kapila na nato mo giingnan mga katropa nga kung kanamitong dito magsalig ba nga okay pa ang ato ang lawas, no? Okay pa ang ato ang paminsar, wapatay gibati, medyo magsakit-sakit lang usay ang ato ang kilid. Anak, naanad magutang Pinoy mga katropa mo agwantag, wantag gali mo sa inyong asawa diyang bungangira. Guwantag ita sa tuang gobyerno katropa nga kurap kayo!
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kanamitong sig agwanta na to sa tuang sakit sa tuang kalawasan mga katropa. No, diha gita mapurnada. Kay one day katropa mo lala nang gasakit sa imong kilid, wa nimo nahibaw-an katropa nga nagdevelop na dai ka diha og sakit sa imong kidney. Kay imo pa man gagwanta, makaya pa man pag tumar dayon mga katropa og Xanthon Plus Gold or Xanthon Plus Capsule. Ato mga Xanthon products katropa, makatabang na katropa aron na nga ipagawas ang mga toxin, free radical sa tuang lawas, labi na kusog kita mukha og mga parat nga pagkaon. Ingon pas na, lamit daw ng litsyon. Soft drinks diri, inom dito. Pulutan nga, lamia daw kayo. No? Makakreate na mga katropa o kadaot sa imuhang kidney mga katropa. Delikado ka na. Basin o di na maapas. Muna nga, timanay mo kong galingon karon. Mintras karon okay pa ka, medyo doon na lang kay gibati nga kasakit, ginagmay, pag tumarda yun katropa o Xanthon Plus Gold or Xanthon Plus Capsule, 30 minutes katropa, usa ka mukaon. Aron nga makita nimo mga katropa unsa kanindot ka epektibo ang ato ang produkto. Unya, imintinar gina ninyo kay basin mo tumara pud ka og isa kapad lang sa pagkahuman, abta na pud og pila ka bulan usa ra pud ka mo tumar og balik. Dili na ingon ana, maintenance gina siya, ha? Bali mahimo na siya nga part mga katropa pa sa imong food supplements mga katropa. No, aron malikayan dili ka magkasakit.
0: Bullseye!
1: Katropa, naasa pikas linya si katropa nga Dave Hiniralaw alang sa iyahang report.
3: Live report. Yes, katropang Marie. Oktobre 1 naging katropang Marie. Pinakaunang adlaw sa toang bulan sa Oktobre, katropang Marie. So, ganunang na po nato niya ato mga presyo sa toang merkado publiko, katropang Marie. So, karoon buntaga, katropang Marie. Atong ibulihagyo ang ato ang presyo sa manok o ato ang lamas. So para sa itong mga katropa dyan, ianda mo inyo ang mga lapis o inyong mga papel para sa paglista sa mga presyo kung hindi naman ka mo.
1: Katropang Dave, kinahanglan na itong kumplituhon, katropang Dave, kay pipila ka mga adlaw, nagkuha taong actual gid nga presyo diha sa mga nag-display. So karon ang presyo nga imong gikuha, mauna siya ang kanang mando or stipulated nga presyo gika na sa seed mo.
3: Yes, katropa.
1: Ato ang klaroon, kumplituhon na ito kay para way mo taas nga kilay. So, kinsa man ang SED mo, unsay papel sa SED mo? Ang SED mo, katropa, sila ang in charge diya sa mga patigayon o labi na diya sa merkado publiko. Sila po ang nag, unsa sa Bisaya na nag-stipulate, nagmugna. Sila po ang nagmugna, katropa, sa mga presyo sa batakang palitunon. Dili pwede nga magbuot-buot sila. Kung correct me if I'm wrong, tama na?
3: Sakto.
1: Okay, so, karon ka na nga presyo ang imong nakuha is presyo na gikan gid sa SED mo.
3: Yes, katropang Marie. So, mao kani katropang Marie no ang presyo sa tuang kuan ato ang manok o ato ang lamas, katropang Marie. So, sa ato na basihan ni katropang Marie, ang ilang whole dress chicken, katropang Marie, is 190 up to 121, katropang Marie. So, magdagan ni gid sa tulo ka presyo sa 190 to 190 pesos. Sa dress chicken siya, katropang Maria.
1: Dress chicken, hantod sa?
3: Hantod sa 110 pesos.
1: Baliktad siguro ka.
3: Gamay, pataas man ta.
1: 110 to 121?
3: Dili, 190 up to 210.
1: Oh, 210 man mong giingon.
3: Ah, sorry.
1: Oh,
3: so,
1: sige.
3: Sa to pong kwan po, sa to ang fish fillet ka tropang mari, is naa sa kating, muna maning nakaprocess nga kwan sa to ang backbone sa tong pizza.
1: Chicken fillet.
3: So, fish fillet. So,
1: asa man ta, fish or chicken?
3: Chicken fillet.
1: Balik.
3: So, para sa to ang chicken fillet, para sa to ang chicken fillet ka tropang mari,
1: diya
3: mudagan sa to ang 350 up to sa 360. Oo. Muna ni siya, dali na ni mag...
1: Kanang chicken fillet, nindot na pang chicken cordon bleu.
3: Oh, pag pangkuan po, ka na, kasi tawagan ni Katropang Mari ka na mag, kuan bitaw ka, mag fish, mag chicken finger bitaw, kanang ginagmay bitaw.
1: Oh, kanang, moba, ayan.
3: Kanang kupingan siya o breadcrumbs, tapos flour din o itlog, ka na.
1: Oh, asosyalan, oh, hindi siya dito.
3: Ganahan kayo mga kids na Katropang Mari, Okay, bite size siya style bitaw sa pagkakating bitaw, Dayan.
1: Oh.
3: So, ato ang pizza po Katropang Mari, mudagan po siya sa 200 up to sa 210.
1: Okay. Mga
3: itong pizza na. Sa itong paa na yun, nasa mag-range siya 200 pesos up to 210. Sa itong wings po, same po, 200 pesos up to 210. Kaya na naman po niyang part aning nga katong meat niya o katong wings niya tip. Sa tight po niya to is 200 up to 220.
1: Okay.
3: Atong drumstick is 200 up to 210. Same riyan po, sa itong tinai is 120 pesos up to kwan, kay naman siya katong duha ka buklase sa katong luto o dili luto naran ni sa 120 up to 130 siya. Sa ato apong batikulon gyud pang mali is 120 up to 150. Sa atay dala yon nato is standard siya 180 ug 190. Sa supak po nato is 130 pesos atong mix cut ya na gyud ni mag permi na gini, nakalansang na gini ang presyo ani sa 100 pesos per kilo. Saka ito ni mga chinap-chap na lang ang mga isis ng mga kwan, mga bukog ba, or pero ni gamay, ana. Sa ito pong kwanti ilpod is 110 up to 115. So sa ito ang ahos katropang mari, atong yanunang katropang mari, same lang yapon sa ito ang nakwanan, na kuhaan din sa sed mo, is tag 150 per kilo ilahang kwan, ilang ahos. Sa sibuyas yun nila dayon, is sa 120 pesos per kilo. Ngadto sa ang pinakaubos ani is 105. Oh, katubito mga nanabito gapamulak or lata-lata na bito katropa mito. Atan magamit pag gidyapon ni siya.
1: Magamit ba mo? Palit ka og pupalit kag isa ka kilo nya 1/4 ato ilabay nimo.
3: Ana lagi tong ikaw ginagmay okay na sa diri kung gramo-gramo lang pero kung kinilo ka dito lang kasar tong mahal-mahal nga makasure ka nga mo kuan gid siya og pila ka semana o pila ka adlaw. Ang sibuyas po nato ay ang luya nato is 100 pesos na to sa 150.

0: ang mga tao kay ang sibuyas o ang sili mo rag makaingon gid sila nga hashtag mahalay gid. Sabi na to murag particular to Berman
1: siya po to. Nga panakot ra nahimo na ng main ingredients.
0: Oo. Oh, oh, oh. Ang pamiliti nimo pwede na sibuyas Bombay.
1: Oo. Oh. Actually, mabuhi ra magutagway sibuyas gud. So, depende ra gid as pagluto ka tropang day, mabuhi ra gid tag ahos ra mo ibutang diha. Mabuhi ra gid
0: ana. Daw pa na gid siya kana makahumot-humot na siya gamay, makawala na siya sa lang.
1: Magluto bitaw ko nga, magluto bitaw ko nga ahos ra ibutang, mangaon man sab mo.
0: Oh. Tapa. Turut, turut, sold out, sold out.
1: Sold out pa. Di ba mo mamili ng gulay, mga kaka mo
0: ha? So, mo ka na katropang Marino, atong giano nang nato ang presyo sa tuang seed mo katropang Marino.
1: Wala katropang Dave, yes, yes, kung ikumpara yes, nato, dalita sa kanang karneng manok. Ikumpara nato sa imuhang ginakuha nga presyo diha sa actual gid nga presyo sa what mark sa kanang merkado. Kumusta man no? Unsa may difference? Pila may difference?
0: Gis mudagan lagi sa katropang Marino sa gis og 20 gid katropang Marino.
1: Kay depende man pud. Ang diferensya?
0: Oh, ang diferensya. Kay usually 190 to 210. Oh. So, nana magdagan na gyud siya gis or 20 or mga 5.
1: Dili ba? Buot pasabot na ko ba? Based sa imuhang nakuha nga presyo diha sa merkado like Andres Chicken. Pila ang Andres Chicken sa actual og pila ang sa said mo? Pila yung diferensya? Mas mahal ba ang ilang wala ba natuman ang presyo?
0: Sa gikuan Manila katropang Marisa range Manila ni katropang Marisa average all time high o all time low
1: dito so, sa dito sa kuan na actual nga presyo pila ang manok pinakamahal
0: sa ako ang nanonon ako is kanang kanina yung 210 na gid sa katropang Marisa usually makita na ako is 190 200 ana depende so, pud sa kanang
1: klase 210 ang pinakamahal
0: oh yes 210
1: pasok ra gihapon sa presyo sa said mo.
0: So, more nga po, alam mo sila nilapas po. So, kuan po ta kay, kuan po sila ka ng mugi, ginabantayan, mangin po sila, ginaregulate po nila ang presyo po. Oo. Tapos, o sa po ani, kay kani sila mga tumatong tindero, mga tinderas, mga mumpra, mangin sila sa katong bulky, bito katropang mari, if ma, kani mo katropang mari, kanang dinaghan, bito nga palit, bito sa dress chicken, katropang mari. If mo work, mo palit ka o mga 30 kilos, example lang niya, 30 kilos, na kay free nga, duwa ka dress chicken nga pack. Oh. Oh, na inana usually sa kanang mga kwangid gananggapang deliver gid bitaw nga mga kanang retail katro wholesale katro pang mari. Labi na sa mga suki nila so libot kini sila ingon nga kwan nga sakit pud sila bulsa nga muhimon sila og 190 and ang all time high nila is 200 then kay inoon makabawi-bawi man pud ni sila pud kung kwan lang gid kung sold out lang gid labi na gid sa season lang pud samot na karon kay Berman daghan ta og mga aktibidades ana mito na kini ingon nga sakit sila buot nga ilang presyo ani isa ilantang nila sa 190 so mao pud gyapon magbasi gyapon ni siya sa kwan gyapon sa demand sa mga tao labi na kung gamay ang supply or daghan ang supply so di na gid na magdula ang ato ang mga negosyante nato
1: ayon.
0: So mao ka na mga katropa no ato ang nalikob nga to nga mga presyo diri sa to ang seed mo. Oo. Sa wala rin yung nagliga sa to ang matag-adlaw na itong pagkuha diya sa presyo.
1: Dave, ang ilahang bang pag-monitor sa presyo diya sa merkado publiko? Unsa na siya? Weekly? Daily?
0: Na ako na ko lang dito pang Marie is na ay-con sila ka na price monitoring nila pero wala pa na ko na ano nang if monthly ba ni sila or weekly ba ni sila katropang Mari. Oo. Okay. Man po may magtapon dito mag-con sila mag-round sila. Either ato lang po nang erase sila hapon is kano sa nila ginatala nila ni nga monitoring nila sila ang team nila oo para nga ato
1: makapoy na ako'y good news katropang Dave ipaabot na ako sa mga nagapaihaw diya sa slaughterhouse labi na itong mga namaligya sa merkado doon ako'y good news. Kagahapon atol sa panag-abot sa CDRRMO Council meeting katropang Dave giduol na ko personally si Sir Myong Lapaseros
0: atong head sa panahon di ay
1: atong head sa SEDMO. Gidoon na ko siya kay atol sa pag-deliberate sa budget for 2027. No dunay mga opisina katropang Dave under CDRRMO ang kaniting budget ay nila sigikan pud sa CDR. Nga wala na hurot or wala na kuan. Wala na kuan so kini siya is mabalik man sa punto so ang buhaton karon ang said mo, sila mismo ang mag-request, magpapalit sila o stand gun.
0: Uy, So, good news na siya, kay dili na paabuton next year para mambagitan.
1: Oh, so, ah, oh, sama ba, sa siguro, paabutan pa siguro na og next year, kay

0: Ay, karon is nag-meeting pa man para sa budgeting, pero for 2027 man na. So, but pasabot, karon apilan nila sa budget, i-request nila ang budget para sa stun gun, para pagka 2027, makuha na na, mapalit na na, and ma-procure na na. So,
1: yes,
0: ang ato ang mga katropa diya sa merkado publiko, nga gasigig yangungo, hagbayar ang gasigig yangungo, aning problema nila nga, ilang mga karne, mga damage, kaya magpa-ihaw sila, dili matarong ang pag-ihaw, so syempre, damage katropang Dave, ang hassle silang part, next year, hopefully, ma-okay na gina, kay finally, mapalitan na, kay base sa ilang tubag, ang kanang stunning gun mo, kabat mangod sa 400 to 500,000. So, medyo dako-dako, gid siya. So, at least, kagahapon, naklaro na to ni Sir Myong kagahapon. Ako siyang gignan niya. Sige lang, sir. Pag human ninyo, anak, kung butang na gina sa to ang budget, kanang stun gun, balik mi sa imong opisina, sir. Mag-interview mi sa imo kay para mahatod na to sa ato ang mga katawhan ang good news. Pero,
1: yes,
0: nahisigutan mag-una na to karon ng said mo. Ako alam nang gilap. Ako alam nang gi-uwanan ka tropang Dave.
1: Okay, nani man dyan po ni katropang Maritanan man po na to nga kanang naiplano dito nga magpakuan, magpaihaw diri sa siyudad sa Malaybalay. Labi na yun, mga ayaw sila usilyo nga kuan yun ko ng kwalifikado yun o quality yun. Diyan man yun sila mga ayaw yun o mag-request mag sila sa ato ang slaughterhouse.
0: Which
1: is, ang stun gun, involved yun na sa pagkuan yun, pangkatay sa matag kuan nila ilang baboy o ilang mga
0: at least ba nga, kining mga issue diha sa ato ang slaughterhouse. Okay na, maayos na, and thankful ta katropang Dave kay isa ta sa giduol manggod, usa ta sa giduol nila katropang Dave nga masolusyonan nila ang problema, and karon nakita na to nga napansin ta sa to ang lokal nga panggamhanan labi na sa to ang buhatan diya sa Sidmo, so mo na nga ilahan nga gipangitaan na karon og pamaagi katropang Dave.
1: Okay, good news. Sige na tayo. Ayan na,
0: malita abigali na ako og abiga gitawag ko ni Sir Myong kagahapon, abigin na ako og kanang masuko ba. Pilabi po to ka tao tong nag-share tong post nga naireklamo silang buhatan. Pero dili man okay man, good news man yang gisulti nga ilahan ang apilan sa budget kaghapon, mao gyud na yang gisulti. So, for that, salamat kaayo Sid mo, salamat kaayo Sir Myong Lapisero sa imong action. Oh, nga matagaan gid ni og pagtagad ni ato ang problema sa katawhan. Ang reklamo sa isa, once nga mapublish na sa social media, mahulog na nga, manggawas na ang reklamo sa daghan kadaghanan. Muna nga, importante yun nga matagaan yun ang aksyon. Kaya syempre, ang trabaho manggood anak nila is paghatag yun po o ganang pag-atiman or katubagan sa mga complaint, reklamo, mga yangungo under sa ilahang supervision. Kinahanglan nga ma-provide gid nila. Muna nga malipayon kay kita kay natagaan gid nila og action pagtagad na katropang Dave.
1: Okay. So, usa lang kana sa ato ang mga serbisyo, mga ato ang mga si public service nga nabuhat na to, tapos na-address gid pud og naminaw gid pud sila. So, pasalamaton kita, no.
0: Okay. Kabalo dayon si Sir Myong, unsay tuyo na ako katropang Dave pag duol na ako. Kabalo ana man ko sa iya hadret shop. Sir, daghan magsubra ang kwarta, sir, karon nga year. Unsa may plano nimo sa katong stun gun? pero wala na ko gi-record, gikan ang kaswa lang nga pangutana. Hindi naman to siya proper venue. Wako nagdahom nga, aware kayo siya sa problema, o gidiretso ko nagtubag na, ma'am, karon kay after ang meeting na to, kay mag-isurihan namin ni Mayor, kay amo anang i-appeal purchase. Kami mismo sa Sidmo ang mag-purchase, ana. Salamat kayo, anak.
1: Thank you! So, nindot na siya nga balita para sa itong mga katropa na ito. Kung napagyapon yung mag-iungungo yapon. Ato na yapon, Kwan.
0: Doon mo sa XFM.
1: Doon yapon sa XFM.
0: Doon mo sa XFM. Kaya hindi lang ta maghimog balita. Dari, ato po na tagaan o ganang action at tagaan ng pagtagad.
2: Tama!
1: Yes, ato na. So, mao ka na mga katropa, no? Dili na ta magpasagad sa itong kalawasan na ito. Kay, samot na karon. Hayag pa karon, hindi pa paminsan sa ito ang panahon. Apat pagkaon niya, mubundak na po din ang ulan dayon. So, pakusgay ka na, pinaagi sa pag-inom sa Santon Plus Gold o gubunik yung pag-inom sa Santon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Dari na lang sa gawas nga bahin si Katropang Dave para nakatutok sa presyo para sa programang Bullseye. Live report.
0: Dahang salamat, Katropang Dave, hiniralaw sa imuhang report. So good news gihapon mga katropa nga ato ang batakang or ato ang presyo sa mga batakang palitunon mga katropa sa merkado publiko. No, same ra gihapon katropa ang ilahang presyo no, sa sedmo og sa aktual nga presyo diya sa mga ligya sa merkado publiko. O at least why hocus focus. Tuman gitag balaod mga katropa, tuman gitag balaod. And katulag eh. Ah, good news usab para sa to ang mga katawhan nga nagapaihaw diha sa slaughterhouse kay finally katropa matubag na gid ang inyong mga yangungo ang inyong reklamo nga kana bitong dili mao nga proseso sa pag-ihaw sa inyong mga karne diha o sa kahayupan mao na nga musangput mga katropa sa pagkadaot sa karne. So finally katropa matagaan na gid ang action kay mupalit na ang sidmo katropa og bag-o nga stand gun. Dili itong ayum-ayumon katropa nga stand ganyan, pakurintihan na lang ang hayop para maihaw. So dili na mahitabo sunod. 2027 katropa, matagaan na siya diha og bago nga stand gan. Kaya mahal-mahal po na. Ay mo, kasuko na yun kay kabaluman mo, kasabot mo nga basta gobyerno gali ang procurement na katropa, no taas kayong proseso.
2: Tama!
0: Taas kayong proseso basta gobyerno ang mupalit.
2: No,
0: di na press na to nga may ngog palit ta kay daot na unya kuno na kay kwarta makapalit man ka diretso.
2: Tama.
0: Pero ang gobyerno ka tropa daghan kay na og papel ipalihok ipadagan. Oh. Malita dali ra. Ay, mayong morning kanimo diha, sir. Bong. Good morning. Laag ni Bisor, mayong buntag kanimo diha, sir. Good morning. Nakatulog ko gabi, eh, sir. Nilayog-layog sa kong junanak. Sinsya kayo. Na, ang kong junanak, sir, kay baskog pa kay sir. Sige, pamandais ding-ding. Ako kay nihagok na. ni Michael Almagis Romero, di ko kasi sis recognize ang existence ni Claire Castro. Gani, dili ko mag-waste ang laway ko, mangutana sa iyaha. Isa pa, ang gagawa sa iya ba no substance lang no substance kag insignificant sa kasulhayan ano yan kasulhayan sang katawhan dako kay kag kasuko gyud ni Claire Castro ha galit na galit ka talaga kay Claire Castro bullseye say lang good. Ikaw rin pwede nasuko ni Claire Castro, daghan man mo. Sige lang, tingnan natin. Gusto ko lang marinig talaga from her ang mga kasagutan sa mga katanungan natin kasi bihira lang dito sa Mindanao Sister ang makausap yung mga ganyang mga impact, sorry, ganyang mga tao. So, kaysa naman base tayo ng base sa mga balita doon sa national and sa mga press con nila doon, at least pupunta ng bukid doon si Claire Castro and we will be given a chance to ask questions. Galing talaga sa amin yung question and galing sa kanya yung kasagutan. Baka mas malupit mag-question ang mga media sa Mindanao. Lalo na hindi kami kasali sa mga maleta ng mga media doon. Sir Bong, laag Divisor. Ubantaan eh, sir. Puslan man. Ubantaan eh, sir. Ato bangon si Claire Castro, sir. Ignonti ka kanun sa sir sabay ta. Abtik ni Sir Bong. Paluparan na to, Sir Bong. Huwag ka ng kwan. Drone ba, drone? Tristan Yet Gulay, mayong buntag ka ni mo dyan. Sir, ha? Salamat sa mga pagli-li, sir. Magkano daw ang Zanton na coffee? Sister, pag ang tanong mo ay Zanton plus coffee mix, nasa 170 to 180 ang presyohan. Yung iba, nagbibenta ng 200. Oo. Pero pag ang Zanton Gold Coffee Mix, nasa 190 to 250 ang presyo niyan sa pharmacy. Depende. Pero pag sa akin ka bibili, i-chat ko na lang sa'yo. Sige, message mo ako, sister, para mapadalhan kita. Ha? Mapadalhan kita. Baby yan ha, mga yung buntag kanimo diha katropa. Good morning to all. Happy Thursday and Happy Teacher's Day. Oy, Happy Teacher's Day sa tanang mga Teacher's Day. Ay, good morning. Good morning. Teacher's Day day karon katropang Dave. Waka kay balo katropang Dave. Tanawa diha kaya nga to ang posting anak na sa Teacher's Day day karon na biyate mga ju extra nga kauban. Diya usab mga katropa kang Sir Francisco Alimurin, mayong buntag kanimo diha sir. Good morning. Good morning. Sa panidari mga katropa, kaya to aning ato aning ipang timpaya sila kay ano, mahiubos ni silang mga katropa mangluwa. Delikado ni silang mahiubos. Oh. Ya kay Boss Kuyabs. Inday Marie wash out madam from Tagum City. Good morning kanimo diha. Good morning. Boss Kayabs, dahi pataka na kong basa. Uy, Boss Kayabs, good morning ka ni mo diha, sir. Good morning! Ha? Diha, kumusta man itong nadakpan diha, sir, nga itong nangawat sulod sa Imperial One Appliance. Nausa man to, dakpan mga katropa. Ah, kuyaw po na siya mga ngawat katropa, kaya diretsuhan gitong taga mga dagko kay mga appliances ang kawaton. Sakpan, gagatuan dito ay. Eh. Oh. Anak ko to ganihan sa Facebook, Sir Boss Kayabs, nung nangawat niya sa Imperial Stagum City. Inana, naging galisod ang panahon. Kami galisod, mampun mi, pero mampun mi ning solod anang mga, inana nga panghuna-huna, ng mangawat, mga katropa. Ha? Oras, hinuon kay kawatan niya, ibig oras. Grabe yun. Huh? Grabe kakawatan ng oras, mga katropa. Hi, good morning kaninyong tanan diha. Good morning. 7:50 na ang atong oras mga katropa. Ah, ato sang pinawagan ni Bekay basin og dunay naminaw diha. Ah, sa mga naminaw nga taga Barangay 1, mamalihog mininyo mga katropa. Kinsa nakaila ni Sir Juanito Lambos? Ang iyahang senior citizen nga ID naa pagihapon diri sa tuwang sibianan sa XFM. Palihog mi mga katropa, kay importante kay ning ID sa senior citizen kay mo ni i-present nila kung mag grocery or palit og tambal kay dunay 20% discount ang senior citizen. Palihog lang Juanito Lambos, kung naminaw ka or kinsa ang nakaila nga taga Barangay 1 ni siya malay-balay ang iyahang ID sa senior citizen na address sa tuwang sibianan mga katropa. Katropa, bali tataw-taod, alang sa itong mga dugang pang, mga topic kong pag-ihisgutan na ito, karong adlawa. At ang oras 7:51 na sa kabuntagon, katropa, siguraduhang energetika sa pagpanarbaho, sa pagpanerbisyo, dili ka daling kapuyon. Paggamit katropa, o premium D3 capsule. Ang premium D3 capsule, adunay virgin coconut oil, mga katropa, na pamatud-an katropa nga ang VCO, virgin coconut oil, kaya niyang batukan ang makamatay nga balatian or sakit sama sa COVID-19 o guban pa. So, mao ka na ang pinaka-main ingredient sa premium D3 capsule. O aduna kini vitamin D3, mga katropa, nga makatabang aron nga mulig-on ang imuhang kabukugan o ang imuhang kaunuran. Ang vitamin D3, mga katropa, importante kayo na aron katropa nga mahimo tang strong. So, di tadaling ka po yun, energetic pagita sa pagtrabaho kung naka-premium D3 capsule ka. Balik na taon-taon ha sa ito ang programang Bullseye. Bullseye! Bullseye!

0: naman urak.
1: Labing gay ka kay Lula ba? Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
0: Ayosa ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Bugay na, basin urag masuko kong mangutan ako.
1: Ni exciting?
2: D3 ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3 makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa. Mapalit sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamo sa anumang uri ng sakit.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapanaw naman ka, dagang kaayong trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like you. Basta naka-turbo.
2: Food supplement from Ehimo sa Maca o Clavuasca. Usa ka herbs. Magatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang nakas.
2: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisita ha ang Child of Love Maternity Clinic Lang In sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o Enluidier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambalhuman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Ala sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julian Gonzaga Aba. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman na puno sa ugma para sa inahan o bata.
7: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Magbibili sa malapit na butika.
8: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
9: Premium D3 Pilsner.

0: Alexandre Bodega, sem nenhum lugar.
1: Alá, happy ka gong chumpi. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
2: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Na naman, basta na-addict ko.
2: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
1: Ha? Tinuot? Wala yun?
2: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
1: Salamat kayo, day ha. Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
3: Paraguay, ang masulong inyo mga palangga. Inaot kita magpasalamat sa atong magbabaya. Kita gitagaan o bugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kita ng ligon, glaming na gyud mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tungkay Councilor Engineer Cromwell Kirill Binlayan, kumbati gali.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga, masarap at natural, nutritious, dahil sa mangustina, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Kray, ninduta sa imong sound system, oy, bones mag-aayo.
7: Ay, siyempre, pre. Ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay. Naniabdo ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
6: Tiyadaha, uy. Magpabuhatsab ko. Asa ganito, pre?
7: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
8: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of Electronic Part, Electrical Supply, Solar Panel, Inverter and Accessories, Indoor and Outdoor Sound System, A Single Sound System and Repair Shop, Battery Charging, and Vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading. Located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julie Lumabas or Roger Perman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.